0: ang isa ka rin na maging malimpyo mo ng sulusong balay. O galing siya po na bala.
1: O, katapang Francis.
0: Hindi mo man din, no, ma... Isangan ka na bala mga giyo. Dara kung amo mang giyapon, bala.
1: O, katapang Francis, saan o pa ni nagsulyo?
0: Why lang pa ba na-specify kung saan o?
1: O.
0: Tingsuling pa kayo na yan sa studio ta, tinuwek na.
2: Oh.
0: Oh, di ang may mga komento gani sa mga posta online. Wala pa na diyan kapitan ang langaw ya. Muna na lang ang araw na nata. Ang kapitan ng Subong Black. Kaya na lang diyan ko, no?
1: So pinabayaan na lang ni sa barangay ta. Pinabayaan nang sa aton nga ano, aton nga mga lideres sa barangay. Okay, ara naman na. Nakauna naman da ang mga langaw sa munda. May idas la.
0: Kaya man. Kaya na pala tani kung makauna ka.
1: Oo. Mga tani kung
0: makauna. Kasi problema mo ha.
1: Oo. Ay, nako.
0: Salamat yung tabong. Ay, oh, grasyan pa. Pwede na makaon. Kaya nga naman nakaroon kayo si hindi.
1: Ay, sus.
0: Oo, patagon. Nasan
1: lagon. Oo. Oh, may tari kong daw ano sa ganin. Ang, ano ganin ang gina...
0: Apan.
1: Oh, apan. May tari kong apan na maidiyahan ni.
0: Oo. Oh, mga nagpoblang mga, ano na, mga grasater. Mga oh. Kung sa English nga niya, locos.
1: Oo. Oh. Anon mo yung kay Langaw ni? Alang-alang mo man ay dumuo-duo mo ni?
0: Baligya mo din ako, kinilo. Walang one point, narato lang. Kahit ni libre mo. Gidagsa sila ako. Pero kanil di ka pa sabi, perwisyo gin sa tao. Okay lang natanit ako na bangot karabon nila na may binitis yung tao pero galing wala. Perwisyo ng atag sa tao. Lahit ang matyan, manikahin lawas, nabutang sa risgo, abla nga buya nila, apikado. Pero nagkagaya ka rin ang baligyan sa pagkaon na sultaan mo. E paano ka nakadismay kiti bangot nga buhat na customer, ang customer niya una, langaw.
1: Na. Oh,
0: wait ako. Ang mga subak na karon ti. Nagbukas ang customer. Langaw ulod.
1: Maya lang ko ding langaw ni kundi lagong.
0: Ya mo gidi ni, ala gidi.
1: Na. Lagong delikado gidi niya.
0: Ah, ya gagre na ya.
1: Oo, oh, di nagagulo, di nagahulon niya. Why nagahulon? Why nagahulon sa limpyo nga lugar? Dito ginato permiso may mga higko.
0: Why na pili yan? Kung dito na tiyang nga doga to yung tuyong na blang bao. So dito, ginato sa ga, ano na blang, no? Ang term na blang nila. Ang term na blang nila, performance. Laon-laon
1: na blaw. Dito gina sa nanamian.
0: Laon-laon na lahig ko, bla.
1: Oo. Oh. Ang kalain ba?
0: Ang kalaparo niya na bla to. Lapan, tas kabot mo blang nakukon.
1: Ay, naku, Mariones. Ay. Pero, Katropang Frans, pagkanto mo dito, damo gilangaw.
0: Ha, damo giling. Kaya na kami ganyan may gambal, kasi masulod ba ba namon?
1: Dapat na may mask mo.
0: Oo, tingin na, okay na naman, question. Kaya for three, ang kita sa Arwin, napit-napit, hindi na ang pumuluyo.
1: Oho.
0: Tapos may specific place sila.
1: Oo.
0: Kita na sa nag-tulumpok pala ng mga kawayanan. Allegedly, sa information na na-receive natin, ang mga napatay ng mga manok, kagang mga bukatan din mga kasudlan. Dadaanan nila gina-dispose malapit do for how many meters away sa inaning nga poultryan. Dito ginalubong, dito ginapangaliin. Hindi tara na malapot, kaya kalayo na. Kahit siling sang mga kinitinig po, ang kahon sa daglog, kaya pati matanlog na to ko, no? Nag-CO ang lugar. Yan na to sa gani ko na kapangarato, kay kapako.
1: Ay?
0: Oo. Kaya gani, sa kilala tayo, huwag na ko ito ka pangarado, sir, kaya kailangan na sumbaho.
1: Tinay kagin.
0: Tapos na di gani, kalayo na bla.
1: Amo na yung mga sitwasyon, ang aton nga mga opisyal, okay lang sa ila?
0: Oo. Gani man. Ang distansya, guro ka ito pangarawin sa lalakpon mo, aling kaguro, dra pala sa may bangga, bla? Para daan na bla sa aton?
1: Oo.
0: Pasulod sa pagkanto station 10 siguro ah.
1: To. Bao.
0: Mo amo pa na sa.
1: Oo. Oho.
0: Medyo may distansya sa. Galing mo na bala.
1: Lapit Japan.
0: Layo-layo tong nasulod sa kampo.
1: Oo.
0: para sa mga residente dito, tayo na istorya ko sila. Tagaan sila siya Paul na batihan ka. So, muning ilang pagkangawa. Pero pag makiento na lang sa Telma, kaya niya mga po niyo, doon kami logan, ayun ang matcha, kaya ito. Gag na konsulta na nga sa kapatisan. Tungkol siyang pagdabo sa siyang langaw.
3: Good morning.
4: Oo, nay, anong pagkabalaka mo sa pagdamo na hindi siyang langaw, senyor ba?
3: Wala, napalit ang langaw. Kaya tuhig ko sa pagkaon lang, nakaon naman.
4: Tapos?
3: Ang kabataan, nakaon, gusto naman natin nga. Masakit ilat siya. Siyempre sa langaw, ginaulunan ang pagkaon nila. Gusto nakit ilat siya. Ako mismo ganun, nakakaon mga kubulaw. Nagsakit ang siya ko. Sa dumago lang ko ng pawan. Kaya tungod sa langaw, nablang na pagkaon, ginakaon mo ba? Kaya ang ganun nga, kurti ka damo-damo sa langaw, kasi sa pagtulog mo, hindi ka katulog ito damo, hindi nilulog sa lawas mo.
1: Kakapulpos ng gadaan.
4: Makabayot na yung sa barangay, tanay?
3: Tanay, kagdoon Manila ang kwansang manukan, ang langaw, lang kurti ka damo, aw. Hindi na gini, yung mga storbo na gini na samo, nag-akaon, itong nag-atulog, yan, kadamo na gini. Kung siyang manok nga nga daagi, ito damo, siyang nabaginuwa. Tapos ang nabataan, hindi ko yung ako, kung hindi siya minaanhan ko, kaya yung minagasakit yung lasyan. Kasi siyempre kung makao nila ang langaw. Kung napang langaw, ting mo sa baba nila. Kaya mo na nga, dapat ang tiyan nila.
4: Kapila na ka-beses mo hospital mo po?
3: Kagawa pa lang na sila nang pakonsulta. Kaya yung nasalakit yung lasyan mo. Tungod lang na sana, ano na, ang kahit ko, ang langaw, lang ko inulon sa pagkao na.
4: Ang edad siya mo po na?
3: May ang edad ng batang ako kung ano, mang isa pulo. Isang ano lang sa dahil ng kawan, kahapon lang.
4: Okay.
1: Hilanat sipon, trangkaso, ubo, mga kalabanan ka to pang France ka mga masakit sa muning yung mga ano ng mga sahi sa problema, ang langaw, baw.
0: Yes. Parekit, no?
1: Oo.
0: Ang langaw sa dulaw.
1: Ang langaw sa dulaw,
0: baw.
1: Baw.
0: Oh. Eh, amo na to? Ang mga residente ito yung manalo, this is ang problema.
1: Oo.
0: Nakakatropa ang Irving. Para maging tatas ako sa presentasyon. Siyempre, di tagi niya matulong sa gusto kung wala yung komento sa mga officials para sa lugar.
1: Dapat, oo. Kaya para mo intindihan ta, para mo balaan ta, kung ano man disposisyon nila, kung ano man ang ilang paglantaw sa nga problema, dako bala nga problema? Gamay ba na nga problema? Nasolusyonan na bala? Anong ginahimo sa aton nga barangay officials dira? Okay, tituig naman katropang France, di ba?
0: Nga
1: napatawag naman gani mga residente? Kaya mga tagiiya sa mga poultry?
0: Ang lain man ni Guro nga pagpatas ang piyak niya Guro, eh nga, nalagambal rin ka tropang Erwin, no? I don't talk on rest to law, basta lain man ni tanahin man ikaw ng lugar, ha? Kung may langaw, may isa ko nung katrak na yun, gadolong sa kapitan. Sa Denny man.
1: Kabalo ko ni.
0: Doon na-discuss na ni,
1: no? Na-discuss na nandi?
0: Na palutog.
1: Ginadolong da ang truck-truck sa mga iti sa manok. Kaya mga patay nga mga manok.
0: Teka to pa rin niya, Rio. Tiyang ato niya, langaw sa dulaw, baw.
1: Langaw sa dulaw, abaw!
0: Ang isa niya, kung may langaw sa kalutog, may itlog.
1: Itlog mo? Uyatan ko!
0: Kung may langaw, may itlog sa kalutog. So, karayin sila, no? Dulaw, langaw, palutog, itlog.
1: Puro ni bago, ha? Puro ni amor siya ng isang talutog.
0: Oh, amor siya, eh. Pero, si Dosin, same lang yung problema.
1: Oh, may nag-message mo sa akin, katropang France. Bago lang ginawa siya sa kansila yan, Ari Mandi.
0: Sa Mursama na?
1: Mursama ni.
0: Kadamo, galing, no? Siyempre nga, kung kita parang na Pokemon, balikan ta din. Siyempre kita kay Kapitan. Kapitan Ray Guzon.
1: Oho.
0: na ibalo na ito nga ito, pero hindi pa mangkot at stabitan.
1: Mm-hmm.

0: kapoltre, kita grupo-grupo ni sila mo.
1: Oho.
0: Uh-huh. Ang grupo, ito sa tiyak na poultry sa mga langaw.
1: Uh-huh.
0: Tapos may grupo man sa tiyak na poultry sa mga langaw.
1: Uh-huh.
0: Iwan sila sa hulunan to nila to.
1: Uh-huh.
0: At yung mga ginaplag sa binubuan na isla, eh, may riots lang.
2: Mangita naman sila sa ilang hululunan.
0: Kaya ang ayawan eh, amanalo eh, si Mismo Marcinte eh.
1: Oo.
0: Kaya mo niyang bata ni Kapitan Reguson nga nakano na ni Katropa Arvin, din pangabay man sila ko no, sa Environmental Management Office sa Bato City.
1: Oho, EMB.
0: EMB, and also ang City Health Office sa Bato City.
1: Oho.
0: Nga i-comply ang mga husto ng mga dokumento, mga proseso, para na, ano ni Katropa Arvin, matigayon ba lang? Na matap na ang pagdamo sa langaw sa lugar.
1: Mm-hmm.
0: O galing, eh, in-comply, magkunos na mismo kay Kapitan.
1: Oo.
0: Ang nasambit ni nga mga ginapangapay sa Environmental Management Office at City Health Office ng Bato.
1: Mm-hmm.
0: O, kumpag nga tingin paburan kasi sila mismo mag-operate sa Tropang Irving. Temo na iya. So, buong ginpahit na ni Kapitan, nagsasalit siya sa ato, ni Papatid na karon. Kaya kung abo ng problema, pati na mong paliwat ang syudad, para matutukan na sa gusto. Kahit kung kay Kapitan, kaya pag-insindita, hindi man gusto sa Kapitan na matikuan ang palangabuyan. Ah,
2: the best, eh, the best.
0: Amo
2: na iya, Kap?
0: Oo, muna yung ginalantaw ni Kapitan. Kaya kung ano na daan ka pa, Erwin, hindi ka lang nabuhi. Tanda ko nung manuka ng poultryhan ako.
2: Ah, okay. Kailan ka pa nabuhi nila yung mga poultryhan?
0: Oo. Hindi ka pa nabuhi pa ng mga tao, ha?
2: Oo. Oo.
0: Magaling ti, amo na di ba na subong?
2: Di pa bangkot na ka ng France? Ano gid bala kap nga kabuhi ang dapat proteksyonan ta? Kabuhi sa poultryhan, kabuhi sa imo constituents.
0: Bakit? Eh kung sa binutuhay lang, mas damong buto sa constituency kaysa sa poultryhan eh, hindi makabutong manok.
2: Katuro pang France, kung mga buto na yung mga langaw ni Daug Niskap.
0: Ah, tiyo, okay, kasi puro langaw mo.
1: Oo.
0: Puro langaw ang buto. Kaya mo na blang katuro pang Irwin, hindi ka, kung na nagsasali mo si Kapitan ko, no? Na dapat ipalapot ini sa syudad. Oh, ang nasambit ni nga problema naman.
1: Kasi
0: sa pati ang balya, hindi pa kuno seryoso pa o kung nalang sitwasyon. Kahit ang langa, wala pa kuno kalabot siya ang abalay.
2: Hula tonta ka pa! Hula tonta, mag-gato sa ibang abalay, abalay ah, para magreklamo ta.
0: Oh, atin mo na nga balik, Kapitan.
1: Oh.
0: Atin mo na yung interview ta si Yay, ha? But at least, sa batyo sa ato, ito pa rin, tinibaluan ta. Kaya, pangisa pa ko nung pagit, Kapitan. Pagit sa pag-ingangot liwat sa Environmental Management Office and also sa City Health ng Bago City para ma-address nila liwat sa Tarawin ng problema. No? I don't know kung nakastop na operate it because of missing documents or kung nanatabi nga mga kinanglandan ngay comply sa sininga poultryan kay tigas sa Tarawin. So may mga pagsulundan na guro dapat ito manon nga basta poultryan ka. Isang ano mo kalayo, pero dapat wala sa panimalay.
2: Correct. Layo dapat sa mga
0: layo na dapat mo.
2: Panimalay mo.
0: Correct na. Pag hindi dapat, kasi may mga katawan, kung sa dinga to yan, sila kaya eh. Basta likaw ka lang yung sabo. Ito nga, ang awdaan niya, bago ganing dribla sa abo, no? Sato na black?
1: Oo.
0: Pasiguro dito mo na to, alin mo?
2: Lapit na ang saton din, oh.
0: Oo, ga...
2: Galupad na iya?
0: Kung sa bato?
1: Oo.
0: O kung... Basta mag... ano ka sa balay ta?
1: Oo.
0: Mabuksan na lang dito na transportahan mo.
2: Damo lang ang tuod.
0: Saman sila mo?
2: Damo lang ang tuod. Tingnan lata. Pinsan ko ganis sa... I swim lang to. Magkwas basura. Pero tingnan lata. Huwag pa ganit ka kantong I swim. Damo na sa mga langa.
0: Correct na. Hindi ginahipit naman na nga ito ng mga basokan sa Guasang Balay. Ito lang tayo muna, Blan. Nakatingala, gis kita, kay ang infestation na ni Katarwin. No, infestation na ni, which is seryoso na niya dahil niya ang problema. Mm-hmm. Eh, di problema siya ako.

0: sa nagkinabo nga nagkinabong populasyon da?
1: Oo. Oo.
0: Oo?
1: Terrible, ho?
0: Yung may mga pagkisas mga nagkakao na.
1: Oo.
0: Yung may mga pilas ka na yan.
2: Oo, Ricardo ni? Oo. Hulunan isang langaw
0: na... Hulunan
2: na.
0: Ano po siya? Lugan na nila. Kung mapatay ka mga bakterya? Ibang mga balat, ay mga pilas na.
1: Oo. Ay, infection
0: ka na? Kaya nagkakaroon na Irvin, no? May mga makita tabla online.
1: Mm-hmm.
0: Ito... So, hindi naging talaga mga... Ano na yun? Mga... Pabulong bala?
1: Oo.
0: Madisinfect bala, no?
1: Oo.
0: Ito na pilas ka, kinanglan lang na isang bulong, matabunan.
1: Mm-hmm.
0: Or ma... Ano dabi, no? Hindi bala ma-expose bala.
1: Oo.
0: Iba na mga... yung mga bagay ko na nakasagwa.
1: Mm-hmm.
0: Para malikaw sa infeksyon.
1: Mm-hmm.
0: Pero ganito, anong panakaroon ay hindi mo ginapuntan. Misan ang gabos kitiro ka naguro, sudlo na gapo nila na.
1: Ay, huwi. Huwi. Gapanahot-sot niya dahil ng langaw yung katropang France, hindi pero yun na islamokya.
0: Ang lamokya, ti, mo nang gusto nga nga ti, mosquito net. Mosquito.
1: Oh, this
0: why,
1: time...
0: Why again design ng ano na ganing...
2: Langaw net.
0: Fly. Langaw net. Fly net. Net fly. Ha? O ano na pangalan na nila, yan na na. Importante, masolusyonan na problema at langaw da. Oo. Pero di pa matenda rin sa Kapitan Reguzo, no ah.
1: Oo.
0: May pasalig mo sa Kapitan ngay pagkango piniliwat sa syudad.
1: Mm-hmm.
0: Ang isa pa hindi pa mang kunulala, kahit iwan pang langos, balaya.
1: Pamatenda
0: si Kapitan ah.
1: Mm-hmm.
3: Kap, good morning Kap. Bali, ano ang ano rin sa barangay sa issue rin sa langaw sa parang sa barangay Dulaw?
4: Bali, nang ang problema, yan na address na nang nalikot sa environment.
3: Okay.
4: Require sila sa tanan na requirements na para mano sila ma-iis sila kalawad ang deal na hindi mamit. So, kaging comply man na nila ang tanan na rin yung comply sa tagad SEMO. Tiyan mo na SEMO, City Health. Tiyan mo na nga pasugtan sila ng mag-load mo ng luwati. Siguro so, pardon, hindi. Ang ina nga problema, siguro hindi pagin mo na siya damo kayo. Itong damo na siya lang.
1: Ay, galit ka. Tingala, kumang.
3: Masiling na naton nga lala ang sitwasyon sa langaw. Kung maglabot at disinyo, gina. Before sinabi, kayo daw may nagproblema na sila mo na naging address na sa SEMO. Sa yata SEMO, sa God, environment, sa City Health, yung mga nga, in-comply man nila.
5: Yes, Kap.
3: In-comply man sila sa tanan na ginalo sa syudad.
5: Pero Kap, tigal yung mga sinit ko, ano yung problema na list ng mga mata nila, ginabalatigaan ako ng mga apo nila.
1: No.
3: So far, sa nagligad mo man ng ilang ano, na reklamo, ti, pag ano sa to, hindi kinag, ano man sila, hindi tanan sila ging patawag na sa barangay,
5: na
3: nag-anabitan nila, para ma-address man ng ilang problema.
5: Yes, Kap.
3: Ano talawa sa city?
5: Okay.
3: Sinuman.
5: Mayman.
3: Oo. Sila man ay agapon ng kaspalo, ang tawag man ay ang ano din.
5: Yes, Kap.
3: Ang apetado.
5: Ang tagiyan, isang mga...
1: Ang opisyal yung hindi.
5: Isang ano din? Poultry hand.
3: Kap. Poultry, dure, more or less, dure, sa... Anong, dure.
5: Anong.
3: Pero, ang lab, mayroon ni sila yung lab ko, eh, sila yung laksuma. Pero yan kayo makasa.
5: Makasa. Pero na isabulo
3: mo na sila ka? O lamit pag ano namo na iputan na sila nga may mga pulto yung patawag na namin dito sa barangay.
5: Pero ano ko ilang sa barangay? May ano sino? Do para si mo do si si Roman sila kap nga.
3: Oo, oh, na comply man sila sa mga mo na kay ti city na ang nagano mo kasi yes. Mo yon nagano din mo tututan na kay okay. Tutulong lagi mo naman.
5: Yes. Okay. Kap sa ibo pick up sa mga residente do rin doso sa mga tagian sa mga ko.
3: Ti amo na eh ano nila nila nga negosyo eh kitiga kita man sila yes. Ibunigan man nila ng gumuluyo man di man mapiktuhan.
5: Yes.
3: Kaya mas buwan pinatano ba?
5: Okay. Sa mga residente ya kap?
3: Sa mga residente, isang gari sa Dulao, eh, sa baang langaw, problema, di ba naman. Pero ti, amanan mo na gano'y harap na sa mga grower, eh, magano man, kasi negosyo nila na iti. Karo kung magano mo, ituhan mo lang ilang negosyo, kung hindi sila mag...
1: Pwede ko kasi hindi sa kapitan, pero ano ganyan posisyon niya yan.
5: Sige,
1: Kas. Ito France, doon walog-walog mo na si Kapitan man, pasensya sa termino ha. Kapag, plasaron ta bala? Dung, sinong aton buligan da? Resident Timo or mga poultry niya ni? Kay kumakambal kita ganigosyo mga poultry, kay maguba man ang negosyo nila,
2: tinukil lang ni ang langaw nga naglaptada. Oh. Kun ang residente nga gareklamo, kun ang balunta hindi pa man yamo nagkalala ang sitwasyon, hulaton ta pa maglala ang sitwasyon antes ta magreklamo? Ay. Loka bali haw?
0: Mm. Ya naman. Dati na lingag naman ang akin, eh.
2: Mm. Nuga tiko nga na nung tindog ta man din kita.
0: Kaya pa mga kontrat na sinunagbutang sa ilan na mga lideres sa posisyon, hindi mga constituents, wala mga tagreklamo man.
2: Gaalang-alang sa mga maghambal, o kapasensya ha, pero i-call out tagid kayo subong, himo kasing imo obligasyon, trabahoan nyo na, buligin nyo mo inyo pumuluyo, no?
0: Dapat eh.
2: Gareklamo ng tao, may reklamo ng tao. Sa mga litrato pa lang niyagin haboy sa aton, di kinahatag sa aton, di. Do you think istorya-istorya lang ni? Do you think himu-himu lang ni? Hulaton ta pa nga maglabot? Kay Kumu, ganiway naglabot sa inyo, balay? Hindi pa amo na kaseryosong problema? Amo na? Ay.
0: Bale man. Eh, pa, yes, ako marwin yung mga debate at nangang isaw.
2: Oo.
0: Para i-palapot, gining-gining problema.
2: Mm-hmm.
0: Hindi ka po tayo nga ito, Parwin, kung hindi na siya mapagan isang tension din. So, hindi nga ito, wala na lang ganyan. Ay, mga informasyon na ito, gani ka nung nabatihan man.
2: Oo.
0: Pati recommendot sa mga residente.
2: Mm-hmm.
0: So, nang kaila pa,
2: mm-hmm.
0: ang mga taga-syudad ko, no,
2: makasto
0: lang dakag mag-picture.
2: Oo.
0: Oo. Oh. Picturean lang, ano na compliance, na nga nagkato na, na ano pa nang silipin, saguro.
2: Mm.
0: Eh, ano na, Blanc?
2: Oo.
0: Ang, ano to, kung sa pag-usisa, kung pag-istorya, natigayon, gina, para mabalahan, pero nga muna gali. But, eh, muna yung sinis sa mga tao mo.
2: Mm-hmm.
0: For how many times naman na gali ka to Parwin, na inagin na si Kaso,
2: oo.
0: Yung pakigbato, dira nga mga tagan, nagkang napangod ang problema pa langaw nga na.
2: Oo. Oh.
0: So, nagpapabinin si Gapon nga balik-balik na lang eh.
2: Oo. Oh. Katropang Franz, hindi ni bago sa ton. Marab na banta sa una pa, may mga reklamo na sinada. I think way back, I think dulaw man tong lugar. May tabunan gani kay mga lugar eh. Nga reklamo man pila ka mga residente dress bago eh. Pero, ang ginimo da, may ara sang ginaspray na bala katropang Franz.
0: Oo. Oh,
2: like yeah, sa mga iti sa manok, may ara da sang bulong, no? Nga ginaspray para hindi magkadto ng mga langaw.
0: Oo. Dapat pati ang paglubong bala katropang Franz kung hindi sa magpaspray.
2: Oo.
0: Ilubong eh. Nata ko na nung, ano eh, ang mga patay, mga kasudlan, tiko. Ilubong nila. Pero ganit siling sa aton sa mga ibang to. Kinalubong man ko, no? Pero galing ti, may takapalubong si Napaw pala.
2: Oo.
0: Inaustong eh.
2: Oo. Kago na mga itin eh, may aras ang daw moist na katropang France na lumduta mo.
0: Yara na.
2: Magwa na, ay nako. Magwa na, baho mo na Japon?
0: Baho na si Japon. Kaya may mga running water da. Kasi may mga irrigasyon na nga daan na pitman.
2: Mm-hmm.
0: Tamo na irrigasyon mo.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Oo. Kaya nga, ang iba na niya, doon na nagpapalaligo sa negasyon, mga kabataan na.
2: Oo. Naika, pero pinakapamangkot, di may isisi sila. May papili sila. Kahit ti, bisanano pa, singgitan di sang, ano, sa mga tag-iya, nga naging sister, kami kung huwag ka mapapilis na, illegal dyan po na.
0: Oo. Maranting, hindi naman nagpag-apply sa certificate mo.
2: Oo.
0: Amo na lang dapat, ha? Amo na lang ibalot, ha? Dapat si Mayor Sinaganda. Si Abiliana Yao. Mayet, no? Mayor Mayet.
2: Oo, Mayor Mayet.
0: Dapat na, ano?
2: Liyok mo kayo?
0: Makapakita na bulig siya na.
2: Katropang France, sa regulation, sa AMB, may ari ni dapat na may ara sila sang sa mga requirements, no? Sa AMB. Una, ECC.
0: Yeah.
2: Pagkatapos, may ara kita mga health certificate sa City Hall. Permit mismo.
0: Ito sa mga business permit, bro, dahil basta ko may ara na.
2: Yes, yes. Dapat may ara sa mga business permit.
0: Permit, mga ano pa ginagamit?
2: Oo. Pero,
0: mga health certificate. Ano na?
2: Oo.
0: Para ma-comply nila ang wide la problema ta sa kay ngawas palibot ta.
2: May ara ginatawag nga environmental and location standard. Dapat makita na sa isa ka kilometro ang sa mga residential areas para sa mga livestock poultry farms.
0: Sa kilometro to?
2: Oh, and nagka-comply sila sa local zoning. Eh, probably, the agriculture man na da, tisulod sila buro. Ang waste management, no, ang proper solid and liquid waste disposal nila. May mga storage facilities pagid na sila for manure storage, no, kag drying areas sa Katropang France. Oh, bukod daw gli sa mga requirements do?
0: Oh.
2: Oh.
0: Ambo to na kompleto na.
2: Kag may ara sila venue, location sang dead animal disposal within 24 Mugina. Hours.
0: Mugina pa.
2: Oh. So ambot ko na comply ni nila tanan.
0: Okay man ang pamangkot na.
2: Na.
0: Dapat ma ano kikita ni? Mga kung may mga kilala tanab na sa Environmental Management Office dira in Oso sa City Health Respago.
2: Oh.
0: Hoping nga hindi nila magpamalipad na magsabat sila kay Trapper Win.
2: Oo. Health concern ni. Health concern
0: ni. Tingnan sila nga. Tumalaputan ni sila kahit di sila ning may ano mo kay tinamataro kay Trapper Win na magpamalo sa publiko.
2: Oo.
0: Kasi sila mga kang may tinamataro man o may poder kay Trapper Win ng mga bunuhan da ang poultryhan nga eh.
2: Oo. Arias kapitan na taga Antiguro, bisa ka sumanas kapitan na magpakingangot sa lokal ng pagkuhan. Yeah, hindi kita ang pakingangot to, kita to makadto sa no sa bago ah.
0: Oh. Wala tong tay. Eh kung na simpuan ta bisitahan ka din ato. Ito may na pati kapitan may ara man na to siya ang pamaagi tong paano ito bisitahan. Eh, may aram kita nga pamaagi kung paano ito mabisitaan.
2: Oo, may connect man sa kapitan da. Basta, oo, mga kagawad, hindi nyo pa pabayas, kapitan nyo, burigin nyo man. No.
0: Oo, sa health tayo nga, pero na committee na sa health ta.
2: Dapat? Oo. Oo.
0: Basta ako sino ng committee chairman sa health ta.
2: Be, basi kila.
0: Hindi naman ko sa
2: tabla. Actually, dulaw, lapit ni sige pasuon ko katropang France.
0: Ah.
2: Mm. Kaya nga, amun balay, lapit sa dughan mo. Di lapit sa tigi pasuon ko.
0: Ah.
2: Oh.
0: Galing ano na? Langaw lang lapit tigi pasuon.
2: Amore ko kisa makambal ka mapalayo nanta.
0: Ah,
2: palayo tama kay. May namang mga langaw na basibla. Kumanto lang sa atin dito na sanay.
0: Oh.
2: Ay nako.
0: Subukan tigo lola niya. Ginakadokan si Bungling din, no? Bungling yan, talas sila, langaw.
2: Grabe. Ahay. Gina-check pa natin yung mga ang compliance ng ECC para sa mga poultries. Sige lang, kay pabalo natin ini sa inyo mga katropa. Hindi pa namin pagluatan. I hope tagaantang barangay, of course, may trabahong barangay katropang France para mag-facilitate kag magpabalo sa aton nga mga ensas ng syudad, angot sa ni poultry. Hindi lang para sa income, hindi lang sa mga posible mga taxes makuha natin da. Ang aton man, health una ginaiya para sa mga residente sa barangay Dulaw.
0: So, tayo mali kita pa nabil, ano? Isa pala, bota lang lang. Kag basi ko maka pangita mata sa pamaagi. Tama pa nga kita buli kay ni Yor Maya ta buli na yaw na.
2: Oo.
0: Oo. Oo. Okay, kani sa mga importante dira nga bagay nga dapat sa pang sa Bato City sa karon.
2: Oo.
0: Ako pa wala man nga kay sa trolling sa pang France sa Burgos nga mga bukol-bukol sila was pag sa Santo Pasto. Para sa nag-audio nga Pilipinos Pilipinas at sa Panis.
6: XFM Live Reports Ronca. Bullseye.
2: Thank you so much katropang France sa pila ka mga update naton. Si kapitan parehog naman ko. Nagiwaan ta ni sir kay amo man lang ni ang ligasiya nga mahatag mo sa aton nga mga residente dira sa Barangay Dulaw mo. Now, kung pabayan ta ang ini nga mga problema, magalala ini siya. Magresulta ini sa problema sa ikaayong lawas sa mga residente mo, no? So parehog naman buligan tas la pinagi sa pag facilitate sa mga requirements pagdarapot sa ato ng mga instance gobyerno yung problema dira sa Barangay Dulaw baho sa mga poultry, no? Okay. Naka-intindi kita sa posisyon ninyo. Naka-intindi kita sa inyong kundiin nakatindog ang tiin ninyo. Mga public officials naton sa Barangay Dulao, palihog naman ko kun importante ang boto sa tanan ng mga presidente sa Dulao, katropa, unahon ta ang interes nila kaysa interes sa mga negosyante nga gakita sila. Amuna na kung kis ang mga linya sa mga public officials nato, no? They're trying to weigh things, no? And klaro na sa inintindihan ta na nga gusto tang as much as we can i-accommodate ang mga negosyante nga ara sa lugar naton, no? I-accommodate nato ng mga kapitalista nga ara sa lugar naton. Tax pa rin mo, bulig pa ni, no? Sa income sa barangay, no? Quite a question da. Pero kung nagapanguna na gani ang nagapangibabaw na gani ang ikaayong sang ikaayong lawas ng tao nga posible magresulta nila sakit ikaay ubo trangkaso kung ano pa nga mga masakit sa bata kag sa mga residente sang barangay Dulao unahon tagid na yan wala na sang iban nga rason, no? Hindi man ta karason nga oy hindi pa man na problema gid kay way pa nagkadto sa amon nga balay way pa na labot sa amon nga area tibayo sa inyo eh, no? Dito sa malapit-lapit sa mga poultry ato na to yung mga langaw nagkakanto ti pabayan ta lang na kunat ton tagli magkanto sa balay nyo ay nano oh sa mga kagawad naton, no? Kagawad Jason Quinta, no? Attention, no? Ara ka sa Committee on Health, please do your job. Parihog naman ko coordinate sa EMB sa City Health naton for the compliance sang aton nga mga manukan dira sa Barangay Dulao. Gamay man lang ni sa anong kabilog hambal ni Kapitan eh, no? Nga mga poultry dira sa area nga nagahatag sang kabudlayan sa mga residente tungod sang kadamo sang langaw nga nagatipon da. Hindi man why na sa mga rason nga iban, hindi pwede makatudlo ta sa mga lamawan kag kunano pa nga mga rason. Kumo ara da ang mga poultry houses, no? Sa Barangay Dulao, puro pag-asa especially mga katropa mga diyan. No? Gayo ta sa mga public officials nyo da. Palihog naman, hindi tara paghulaton nga mismo magresulta ini sa mga lala nga sitwasyon para sa mga residente ta. Antes pa kita magiho na intindihan ta posisyon sa barangay pero unahon ta gid ya ang ang interes publiko ang interes pobuluyo nga apektuhan sini sang inindamo nga langaw nga nagtipon dira sa lugar. Una gini ya mga residente nyo ang obligasyon nyo sa mga public officials naton sa barangay officials naton ang inyo constituent ang inyo mga residente. Now kung may ara kita konsiderasyon ati inyon lang na ya, no? Pero kung tao na yung maapektuhan, interes kaysa tao na hunta eh, no? Kay ginbuto kamo sa mga pumuluyo nyo para servisyuhan sila. Hindi ang mga negosyante nga ni. Kabalo naman ko ihambal sa mga public officials na, sa mga barang officials, ti anunta na, palinunta sila. May man daw nagambal pa yung palinun. Ang compliance lang. May proper treatment. And that's why kinahanglan nila sa mga ECC nila. Para complied sila sa mga requirements ng EMB kay City Health na kun. No? Kunway sa mga requisitos ng mga amuni, di nowhere dapat yung maka-operate din sa mga barangay nyo eh. No? Obligasyon sa mga barangay officials to check sa mga papilis kay ang pagsugod sa business permit nila, sa mga permit to operate nila, dira mismo sa barangay. Nag-uo naman lang na mga residente ta, no? Kay ti pinsan nila, okay man na, kag hindi man nakapekto as promised sa mga kapitalista da, sa mga poultry sa lugar. No? Ti regulation lang ginistoryahan tali sir, ma'am. Compliance lang sa mga requirements sa mga manukan dira sa lugar nyo. Why nais ang iban? Amo lang gid na. Now, kung hindi ka mahimo, da, what for nga nara ka na sa posisyon? Abi, pag hinalin ka mo, da. Lapit na eleksyon. Maragani ginambal sa pila ka mga kuturan ta nga. Dapat may eleksyon na ta. Kaya may mga official kita sa mga barangay ang mga tampuhaw nga hindi man gani kabalos ang ilang mga obligasyon, trabaho, ha, bisa mag-report sa ilang mga opisina, hindi mag-report, ato pa to, kakapi-kapi, ha, ma-report lang sa opisina kung may ara na saksisyon, ha, o, oh, hulat eh, ha, hulat sa kung anong grasya, ay nako ho. Alas 8:37 din ang mga katropa commercial ta. Balik na pagkatapos ni mga katropa. Standby.
6: Bullseye XFM 90.3.
7: Yes, to hell!
8: The secrets of hell.
9: Na ang dapat tatagan 2 to 3 hours ang ato niya pagkaon before ang ato siya niya pagtulog.
10: Number 1, dari kung nga ang sundo naton kung may mo palangin ng 2 to 3 hours before bedtime ang ato siya niya pagpanihapon. Number 1, it is for better digestion. Kaya nga man, Sir Josiel, kung late na kita nagkakaon sa gabi, ang tendency naton mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy, ginaduyan kita, di ba manotis naton? Katapos kaon daw kanami, gidi hilay-hilay, kaga asta na lang iban na diritso sa pagtulog. But, kung halimbawa gali late na nga ton kaon Sir Josiel and then mahigda dayon kita nagapahina yung pagdina sa aton sining digestion kaya nagapadako sa aton sining risk sa acid reflux o kung heartburn kag especially kung nga aton sining kinakaon sa panihapon more sa mga mamantika pinirito ka mga masebo nga mga pagkaon
6: Santon Plus Gold.
9: Sa mga nabulay magtulog mas maayo maginom ka mo Santon Plus Gold capsule after meal before sleep and before bedtime
10: nagabuli gali pa nami sa aton sining pag tulog ang balunggay. So kung maginom kita sa Santon Gold capsule, mabuligan nga better nga aton sa sleep ang sa magnesium and tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May mangustin mo sa Sir Josiel nga makabulig man siya sa aton sa nga digestion, reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, kaya nagatumar kita sa Santon Plus Gold capsule, ginabuligan nga manami mahamuok aton pagtulog. At the same time, ginabuligan nga magnami pagin aton sa nga digestion. Iupod pagin aton ng garlic nga sangkap sa Santon Gold capsule nga may cardiovascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema, Sir Josiel, sa pagkaon sang late na sa gabi, gataasin mo kolesterol, taasin mo sininga, blood pressure, cardiovascular benefit tungod sa garlic. Kag magabulig man ni Sir Josiel para nga aton sininga pagtulog mangin mas manami tungod nga may calming effect ang garlic kung sige-sige naton inisya gamit. Ginupod na sa mga sangkap sang Santon Plus Gold Capsule.
6: The secrets of
10: health. Ang premium D3 capsule, Sir Josiel, with VCO and malunggay oil. Support niya sa mood regulation via sa aton sa nga serotonin. Makabulig mo sa pa-improve sa ang sleep kung sige-sige ang aton sa nga pagkatumar. Okay ka ng ila sa nga tulog.
7: Yes!
10: Ang VCO nagabulig ni sa aton para nga makabatsyag kita sang kabusog sa aton sininga maginakaon. May ara man ni siya nga MCT so kon medium chain triglycerides nga makapromote sang calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga low carb nga mga pagkaon. Ang oil nga halin sa liso sang malunggay nga ginupod diri sa premium D3 nagabulig man panami sa aton sininga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sang aton sininga atay kag nagabulig man para ang mga inflammation dira sa lawas na ton especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga mga kalanon ang mamanage man kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian. Kag iupod pagid naton Sir Josiel ang Santon Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan na magnesium kag nagabulig pa nami sa digestion bangod sa sininga mangustin kag iban pagid nga mga benepisyo lakip na ang garlic magbalanse sang kolesterol balanse sang blood pressure makuha naton Sir Josiel hindi lang ang quality nga pagtulog kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton sini nga digestion kag absorption magabugtaw kita nga fully charged magabugtaw kita nga mabaskog magabugtaw kita nga tin-aw kag klaro aton sini nga panghuna-huna kag paminsaron
6: The secrets of hell.
9: Pero kung gusto nyo gid mangapi even before bedtime pwede ka mo kapangapi Santon Plus Coffee Mix ang kape nga wala caffeine wala coffee beans pwede ka pangapi pati mga kabataan
10: pwede man siya sa mga pamatanon kabataan, pwede man sa mga naga-edad-edad na kung brain benefit ang aton pag-estoryahan.
6: The secrets of hell.
9: Kung wadaan ka mo bikaroon sang premium D3 capsule bla, before meals, mga timprano pa, be, pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix gali, Dok Leo, sweetener stevia para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic-like effect because may VCO, may malunggay oil, may vitamin D3. Makuha man nilang benepisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
6: The Secrets of Health.
9: And then naman yung Santon Gold Coffee Mix, Dok Leo, nga may collagen kag glutathione.
10: Mabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging. Hindi man gid naton mapunggan Sir Josel nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sa ningalawas lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santon Gold Coffee Mix.
7: Yes!
9: So ini tanan Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Ini tanan quality products sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sining lugar.
6: The Secrets of Health.
11: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
12: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
13: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
12: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
14: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
15: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani gaino ko sang order yung ang kape. Gato kang pagkanervyoso ko. Ipatila ko sa akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
14: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
16: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
12: Sakit ng katawan?
6: Mag Santon Plus
12: Herbal Oil.
17: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
12: Santon Plus Herbal Oil.
6: Talagang maaasahan.
12: Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
18: Gary, sa kaservice ko, may aratos sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa matyag ko dahil wala nang sakit ang akong likod.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist,
12: consult your doctor.
11: Bibili sa mga butika.
16: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
14: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo, panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
7: Mga katupa, exciting!
19: Nagabulik pugong sa paglapta sa mga cancer cells. Proteksyon, agud malayo ka sa balatian. Evergreen Herbal Capsule na may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico. Mabakal sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansag Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansag Promo. See boosters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balansing nga mga komentaryo.
3: Hindi
0: nga makaya ang ina. Nag-atrust ang public opinion.
2: Objective.
0: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
5: Ang ato lang ginaayo da sa mga taga-barangay daw, maintenance bala sa aton yung mga poultry. Sa aton da nga mga manukan, no? Importante na sa mo, no? Kay kun insakto lang ang treatment ng mga turpa. I doubt kung may ara sa mga langaw da nga magdamo, no? I doubt kung ang mga langaw da mag tinerpas na da, no? Kabalo kita kung ano ka budlay, ano ka bugat sang gastuhon para mag-maintain sa isa ka manukan. Pero di way the choice. Ang mga requirement abi sa aton nga ano, sa aton DNR kag sa aton City Health, no? Now, this is a health concern, no, sa mga taga Barangay Dulao. And kamuda, kabalo ko sa pinakabauturan taga Dukan man, kay base personalon man sila sa mga politiko niya. Ang sitwasyon problema lang. No, ang why man ay personal sa kay kapitan, ah? Why man ay personal sa pag-awad sa health, ah? Ang sitwasyon lang nga kabudlay na sa mga residente naton nga dapat aktuhan ta na, ah? Nga hatagan ta na sang aksyon, ah? Sir, ma'am, no, nga dapat ta na gihuan. Kay kung hindi pa ni mga gihuan ta, basi problema ta masakit ni para sa mga kauturan na dira sa Barangay Dunaw. Amo man na, why na sa iban pa mga katropa? Oh. Morning, sa kay Sir Bacodamog, di si Ila, oh. Morning sa inyo, salamat gina. Sir Jelwin, siguro ang mga Duterte supporters ginadagdagan sang arrest warrant si Vice President Sara Duterte. Yes, sir. Oo. Rebel Pamilya, may aga. Bisaya, di ba? May aga ko, no? Amon Baboy Stockyard, di panghatag na lang. Pertika barato. Nga man, sir. Ano tabo sa mga baboy da? Hmm? Sir Rebel, Sir Bisaya, di ba? No? Joy Radico, good morning. Salamat, good. Kay Ma'am Marias, Ma'am Sol Horito, morning, thank you. Ipi Helye, good morning. Baw dako, gid na nga isyo sa tao, dapat pasirad-an ina. Oh. Sir Ipi Helye, morning. Rinita Cuenca Iya, no, good morning. All Ma'am's members ang Takuling, thank you so much. Salamat yun. Sa kay Joy Rodico, sa mga ma'am sis ko na. Thank you. Salamat gid Ma'am Lentalde. Mayong aga, Jelwin. Sa kay paring Vincent, daw September 9 katapusan sang pagtalakay sang Article 1 sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Oo kuno. Oh. Ma'am Riane Jestro, good morning. Salamat gid. Ma'am Patamyaw ko lang, no, kay Ma'am, Miss Pa Marino Montaño Villanueva, happy birthday. Uy, happy birthday. Happy birthday and stay healthy and stay pretty. Ma'am Rihanna, happy birthday sa kay Ma'am Miss Pa. Ma'am Miss Pa, te, anong tong bahon ta da? May tulong bahon da? Bisan Bisaya na lang. Happy birthday, Ma'am Miss Pa Marino Villanueva. Happy birthday to you, okay? Gloria Cuenca, mayang aga, from Takuling, Ma'am's members. Good morning, everyone. Betcha Galvezon, thank you. Happy Monday. Junior Alegria, mamahaw ta ko, no? Imo ya, pero miya panawa, pamahaw din, pamahaw, pero way nagatupa. Junior Alegria, mayang aga, nakakuha ka na to kape kay ano, kay Ramel. Mm. Diyog lang ko da ang kape nga ano bala tuyong-tuyong kita kayo. Ah, ang isog-isog nga kape bala parang Ramel, ihatag sa kay Junior ho. Okay, para pag obraya ga pisik Japon bala. Ma'am Jessica Gonzalez, happy birthday sa kay Ma'am Marino Montaño Villanueva. Good morning, katropa. Sige, happy birthday. Sir Alberto Norbing Loreno, happy listening. Talisay Zone 15, Negros Occidental. Happy birthday. Gloria Cuenca, watching from live, watching Takuling. Thank you so much. Salamat, Gida. Jessica. Oo, Cheryl Charisma, good morning sa mga katropa. Mayang aga. Dini si Ma'am Cheryl. Oo, mayang aga. Lian Obrado, mayang aga man. Salamat, Gid. Si Ma'am Gloria Cuenca, wala untat ang saka sang gatong. Yes, Ma'am. Amo pa na yaton kay diskusyonan subong ang pagsaka sang presyo sa petrolyo man subong ha. Permi naga brown out di sa amon. Hindi ka nag-iisa, kami din. Freeman Mamilya, puwerte ka barato sa baboy. Aga pa si Bisaya ni Bay, may baligya na kababoy sa Magalyon. Grabe, gurong ASF doon. Oh, kilala ko to ganis to padbalayo. Ginapanghatag ng kinilaw-kilaw sa baboy. Karni. Ay, nako. Mm-hmm. Kag Ma'am Lental, good morning. Sa tanan ng mga chapters sang ano, sang happy birthday man sa kay Ma'am Mispa. Marino Villanueva, happy birthday. That's coming from Ramil Mamilya. Thank you. Miss Ma Marino Villanueva, happy birthday. That's from Ramil. Oh, na paminsan na lang ta Bisaya ni Bay sa baboy mo. Mary Rose, mayang aga from Barangay Damgo, EB Magalona. Uy, while nagapanglabada. Thank you. Ah. Salamat gid. Oh, lapot na oh, kumusta signal na madama? Oh. Sa mga taga EB Magalona, thank you so much. Salamat gid sa pag tutok. Way na kumilin na limtan ha. Okay. Alright, so maraming mga katropa. Subong Lunes, Martes naman boss, ang ginahulat naton ng mga adjustments. Pinsar ko maglubo ang presyo sa gatong Martes mo. Kada Martes mga katropa, may mga adjustments na nagkakalatabo. Pero may mga observation ba ang pinaka mga ano to, mga drivers nga antes pa lang ang Martes mga katropa nagasaka na ilanat sa mga oil companies dress. Sudan sa makulod. Wait, takbo no kun ano gidman ang rason no. Pero dito lang ta nagabase sa ginhambal sang DOE, nga dapat ang pagsaka dira ng kada Martes. Ha? Ma-experience na tong pagsaka sa Martes lang, hindi na magsaka sa kun ano pa oras. Ano pa kadlaw. Pero may mara kita nga naobserbaran nga a night before sang Martes mga katropa nagtinaas na. I think ang Petrona no, may mga pila mga observations nga may ara pagsaka sang presyo sang petrolyo nila antes pa lang ina no. Dala sa mga loading no, makita mo gani sa mga fueling station nga ano nga oh, sige. Amo na ang pinaka ano, ang aton nga pagsaka sa presyo sa petrolyo mga katropa every Tuesday. Pero mga katropa, may pinaka mga komentong mga kotura kasi nga gabi pa lang daan. May ara na sang adjustment sa presyo sa gatong no, sa mga fuel company. I hope maklaro ni siya. Pero mga katropa, amo na yung pinaka ano naman subong, pinaka latest para sa mga kauturan ta ang saka sang gatong subong adlaw mga katropa sa ininga ano ininga buwas check na ba? Kay ang saka ginalaumanta by tomorrow katropa daw marabot gid sa 5 kapiso. Okay, ang sa gasolina 4 to 5 pesos mga katropang saka. Sa diesel naman, may ara sang 5.20 5 kapiso kag 20 centimos. Tubtob 5 kapeso, tubtob 95 centimos. Ginaluuman para sa presyo sang diesel. And that's probably round off mo nang sa 6 pesos. 5 kapiso sa gasolina, katropa. Sa kerosene naman, medyo mataas-kaas. 5 kapiso kag 30 centimos, tubtob 6 pesos, katropa.
0: Tangka, diretso, bullseye.
5: Amo nang lauman tanga sa saka naman, boss. No? Matapos nga nagnubo, ang tracking naton sa presyo sa petrolyo, the last 2 weeks mga katropa prior sa pagnubo last week, no? Duwa ka tatlo ka semana ang asod-asod nga pagsaka sa presyo sa petrolyo. Ginbuhinan siya. Ang buhin to daw sobra sobra piso lang. Nagligad nga daw. Nagligad nga Martes. Subong ginbawi mga katropa. Nabawi na naman ta, no? 5 ka piso tub-tub 6 pesos. Ang saka sang presyo sang petrolyo. Ti kun mag-amo ni ang sitwasyon daw mawad anta ano, daw mawad anta pag-asa sini mabudlayan ta. Ini matapos mga katropa nga liwat nagpangatake ang US sa Iran. Nagparupad naman to sa mga missiles to mga katropa. Ang US target ang pila ka mga military installations naman ha sang Iran. Ginalantaw pa ni ang pagpangatake, tubtub pa ni Enero ha next year. Kung wala may matabo nga peace pact or peace agreement sa tunga sang Iran mga katropa, medyo marawig-lawig pa ni, no? Ang siste, pagpalupad pa lang sa missile, katropa, sumakaan ang presyo sa petrolyo na yun. Amo na yung sistema, the response Pilipinas, mga katropa mo, no? Na sadya, kay kada lupad sa missile, kag ang mga ground attacks or mga airstrike sa Estados Unidos, katumbas, ina, mga katropa, sa mga saka sa presyo sa petrolyo sa Pilipinas. Ti ma-endure tani mga katropa sa problema tub-tub probably next year, no? Ang recession magapadayon. Meaning to say, this coming coming last quarter sa 2026 may epekto ini sa mga mayor nga mga balaklon, no? Nakibot ko kahapon, ha? Ang presyo sa bugas, isa na kakilo, kilo, kadto kita sa isa to ka balaligyan sa mall, grab-out na sa iya ang sinanduming, bla? Grab-out na sa 69 pesos, katropa. No, pero kung magkadto ka naman to sa iban, dara lang bi sa mga bulo-burgos-burgos, makabakal ka sobra 60. Ha? No, 60 piso kada kilo, mga katropa, ang sadya kay wala na nag-anubo. No? Wala na nato na ekspektaran ini mga katropa nga presyo, no? Ang ginalantaw lang may mga rice subsidy kuno, no? Atong gobyerno para sa krisis. Nakita naman ang posisyon sang atong gobyerno nga problema is krisis, ayuda da yun, no? Di subong ang mga middle classes mga katropa nag-agunto naman sa mga kauturan tang may ara sang isa kabilog nga mga salakyan. Isa kabilog sa lakyan, gagunto naman ang ilang presyo, ang ilang gasto sa ilang gasolina, taas na. Plus ang mga balaklo, nagtinaas naman. Plus nga pagkatumo sa mga kalanan, ang presyo sa pagkaon, nagtinaas naman. Kato-kato sa Libertad para mag-check to sa mga bagong abot ng mga utan, ang presyo saka naman, no? Ang isa ka ang saging mo na nga isa ka ano ba ang kilo galabot na tag 80 piso, ha? May ara pa gani 90 piso, depende sa kadlag kuon sang ano sang saging, Mabakal ka naman to sa mga prutas, mga katropa, prutas hindi man basta-basta subong. No? Ang pinaka-concern gid sa tao, ang bugas, ha? Makadto ka to sa mga merkado, ang bugas mo, way ka 50 piso, mantener ka sa mga matig-akag medyo laon-laon na nga mga bugas. Amo na ang sitwasyon diri sa pungsod Pilipinas, bong. Oh? Plasan pa sa nagtaas ng mga presyo sa kuryente, presyo sa tubig, ang cost of living natin, tumaas naman mga katropa, mga kabiyan. Pasalamat lang ta sa mga sectors ng transport natin nga somehow, why man nag-himo sa mga adjustment sa presyo sa ilang mga aplikyan. Pero until when sila nga mag-pugong, tungod nga tanan-tananta apektado naman karon. Ang ginahimo sa gobyerno mga katropa, ayuda. Ayuda para sa mga transport sectors. Ayuda para sa mga vulnerable sectors mga katropa tungod sa ining crisis gina-experience natin. No? Ang papasanyog sa mga tupad, AX, kung ano pa ang mga budget, katropa, pundo nga ginapanapot sa atong pumuluyo, which I feel okay man, pero hindi solusyon sa panglawigon nga problema sa atong pungsod. Hindi ka mapunggan mga katropa sooner, no? Masaka ang presyo sa isda, masaka ang presyo sa aton nga mga bugas, masaka ang presyo sa mga dilata. Kag ina mga katropa, mangin luxury na sabat sa presyo sa sweldo nga ginabaton naton sa karon. So pang panawagan, ipanawagan sa tao subong, no? Insakto nga sweldo, pero ang gobyerno daw gaalang-alang man nga maghatag. Gaalang-alang man mag-aprobar sang saka sa sweldo para sa mga minimum wage earner na today's puso. No? What have you? Ang Christmas na ito, ginalantaw na nga medyo madawa-dawa man tani, ang tao makinot na lang. Ang Christmas tani nga ginahambal ta, nga makabakal-bakal ta sa mga bayo na ito, for once in a year, mga katropa, daw hindi pa matabo. Ang pinakamasudyante ta nga mabaklan ta tani sa mga sapatos, no? Kahit December, no, the best time of the year, daw mapendeho pa. Kay unahon nato ng aton nga mga barayran sa kuryente, sa tubig, sa aton eskwelahan, sa aton pagkaon, sa matag adlaw nga taran mga abyan, no? Mas importante ini sa kunano pa nga mga balayran nga may ara kita subong. Hindi na ta magbakal bayo, kay ti ang bayo ta okay pa man, no? Hindi pa man amo na kaugit. Sige lang, hulat-hulaton tala nga mag kadawa-dawa kag makita kita para may ara naman ta pamakal sa aton nga mga bestie. Ang estudyante naton nga kun tani makabakal man tani sang bag-o nga sapatos, no, para sa pagbalik nila klase, katropa daw hindi anay. Anong resulta, no? Marigusante naton diri sa syudad, sa aton lugar. Ti progiot man eh, no nga pigaw baklanay, pigaw kita. And most probably, mga katropa, hindi na sila magnegosyo. Plasan pa, so nag-estrikto nga pamaagi sa aton lokal na panguruhan para sa koreksyon sa taxes nila, mga remittance o kung sa mga requirements, mga katropa, nga ginahuol ni tanan sa mga negosyante naton diri sa aton nga lugar, mga katropa. No? So, ambot kun din maposisyon si Juan de la Cruz sa karon, no? Sa ining crisis nga ginapakatubang naton kag insakto bala nga mapamaagi ang ginahatag sa atong gobyerno para once kay may problema ka, tapalon ka lang diyon sa assistance nila. May tanik kun sa lamaha, may tanik kun ang aton nga pamaagi bala sa pag-solbar sa problema, mga katropa, para mahipos ka, tagaan ka kwarta, tagaan ka sang ayuda. Pero amal naton gani, temporaryo lang na. Ang tao, mga katropa, mabayad japon sa tax niya. It's more than the ayuda ginabato niya sa kada bulan, mga katropa, mga bayan. No? Why ka choice eh? No? Ang imo ayuda na, ang ginahatag, mabalik mo ni Japon sa gobyerno. Nga, sa kada produkto grabakal mo, may VAT na, may mga taxes na. No? Mabalik na sa gobyerno. No? I-rolling lang Japon sa gobyerno ta para sa isa ka pamaagi nga hatagan itong mga pigado. Kasi karon puro giot naman ang aton nga mga kauturan nga sa tunga-tunga blas ang classes naton ang mid 30s naton mga katropa no nga kategory sa ato sa aton nga mga nagnegosyo nagaagunto naman hindi na sila ka hindi na nila makita mo hindi na makita nila ang saktong akita mo na matagadlaw so most probably basta masira ka amo na ning resulta mga katropa mga byan no sa grabe nga korupsyon grabe nga ego sang mga kinautianay sa proyekto sa gobyerno ta plus pa kung may mga kalamidad ta ang ulan ang baha nga nagabutang sa alang-alang sa kabuhi sa tagsa ka mga tao mga katropa amo pa ni ang naghahatag bugat sa aton sa kada pagbaha gasakit ang ibusuon ta ha kaya mga flood control projects ko mga katropa nga lapit na isa ka trilyon sa termino sa presidente mga katropa subong may marantaw ka well da, wala alibyo ang problema sang baha de responsyon Pilipinas mga naglala pa tungod ni grabe sang kautianay kag corruption sa aton nga kwartas kaban sa gobyerno no I hope tani mga katropa may lesson ini sa pagpili naton sa mga official naton sa gobyerno 9:07 mga katropa ma-commercial ko balikan ta mga balita ta pagkatapos sa mga promdoms standby
0: Bullseye XFM 90.3
3: tanggalin ang pamamaga at kirot na

0: Plus Gold. Sunzone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Sunzone Plus Gold.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Sunzone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Sunzone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Sunzone Plus Gold araw-araw.
0: Vision Next, marami na ang natulungan.
3: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman na po ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
0: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
4: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
5: Turbo Supplement for Men.
6: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ah. Ina, kapoy ba ko, ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effects. Swabi gaid. Kamutol, testing ibala. Kampiyon kid yung Turbo.
5: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
5: Turbo, may maka at klamuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
5: Sistapain.
8: Ako galing si Lisa and I'm proud Sistapain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sistapain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
5: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
9: Symptoms persist.
5: Consult your doctor.
9: Sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Sunzone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunzone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunzone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sunzone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
11: XFM 103.9.
12: Tropa sa Mayor Rowena Lopez Lizares ng Talisay City para sa 2026 Minuluan Festival.
13: I would like to invite you to our 27th Minuluan Festival. No, it begins on September 6 and ends on September 10. May ara kita mga events sa

0: mga katrupa. Exciting!
1: Madamo na ang nakabenepisyo sang madasig kagarantisado nga makabalik.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
2: Further,
0: nag-atrust ang public opinion objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
4: Balik na rin mga katropa sa aton kaya para itong tunan. Katuan tang pinaka mga sektor sa aton komunidad niya apektados na di. Daw nga mayara kuno ayuda, mayara kuno sa mga ginahatag atong gobyerno subong nga medyo solusyon ah, no, sa problema ta. Mismo ang opisyalista ka ba nun yung temporary lang niya? Nga baka solusyon kinihimo natin, no? Ang aton nga ayuda, hatag-hatag kwarta, kunano pa nga mga pamaagi. Nagakabudlayan ang aton nga mga kauturan tungod malawigo ni abi nga problema mga tropa. No? Well, ginigo patas ang mga rotational brownout, nagasaka nga presyo sa mga braklon, no? Saka sa presyo sa atong kuryente daw kadamo na sa mga nagtiningob mga katropa. And that what crisis is all about. Nga ginapakatubang naton subong. So kinahanglan ng bakod ng mga katropa, no? Hindi lang ta magpadala sa mga ano, no? Last time to nagmeet ang mga transport sectors naton sa aton nga dito sa Metro Manila, no? Para istoryahan ang commitment manabi sa TFRB angod sa mga ayuda, angod sa bulig nga mahatag sa mga transport sectors nato mga katropa mga byan, no? So until now may ginaistorya di mayara sa mga development, no? Ang kinet ko i-check taman karon tanaon ta kung anong ilang sitwasyon to, ano ang ilang mga pamaagi, daw ang istorya di parinyohon na marang tanan mo. Himuon na marang tanan sa aton LTFRB ang posible nga mahatag sa mga transport sectors para bulig sa panahon. Kaya ba siya magreklamo ni Slakon kung magkilos po magprotesta ni Slakon dugang may buho-hool kay Bukol sa mga opisyalista sa ila mga termino damo daan problema bung politika kag kunano pa kaligad tong adlaw katropa gindagdagan man sa warrant of arrest ang vice presidente di subong tao divided ang tao nabutang sa alang-alang man ang ilang mga sitwasyon mga katropa, no? Si Konta Blanay, si Sir Roddy Catedral, presidente sa Bacod ni Manuela, no, angot sa mga development dito, istorya sa LTFRB, anong commitment na sa karon? Sir Roddy, good morning, welcome sa programa.
5: Ayok, good morning, Katropang Wen, doon sa tangan na problemati, isang isa kayong Bacolod, good morning.
4: Sir, saka naman buhas, ang gatong ta?
5: Ti Amogeda, Katropang Wen, no, ako naman din ang kabudlayan, kagadugang, nga huwag sa aton ng mga drivers sa Katupang Wen.
4: Kaya pa ni sir?
5: Dati para sa aton ng mga drivers, di na kaya.
4: Oho.
5: Kung sa kaya-kaya lang, di na kaya sa aton ng mga drivers despite sa kabudlayan o kung nagubang bubong sa ila.
4: Oho.
5: So, wala man yun mo. Kaya ito, hinanglan nila magpaningawa at mag-income.
4: Oh, wala sang demanda sir angot sa saka sul saka plitihan kag mga ayuda from the government para sa mga transport sectors.
5: Dati amoy ni ang ato din lakap diri subong no kag actually ari ako diri sa Metro Manila kay mara ako karon sang appointment sa atong LTFRB YC National Chairman Attorney Greg Pua.
4: Oho.
5: Isa ina ka apon nga pag agenda nga ipalabot sa iya.
4: Mm-hmm.
5: And then na dapat tanan makabil sa sinang ano as mga nagabiyahi.
4: Mm-hmm.
5: Kaya ito may aras ang 12 pesos na discount hindi man tanan makabil.
4: Oo.
5: Kaya mo na ang atin nga ginagusto matabo nga dapat naman tanan nga ano makabil man kaya ito isa sa dasog na pagsaka sa pisto sa pikulyo.
4: Uh-huh.
5: Wala man sa ayuda ka ginahatag ang apon nga gobyerno.
4: Mm-hmm.
5: Pagluwas dira sa 12 pesos na discount.
4: Mm-hmm.
5: So dapat tanan makabil.
4: Uh-huh.
5: Kasi sa pagigri na akong sa ginagusto mo palabot sa aton nga seat sa LTE.

0: Pardi.
1: Oo.
0: Nga dapat butangan sang sub-office. Kung sa Kilay Office, diri sa siyudad sang Bacolod, sa mga kabudlayan sa Amon, dito sa CFRB Central at Regional, kung ma-implementar man inuwi ang aton nga opisina dito, diri sa Inayar, puro dito naman sa Dumaguete City, nagsaper, nagkipado ang sina katupangwin. Ang pitihan sina, tag 800 pa kanto, 800 pa balik. Samantala sa Inuno, pindi lang kami agami ka may 500 pesos ka, back and forth ngayon na, aruro lang. Amoy na ang aton nga mga kagang 2022, 2021, 2019. Sa aton nga pag General Assembly sa Sabadong Adlaw, iya man ginambal kami ano dito nga. Matagayon, kag may aral kami sa dapat nga. Required nga mga motion for reconsideration. But, karon nagambal ko nga personal din. Mag-appointment ako karon hindi lang sa iya pati na sa aton nga NPO chief sa Binoga Pilipinas no pag DOTR assistant secretary kanilaw na kanilaw kay para nga maglapot naton ang mga problema kag mawara kita sang gusto nga mabalaan tungod kini sang mga memorandum circular na ang tanan nga temporary place okay na ya kay temporary place. Pero ang improvised place may kabudlayan subong sa part ng aton nga mga traditional business. Bangod nga kinanglan ta mag pa-speed magpabagos ang mga ano naton. Kag engine number chat lahat tanay. Kabudlay. Kag kung aton lang tawon hindi pa man dapat implementar ang ila. Ito may kabudlayan sa part naton kay wala gani marinyo may ara na sa isang requirements man.
2: Bag-o ni sir sa registration sir. Amo ni eh.
0: Yes, may memorandum circular nga gipagwa ang LTO na kung sa diin tanan niya mga temporary plates, tanan niya, no, kung saan ang operation subong sa Bilog na Negros. Pero, sa ato na balaan, do wala pa man na implementar diri sa aton sa Sibal sa Bacolod sa Negros. Pero sa mga Iloilo, tanan niya mga lugar, may ara na na implementation. Sa Bacolod, may ara, pero pila-pila pa lang.
2: Okay, okay. At sir, isa-isaw naton. Una to, may request ka mo to para sa mga unconsolidated nga iparinyo sang ILA PA and that's 2022 down. Aprobado na to, sir.
0: Yes, so na amo na to ang pinirong istoryahan naton sa former chief sa LTO confirman Attorney Bigol Mendoza the same time ato man dito sa dialogo naton ang aton nga subong nga OIC head na si Attorney Greg Pua. So siya naghambal din man nga mapadayon ato nga dialogo naton sa gusto gid nila nga maparinyo ka mabutang tanan sa insakto. Kahit kung sila pa yung pambalon sa amon nga General Assembly, dapat din man nga irinyo. Kaamoy na ang Mayo nga development diri Katupangwen.
2: Ang ikaduha, sir, atong ayuda nga dawid pasada, I think, no, para sa mga drivers and operators, naklaro na to, sir, naplastad na to siya.
0: Ini siya pa karon ang tapaton ko sa iya nga kadamo sa aton nga mga cheque ta nga mga ano nga ginbalik dira bangod nga wala makwa tungod nga mayara kita sang kabudlayan sa pagkwa kay hindi man do maka direct pa sa aton ang aton nga mga cheque.
2: Amo pa ni isa sa mga pag istoryahan ninyo and ang 12 pesos nga discount anong proseso gina-propose ninyo sir?
0: Ati ang proseso nga gina-propose na ito niya nga kung pwede, tanan nga mga ano, maubra kami sa checklist, tanan nga mga listahan sa mga talakyan nga nagabiyahi, actual, diri sa siyudad ng Bacolod. May registro ka man dyan sa wala, kung updated ka man o rindi, dapat dalon dira, justified lang sa ato nga mga gasoline station. So ito, makita man ina, may mga pasayro. Kaya ito, wala yami makuha nyo na natin yun yung mga pila ka mga ano, operators o drivers na gusto na nag-servisyo gid sa todo dahil sa sudad ng Bacolod. Kaya ito gusto man nila mag-renew ang problema da ang ilaman niyang ang mga LTPRB man So, dapat inalo na lang. Kasi wala man sila sa may ginatag na ayuda.
2: Oo. Oh.
0: Pag wala man sila sa iba niya sa China, wala na sila may ginatag na mga subsidiyas eh.
2: Mm-hmm.
0: Nga asid-asid ang pagtaka sa presyo sa petrolyo, ginahuol, ginapalokdo lang nila sa mga drivers na doon. Wala gin sa nga abulig ang aton niya gobyerno kung aton lang daon.
2: Mm-hmm.
0: So, amo na lang isa nga gusto natin ipanabot na dapat tanan makabil kasi makita man da sa mga CCTVs da or sa ano nga di pasahi gud nga legit.
2: Oho.
0: Ang ina nga mga sakya nato.
2: Ang gibanto ka ba proposal sir dapat may ara ka accredited ka sang asosasyon, may driver's license ka, base pangayuan pa certification kun ano pa. Mga proposal to simplify the process. Ano na anong pwede?
0: Ati para sa aton kung in case nga i-grant no ang ina nga mga proposals naton, si syempre may ara din na sila sa guidelines kaya ka nga pa-required sa aton. Kasi amo na ina ang aton nga proposal nga through sa ano eh through associations butangan naton sa listahan kung sinong legit nga managabiyahe as striker man o rindi kag kung sino nagaladra sa ano ti amo na sa ang i-encode mo lang nila sa computer eh.
2: Yeah, oo. Oh,
0: oh. Saka ipasunod yung ipangatag yung sa mga authorized na mga gasoline stations na parang pagpatugong dira, iara dira. O kung di nga ruta ina, kung sino nga gasoline stations ang dira, dira na siya magwa. O kung na kabilugan na din nga listing, pag-click sa computer, magwa na mga yung ina nga slakyan, legit na gabiyahin.
2: Oo.
0: Amo lang siya ang aton niya.
2: Ang problema di, sir, ang data nga i-encode ba na? Basi magdugay pa?
0: Ate, amo lang na siya ang hindi. Amo na ganun, may kabudlayan.
2: Mm-hmm.
0: Pero ginatingwaan ta, at least, ginatingwaan ta, katropang wen.
2: Kag ang data naton diri, ari pa ni sa Region 6 tanan, sir, no? Way pa sa NIR, no?
0: Ah, yes, wala pa gito niya sa NIR, katropang wen, kay... one man army lang ini yang aton ng regional director din.
2: Kabudlay
0: man siya ang director, siya man ang assistant, siya man ang ano.
2: Oh.
0: Wala gid. So amo ina ang aton nga gina-request na we hope na year 2027 may budget na, may tao na kay para sa akon paranawan mga katupang men.
2: Oo. Oh.
0: Kung may ara na naiabisan na opisina diri sa siyudad sang Bacolod.
2: Mm.
0: Bisan GO lang niya sa siyudad sang Bacolod.
2: Mm-hmm.
0: Ang obraho niya nga ano pwede na inaiya kayo.
2: Oh,
0: kung gusto ya pwede gidya kayo ya katrupang wen.
2: Oh,
0: that's why gani isa ka rason ina nga gusto naton.
2: Mm-hmm.
0: Mabutangan di kay ang kabudlayan ng Pailuilo ya subong niya perti gidya nga ano mo.
2: Oh, oh.
0: Pag-abot mo po ya yung tayo ng diferensya kung sala ka pabalikon ka pabakulot di mayo kung isa lang nakapitihan may kong pulo kapitol na pito mo.
2: Oh,
0: di kong mag-pastrap ikaw sinaya manubo mo magasto dismil mo.
2: Na, oh.
0: Eh, budlay-budlay para sa amon. Mabalik-balik kami ang Siluino.
2: Oh,
0: eh, paano na lang karoon ang single operator na siya lang yung kapatumato sa iya kaugalingon? Eh, wala ko dyan sa tiyansa. Pero kung may ari sa doon sa siyudad ng Bacolod,
2: oh.
0: Eh, kandi, mahapos sa aton, bisan na doadlaw patampay sa karbe.
2: Oo. Oh. Din ang ginalantaw nyo, sir, nga mas viable nga venue para sa mga drivers and operators naton considering nga Negros Island na ta nga maging mahapos man sa mga taga oriental kag sa north area ang venue nga i-establish ang ining talatapan sang LTFRB sa Rudy.
0: Ate para sa aton no wala pa gud man tayo may nakita dire kay ti kung sino ang mag-offer, kung sino ang mag-welcome sa sina nga maging may opisina dira, para sa aton, as long sa siyudad sang Bacolod, okay kami dire. Pwede may kabudlayan man nga katropang wen kay wala man nga sa ano nga gusto mag-offer sina mo.
2: Oh.
0: Even nga magambal ko tayo nga dapat dira sila sa ITO, hindi na nga pwede kay ti tari-tari ina sila yung nga departamento man. Dag may gina-partinisir mo na sila sa ila ka ugalingon. So kung may ara yung mag-offer pag hindi nga iba nga doon mas mabo, basta as long nga sa siyudad sa Bacolod, happy na kita sila. na hindi mabudlayan ang aton ng mga members sa transport sector dari sa siyudad ng Bacolod.
2: Aha. We hope, sir, nga ma-establish na tara ng plano sa ano, LTFRB para hapos ang koreksyon. Bala, ang isa sa mga gina-concern na, ang concern natin dari, sir, ang pag-digitalized sa aton work process, nga at least medyo ma-cut down man ang pagkanto sa mga operators dito gilis talatapan sa ano, bala, sa LTFRB, bala, sir?
0: Yes, so amo gud na ang aton digital parang nami man to gani ang mga proposal tani ni ano eh. Galing kay na tuon po sa proposal pa lang atong ambal nga ga-request siya sa isa ka bag sa aton nga bago nga inay regional director at Ronnie Jerry na nga para malabot ang tanan. Eh, mas bayo pa gid na. Pero amo na ang gusto natin matabo. Dapat may satellite office gid ah. Kay parang kung aton ng tawon Bacolod ang pinakadamo uslakyan sa bilog na Negros Occidental Oriental kung sa bilog na nangyayari.
2: Gani man.
0: Pagkatapos, ang malapit sa Bacolod, mga first towns na doon, mga Silay, Talisay, gano'n muna yung pinakadamo yung salakyan. Nagpaburabli ko niya kayo kung diriwa sa Bacolod. Ibutang kayo dito yung sa Dumaguete City. Pila-pila lang tayo kabilog yung nagabiyahe yung mga multi-cab. Kaya ang ilagod niya nga mayor itong ano, motor, malabal pag tricycle.
2: Tricycle to slay. Oo. But anyway, sige sir, we'll see no, kung anong mayong balita nga mahatag mo sa amon pagkatapos muda, Sir Roddy. Sir Roddy, thank you so much. Salamat gid, sir.
0: Madamo gid salamat ka tropang Wen kasi tarangin na problema ito sa HMM Bacolod. Madamo nga salamat kag mayong agad man.
1: Tronka, diretso. Bullseye.
2: Inyo na ba mga katropa si Mr. Rico Orodi Katedral, ang presidente sa Bacod ni Marabella. Angot sa hinyo ni nga daw nagduso butong tano. abin nyo ang aton nga jeepney modernization. Klaro nga may ara sa problema. Klaro nga kinanglan reviewon, kag kinanglan may pulisa, guidelines. Nga hindi nakaangkla sa daw pabor-pabor lang. No, depende sa kung ano ang nangin na posisyon sa administrasyon, no? Kay pwede man na iya bukaron mo, no? Executive order. I mean the department order, pwede man na baguhon na siya, no? Pero kinanglan pulisa mga katropa, if we talk about some jeepney modernization mga katropa, this is not just a well, let's craft a law pagkatapos imuunta ni sa panamiyon tala slakyan, pabaklon sila sa mga slakyan, iduso ang jeepney modernization, hindi na muna kapos. Pakabuyan ni Abe nag-involver sa mga programa sa aton nga gobyerno katropa. Kaya dapat kuntani, matagaan man sa pagtamod sa aton nga mga opisyal sa Senado, Kongreso, nga may ara sa confusion nga nag-luntad sa mga jeepney operators and drivers, mga katropa, hati sila subong, ha? Natunga ang mga jeepney operators, may-ari din sa mga modernized jeepneys, no? Na may-ari din sa mga unconsolidated, na mga sarakyan, no? Ang problema lang din sa administrasyon, kung mag-isa ni sila karon, ha? Ang problema sa administrasyon, kung sila mag-question tanan sa ining mga programa sa gobyerno na hindi akma sa pagkinanglan nila. Tidira na sa mga nagang naman ang aton nga DOTR kag LTFRB. Chris Solana Flores, may aga. Thank you. Ma'am Lentalde, good morning. Kung saka permi ang Balaklon, kaluoy kami, no? Maano na lang kami, katropa, kung saka permi ang Balaklon. Oh, hindi tinimpungan, nabi? Oh. Ma'am Shirley Arevalo, good morning. Salamat, gid. Great kuman, member si Mira Nelda Miriam Malin, Jumar Jeneline, Leah Molin, Rico July, Jason Roderick, Merlinda Wilita Roderick, Mimi kag sa amon nga youth president sang XFM Classy Mamaylan, Richie Talde, mayong agagid. Thank you. Okay, salamat sa pagpamati. Ma'am Leah Lobrado, ang ayuda pahumok lang na sa dughan sang mga pigado. kay pinsan nila, amo na blakong kis, ka mga isulto man mga katropa, no? Gapamati, Mary Rose, nagapamati kami ni from Barangay Damgo, Ibi Magalona. Thank you so much. Salamat git. Mary Jane Balioalio, thank you. Kapita, nagapangapi-kapi. May kapiguro da sa dumanan ay. Damo, galinupad naman tasa sa kapi ay. Ma Mary Jane. Oh, ari mga katropa, ang problema ta sa ulo ayuda ni dugay na niya. Tagaan ka sa ayuda, padayo ng problema, ayudahan ka naman para maghipos ka. Ang pinakabudlay mga katropa sa liderato, sa administrasyon, mag-isa ang tao mo, no? Mag-isa sa mga sentimiento, mag-isa sa panawagan, mag-isa sa mga posisyon. But first, we have to identify the problem. Ano problema? Of course, sistema. Ang sistema ta, nga practice na nato sang halimpas bata ta. Sa panahon sa election, batong ta kwarta, okay lang, no? Amuning nagpabulag sa tao, nga maghimo, sa mga kabalustugan, mga official, tas gobyerno, pawala naman lang ta. Hingga okay naman na. Kay ano tayo, kapartido tayo, isa tayo, no, bayda? Tiyan mo na akong kisa, bulag ta sa mga problema nga gina-experience naton sa masami. Kay natapala naman aton nga bulsa kag aton matamo sa kwarta sa mga politiko ta. Hindi natakapyait. Amo na akong kisa mga katropa sa mga ano, sa mga politiko. Once gani gumawa na kwarta niya, sigurado may ara ginaibalik. Sigurado may ara ginaiya sang sokto na mga politiko, hindi man subong pero sa eleksyon. Diba? Experience naman sa mga kulturan ta, diba? Anyway, oras na to, 9:35 na mga katropa. Mga commercial kami na niya, no? Haboy ta ang mga obligasyon ta. Pagkatapos balikay ta mga katropa. Standby.
1: Bullseye XFM 90.3.

0: Sanfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Jemilyn, isa akong bankrupt. Para mabust ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sanfon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sanfon kag vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gig magpangape. Pero nag-untat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid niya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sanfon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Sanfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Sanfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Sanfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Sanfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog
5: ko. Sanfon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa pusog.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Sanfon Plus Herbal Oil.
8: Chronic pain.
9: Ang sakit.
8: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Kangkalang pain. Fast and safe. Assisted pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sister Pain.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Sanfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sanfon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sanfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sanfon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
13: Hala! Ka-excite!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
2: Pwede,
3: yung nag-atras ang public opinion.
0: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.

0: Mga kauturan, talaga matama taman bugtaw sa mga ayuda-ayuda niyo. No? Tag na may ara na sa pananawans nanti, no? Last time to mga matitsod ta, batunong to na kwarta ta, kwarta sa mga politiko, kay aton mga kwarta mo, para makabalos-balos man ta. Pero ang balos niya, sobra-sobra pagid niya. Ha? Makon mo, sa bilog at termino, mapungko das tatlo katuig. Agwantahon mo ang pangauti nila sa kwarta sa tao. No? Sa mga malidhata, ha? May ara naman sa pananawan ang pumuruyo, subong, angot sina. Pero doon kong kis, ano ka nain, no? Doon hindi tsakto. Nga, tapos eleksyon, doon hindi kinakilala. Sa mga politiko, kani? No? It only shows mga katropa nga ang irelasyon nyo are just temporary. We're speaking for the benefit sa aton nga mga public officials, barangay officials. Sa mga barangay kapitan tabla, tama na blang simhot sa buli sa mga politiko na blang. Ha? Kay nagagwa lang kamuya-kamuya ang tangkuloy. Kamuya ang ano? Kamuya ang idu-ido. Gakadula ang balor nyo sa tao. No? Subong lang mga katropa, tanongan nyo. No? Mga barangay kapitanista, tagsa-tagsa sila, may ara na hinuptanan, ha? Nga mga politiko. Nga sa panahon sa eleksyon, dito sila masamba-sambaw. No? Tuna, ito yung intindihan, tama na, nga kung hindi ka mag-bow sa mga politiko, ngayon, wala ka sang ma'am, o wala ka papay. Intindihan, tama na. Pero may mga politiko, mga katropa, may mga barangay kapitan, no? Nga bisan na, no ka convincer sa mga politiko, gabato sila yan. No? Ang ginigang mga politiko, katropa, often than not, gakatagaan pa posisyon sa gobyerno, ginabuto sa tao. No? I hope tani amo ning kamuklatan naton mga byan. Nga hindi tanan nga mga barangay kapitan sa isa ka syudad nga kun magpanindugan saya para sa interes ang iya nga pumuruyo sa barangay. Gakawad-an sa papay. Maybe temporary. Pero eventually makita sa mga politiko mas nagataas ang respeto nila sa ila. Amo ning aton target tani, amo ning gusto naton matabo. Nga aton nga mga barangay would remain as non-partisan. Pero suntok sa buwana, kay sa mga barangay, damo sa mga barangay kapitan, nga digadi lap man to sa buli sa politiko to. Tutuod na. There is makulod bla. Sa panahon sang eleksyon, bisan barangay da siya, ang simba nila sa balay sa politiko, daw halos lang gurod, lawad-law si Manasmana, para makuha to budget to. Because sistema man eh, no? Lapit na mga katurupang aton nga eleksyon, no? Probably, wait akabalo kung ma-postpone siya or madayon good man siya. But one thing for sure, we need to have that election para ma-renew ang ginakabig naton na salig sa mga public officials naton so that ma-islan na to ang dapat islan. Ang mga barangay officials naton nga wala man nagagiho, dapat nang ma-islan. Pero there is makulod mga katropa, ara na tada sa kultura nga arrange, gina-ariglo ang lideres, kung sino mapadlagan di, sino padlagan to, sino ang ipatindugon, no? Nga leader, ang leader na, imuon sa kapitan pa. Sa kapitan po, sa kapitan to, amo matumang sapyod sa kwarta sa para sa politiko. No? Kampanyahan ang isa ka busing nila sa politika. Ano mo nang itsura sa mga katropa, mga byan? Paano ta makaligaw sa naman? Paano ta ni mabutan ang sahig sa sistema sa aton binaranggay nga politika? Kay mismo politiko ta, ang aton nga mga barangay kapitan, even kagawad, gaway-away sila, tanaw black kung sino aras likod nila, politiko man Japon, no? Hmm. Si Kapitan Mambal to, ang parindugan ko muna para sa interes tao, boto mong goon na sa mga kagawad. Sige, amon ni sistema, amon ni parindugan, no? Pero sa tag sa ka mga politiko, sa tag sa ka mga official news barangay, may aras politikos likod nila. Ah? Kag hindi na away sang interes ng tao, kundi interes na sa mga padlagan sa eleksyon sa syudad katropa. Amo na gani. Tungod ninit ang budget dito sa Kongreso, gusto ko na lang nila nga i-postpone ang barangay eleksyon. Kaya nga, wala pa budget mo. Huwag pa sang inugasto para sa mga barangay kapitanis. Isa na. Ma'am Mary Jane Balioalio, realidad na sa nakatropang win about sa eleksyon, no? Tangla gid sila sa mga politiko. Tuod na, ma'am. And subo para sa mga constituent, para sa pumuluyo, nga amuni ang dalagan mentalidad sa mga politiko ta, nga kung magpadlagan sila sa barangay eleksyon, maha ngayo man to bulig, ha? Ay sus, ang samba-samba nila. Ang balik-balik nila sa barangay to, kung sa opisina sa mga politiko, di para makakuha ng budget para sa barangay eleksyon nila. Sus, Mariones. So, mismo ang aton politikas barangay, katropa, hindi na siya totally independent sa politika sang syudad, sa politika sang probinsya, sang politika sang senado, politika sang bilog na Pilipinas, katropa. Ha? Sa panahon sa national elections, katropa, ha? Ang tagsa-tagsa ka mga barangay kapitanis, may panindugan ng ila, no? May iduso na sila ng mga politiko man, may lista na sa mga senador sila. Ah, kaya nga, gatubod man mo, no? May kwarta man, no? So, anong politika ta? Hindi na serbisyo? Paran lang niya sa politiko nga na nagasapupo sa inyo? Hindi na niya para sa interes ng tao, kundi sa politika ninyo? Hindi na concern, hindi na para sa serbisyo publiko, kundi serbisyo sa mga post news politika? Dres makulad mga katropa, ang pinaka aryo, Sir Jelwin Hambalya, galing wala man ta finality gid kun ano bala madayon ang eleksyon, barangay eleksyon, notwithstanding na may eleksyon o kunwaay, ang culture naton mga katropa, maybe maigo na sa next year o maigo na sa dason nga mga birulan, katropa, why man gamater. Ang ato naman lang, ang mentalidad natin sa politika diri sa atong syudad, katropa. Gaka-persuade yung mga politiko ta para magbag-o sa ilang panindugan mo kung pahug-pahugon sila. Ah, sus. Ah, galain din yung kolor nila. Gahipos man sila. No? Diri sa pakulad, mga katropa, may ara sa mga ginahambal nga sinambuwa nga mga lideres natin. No? Former o kuno Congressman Albie Benetes, gilalan tao man kuno nga base magpadlagan man, ha? Alcalde Dries Bacolod, no? Ang iya nga BC alcalde Calaog Ponte Villa, buo. Muni, ako niya chismis lang niya. Oh, ari naman di mga katropa, no? Councilor Gregas Ataya, mapadlagan man sa kuno. Re-election, which I think kinahanglan gid man kiti way pa matapos termino niya. Ang vice mayor niya, Gregas Ataya. Oh. Former vice mayor Elsin Pamilyaran, no? Mapadlagan ang iya vice mayor daw Wilson Gamboa, no? Ah, huring-huring pa malang na. Why pa man sa finality? Oh. Why pa man sa tutuod? Pero that can change probably. Kay kabalo kita diri sa makulod mga katropa, ang aton nga politika di pwede man lang manegosyar mo. Pwede ba na may istoryahan mo? Which is which? Balanta lang na. No? Butuhon nyo mga katropa kung sino ang nakabulig sa inyo. Sino ang nagparindugan para sa interes ng tao. Kag hindi puro negosyo. Tagaan kita kwarta, iduso nila yung negosyo nila. Tanawang paksalika mga katropa. sa mga proyekto ngani, a lot of politician will benefit sa sining proyekto. Ang mga mining, na sino nagbenepisyos na da? Sa mga flood control, no? Sa mga kontratista to nga nakakuha sa dagko ka mga proyekto, sino nagbenepisyo? Politiko. Sa mga private, pag-privatized din sa aton nga mga JOCCs, mga katropa, sino nag-decider sa nada? Politiko. Kaya nga, may negosyo man mo, no? Ang mga negosyante nga niya, mo man ang financier nila sa election, give and take mo lang na. Nako. Oras, mga katropa, alas 9:50 na, Junior Alegria, from mayong aga, from Barangay Ibi Mag... Ibi Magalona pamati wal nagalabada at uned hindi ko mapati Junior Alegria nga nagapang labada ka. Welcome di sa kapihan si Maribong, Toti Maribong. Okay, morning, salamat gid. Wait, oras mga katura pa, buwas naman ta no? Sa ating pagpakaragad, sa ating panagtutunan the response ay sa ngalan sa atong technical partner, katropang Jonel Upside, sa atong station manager, Mr. Mitch Lipa, sa atong CEO, President, Dr. Rimelito Oy, ako naman si katropang Winsalinas. Nagapaana, mga katropa. God bless. Have a nice day.
1: Bullseye XFM 90.3 Santon Gold Live Testimony.
2: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siyang hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon.

0: Flex, now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective.

0: pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Exciting, bro! Wins!

0: nga may balatian, wala sang maayong adlaw. Pero ari ako subong sa pagatag na naman sang inspirasyon, kagkasanagan, kagka-impormasyon. Dari sa aton palatuntunan, edukasyon para sa ikayong lawas. Welcome sa palatuntunan, edukasyon para sa ikayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado, kagbapuslanon, nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule, kag ang Evergreen Coffee Mix. Akon man bugal nga ginapagilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
1: Edukasyon para sa ikayong lawas.
0: Istoryahan naton ang parte sa cancer. Ba may apat gali ka 4 main types of cancer, meaning carcinomas ang isa, pagid sarcomas ang isa, leukemias ang isa, lymphomas. So tibalaan nyo naman na siguro, i-research nyo bala. Pero ining ato niya pag-aisturyahan nga klase sang cancer is carcinomas. Ang carcinomas, of course, damo man na siya sang klase. May squamous, may basal cell carcinomas, may adenocarcinomas. Diri kita iya sa transitional cell carcinomas. Kaya doon diragid na bilong ang aton sinayang pag-istoryan ang anal cancer. Dito na pagpalawig doon, anal cancer na lang kita. Ang sintomas ang anal cancer, nag-bleed niya ng alatrasan mo, katol, tapos sakit, tapos may mayaran. Isa nga mga gagmay, nga mga habok-habok na nagapalibot sa imo sining anos. Malang inaguaan sa aton ni ko. Kagperwisyo gid kung magpagwa ka sa imo sining ko. Sa mga nag-feel yaki dati, close your eyes and cover your nose. And of course, especially your ears, tira. Somewhere there, over there, dapa there. Agot pala, tao ina, may mga series of test pa ina. Amot lang, basta doktor lang pamangkutan nyo. Ina ko ng luyag naton nga magastuhan. Gid kita, tindi naton pagtagaan, protection, lawas naton eh. Ari kita diri iya, agot maghatag sang pag-asa, maghatag sang protection, maghatag sang prevention. So, istoryahan naton iya kung paano makabulig ang duha ka produkto ni Dr. Spinhico.
1: Evergreen Herbal Capsule.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule nga may sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, pito ina sila. And of course,
1: Evergreen Coffee Mix.
0: Ang Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangustin nga kun i-challenge naton ang kaepektibo sining mga produkto nga ini ukon sang mga sangkap sang produkto nga ini. Basi masulayan kita. Gina-challenge ko kamo kung gusto ninyo ipang research ninyo in your own capacity, no? Damo sang pamaagi. Pero iniya may mga sources kami iniya. May mga pagtuon iniya nga nagasuporta. Nga ang curcumin, isa ka compound nga ara sa turmeric. Suno sa pagtuon, ini nagapakita sang potential nga anti-cancer effects sa mga nagkalain-lain nga mga mechanisms.
1: Edukasyon para sa ikayong lawas.
0: Ang balunggay o kun malunggay ara sa Evergreen Coffee kag Evergreen Herbal Capsule may promising anti-cancer properties sa mga nagkalain-lain nga mga laboratory and preclinical studies nga makabulig patay sa mga cancer cells. Ang saluyot o kun ampalaya, amo ni sinatawag nga Corcurus olitorius, madamo ang mga pagtuon nga pamatuot nga inisya may antioxidant, anti-inflammatory, analgesic, and anti-cancer properties. Di masaligbat man ang amarguso, ang ampalaya. May triterpenoids, fatty acids, proteins, and carotenoids nga nagapakita sa anti-tumor activity. Ang tumor, siyempre, benign niya. Ang cancer, iya, amunang malignan. Salamat man sa high antioxidant content sang wheatgrass. Sabat ni wheatgrass, you're welcome. Nagapakita mo ng pagtuon nga ang wheatgrass makabulig man patay sa mga cancer cells. Ti ang barley grass, bebe, tika on the bay. Upda yun. Tika, oh. may ingredient ang barley grass extract na ginagamit ini nga magprevent ukon makapaganhagan sa mga nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon para sa igayong lawas.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFF libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
3: Namamayagpar sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod,
6: XFM
3: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9, XFM 103.9.
7: Kasakit sa nawong kong aging tampa mo.
8: Mas masakit pa dirangin batyag sa kasing-kasing ko. Sa salok naging buhat mo. Putigon ko. Gintapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iya sa kasing-kasing mo. O pangginlo-iban mo ako. Apang sabihak sino? Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan ng pagigog mo. Sadiin!
9: Tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
10: Endless love.
9: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: Rene, anak, inigid ang tandaan mo. Ang matuod nga lalaki, bisan ano ang iya kaaking, hindi niya pagsakiton ang ginapakamahal niya. Kung sakiton ka sang lalaki, bayay siya. Hindi siya nagakadapat sa imo. Tungod hindi siya lalaki. Hindi man siya agi, kundi demonyo.
1: Tay?
0: Hindi bali kung pigadong mapamana mo. Basta maayo na lang siya ang klase sang tao. Tuma na inasakon. Hindi sa kadamon sang kwarta o kung hitsura matakos ang pagkalalaki. Ara sa buhat, kag pagpakigupod niya sa iya pariho. Labaw sa tanan, sa iya kapihak sang tughan. Puntani, kasubong lang ni Iloy ang manginumagad ko sa imo.
1: Ma, Tay?
0: Oo, anak. Mankilala ko na ginang bata nga ina eh. Bisan pigado lang sila, ginapakita niya sa kalibutan kung paano nangin isa siya katunay nga lalaki. Labaw sa tanan, mangintawo. Bisan hindi ang grande ang inyong kasal, sugot ako.
1: Wala, kasal dayon. Wala ba nga nagpangaluyag si Eloy sa akon?
0: Ambala lang si Eloy nga magprangka sa akon. Kay buligan ko siya sa inyo kasal.
1: Tay, wala mo ka ba sa relasyon ni Eloy, ah? Mag-abyan ng kami, ah?
0: Anak, hindi ka magsunod sa mga magulang mo. Hindi ka maglikom sa akon. Gusto ko nga manginopen ka sa akon sa tanan nga nagakatabo sa imo. Ilabi na sa lalaki nga ginahigugma mo. Para nga matakos ko anay ang pagkatao niya. Kag-isa pa, kung si Iloy ang lalaki nga higugmaon mo, aprobado gid siya sa akon.
2: Toy, ari na ko ah.
0: Oy,
2: nagdala ako sang sumsuman.
0: Ay, salamat gid Iloy. Ay, May, anak, di na galit tong ilimno namon. Atagi na lang kami dayon sang ice, ha?
1: Okay.

0: naluoy ako. Kag nahuya sa kay tatay, May.
1: Ay, naangpan ko siya nang... Siya na nagatipan sa tuntanan.
0: Oh.
1: Sa ginbayaan kita ni nanay. Kag nagtrabaho sa ibang nga pungsod. Sa mga tinion, nagmasakit kita. Ara siya. Siya nagatimpla sang gatas ang aton kamanghuran. Nagailis ang lampin. Nagapulaw. Siya man ang nagasugot kag dulong sa aton sa eskwilahan. Pati ng paghimo sa mga projects naton. Pagrason, ang mga olubrahon sa sulod sang balay. Kinatural. Nga hindi niya mabaton, nasakit tulong sang iba ng iya anak. Gani nang, kung ako sa imo, magdesisyon ka na. Hindi pagtugting ang maging kriminal si tatay tungkol sa kasapat sang bana mo.

0: Sabi mo, Iloy, kung ikaw ang manginamay sa ulihi, kag natabo sa anak mong natabo kay Emily, ano ang buhaton mo?
1: Kung hindi ko mapatay ang lalaki sa primero, siguro, ipadakop ko na lang siya sa pulis. Paugon ko siya. Total. So, pagkidman sa kasuguan ang manakit eh. Ina, kung hindi pa siya pagbulagan sa ngako na anak. Kaysa pagkamatuo, Joy, kinanglan mo paghihapon na pamangkuton silang Emily kung anong gusto niya nga matabo. Kaya iya mang gihapon, ina, kabuhi eh.
0: Inaman kong taning ginapaminsar ko. Apangaran na sa pinsar kong desisyon niya nga makiguli gihapon si Emily sa demonyo niya nga bana. Abot ko na ang amusin ng mga sugilanon eh. Ang apapabayin na lang. Tabukon ko na lang ang taytay kung ato na ako. Gani Iloy, toto, kung mangin ka muna ni May, ipangako mo sa akon nga hindi mo siya pagsakiton, palanggaon mo siya sang sobra pa sa pagpalangga ko sa

Diyos ko. Nauya ako sa ginhambal ni tatay, ah. Wala sila makahibelo. Gabatiyon sa ako ng ilapag sa gilanon. Nga ba lang kinanglan nga dyan ang ihambal ni tatay na iyaman? Nakahibalo ako. Gabali wala kay Eloy ang mga sugilanon kung ang pagsunlog sa amon. Apang inang si tatay mismo yung mahambal sa iya? Kauluya gidya? Ang guwasin na, doon ni makahulat si tatay na ipasa ako sa ibang nga tao.

0: Hindi ka pagkabalaka, Choy. Hindi ko pagpabayaan si May.
1: Salamat. May, anak.
2: Tay.
1: Ikaw nang bahala dire kay Iloy. Ginatuyo na ako eh.
2: Oh.
1: Iloy.
0: Joy.
1: Ikaw na lang mahibalo magpasinsya sa anak ko nga ini ha. Kay medyo suplada ini. Medyo akig sa mga lalaki. Mayo lang gani kay ara ka. Abi ko gani anay kung hindi na siya makaangkon sang nobyo eh.
2: Diyos ko ay, dumatuna ako sa kahuya, ha?
1: Sige. Mauna na ako sa inyo.
0: Kaya mo, Joy?
1: Ay, ako pa! Sige.
3: Inuwi na tuyo, higit ako.
0: Hindi ka magkabalaka, Tay. Ako nang bahala, Dria. At ipanong ko sa maayos si May.
2: Bao, naghirit man ang hudas siya, ho?

0: M Kid How?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM Kid.
2: Ay, namiang music ah.
0: Nga, XFM Kid.
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, blah, mayarap ko yung mga balita, blah, so namin, bigit sa mga DJs na lakad, blah,
3: wala asang konkreto nga sabat. Wala asang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM Kid How.
4: Tiki mo!
3: XFM 103.9.

0: pinakagali, pinahusay, Sanfon Plus Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium.

0: ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag Salzon Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisiglang pakiramdam.
1: Salzon Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one sa

0: Pain? Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, sang barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gait ang isog. Kaghimo sa gintingob nga prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen. Kagbrutatayon pa. Santone Gold Coffee Mix. Ang super nga kape.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin. Moringa. Spirulina. Garlic. Plus collagen and the glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: Imuson ko na lang galing inimna nila.
1: Bulikan ko ikaw?
0: Ay, hindi na. Ako na lang. Magpauli ka na. Kibase kung ginapangita ka na ni Maninay.
1: Siling bala ni tatay. Hindi ko ikaw pagpabayaan. Ganit buligan ko ikaw ga.
0: Uy, umpat tinagani ko ah. Sumbag, gusto mo? Nakainom lang si tatay. Kag sa sitwasyon ni Manang Emily, bisan sino nga lalaki, pwede sa iya. Hindi lang si Jomar.
1: Bisan pakitaan mo pa ako sang kasuplada mo, okay lang. Ang silingan ni tatay, medyo suplada kay.
0: Nung kanami kumusong sang sungad niya nga nagising ngisi, ho? Oo na, nagdaog ka na. Buligin ako himo sini, kamagpuli ka na.

0: Kay masulod na ko sa balay.
1: Madali lang, May.
0: Ano pa, Gin?
1: May. Kun pananglit.
0: Pananglit ano?
1: Wala. Wala. Sige, mapauli na ako.
0: Ato na siya. Kandaduhan ko ng gate, ah. Nagiambal niya. Apang wala madayon. Mahulat anay ako sa makadali, ah. Base ko magbalik siya. Ano? Ngamon yung ginabatsyag, Kuya Yaman. Do gusto ko maibalaan kung anong inunghambal niya sa akong tani. Hindi. Nagpangako ako sa kaugalingon ko na hindi ako maghigugma.

0: hindi ako makatulog. Kadamo lang sa nagkasulod sa una-una ko. Kung may isa ka bagay nga mabudlay buhaton, ina, ang magigugma sa isa ka tawo nga nahibalan mo, nga hindi mo masarangan nga ti panon, kag ihatag ang yama kinanglan. Madamong nagasiling na kung mahal mong isa ka tawo, bisan ano buhaton mo, matuhod din na. Abang paano kung nahimo mo na ang tanan? Abang kulang lang gihapon. Padayunan mo pa bala gihapon? Mas mabudlay siguro ngay pamilit ang bagay. Kasi primero pa lang, naibalan mo na ngay hindi pwede. Gani kalakip sa buhaton mo. Ang mga gabayan mo na lang siya na magmalipayon. Ano ba lang mapabugal ko sa iya? Sa kaugalingon ko, madamo. Apang sa iya, wala. Nagdako ako sa pigado nga kabuhi. Apang malipayon. Si nanay, anak sa isa ka Amerikano, sa isa ka hostess sa Olongapo. Ginbilin siya sang yailoy sa abya niya. Kaginimuslan siya sa ginkabig niya nga amay-amay. Sa edad nga 13 anyos. Naglaya si nanay. Tubtob nga nakasulod siya bilang kabulig sa isa kamanggaranon nga pamilya. Apang ama man gihapon na nangyong sitwasyon. Permi siya ginapunta riya sa iya mga amo. Tubtob nga nakilala niya ang ako namay nga isa mangga trabador sa construction sa balay sa diin. Nagsulod siya bilang kabulig. Nagbusong siya. Apang wala man ginpakasal sa ako namay. Kagsang manugbata na siya sa ikaapat. Kagkamanghura namon. Ginbayaan man siya sa ako namay. Kaglagupod sa lain niya babae. Third year high school na ako sa to.
1: Tay, tama na na. Hindi ka na mag-ibiyo. Wala na si tatay. Naglakad na siya upon sa kirida niya.
2: Eloy, anak. Paano na lang kita subong? Managbata pa ako.
1: Buligay lang kita, Naya. Pagbulig ako, kutob sa akong masarangan.
2: Kasakit ang ginhimos ang amay ninyo. Kasakit.
1: Kaya na nato, Naya. Sugod-subong. Kalimta na naton si tatay. Pabayaan natin siya. Kundiin man siya malipayon.

0: sila ka na anak?
1: Oo, nay. Nakatigang naman ako dira. May sudaan naman da ang mga manghod ko, ah.
0: Ay, paano, ina? Wala ko sa mahatag na balon mo.
1: Hindi ka magkabala ka, nay. Makiwalo ko magpangita sa makaon ko karon, ah. Kung mag-resist. Madamo sa nagpa-drawing sa akong sa eskwilahan. Ang sobra gani sa ginabayan sa mga classmate ko kahapon sa akon, ang naging dalawal ko sa bugas, kagsudaan natong subong. Oo, ara ka naman, nay. Tama na na. Tama na na, nay.
0: Hindi ko lang mapunggan ang maghibi. Kung madumduman kong aton kayong tangan subong.
1: Sige lang, nay. Baka tibawas kikita. Amugani nga negating uhagid ako nga makatapos bisan high school na lang. Kay bisan janitor na lang kung makasulod ako. Isa naman lang kasimana, masira ng klase. Makapangita ako sa mga obrahan samtang wala sang klase.

0: Eloy, may kantuan ka pala subong?
1: Wala man, Choy. Gatani.
0: Ay, makaayo ako sa akong motor. Wala ako sang timbang. Mapabuli kung tani ako sa imo.
1: Aba, oo, Choy. Subong na?
0: Oo. Ay, hindi ka magkabala ka. Suhulan ko ikaw karon pagkatapos.
1: Salamat, Choy, ha. Para may iba ka man kami sa pagkaon karon.

0: Abyan. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton matahong nga sugilanon. Diri sa aton programa, Endless Love. Sa kasaysayan,
1: sa husto ng panahon.
0: Diri lang sa inyo paborito nga estasyon, XFM.

0: Secrets of Health. Ang kakulang sa pagtulog, Dok Leo, anong epekto yes ini sa may mga diabetes, Dok Leo?
1: Sa may mga type 2 diabetes, ang problem nato is insulin resistance. Bisan isa lang gani kagabi nga pigaw ang imo sini nga pagtulog, nag-aapekto ini sa insulin sensitivity. Much more, sa mga tagpadamati naton pamangkota sa inyo, pila kagabi nga pigaw inyo sini nga tulog. Ukon pila kagabi nga hindi ka mumayo sini makatulog. Ukon normal na sa inyo sini nga daw hindi giman mayo inyo tulog, daw naanad na lang kamo.
0: Pero hindi man buta balon nga nami tulog mo, hindi ka na magka-diabetes, Dok Leo, ha?
1: Correct, Sir Josil. Ang tulog isa lang. Sige na tuwag ang factor nga makapayo sa atong saning lawas.
2: Sample Plus Gold.
1: Bisan ano ka nami sa imo saning pagtulog, karon ko ng panginaon, mundi o man na control. Ang environment o man karon wayo man na-align sa imo saning ika-ayong lawas, ang risk, Sir Josil, ara gyapon. Pero, bulubintaha, Sir Josil, at least maayong imo saning pagtulog.
2: Sanzon Vitamin C. Ang Vitamin C na alkaline.
1: Kung hindi makatulog, Sir Josil, ano ang nagkakatabo sa aton sa ning lawas? Nagabungol lang aton selula, Sir Josil, sa insulin. Hindi sa mga responsive kayo, hindi sa mga sensitive. Nagresulta sa pagpabilin ng elevator ng aton sa ning blood sugar. Kag kumpirmi kita nagapulaw galing, Sir Josil, trabahuso kayong aton pancreas. Tungod sining ginatawag insulin resistance. So nagresulta, Sir Josil, sa pre-diabetes, kung mapabayaan, full-blown type 2 diabetes.
2: Santhon Plus Gold.
1: Tungod sa mga sangkap, balas ng Santhon Plus Gold Herbal Capsule, Sir Josil, ang combined effect nila sa nino, upod sa nisa balungay, less stress, more relaxation, stable energy overnight. Kaya ang problem na ton, Sir Josil, sa nino, halimbawa, kung may imbalances kita sa sugar, disturbo kaya po ng aton tulog sa nisa gabi, Sir Josil. Gabatya kita sa nisang pagkahilab sa aton sulok-sulok. Ang iban sa nisa, Sir Josil, nagkakabatya nga daw ka-anxious sa ila sa gabi. Kaga manotis ang iban sa nisa, upod nila sa balay, may nagalinagatik, takop kaldiro sa nisa kusina mo. Disuras gabi, Sir Josil, nagpanukib. So, kung stable ang energy overnight, Sir Josil, hindi ka siling na makabugtaw this oras sa gabi nga magabatsyag nga ginagutom ka kag daw ka anxious sa imo. Kati stable, sige-sige, steady ang energy dira, Sir Josil, nga naghatag sa aton sang manami sininga kondisyon kag tayo yun sininga pag-tulog, Sir Josil.
2: Sample Plus Gold.
0: Nasiling ang pagpainit, Dok Leo, is makabulig somehow, no? Para nga manami ang imo sininga pamatsyagan pag-abot sa imo sininga katulugon. Kag mabuligan ka, ma-achieve lang good sleep, ginatawag, Dok Leo. So, in the absence of sunlight, for example, gaulan, nagagumgum, way silak ang adlaw, pag-inom sa premium D3 soft gel capsule, makabulig enhance to have a good sleep, Dok Leo.
1: Dako ang bulig ni Sir Josil, kay ang vitamin D, may ara kita sinisang receptor sa aton sa nga brain area, Sir Josil. Nga involved ni sila sa sleep regulation, circadian rhythm, sa aton sa nga mundo, nervous system signaling. Kagbasi sa pagtuon, Sir Josil, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression. So that's why, Sir Josil, ang pagtumar sa isang premium D3 capsule, makabulig para nga mabalik sa usto sa nga oras ang aton sa ni katulugon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo, Sir Josil, sa gabi, balik sa normal balang function sa aton sa nga lawas sa pag-abot sa gabi, gamat-amat kita relax, kaya nag-amat-amat kita batyag sang katuyo sa normal, iya, Sir Josil, nga kondisyon.
2: Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3.
0: Secrets of Health. Lugangan yung Santhon Vitamin C kay bisan doktor kag sino man eksperto sina nagasiling adlaw-adlaw kinang lantang supplement sa vitamin C kay hindi kita maka-manufacture.
1: Highly recommended gid, Sir Josil. Ngay updon gid naton ang Santhon Vitamin C kung nagatumar kita sang Santhon Plus Gold Capsule kag Premium D3 Capsule. Kinanglan gid naton ng Vitamin C, Sir Josil.
2: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
0: Ara man ina sa aton sining tatlo ka variants ang kape, Dok Leo. Santhon Gold Coffee Mix, may balunggay, gindugangan collagen kag glutathione plus sa mangosteen ang palaya, garlic kag spirulina. May ara ina sa Santhon Plus Coffee Mix, ang upod dia is moringa or balunggay, pagkatapos soya powder kag mangosteen powder. May ara pagid ini sa aton sining premium D3 coffee mix. Enjoy ka inom sa kape, inom ka sang kape pang stress buster, Dok Leo. Kay may balunggay, ang tatlo ta ka mga variants ang kape. Premium
3: D3 Coffee Mix.
0: Panghabon ka mo gamit ang Santon Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sininga panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat sa inyo sininga. Pag sinalayo at lawad-lawad tanan kung sa hilamon may masalawid ka mo, may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sininga panid.
3: The Secrets of Health.
4: Sample Plus Gold.
5: Kusinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah. That's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
7: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
8: Visio Next! Marami na ang natulungan!
9: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
8: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
12: Go! Let's get it!
11: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
13: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa butika. Exciting!
2: Kung vitamins kag minerals ang imo ginapangita, diri ka na sa kumpleto ang benepisyo. Mga produkto ni Dr. Spin Hiko, ang Evergreen Herbal Capsule na pito ang sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C, katimbang mo sa ikaayong lawas. Kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, may kape ka na, protektado ka pa. FDA approved, mabakal sa mga butika. Nagabulig tinlo kag ginapagwa ang Hiko sa kalawasan. Balatian, malikawan, mag-inom sang napamatud-an na. Evergreen Herbal Capsule, pito ang sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C, katimbang mo sa ikaayong lawas. Kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, may kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Dr. Spin Hiko, FDA approved, mabakal sa mga butika.
3: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one tests the
5: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No when to stop.
6: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
7: Mga katropa, exciting!
8: Katropa, sa Mayor Rowena Lopez Nizares, ang Talisay City, para sa 2026 Minuluan Festival.
9: I would like to invite you to our 27th Minuluan Festival. No, it begins on September 6 and ends on September 10. May ara kita mga events sa ato, of course, Public Plaza. May ara man kita mga events sa ato, New Public Market. But of course, ang ato, pinaka-exciting na mga events, G22, they will perform, no? They are a P-pop group. We will perform on the opening gigs ang ato na Minuluan Festival. And of course, Kamikasi is also coming on September 10 at our Public Plaza. So, watch out for our schedules, no? Magkadamo, ipuno-puno sa events ang ato na 27th Minuluan Festival. Thank you very much.
10: The Senate Blue Ribbon Committee hearing coverage of XFM Philippines.
11: XFM time, alas 10:39 na mga katropa. May nga galiwat sa inyo tanan kag Lunes naman kita, September 7, 2026. Subong agayin nyo direk kaupon si katropang Franz Andrew Burgos. Kag mga katropa, standby. Kaya gadulong na namon sa inyo ang full coverage ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
12: Noy, tanggap din nila ang confidential funds. Number 5, at least 25 were children. 20 mula sa OVP at 5 sa DepEd. 6 hanggang 16 na taong gulang noong 2023. At 3 sa kanila ay wala pang 3 years old. In short, number 6, confidential funds were liquidated in the names of the non-existent, the long dead, and children. Ang mga pangalang ito ang nasa recipient lists at acknowledgement receipts ng OVP at DepEd sa 2022 at 2023. Mga taong ayon sa talaan ng PSE, walang record ng pag-iral, matagal ng patay o mga bata noon. Number 8, the names and acknowledgement receipts matched the marriage certificates. The signatures did not. Naglabas ang PSA ng certified copies ng kanilang certificate of marriage. Iisa ang pangalan sa dalawang dokumento, ngunit magkaiba ang pirma. At ito ay mahihambing sa harap ng hukumang ito. And number 8, such other matters relevant to the instant impeachment case, particularly Article 1 and confidential funds.
13: With the court's permission, Your Honor, if I may comment.
14: Attorney Justine, your comment?
13: Yes, Your Honor. In particular to purpose number 7, Your Honor, we believe the witness is incompetent to testify on such matters, Your Honor. And just a general comment, Your Honor. It is just the observation of the defense that the prosecution has developed the penchant for introducing conclusions of law in their offer. While we understand an offer of evidence is allowed and discretion is given to the prosecution, we believe, Your Honor, that the addition of explanations from the counsel is unwarranted and shouldn't be made in the offer. Nevertheless, all the purpose subject to cross, Your Honor, with the court's permission.
12: Just to quickly respond, Your Honor, we've already repeatedly explained this, Your Honor, that there's nothing in the rules that prohibit conclusions of law in the offer. In fact, in a host of cases, particularly Sir Tuira, Your Honor, the Supreme Court already enunciated that the purpose of an offer is precisely to inform the court of the matters that the witness seeks, the testimony of the witness seeks to prove, Your Honor. So necessarily, Your Honor, it would cover and include conclusions of law and fact.
14: Duly noted, counsel.
12: Also, Your Honor, on the comment on number 7, Your Honor, that allegedly this witness will be incompetent to testify on these matters, Your Honor, or on this particular matter, Your Honor. Again, also, there's nothing in the rule, Your Honor, that says that each issue shall be proven by the testimony of a single witness. In short, Your Honor, we respectfully submit that the testimony of this witness should be taken in conjunction with the other pieces of evidence that the prosecution has already adduced.
14: Julie noted again, counsel. Please proceed. Let's not prolong this. Your witness, Attorney May.
12: Thank you, Your Honor. Ms. Grande, magandang umaga po.
15: Good morning, ma'am.
12: Ms. Grande, kasama sa inyong mga katungkulan bilang Assistant National Statistician ang pag-verify ng mga civil registry documents. Ngayon, Ms. Grande, paano po ba bine-verify ng PSA ang mga civil registry documents?
15: Ang pag-verify po ng mga request for civil registry documents ay dumadaan po sa 4 na proseso po.
12: Ano po itong 4 na proseso na ito na iyong nabanggit?
15: Yung una pong phase, ito yung pag-receive ng mga requests coming from different agencies at pag-route po dun sa appropriate office within the PSA Civil Registration Service. Yung pangalawa po ay pag-verify ng mga requests of CRDs, Civil Registry Documents, gamit yung mga information na pinabide using the CRS database. At pangatlo po, yung pag-consolidate ng lahat ng mga verification results at pag-prepare ng official reply. Yung pang-apat po na phase, ito yung final review and approval ng mga appropriate signatories. In this case po, yung National Statistician and Civil Registrar General at yung pag-transmit sa requesting agency po.
12: By the way, Ms. Grande, kailan po kayo nagsimulang manungkulan bilang Assistant National Statistician?
15: Ako po ay na-appoint noong August 30, 2022, ma'am.
12: Bago po kayo na italaga bilang Assistant National Statistician, ano po ang inyong trabaho kung meron man?
15: Ako po ay humawak na ng iba't ibang posisyon na may kinalaman po sa civil registration tsaka vital statistics po.
16: Ano po itong mga katungkulan na ito?
15: Sa aking pong pagsiservisyo sa NSO tsaka sa PSA, ako po ay naging Division Chief Registration Officer 5, Registration Officer 4, Archivist 2 at tsaka yung mga statistician position, Stat 1 po and Statistician Aid.
16: Ms. Garen, nabanggit niyo po na marami na kayong mga katungkulan na hinawakan pareho sa NSA ngayon PSA. So, Ms. Grande, ilang taon na po kayong naninilbihan o nanunungkulan sa NSO now PSA?
15: I've been in the service for more than 25 years na po.
16: Ngayon, Ms. Grande, again, isa rin po sa inyong katungkulan ay pag-manage ng mga civil registry documents. Paano naman po minamanage ang mga civil registry documents na ito ng PSA?
15: Ang PSA po bilang central repository ng lahat ng documents ay merong civil registry system po.
16: Maaari niyo po bang ipaliwanag sa amin kung ano po itong civil registry system?
15: Ang civil registry system po ng PSA ay siya pong nagsisilbi bilang central repository ng lahat ng mga documents na na-receive namin coming from the local civil registry offices. Kasama na rin po dito yung mga vital events na nire-report ng mga Philippine Foreign Service posts abroad at saka yung mga Muslim divorces and including yung mga conversions and marriages po sa Sharia.
16: To be precise, Ms. Grande, ano-ano po itong mga dokumento ito?
15: Ang naka-store po sa ating pong PSA CRS database yung mga vital events such as births, marriages, and deaths. Kasama na rin po yung ibang registrable documents affected po ng mga court orders at administrative corrections po.
16: Okay, Ms. Grande, bukod po sa kinakailangan ito sa ilalim ng batas, bakit po mahalaga na may rehistro ang mga kapanganakan, kasal at pagkamatay?
15: Ang pagpaparehistro ng births, marriages, and deaths ay mandatory po under Act 3753. Ito yung the Civil Registry Law. At kinakailangan po ito, number one, primarily as a proof of legal identity. At pangalawa po, ang lahat po ng mga registrable documents ay kailangang ipasa sa PSA at nagsisilbi ang mga certified copies na ini-issue po ng aming tanggapan bilang pagpapatunay at sa pag-transact sa iba't ibang government or private na transactions po.
16: Okay. Ma'am, banggit niyo po na kinakailangan itong mga dokumentong ito sa mga transactions. Ano naman po itong mga transactions na ito?
15: Karaniwan po sa pagre-request ng mga civil registry documents, mga purpose po nila ay either ito ay gamit sa pag-enroll, school enrollment, pag-a-apply sa trabaho or passport, at iba pang pag nag-a-apply po sila ng mga valid identification card at saka iba-iba pang purposes po para sa mga personal na transactions sa gobyerno o kaya sa private po.
16: Okay. Kanina po, Ms. Grande, may inilahad kayo na four-phase process. Ano naman po ang inyong personal na participation dito sa proseso nito?
15: Bilang Assistant National Statistician, ako po yung nag-supervise ng Civil Registration Service. Ang lahat po ng requests at gayon din po yung yung mga draft reply at official na certification at verification results ay dumadaan po sa aking kamay for review.
16: Ngayon, Ms. Grande, paano naman po ini-ensure ng PSA o tinitiyak ng PSA na ang mga resulta ng verification ay accurate or tumpak?
15: So ang PSA Civil Registration Service po ay mayroong mga standard na procedure sa pag-verify ng lahat po ng request coming from government agencies, kasama na dito yung legislative bodies and judiciary. At meron po kaming unit na in charge po dito, yung Request Verification and Services Processing Unit or SVPU, na siya po nag-verify batay po sa mga impormasyon na binigay as against po dun sa record na sa amin pong database. At bago po ilabas yung official reply, gayon din po yung mga certifications, ay dumadaan po ito sa iba't ibang layer po ng review.
16: Okay. Ms. Grande, nabanggit mo rin kanina na may mga requests na nagmumula sa legislative branch. Ngayon, Ms. Grande, kung iyong maaalala at kung meron man, ano-ano itong mga request na natanggap ng PSA mula sa legislative branch noong December o noong 2024?
15: Sometime po in November and December, meron po kaming na-receive na letter request from the Honorable Committee on Good Government and Public Accountability through its chairperson, Jewel Chua po.
16: Tungkol saan naman po itong mga requests na ito?
15: Ito po yung request para i-verify kung may civil registry document ang isang Mary Grace Piatos.
16: At paano naman po kayo pamilyar sa mga requests na ito?
15: As binanggit ko po kanina, yung mga requests at yung mga official reply ay dumadaan po sa akin sa pagre-review po.
16: Okay. Ngayon, Ms. Grande, punta tayo dun sa November 2024 request. Ano naman po ang naging resulta ng inyong verification? Ano po na dun sa request sa November 2024?
15: Base po doon sa information na ibinigay at sa aming pong database, wala pong record ng kapanganakan, walang record ng kasal at wala rin pong record ng kamatayan ang isang Mary Grace Piatos po.
16: Ano naman po ang ginawa ng PSA pagkatapos magresulta ng negative ang inyong verification?
15: Ang aming pong opisina through Undersecretary Claire Dennis Mapa ay nag-submit po, nag-issue ng letter plus certification dated November 5, 2024 sa Committee on Good Government and Public Accountability through Honorable Chua po.
16: Your Honor, at this point, may request for continuing authority to confront the witness with the documents that she would mention. She mentioned and that she would mention in the course of these proceedings, Your Honor. And at the same time, a continuing authority to flash on the screen the relevant portions of those documents.
17: Granted, and insofar as assisting counsel approaching the witness, similar authority is granted to counsel for the panel of prosecutors to also assign assisting counsel to approach the witness.
18: Thank you, Your Honor.
17: You may proceed, counsel.
16: No, Ms. Grande, pinapakita namin sa inyo ang isang letter na may petsang November 25, 2024 na may kalakip na certification na may kaparehong petsa. Ano ho ang kaugnayan nitong mga dokumentong ito dun sa letter at certification na inyong nabanggit kanina?
15: Ito po yung binabanggit ko po na reply letter po ng PSA dated November 25, 2024 at ang certification po na inisyo namin.
16: Your Honor, we respectfully manifest that the witness was shown and has identified the letter and certification both dated November 25, 2024 which are prosecution's exhibits P-I-24-A and P-I-24-A-1 respectively. Ngayon, Ms. Grande, saan po dito sa certification makikita ang verification results ninyo sa isang nagngangalang Mary Grace Piatos?
15: Ito po ay makita dun sa certification na nag-iisa pong pahina kung saan naka-indicate po dito yung bawat resulta ng aming verification per type of document.
18: Your Honor, with the indulgence of this court and apologies.
17: Yes, Attorney Justine.
18: Attorney me. Attorney Justin, Your Honor. But nevertheless, Your Honor, I think these are matters stipulated by the parties already, Your Honor. Particularly in the offer of stipulation, item number 13, Your Honor, we have already stipulated the defense for that matter that the signatures appearing on documents are signatures of the PSA officials whose names appear thereon, Your Honor. Just a humble suggestion, Your Honor. Maybe this can contribute to abbreviate the presentation of Attorney May.
16: Yes, Your Honor. That's the reason, Your Honor, we already dispensed with the identification of the signatures, Your Honor. But I will be propounding questions relating to this document, Your Honor. That's why this document is being flashed on the screen.
17: The comment of Attorney Justin is unnoted. You may proceed, Counsel.
16: Okay. Ms. Grande, dito sa certification na ito, particularly dyan sa table, may makikitang COLB, Negative Record of Birth in the PSA CRS Database. Ano po bang ibig sabihin nito?
15: Ang ibig po sabihin nito, base po sa information na Mary Grace Piatos, wala pong record of birth na nakita sa aming pong PSA database.
16: Kasunod naman po yan, meron din makikitang COM Negative Record of Marriage in the PSA CRS database. Ano po bang ibig sabihin yan?
15: Ang ibig sabihin po nito, based po sa CRS database, wala pong record of marriage sa Mary Grace Piatos.
16: At last, meron din pong nakasaad dyan na COD Negative Record of Death in the PSA CRS database. Ano po bang ibig sabihin nito?
15: Again po, based po sa information sa aming CRS database, wala pong record ng death si Mary Grace Piatos.
16: Ngayon, Ms. Grande, sa makatwid, batay po sa verification ng PSA, ano pong masasabi ninyo tungkol sa records ni Mary Grace Piatos sa PSA?
15: Based po sa aming CRS database, wala pong ninangalang Mary Grace Piatos sa aming pong record.
16: Okay. Ngayon, Ms. Grande, pumunta naman po tayo dun sa request na sinasabi ninyong natanggap ng PSA noong December 2024. Ano po ba itong mga requests na ito?
15: Nakatanggap po kami ng another request na may dalawang set ng listahan na pinabe-verify po ng House Committee on Good Government and Public Accountability.
16: Bali, Ms. Grande, ilan pong request ang natanggap ninyo noong December 2024?
15: Dalawa po itong letter request, ma'am, December 5 and December 8 po.
16: Okay. Sino po? Kanino po nanggaling ang request?
15: Ito po ay galing sa Committee on Good Government and Public Accountability through its chairperson, Honorable Joel P. Chua po.
16: Ito. Your Honor, for the record, the letters referred to by the witness is prosecution's exhibit P, or are prosecution's exhibits P-I-24-B and P-I-24-D respectively. Ngayon, Ms. Grande, tungkol saan naman po ang mga requests na inyong natanggap?
15: Ang request po ay para i-verify ang existence ng mga civil registry documents ng listahan. Yung una po, ito po yung 677 na DepEd payees po.
16: Ano naman po yung pangalawang listahan? Ay, nabanggit. Sabi niyo po kanina, may dalawang listahang nakalakip dun sa dalawang requests, letter request na inyong natanggap.
15: Yung isa po ay para naman po i-verify yung mga existence ng civil registry documents ng OBP list of payees na nasa 1,992.
16: Ano naman po ang ginawa ng PSA matapos matanggap ang dalawang letter requests na may kalakip na dalawang listahan na inyong nabanggit?
15: Following po ng standard procedure po namin, gamit ang mga information na binigay, ito po ay binerify as against dun sa records po sa aming PSA database po.
16: Okay. Ms. Grande, kapag sinasabi po ninyong binerify, ano po mismo ang ginagawa ng PSA?
15: Based po dun sa listahan na binigay ng mga pangalan, isa-isa namin pong hinanap ito sa aming pong database gamit yung sa birth records at saka yung marriage at saka yung death records po.
16: Bakit po ba importante na isama sa pag-check ninyo or pag-verify ang marriage records?
15: Una po, meron din po kasi mga information na nagbabago na yung mga surname. Halimbawa kung married na, so tinignan din po namin po ito. At saka yung mga nagpapakasal para matrace din po kung may existence ng civil registry records.
16: At bakit yun naman po sinama sa inyong pag-verify ang mga death records?
15: Aside from the fact na hiningi po ito ng committee, gusto rin po natin makita na may kopya ng death certificate kung maari, dahil meron din po mga hindi nakarehistro pero na birth certificate pero may kopya ng death certificate.
16: Okay. Ano naman po ang naging resulta ng verification ng PSA?
15: Based po dun sa mga certification na inisyu po namin dated December 9 and dated December 11, if I may request po Your Honor na to check doon sa summary tables which we prepared to be able to share with you the accurate information ng tabulation na ginawa namin sa verification po.
17: You may refer to the document, Ms. Grande?
15: I made the summary table, Your Honor, ng lahat po ng results ng mga verification po namin.
17: You may refer to that table, Counsel. Attorney Grande, rather. Rather, Ms. Grande.
15: Thank you.
17: Assistant counsels may approach at any time.
16: Your Honor, we will also be requesting the marking of Ms. Grande's summary as prosecution's exhibit P-I-24-H.
17: This has not yet been previously marked, Attorney May.
16: Not yet, Your Honor.
17: Kindly send, do you have a copy, Attorney May?
16: Yes, Your Honor. The copy is with the witness, Your Honor, Ms. Grande.
17: Madami ba yan, Ms. Grande?
15: Actually, sir, Your Honor, the summary table contains 3 pages, but the actual information are also printed for reference po nung...
17: Yes, I saw that. Yung mga 2 inches ang kapal.
15: Yes, po, sir.
17: So, 3 pages.
18: Your Honor, if I may...
17: Yes, Attorney Justine.
18: Yes, Your Honor. The defense would just like to put on record that we do not have copies of these summaries that is being testified upon or produced by the witness for today, Your Honor.
17: Neither do we, counsel. Kindly furnish us with a copy, Attorney May, later on, during the break,
16: yes,
17: perhaps, during the lunch recess.
16: We will do that, Your Honor.
18: Thank you, Your Honor.
17: Also, counsel for the respondent, Attorney May. Please proceed.
15: Okay po. Based po din sa verifications po namin, dun sa 677 na listahan ng DepEd list payees, out of the 677 po, nakita namin na 398 po dito ay walang record ng kapanganakan, walang record ng kasal or kamatayan.
16: Ano pa po ang naging resulta kung meron man? O ano pa po ba ang ibang inyong nahanap doon sa inyong verification kung meron man?
15: Doon naman po sa Certificate of Live Birth, 405 po dito ay walang record of birth. 443 ay walang record of marriage. At 507 po ay walang death records.
16: Pagkatapos po ng inyong verification, ano naman pong opisyal na hakbang na ginawa ng PSA kung meron man?
15: The PSA po, through the Undersecretary Claire Dennis Mapa, ay nagpadala po ng letter and certification that reflects all the results of our verification to the Committee on Good Government and Public Accountability po, dated December 8, 2024.
16: For the record, the documents identified by the witness, particularly the letter dated December 8, 2024, and certification dated December 8, 2024 are prosecution's exhibits P-I-24-C and P-I-24-C-1. Ms. Grande, kabilang po dito sa 677 DepEd supposed payees na nakalista sa certification na ito na may petsong December 8, 2024, makikita ang pangalang Jason Ramos sa page 56. Ano po ang resulta ng verification para sa pangalang ito?
15: Based po sa verification sa CRS database po, si Jason Ramos ay... meron pong 907 na most likely match records of births in the PSA database. At meron din po siyang 305 most likely match records of marriage and 53 most likely match records of death in the PSA database.
16: Okay, Ms. Grande, in simple terms, ano po ang ibig sabihin kapag ang isang pangalan ay maraming most likely match records?
15: Ang ibig pong sabihin nito po, ma'am, based po sa verification sa database, meron pong tumutugma sa ganyang pangalan na dalawa o higit pa sa aming database.
16: At ano naman pong significance niyan sa relative to that particular name. In this case, the name Jason Ramos.
15: Ang ibig pong sabihin, ang pangalan na Jason Ramos ay common name na nagre-resulta sa maraming several records sa aming database na ibig sabihin pwedeng is two or more na persons po.
16: Okay. Tingnan naman po natin ang pangalang Abigail de o Ma'am po na makikita rin sa certification na inyong in-identify.
15: Based po sa result ng aming verification po, si Abigail de Umam po ay may isang most likely match record po na nasa CRS database.
16: In simple terms naman, Ms. Granger, po, ang ibig sabihin, kapag isa lamang ang most likely matched record para sa isang pangalan.
15: Ibig pong sabihin, out of the 143 million na birth records po na nasa database, meron po nag-iisang record pertaining to Abigail de Umam po sa CRS database po.
16: Ano naman pong kahalagahan yan in relation to that particular name, in this case, Abigail de Umam po?
15: Ibig sabihin po ay nag-iisa na record ang nasa CRS database, kumbaga ito po ay unique record po or single match na nasa database.
16: Sinabi niyo po yung nabanggit niyo po yung single match or single match. Ano naman pong ibig sabihin yan?
15: Ang single match entry, as I've mentioned po, ay unique record na may exact na information such as that yung example si Abigail de Umam po. So nag-iisang Abigail de Umam po na birth record ang nag-i-exist sa CRS database po.
16: Maliban po sa single match entry, ano pa po ba ang ibang pwedeng maging resulta kung meron man ng inyong verification?
15: Bali, tatlo po yung pwedeng results ng aming verification. So aside from the single match na binanggit ko po, yung multiple matches, yung kagaya po kanina, and the other one po yung no record o yung tinatawag namin na negative record sa database, which means wala pong nag-i-exist na record sa aming pong database.
16: Ngayon, Ms. Grande, pumunta naman po tayo dun sa nabanggit yung second list na kalakip ng letters na natanggap ninyo noong December. Ano naman po ang naging resulta ng verification nyo?
15: So following our standard procedure po ay nagpadala po ang PSA ng letter dated December 11 at kasama po dito yung mga certifications na results ng aming verification. And ito po yung summary ng mga aming verification. Out of the 1,992 po na listahan ng OBP list of payees, ay nakita natin na 1,287 po ang walang record of birth, walang record of marriage or death na nasa database po.
16: Ano pa po ba ang ibang naging resulta ng inyong paghahanap or verification kung mayroon man?
15: Out of the 1,992 po, 1,322 ang wala pong record ng birth, 1,456 naman po ang walang record of marriage, at 1,593 po ang walang record of death po.
16: Okay. Kanina po, Ms. Grande, nabanggit nyo rin at pinalawanag ninyo na ang verification ay maaaring magresulta either in a multiple matched entry, single matched entry, or no record entry. Doon po sa inyong pag-verify or base sa mga requests na inyong natanggap, ilang single matched entry po ang inyong verify?
15: Based po dun sa na-receive namin na request, nasa 152 po yung aming tinignan na single match entry.
16: Okay. Ngayon po, ano naman po yung naging official na action ng PSA matapos makumpleto ang verification?
15: So, pagkatapos po ng verification, kami po ay nagpadala ng letter request no, sa committee. But before that po ay ni-review namin yung mga results ng as I mentioned a while ago, part of the the review is pinagbasehan dun sa mga RSBPU na log sheet versus the certification. And further the verification conducted po sa CRS database for some names na medyo unusual po siya.
16: Okay, kanina may nabanggit kang certification or certifications, dalawang certification na nag-reflect or nagpapakita ng mga resulta ng inyong verification sa mga supposed DepEd and OVP payees. Ngayon, in the process of your verification, ikaw po personally, ano pang hakbang ang inyong ginawa kung mayroon man?
15: As I mentioned po, ako po ay nag-verify some of the names listed which I find na unusual doon po sa mga certifications po.
16: Bakit mo po nasabi na unusual yung mga pangalan na inyong verify?
15: Nag-run through lang po ako doon sa mga listahan and I find it unusual because unique po yung mga names po na ito and conducted a re-verification using the database po.
16: Ano po ba itong mga pangalan na nabanggit nyo, you found unusual?
15: Yung naalala ko po dito, yung pangalan nila Arthur Baon, Beverly Claire Pampano. So yung mga pangalan po na yon, Matthew N. Queso, si Charles Sampaloc Jr., ilan lang po sa mga pangalan na tinignan po. Kasama din po dito yung kay Maxine Talius.
16: Okay. Ngayon, Ms. Grande, may I invite your attention to the screen? Ipapakita ko sa inyong iba't ibang mga pangalan. Ang una ay ang pangalang Arthur Baon. Ano po ang kinalaman itong Arthur Baon na to sa mga pangalang sinabi ninyo kanina na sa tingin nyo ay unusual?
15: Isa po siya sa binerify namin at based po sa CRS database, wala pong kopya ng birth, marriage, or death certificate.
16: Ngayon, punta naman tayo sa susunod na pangalan. May request na tech booth. Ngayon, pinapakita ko sa inyong pangalang Ralph Josh Bacon. Ano naman po ang kinalaman itong pangalan na ito dun sa mga pangalang binanggit ninyo kanina that you found unusual?
15: Kasama din po siya sa binerify po namin under the OBP list at wala rin po siyang record ng birth, marriage, or death certificate po.
16: Susunod, pinapakita ko naman sa inyo ang pangalang Beverly Claire Pampano. Ano rin po ba ang kinalaman itong pangalan na ito dun sa mga pangalang binanggit ninyo kanina?
15: Kasama rin po sila sa binerify ko na pangalan na under po sa OBP list at wala pong record ng birth, marriage, and death certificate po.
16: Punta naman po tayo sa pangalang Matthew N. Queso. Ano rin po ba ang kinalaman ito dun sa mga pangalang nabanggit ninyo kanina?
15: Kasama rin po dun sa verification at nagresulta po siya ng no record of birth, no record of marriage, at no record of death.
16: Ang susunod naman po ay ang pangalang Maxine Carlos. Ano rin po ba ang kinalaman itong pangalan nito dun sa mga pangalang binanggit ninyo kanina?
15: Kasama din po siya sa OBP list of payees at nagresulta po ng verification na walang record of birth, walang record of marriage, at walang record of death.
16: Susunod ay ang pangalang Charles Sampaloc Jr. Ano rin po ba kinalaman nito? Pangalan nito dun sa mga pangalang na-mention nyo kanina.
15: Isa rin po yan sa binerify ko na wala pong record of birth, no record of marriage, at no record of death po.
16: Saan po makikita yung mga verification results na binabanggit ninyo?
15: Ito pong mga pangalan po na ito ay nasa listahan po ng OBP list doon sa 1,992 po.
16: Maliban po doon sa mga pangalang nabanggit ninyo na, ano pa po ba kung meron man ang ibang pangalang nakakuha ng inyong attention for being unusual?
15: Ang nare-recall ko po yung dalawang Xiaomi Ocho at saka Dantic Ocho.
16: Let me again invite your attention to the screen. Pinapakita ko sa inyo ang pangalang Xiaomi Ocho.

0: Okay. Miss Grande, maliban dyan sa mga pangalang inyong nabanggit na ano pa kung meron man ang mga pangalan na nakakuha ng inyong pansin, na nakagaw ng inyong pansin bilang unusual?
1: Ang nare-recall ko po yung tatlong pangalan, yung Toman Panda, Timon Angelo Pusa, at saka yung Tina Matching.
0: Okay, ngayon pinapakita ko ulit sa inyo sa screen. Kung maaari nilang tumitingnan ng screen, ang pangalang Tomas Panda. Ano po bang kinalaman ng pangalang ito sa mga pangalang binanggit ng kakabanggit nilang?
1: Kasama din po siya sa binary file na walang record of birth, no record of marriage, and no record of death po.
0: Susunod po ang pangalang Timon Angelo Pusa. Ano naman pang kinalaman ito sa mga pangalang kakabanggit nilang?
1: Isa rin po yan sa binerify namin na walang birth, walang marriage, at walang death certificate po.
0: At last, yung pangalang Tina Matching. Ano po ba ang kinalaman itong pangalan ito sa mga pangalang binanggit ninyo?
1: Kasama din po siya dun sa binerify namin sa listahan na wala pong record ng birth, marriage, at death certificate po.
0: Okay. Yan, Ms. Grande, matapos ang maunang verification ng PSA sa mga pangalang lumabas sa DepEd at OVP list of supposed payees, ano pa po ba ang ibang request na natanggap ng PSA kung meron man mula sa House of Representatives?
1: Nag-send po ang House of Representatives ng isa pa pong letter addressed to our Undersecretary Claire Dennis Mapa noong June 25, 2026 po.
0: Ano, tungkol saan naman po itong letter request na ito?
1: Ang letter po na ito ay mula sa chairperson ng lead public prosecutor. Ang nire-request po niya na i-verify yung mga previously civil registry documents na may single match entry. Doon po sana verify po namin at mag-issue ng certified copies ng mga civil registry documents.
0: Paano po kayo pamilyar dito sa dokumento nito?
1: Again po, as Assistant National Statistician, I supervise po yung RSBPU and yung mga requests including yung mga certifications and the official reply po ay dumaan po sa akin for review po.
0: Okay. Ngayon, Ms. Grande, ipinapakita namin sa inyo ang isang letter dated June 25, 2026. Ano po ba ang kaugnayan nitong letter na ito dun sa letter na inyong nabanggit?
1: Ito po yung binabanggit ko po na letter, ma'am.
0: Your Honor, for the record, the witness was identified Prosecution's Exhibit P-I-24-G-5. Ngayon, Ms. Grande, ano naman pong opisyal na hakbang kung mayroon man ang ginawa ng PSA nang natanggap ang request na ito?
1: Following po yung standard procedure po namin, kami po ay nag-verify ng mga nasa listahan na single match entry as provided po doon sa annexes po. And we issued certified copies ng mga corresponding na civil registry documents generated from the system po.
0: Sir, Your Honor, can I just have a minute to confer with my co-counsel?
2: You may do so, counsel.

0: kanina nabanggit niyo po na nag-issue kayo ng certified true copies of documents bilang response dun sa letter request. Maliban po din sa mga certified true copies, ano po ba ang in-issue pa ng PSA kung meron man?
1: Kasama po dito yung resulta ng verification ng single match entry na mga marriage certificate po.
0: Saan po nakapaloob itong resulta ng verification ng single match entry?
1: Ito, ang PSA po through Undersecretary MAPA ay nagawa ng official reply dated June 26, 2026, kasama po yung mga listahan ng verification ng mga results po namin and

0: those certifications po.
1: Okay. Ngayon, Ms. Grande. Pinapakita namin sa inyo ang isang letter na may petsang June 26, 2026 at may naka-attach na list of recipients with available civil registry documents at mga certified true copies ng iba-ibang mga dokumento. Ano po ang kinalaman at kaugnayan itong mga dokumentong ito doon sa nabanggit ninyong letter, omnibus certification at certified copies of documents?
0: Ito po yung official reply po ng PSA, kasama yung mga list of recipients at yung mga omnibus certifications. Ito yung, ito naman po yung mga...
1: For the record, Your Honor, the witness just to identify Prosecution's Exhibit P-I-24-G, P-I-24-G-1, P-I-24-G-3, P-I-24-G-2, and P-I-24-G-4. Ms. Grande, din po sa letter at certification or letter at list of recipients with available civil registry documents na inyong in-identify kanina, meron din pong nakalakip na iba't ibang certified true copies. Ano pong kinalaman itong mga certified true copies na ito sa mga certified true copies na binanggit ninyo kanina?
0: Ito pong mga certified copies po, ito yung mga generate po na results ng aming verification based din po sa single match entry na ni-request po ng committee po.
1: Okay. Your Honor, for the record, the witness just identified Prosecution's Exhibits P-I-24-G-1-OVP to P-I-24-G-137-OVP and P-I-24-G-1-DE to P-I-24-G-61-DE.
2: Noted.
1: Ngayon, again, Ms. Grande, I am inviting your attention to the screen. Pinapakita ko sa inyo ang pangalang Adonis Mascarenhas. Ano po ba ang kinalaman o kaugnayan itong Adonis, pangalang Adonis Mascarenhas dun sa mga pangalang ni-verify ninyo pursuant to the June 2026 request?
0: Si Adonis Mascarenhas ay isa po sa listahan na may single match entry under the OBP list po at meron po kaming inisyu na marriage certificate po.
1: Okay. Ang sunod ay pinapakita ko sa inyo ang pangalang Anselmo Santa Cruz. Ano rin po bang kaugnayan ng mga ng pangalan nito dun sa mga ni-re-verify ninyo in relation to the June 25, 2026 request?
0: Kasama din po si Anselmo Santa Cruz sa may available na marriage certificate na inisyu po ng PSA under the OBP list na listahan po.
1: Sunod, pinapakita ko sa inyo ang pangalang Joel Mata Florida. Ano rin po bang kaugnayan itong pangalang ito sa mga pangalang ni-re-verify ninyo pursuant to the June 25, 2026 request?
0: Kasama po si Joel Mata Florida doon po sa listahan ng DepEd na meron po kopya rin ng marriage certificate.
1: Sunod, pinapakita ko rin sa inyo ang pangalang Paulo Fernand. Ano rin po ba ang kinalaman ng pangalang ito dun sa mga pangalang ni-re-verify ninyo?
0: Kasama din po siya sa listahan ng DepEd list na may kopya na na-generate sa CRS database na marriage certificate po.
1: At panghuli, pinapakita ko sa inyo ang pangalang Ramil Dabon. Ano po bang kinalaman itong pangalang ito dun sa mga pangalang ni-re-verify ninyo in relation to the June 25, 2026 request?
0: Si Ramil Dabon po ay kasama din po sa listahan ng DepEd at meron po siyang kopya ng marriage certificate na inisyo ng PSA.
1: Okay. Your Honor, for the record, the witness just identified Prosecution's Exhibits H-I-24-G-2-OVP, P-I-24-G-13-OVP, P-I-24-G-24-DE, P-I-24-G-45-DE, and P-I-24-G-47-DE.
2: Noted.
1: Okay. Ms. Grande, bukod po sa mga nabanggit na ninyong request, ano pa po bang ibang request ang natanggap ng PSE mula sa House of Representatives?
0: Meron din pong letter addressed to our Undersecretary MAPA dated June 15, 2026, again from the House Committee on Justice through its lead prosecutor, public prosecutor, Honorable Kirby Luis Trupo.
1: Tungkol saan naman po ang request na ito?
0: Yung letter po na ito ay nagre-request para i-verify ng PSA yung mga single match. Actually, re-verify din po. Re-verify the single match entries na may mga kopya ng birth, marriage, and or death certificate po.
1: At paano din po ulit kayo naging pamilyar dito sa letter na ito?
0: Again po, as ANS po, Assistant National Statistician, dumaan po yun sa akin for review yung mga requests, including mga official reply and certifications as part of my duties po.
1: Okay. Now, Ms. Grande, pinapakita po namin ulit sa inyo ang isang letter dated June 15, 2026. Ano po bang kinalaman ng letter na ito dun sa letter request na nabanggit ninyo?
0: Ito po yung letter na sinabi ko, ma'am.
1: Your Honor, the witness, Ms. Grande, just identified prosecution's exhibit P-I-24-F-1. Ngayon, Ms. Grande, ano naman pong naging tugon ng PSA dito sa letter request na ito?
0: Kami po ay nag-re-verify ng aming sa database based po dun sa mga binigay na single match na listahan at ang aming pong Undersecretary MAPA ay nagpadala ng reply, sulat, dated June 19, kasama po yung listahan ng mga results ng aming verification and certified copies po ng mga documents.
1: Okay. Ano naman po naging resulta ng inyong re-verification?
0: Based po dito sa re-verification namin ng single match entry, nakita po namin na doon sa mga pangalan under the OBP ay meron pong mga talaan kung saan may records na po ng mga kamatayan or death certificates po. At 32 po ay nakita namin na ang mga official death certificates sa mga pangalan po na yun.
1: Okay. Ano pa po ba ang naging ibang resulta kung meron man? Nabanggit niyo ang resulta relative to the OVP list.
0: Yung isang listahan po, the pertaining po doon sa DepEd list naman, meron pong 5 na official na death certificate na nakita po namin sa CRS database.
1: Okay. Ms. Grande, nabanggit niyo na based on your re-verification, 32 sa mga pangalan sa OVP list of recipients at 5 naman sa mga pangalan sa DepEd list of recipients ay may kaukulang certificate of death. Ano po ibig sabihin nito?
0: Ang ibig pong sabihin nito, ma'am, doon sa mga may single match entry na binerify po namin, 37 po ang nasa talaan na may official na pong record ng kamatayan or death certificate sa PSA database.
1: Okay. At nabanggit niyo rin kanina na bilang tugon doon sa request, letter request, nagpadala kayo ng letter sa House of Representatives na may kasamang table of verification results, pati ng certified true copies.
0: Tama po, ma'am. So, ang Undersecretary MAPA po nag-issue ng letter dated June 19, 2026. Kasama po yung mga table of verification list na listahan at yung mga certified copies ng mga civil registry documents.
1: Okay. Punta muna po tayo sa letter. May pinapakita po kami letter sa inyo na may petsang June 19, 2026. Ano po ba ang kinalaman ng letter na ito dun sa letter na binanggit ninyo naging tugon ng PSA sa request ng House of Representatives.
0: Ito po yung letter na binabanggit ko po, ma'am.
1: Okay. Your Honor, the witness, Ms. Grande, just identified Prosecution's Exhibit P-I-24-F. May mention din po kayo na Table of Verification Results. Pinapakita ko po sa inyo ang isang Table of Verification Results. Ano po bang kinalaman nito? Dun sa Table of Verification Results na sinabi ninyo, kalakip ng letter na pinadala ninyo sa House of Representatives.
0: Ito po yung results po ng aming verification na may single match entries both dun po sa OBP list at saka yung sa DepEd na payees po.
1: At may pinapakita din po kaming certified true copies ng mga documents. Ano rin po ba ang kinalaman o kaugnayan ng mga certified true copies na ito dun sa certified true copies na nabanggit ninyo kanina?
0: Ito po yung mga certified copies in security paper na inissue po ng PSA based po sa results ng verification namin ng mga single match entry na ni-request po ng committee po.
1: Okay, Ms. Grande, paano po ba na-generate itong certified true copies na ito?
0: Gine-generate po ito based dun sa official records na naka-store po sa aming pong PSA database po.
1: At ano naman pong kaugnayan itong certified true copies na ito at yung table of verification results na ina-identify ninyo kanina?
0: Ito pong mga certified copies ng civil registry documents ay nagsusupport po doon sa result verification list na nasa table po.
1: Okay. Your Honor, for the record, for the certified true copies that the witness just identified, these are prosecution's exhibits P-I-24-F-1-OVP to P-I-24-F-63-OVP and P-I-24-F-1-DE to P-I-24-F-14-DE.
2: Your Honor, with the indulgence of the Counsel for Prosecution.
3: Attorney Justine?
2: Yes, thank you, Your Honor. May we just be able to request for copies of these documents, Your Honor? The defense do not have copies of these documents.
3: Kindly furnish after this afternoon's trial, kindly furnish the defense with a copy. If you have similarly marked documents, kindly furnish the prosecution as well.
2: Your Honor, if I may be clarified, these are not the common exhibits, Your Honor.
3: These are not common exhibits.
2: Yes. And further, Your Honor, may we request copies of these documents and the letters, Your Honor, those identified, since, of course, we will need to inspect these for cross-examination, Your Honor.
3: Of course. Counsel, kindly furnish them with a copy if you haven't yet.
2: Thank you so much, Your Honor.
3: These are the letters written by PSA, right?
1: Yes, Your Honor.
3: Ms. Grande?
0: Yes, sir. Yes, sir.
2: Your Honor, to be specific, Your Honor, we're just referring to those issued by the lead prosecutor in 2026, okay. Your Honor.
3: The letter requests.
2: Yes, and the corresponding reply of the PSA, Your Honor. We already have copies of those in relation to 2024, Your Honor.
3: Okay. Kindly do so, Attorney May.
1: Yes, Your Honor.
2: Thank you, Your Honor.
3: Kindly proceed, Attorney May.
1: Okay. Again, Ms. Grande, may I invite your attention to the screen? Ipapakita po muli ako sa inyo ang mga pangalan. Simulan po natin sa pangalang Fortunato Sali. Ano po ba ang kinalaman itong Fortunato Sali na ito doon sa mga nire-verify ng PSA?
0: Si Fortunato Sali po ay isa sa na-verify namin na may single match entry at nakita namin sa talaan sa civil registry na siya po ay may death certificate at patay na.
1: Pinapakita ko rin sa inyo ang certificate of death pertaining to one Fortunato Sali. Ano naman pong impormasyon hindi sa araw ng pagkamatay ni Fortunato Salig ang lumalabas sa certificate na iyan?
0: Based po sa death certificate ni Fortunato Salig, siya ay namatay noong June 29, 2011 po.
1: At base rin po sa death certificate, ano po ba ang cause ng pagkamatay ni Fortunato Salig?
0: Ayon po sa kanyang death certificate, ang cause of death ay uncal herniation, antecedent cause, cerebrovascular disease, probably hemorrhagic. Ang other causes po dito ay community-acquired pneumonia.
1: Okay. Punta naman po tayo sa pangalang Emilio Sagan. Ano naman pong naging resulta or ano pong kinalaman itong pangalan na ito sa mga pangalang nire-verify ng PSA?
0: Si Emilio Sagan ay isa rin po dun sa nakita namin na single match entry at based po sa CRS database, siya po ay patay na sa pamamagitan po ng death certificate po na ito.
1: Ngayon, pinapakita rin po namin sa inyo ang certificate of death ng isang Emilio Sagan. Dito po sa death certificate na ito, ano po bang impormasyon hinggil sa araw ng pagkamatay ng Emilio Sagan na yan ang lumalabas sa certificate of death?
0: Based po sa kanyang death certificate, si Emilio Sagan ay namatay po noong July 28, 2015.
1: At ano naman ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay?
0: Sa medical certificate po niya, ang kamatayan ay dahil sa cardiopulmonary arrest, secondary to aspiration, secondary to massive hemoptysis, secondary to pneumonia po.
1: Okay. Ngayon, punta naman po tayo sa pangalang Rodolfo Traya. Rodolfo P. Traya. Ano rin po ba ang kinalaman o kaugnayan itong Rodolfo P. Traya na ito sa mga pangalang nire-verify ng PSA?
0: Kasama din po siya sa binerify namin na may kopya ng death certificate.
1: Ngayon, pinapakita rin po namin sa inyo ang certificate of death ng isang Rodolfo Traya. Ano pong impormasyon hinggil sa araw ng kanyang pagkamatay ang makikita o lumalabas sa death certificate?
0: Based po sa death certificate, si Rodolfo Traya ay namatay po noong May 4, 2021.
1: Your Honor, for the record, the death certificates identified by the witness are prosecution's exhibits P-I-24-F-26-OVP, P-I-24-F-20-OVP, and P-I-24-F-58-OVP, respectively.
3: Noted. With the indulgence of counsel, Ms. Grande, sabi mo si Rodolfo Traya ay namatay?
0: Yes, ano ba? Yes po, Your Honor. Based sa death certificate.
3: Hindi ba dapat ang sinasabi mo, mayroong Rodolfo Traya na namatay?
0: Yes, sir. Sorry po.
3: Dahil hindi mo naman alam kung siya talaga yun eh.
0: Yes,
3: pero base sa talaan nyo, may ganung pangalan na namatay, pinanganak o kinasal, pero hindi nyo alam kung siya din yun o hindi na nakalagay dun sa acknowledgement receipt o dun sa pinagbasihan ng pangalan.
0: Your Honor, based po dun sa death certificate, may Rodolfo Traya na namatay.
3: Iba. Mayroong Rodolfo Traya, pero hindi si Rodolfo Traya.
0: Opo.
3: Thank you. Counsel, you may proceed.
1: Okay. Kanina, just a clarification, Ms. Grande. Kanina, sinabi ninyo na yung verification ay maaaring magresulta into either a single match entry, multiple match entry, and no record entry. Dito po sa kay Traya, Rodolfo Traya, ano po yung naging resulta ng verification ninyo doon sa tatlo?
0: Si Rodolfo Traya ay may single match na document po ng birth death certificate.
1: Base rin po doon sa mga certificates of death or sa certificate of death ni Emilio Sagan na inyong na-identify kanina, ilang taong patay na po ba si Emilio Sagan noong taong 2022?
0: Based po dun sa death certificate po siya, noong 2022, siya ay 7 years old.
1: Ilang taong po na po siyang patay?
0: 7 years.
1: Okay. Punta naman po tayo.
3: Ms. Grande, 7 years old siya nung namatay o 7 taon nang patay?
0: 7 years nang namatay noong 2022.
3: Ayan. Proceed, Attorney May.
1: Anong edad ni Ininusagan, namatay siya ng 2022.
0: Siya po ay 49 years old po. 49 years.
1: Punta naman tayo sa Certificate of Death ni Fortunato Salig. Batay po dyan sa Certificate of Death na yan, ilang taon ang patay si Fortunato Salig noong 2022?
0: 11 years po, noong 2022.
1: Okay. Okay. Ms. Grande, maliban sa mga binanggit, binanggit nating pangalan, ilan pa base sa certification or sa verification niyo ang nahanap na single matched entry ng may death certificate?
0: Meron pa po bali 34 na may death certificate po.
1: Okay. Ngayon, Ms. Grande, sinabi mo na nag-request ng re-verification ng mga single matched entries ang House of Representatives noong June 25, 2026. Matapos makumpleto ang re-verification na ito, ano pa ang naging mga resulta kung mayroon man?
0: Based po doon sa June 26 na verification po namin, nakita rin namin that as per record, meron pong 20 na minor de edad doon po sa OBP list at doon naman po sa DepEd list. Based on record po, meron pong 5 na minor de edad based sa kanilang mga birth certificates po.
1: Ano naman pong ginawa ng PSA matapos itong re-verification na ito?
0: Following po yung standard protocol po, kami ay nagpadala ng sulat at ng official ng mga certifications at certified copies ng mga documents sa Committee on Justice through the Public Prosecutor Team po.
1: By the way, Ms. Grande, let's just backtrack a bit. Medyo nakaagupan silang sa akin yung mga sinabi mong mga taong namatay na. Sa pagkakawari mo, Ms. Grande, ano po kayo mga impormasyon na maibibigay nitong mga patay ng tao na ito noong 2022?
2: Objection, Your Honor. Speculative, Your Honor.
3: Sustained. Move on, counsel.
1: Okay. Balik po ulit tayo dun sa request ng inyong verification. Okay. Ano po ang ginawa nitong PSA matapos i-conduct yung re-verification na nagresulta sa pagkakahanap ninyo ng mga minors base sa talaan na binigay ng House of Representatives?
0: So kagaya po ng binanggit ko, following yung standard verification, nag-issue po kami ng letter and yung listahan ng mga verified results ng aming verification at gayon din po yung mga certified copies ng mga civil registry documents based po doon sa resulta ng aming verification.
1: Okay. Your Honor, just for the record, this letter list of names and certified copies of civil registry documents were already identified by the witness earlier. These are prosecution's exhibits P-I-24-G, P-I-24-G-1, P-I-24-G-3, P-I-24-G-2, P-I-24-G-4, P-I-24-G-1-OVP to P-I-24-G-65-OVP and P-I-24-G-1-DE to P-I-24-G-61-GE. Ngayon, Ms. Grande.
3: Noted.
1: Thank you, Your Honor. May I again invite your attention to the screen. May ipinapakita po ulit ako sa inyo mga pangalan. Magsimula po tayo sa pangalang Miko Alcazar. Ano po ba ang kinalaman nitong mga Miko, kinalaman nitong pangalan na ito dun sa mga pangalang ni-verify ninyo pursuant to the June 25, 2026 letter request na nagmula sa House of Representatives?
0: Kasama din po siya sa binerify po namin na single match entry po si Miko Alcazar at meron po siyang kopya ng birth certificate.
1: At base po sa birth certificate nitong Miko Alcazar, ano po ang kanyang kalagayan ng taong yung ginawa ninyong verification? Okay. let me rephrase the question, Your Honor. Base sa certificate or sa death certificate nitong si Nico Alquizar, sorry, birth certificate ni Nico Alquizar, ilang taon na siya?
0: Si Nico Alquizar po ay pinanganak noong June 11, 2022.
1: So, ilang taon na po siya noong 2022?
0: Isang taon po.
1: Punta naman po tayo sa pangalang Beatriz Cuenca. Ano rin po ba ang kinalaman itong pangalan na ito nung sa mga pangalan na re-verify ninyo in relation to the June 25, 2026 request?
0: Kasama rin po siya sa listahan na binerify namin under the OBP list at meron po siyang kopya ng birth certificate.
1: Base po sa kanyang birth certificate, ano ang kanyang araw ng kapanganakan?
0: Si Beatriz Cuenca po ay pinanganak noong January 7, 2022.
1: Kung gayon, Ms. Grande, ilang taon na itong Beatriz Cuenca noong 2023?
0: Mga 1 year old po siguro siya.
1: 1 year old. Sa pagkawari mo, Ms. Grande, ano kayang impormasyon na maibibigyan itong 1 year old na si Beatriz Cuenca sa OVP o sa DepEd?
2: Your Honor, speculative.
3: If she knows, counsel, and the chair will follow up with the question in a bit.
1: Thank you,
3: Ms. Grande, would you know?
0: Well, 1 year old po, Your Honor, so siguro natin.
3: Then, I have to ask then, you're basing your testimony, Ms. Grande, on your records, yung certificate of live birth, not on the acknowledgement receipt.
0: Yes, Your Honor.
3: So you're testifying na merong pangalan na... Sorry, ma'am, Ms. May, Attorney May, ano yung first name?
1: Beatriz Cuenca.
3: So,
1: first name is Beatriz.
3: Tumay testigo po kayo na base sa talaan ninyo, sa CRS ninyo, meron pong Beatriz Cuenca na pinanganak ng 2022 na 1 year old.
0: Your Honor, yes po. Based lang po ako sa record, Your Honor, so I cannot speculate.
3: Would you know if it's the same Beatriz Cuenca that signed that document? Would you be in a position to answer?
0: No. No, sir.
3: No, rightfully so, ma'am, because you're with the PSA. Please proceed, Attorney May.
1: Again, just a clarification, Ms. Grande. Ano po ang naging resulta? Sinabi mo kanina, yung verification may result into either single match entry, multiple match entry, and no record entry. Dito po kay Beatriz Cuenca, ano po naging resulta ng inyong verification?
0: Si Beatriz Cuenca po ay single match entry at meron po siyang kopya ng birth certificate. May record po ang Beatriz Cuenca na siya po ay minor pa.
1: Okay. Punta naman po tayo sa pangalang Nikay De Los Reyes. Ano rin po ba ang kinalaman itong Nikay De Los Reyes na ito doon sa mga pangalang nire-verify ninyo in relation to the June 25, 2026 request?
0: Kasama din po sa pangalan ng Nikay De Los Reyes na-verify namin under the OBP list na may kopya ng birth record as per the PSA po.
1: At base rin po dyan sa kanyang certificate of death, ilang taon na po ba si Nikay De Los Reyes? Or base sa kanyang birth certificate, ano po ba ang araw ng kapanganakan ni Nikay De Los Reyes?
0: January 13, 2020.
1: Kung gayon, dahil pinanganak siya ng January 13, 2020, ilang taon na po ba itong si Nikay De Los Reyes noong 2023?
0: 3 years old.
1: Ano naman po ang confidential information kaya na may bibigay ng isang 3-year-old na si Nikay De Los Reyes noong 2023?
2: Same objection, Your Honor.
3: I would have to sustain, counsel.
1: Thank you, Your Honor. Your Honor, the witness just identified Prosecution's Exhibits P-I-24-G-66-OVP, P-I-24-G-67-OVP, P-I-24-G-22-OVP, respectively. Miss Grande.
3: Noted. You'll wind up before lunch, right?
1: Yes, Your Honor.
3: Because you're about to finish, I presume, Attorney May.
1: Yes, Your Honor. Miss Grande, base po yung sa inyong verification ng mga menor de edad, sino po ang pinakabata noong 2023?
0: Doon po sa records na verify namin, ang pinakabata ay si Marlene Sunga.
1: At base po din sa inyong verification, ilang taon po itong si Marlene Sunga in 2023?
0: Based po kasi sa death certificate po niya, 2 months pa lang ay namatay na po siya.
1: 2 months? Ano naman po kayang confidential information na bigyan itong Marlene Sunga?
2: Objection, Your Honor. Kasi yung ground, Your Honor.
3: You know it, counsel.
1: Yes, Your Honor. Just trying, Your Honor. Okay. At itong si Marlene Sunga, Ms. Grande, anong status niya ngayon?
0: As per the record po, ay merong kopya ng death certificate po na nakatala sa CRS database po.
1: We are showing you, we will be showing you the death certificate of Ms. of a certain Marlene Sunga.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang na world.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa
2: mga
0: butika.
2: Mga katupa. Exciting.
3: Dulot ang stress-free kag malawig nga kabuhi upod ang puno sang sustansya. Mga produkto ni Dr. Spain Eco Evergreen Herbal Capsule. Pito ang sangkap, turmeric, malunggay, saluyon, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Katimbang mo sa ikaayong lawas kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. FDA approved. Mabakal sa mga butika.
4: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast, some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
6: Hala! Ka-exciting!
7: Ang polisya, kung nasaan siya dahil sa surveillance activities. Tinawag niya itong seryosohang usapan at igrit na maaaring pumasok ito sa child abuse. Ayon pa kay VP Duterte, nagpapakita ng kawalan ng malasakit sa kinabukasan ng bansa ang isang pamahalaang hindi gumagalang at nagpoprotekta sa mga kabataan.
8: XFM News Nationwide. Itinanggi naman ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang aligasyon po ni Vice President Sara Duterte na nakaranas siya ng harassment nang isilbi sa kanya ang warrant of arrest. Ayon kay CIDG Director, Police Major General Robert Alexander Morico II at DILG Secretary John Vic Remulla, pawang mga babaeng pulis at walang armas ang kanilang team na nagtungo sa tahanan at opisina ng Vice Presidente.
9: They were duly accepted into the residence and into the office. So, any thoughts of harassment during the service is totally untrue. We dare them to present any CCTVs that they have in their office, in their residence, of harassment that went on in the service of the warrant. They have a counter to this. We ask them to present it.
7: Ipinaliwanag pa ni Remulla na hindi agad inaresto si VP Duterte dahil una nitong ninais na sumuko bago magbago ang desisyon na piliing direktang magpunta sa Quezon City RTC para sikasuhin ang kanyang kaso. Nilinaw din na hindi kailangan ang karaniwang mag-shot kapag kusang sumusuko ang isang akusado alinsunod sa kanilang booking procedure. Sa huli, mga katropa, ipinunto ni Remulla na walang naganap na special treatment kay VP Sara Duterte at sinunod lamang ang umiral na mga patakaran ng PNP sa pagsisilbi ng warrant.
8: Nationwide.
7: Si Luis Johnny Akbayan, Party List Representative Percy Sendanya, ang umano'y special treatment kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng kanyang security concerns at proseso sa pagharap sa mga otoridad. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Sendanya na karapatan ng bawat isa ang safety, security at due process, ngunit dapat anyang pantay ang pagkapatupad ng batas at walang espesyal na pagtrato sa mga opisyal.
10: Sa kabila ng katotohanan na nai-enjoy niya ang due process, ang human rights, hindi sila tinotokhang, siya ay pinapayag ang mag-file ng piyansa, pero ang dami pang drama. Mm-hmm. Hindi nalang magpiyansa at hayaang gumulo ang hustisya. Pero sa dulo ko, kapag pinapatanggot na sila, abay biglang sinasabi, they're not feeling safe daw, na sila ay pa-victim. So nasaan na yung mga sinasabi niya dati? Ang daming drama. Ang tapang kapag magbabanta sa buhay ng iba, Pero pagdating sa pananagutan, abay na feeling safe. Ito yung tawag ko sa kanilang school of acting. Not feeling safe, school of acting. Puro drama.
11: Tinutulad din ni Sendanya ang umano'y hindi pagdaan ni Duterte sa karaniwang mugshot at booking process. Ayon pa kay Sendanya na nauunawaan niya ang pangangailangan sa seguridad ni Duterte, ngunit dapat din umanong panagutan ng pangalawang pangulo ang anumang kasalanang iniuugnay laban sa kanya.
0: XFM News Nationwide.
7: Iginit naman ni House Prosecution Spokesperson at Lanao del Norte o Lanao del Sur, First District Representative Zia Alonto Adjong, na dapat panatilihin po ni Vice President Sara Duterte ang tiwala at paggalang sa mga institusyon ng gobyerno kabilang korte at pulisya. Di matapos sabihin ni Duterte na wala siyang tiwala sa korte at mga pulis, kagaya ng ganyang pagharap sa tatlong counts ng grave threats. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Adjong na hindi dapat maging dahilan ang pahayag ng isang opisyal, isang halal na opisyal, para mawalan din ang tiwala ang publiko sa mga institusyon.
10: Hindi katibyo ng isang tao na bigyan ng lahat ng pagkakataon, depensa niyang kanyang sarili, tapos at the end of the day, sasabihin naman din niya na iwala siyang tiwala sa korte. At ayaw niya pumasok doon sa korte. Wala naman, sa palagay ko naman po, wala naman pong assassin doon na kinausap ng judge na nag-aantay sa kanya doon. So, mukhang ang nakikita po nating rason dito ay talagang yung kanyang tahasang hindi po pag-recognize ng ating mga batas.
7: Sinabi rin ni Adjong, mga katropa, na dapat sumilalim sa parehong legal na procedures ang lahat ng akusado. Gayun din po ang anuman ang kanilang posisyon, kabilang dyan yung mga proseso ng korte at pulisya kaugnay ng warrant at booking. Tungkol naman sa pagsasubmit umano ni Duterte ng sariling larawan sa halip na dumaan sa karaniwang mugshot, sinabi ni Adjong na dapat yaking pantay ang pagpapatupad ng mga protocol sa bawat individual na humaharap sa batas.
0: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
11: Mary Grace Piatos, walang record sa PSA. Narito ang report.
12: Kinumpirma ni Philippine Statistics Authority o PSA Assistant National Statistician Marisa Grande na walang record sa kanilang database para sa pangalang Mary Grace Piatos. Sa pagpapatuloy ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte ngayong Lunes, Setyembre 7, humarap si Grande bilang testigo ng prosekusyon. Ayon sa testimonya ni Grande, matapos suriin ang kanilang database batay sa impormasyong ibinigay sa PSA, walang natukoy na record ng kapanganakan, kasal o kamatayan para sa isang taong nakatapos sa pangalang Mary Grace Piatos. Ang pangalang Mary Grace Piatos ay lumitaw sa mga acknowledgement receipt na iniugnay sa liquidation ng confidential funds. Bahagi ang pagharap ni Grande sa paglalahad ng prosekusyon ng mga ebidensya sa impeachment trial kung saan sinusuri ang mga dokumento at pangalang kaugnay ng umano'y irregularidad sa paggamit at liquidation ng confidential funds. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropa Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
7: Hindi naman makakadalo bilang testigo sa impeachment trial si Edward Paharda, dating Special Disbursing Officer ng Department of Education, matapos sumunod itong ma-stroke. Ayon po kay Representative Joel Chua ng prosecution team, kagabi lamang nila natanggap ang impormasyon tungkol sa kalagayan ni Paharda. Dahil dito, sinabi ng prosecution na hindi na makakadalo si Paharda sa mga pagdinig bilang kanilang testigo. Nauna lang iminungkahe ng prosecution na magkaroon ng stipulation o pagkakasundo sa depensa tungkol sa ilang bagay na may kaugnayan sa testimonya ni Paharda.
0: XFM News Nationwide.
11: Inalis sa pwesto ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang dalawang district engineer sa Pampanga matapos ang pagkamatay ng isang lalaki na nahulog sa bukas na drainage canal sa Angeles City. Ayon sa memorandum ni Public Works Secretary Vince Dizon, nabigo umano sina Pampanga 3rd District OIC District Engineer Acer Malyari at OIC Assistant District Engineer Agustin Dagsaan na ipatupad ang mga kinakailangang safety measures sa Phil-Am Friendship Highway. Agad silang inalis sa kanilang pwesto dahil sa umano'y paglabag sa safety standards. Sinabi ng DPWH na pananagutin ng mga opisyal na mapatutunayang nagpabaya sa tungkulin alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin ang kaligtasan at kalidad ng mga pampublikong proyekto para sa kapakanan ng bawat Pilipino.
0: XFM News Nationwide.
7: Mga railway projects, malaking ambag sa pagbawas ng polusyon at trapiko. Ayon po sa DOTR. Sa tropa natin sa Balita Earl Saldar, XFM Mega Manila.
13: Ng Department of Transportation o DOTR ang pagpapalawak ng railway system sa bansa bilang bahagi ng hakbang upang mabawasan ang polusyon at matugunan ang lumalalang problema sa trapiko. Ayon sa ahensya, maaari makapagbawas ng minimal ba sa 50% ng carbon emissions ang paggamit ng rail transit kumpara sa primaryong sasakyan, kaya malaking tulong ito sa pagkakalaga sa kapaligiran at pagtugon sa epekto ng climate change. Sinabi ni Transportation Secretary Jumari Lopez na patuloy na palalakasin ang pamanaan ng mga railway projects upang makapagatid ng mas mabilis, ligtas, efisyente at mga sustainable transportasyon para sa mga Pilipino.

0: violation controversy. Kabilang sa mga paglabag ang paggamit ng EDSA busway, pagmanipula sa plaka, reckless driving at sa kanyang ng kanyang driver at paggamit ng blinkers. Ayon sa LTO, voluntaryong isinuko ni Tori ang sasakyan na nananatili pa rin sa kustudiya ng ahensya habang nagpapatuloy ang investigasyon. Matatanda na nauna nang humingi ng paumanhin si Tori sa kanyang ginawang paglabag kung saan nakatanggap ito ng mga batiko sa publiko at sa sektor ng transportasyon.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinag-aaralan naman ng Department of Health, mga katropa, ang paglipat sa PhilHealth ng bahagi ng budget nito para sa gamot at iba pang medical supplies para mabawasan ang stockpiling at pag-expire ng mga gamot. Inihegya ni Acting Health Secretary Edwin Mercado sa pagdinig po ng Senate Finance Committee sa panukalang 2027 budget ng DOH. Ayon kay Mercado, maaaring gawing dagdag na subsidy sa PhilHealth ang pondo para mas malaking bahagi ng pagbili at paghatid ng health benefits sa mapunta sa ahensya. Sa pagdinig, kinwestiyon ni Senator Rapid Tulpo ang pag-expire ng milyon-milyong pisong halaga ng kamot, lalo na't may mga unat ng kakulangan naman sa supply sa ilang health facilities. Sinabi rin po ng DOH na nire-review na nila ang sistema ng pagbili, pamamahagi at pag-monitor ng mga gamot para maiwasan na ang pag-aaksaya sa pondo.
1: XFM News Nationwide.
0: Nanawagan si Health Advocate Dr. Tony Leachon ang pananagutan sa mga opisyal na sangkot umano sa pag-expire at pagsasayang ng bilyon-bilyong pisong gamot ng Department of Health. Ayon kay Leachon, lumabas sa mga pagdinig sa Senado na umabot sa 217 million pesos ang halaga ng mga gamot na binili ng gobyerno ngunit nag-expire noong 2025. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Leachon na hindi lamang ito usapin ng maling pagpaplano kundi dapat ding siyasatin kung may kapabayaan o pagkukulang sa pamahala ng pondo at supply ng gamot.
3: Hindi naman kasalanan ito ni Secretary Mercado kasi ito'y panahon pa ni Secretary Herbosa, di ba?
4: Mm.
3: So, pangit yung planning nila eh. Gross negligence, tsaka betrayal of public trust. Ang sama ng leadership dito eh. While tayong mga Pilipino nag-i-struggle to afford yung itong mga maintenance medication, life-saving drugs, nabubulak lang ito sa warehouse at iba, binabaon pa. Problema natin, hindi natin nakakasuhan itong mga taong to kaya hindi nadadala eh.
0: Kabilang sa kanyang mungkahi ang mas maayos na pamahala sa supply, mas malinaw na proseso sa pagbili ng gamot, real-time na pagsubaybay sa inventaryo at regular na paglalabas ng ulat sa publiko. Ngayon ni Leachon, mahalaga ang mga hakbang na ito upang maiwasang maulit ang pag-expire ng mga gamot habang maraming Pilipino ang nahihirapang makabili ng kanilang mga kinakailangang medisina.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:19 ang tama oras sa XFM News Nationwide. Mga katropa, pwede nyo rin po kaming mapahinggan sa pang XFM stations nationwide. XFM 106.5 Rojas Capiz, XFM 93.3 Antique, at XFM 89.5 Pagadian.
1: Balitang regional.
2: May 13 taong gulang na lalaki ang nasawi matapos sumabit ang ngeeg sa tali ng baboy. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
5: Isang 13 anyos na lalaki na si alias Carlo matapos aksidenteng sumabit ang kanyang liega sa tali ng kanilang baboy sa barangay Cugon, Danao City, Cebu noong Sabado ng umaga. Batay sa inisyal na investigasyon ng Danao City Police Station, inutosan ng ama si Carlo na bantayan ang kanilang inahin na bagong panganak na mga biik. Habang may tinatahi ang ama sa loob ng kanilang bahay na gagamitin sana bilang palangga sa araw sa kulungan ng baboy, narinig dito ang pag-iyak ng mga biik. Dahil dito, inutosan ng ama ang kanyang 11 anyos na anak na hanapin ang biktima. Nang hindi makita na nakababatang kapatid ang kanyang kuya, agad itong sinabi sa kanilang ama at nagsimula silang maghanap pa. Sa kanilang paghahanap, nakita na nakababatang kapatid ang biktima na walang malay sa tabi ng kulungan ng baboy habang nakasabit ang kanyang liig sa tali ng hayop pa. Agad humingi ng tulong ang pamilya sa mga kapitbahay at isinugod ang biktima sa ospital. Gayunman, edi niklara itong patay.

0: na inirekomendang ngayon ng mga otoridad ang pagsasagawa ng otopsiya upang matukoy ang eksaktong sanhin ng pagkamatayan ng biktima. Mga katropa, ugali na paginom ng Sunthrone na vitamin C ang alkaline base vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: Senior citizen natagpo ang patay at ginilitan ng leeg sa loob ng kanyang bahay sa San Rafael, Iloilo. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
2: Gilit sa lieg at wala ng buhay ng matagpuan ng senior citizen habang nakahiga sa loob ng kanyang bahay sa Barangay Poblasyon San Rafael, Iloilo. Ang biktima ay si Lirio Barsanas, 72 years old. Ayon kay Police Lieutenant Francis Carona, officer in charge ng San Rafael Municipal Police Station, na pagnanakaw ang tinitingang motibo sa krimen. Sa imbestigasyon, ilang beses nang pinasok ang bahay ng senior citizen upang pagnakawan at kapamilya rin ng biktima ang tinuturong responsable dito. Napagalamang mag-isa sa bahay ang biktima dahil wala itong asawa at mga anak. Ngayong araw, ipasa ilalim sa autopsy examination ang bangkay. Samantala, may persons of interest ng San Rafael Police sa pumatay sa biktima. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News!
1: Samantala, mahigit 600,000 pisong halaga ng hininalang shabu, mga katropa, na samsam dyan sa Cagayan. Mag-ama na tinuturing na HVI arestado. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag, XFM, Tugigaraw.
3: Arestado ang mag-ama na kapwa itinuring na high-value individuals o HVI matapos makumpiskahan ng kabuang 91.41 grams ng hininalang shabu na may tinatayang street value na 621,588 pesos sa isinagawang bypass operation sa bayan ng Lasam, Cagayan noong Setyembre 4 taong kasalukuyan. Kinilala ang mga na-aresto sa mga alias na Vin na 43 anyos, may asawa magsasaka at ang kanyang anak na si alias JM, 20 anyos, binata magsasakarin at kapwa residente ng nasabing bayan. Ayon sa pulisya, nakumpiska mula sa mag-ama ang tatlong heat cell transparent plastic sachet na naglalaman ng pinanghihinala ang shabu. Kabilang dito ang 0.20 grams na bypass item na nagkakahalaga ng tinatayang 1,360 pesos, habang ang dalawang sachet na nakumpiska bilang possession evidence ay tumitimbang ng 45.84 grams at 45.37 grams na may tinatayang halaga na 311,712 pesos at 308,516 pesos. Pinangunahan ng operasyon ng mga intelligence operatives ng Provincial Intelligence Unit, Provincial Drug Enforcement Unit, katuwang ang Lasam Police Station at 3rd Maneuver Force Platoon ng 2nd Cagayan Mobile Force Company sa koordinasyon ng PIDEA Cagayan. Bukod sa hininalang shabu, na-recover din ang isang tunay na 1,000 peso bill ay na pirasong 1,000 budol money, isang pouch identification card, dalawang cellular phone at isang motorsiklo. Dinala ang mga suspect at ang nakumpiskang ebidensya sa Lasam Police Station para sa dokumentasyon at investigasyon, habang inihahanda ang kaukulang mga kaso sa ilal ng Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At yan ang ulat mula rito sa Hottest City in the Philippines, Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegarao, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Tong yung lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
1: Universidad sa Puerto Princesa na nakatanggap ng threat noong Biyernes, balik face-to-face classes na muli ngayong araw. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
4: Balik-eskwela na uli ang mga estudyante ng Palawan State University matapos ang ilang araw na pag-iimbestiga ng PS2PNP tungkol sa natanggap na threat sa PSU noong araw ng Biyernes. Wala pang inilabas na resulta sa imbestigasyon ng PNP, pero ang universidad nagpahayag na may pasok na ngayong Lunes, pero may pag-iigpit na gagawin sa lahat na papasok, kasama na dito ang mga estudyante at guro. Noong Biyernes, may post na natanggap ang PSU gamit ang isang dummy account na may sinasabing gawa ng arahasan sa PSU at ilang estudyante na siyang naging dahilan para agad pauwiin ang mga mag-aaral. Hindi pa natutukoy ang taong gumamit ng account kung ito ba ay kapwa estudyante o taong labas na nananakot lamang sa nasabing universidad. Seryoso ang PPCPO-PNP sa natanggap na pananakot at takbang na kanilang ginagawa para hindi mangyari ang nangyari sa school ng Tacloban at Zamboanga kung saan may mga nasawing estudyante. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: May rider katropang patay matapos malpok sa sinusundang van sa Cagayan City, Isabela. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang, XFM Santiago.
5: Isang 22 anyos na binata matapos masangkot sa aksidente habang lula ng motorsiklo sa Barangay San Fermin sa Cagayan City, Isabela. Ang biktima ay residente ng bayan ng San Manuel, Isabela, habang isang 44 anyos naman na residente ng Cagayan City ang driver ng van na sangkot sa insidente. Batay sa investigasyon ng pulisya, magkasunod na binabagtas ng motorsiklo at van ng kalsadang patungong bayan ng Kabatuan, Isabela, nang mangyari ang aksidente. Habang papalapit sa lugar ng pinangyarihan, sinubukan umanong mag-overtake ng rider sa sinusundang van. Gayunman, habang isinasagawa umano ang pag-overtake, biglang kumaliwa ang van patungo sa isang beer house na naging sanhi ng banggaan. Naidala pa sa pagamutan ng rider, subalit idineklara rin itong dead on arrival. Sa ngayon, patuloy pa ang investigasyon ng pulisya kaugnay ng insidente habang nasa himpilan pa rin ng pulisya ang driver ng van. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Rowena Munchang, XFM News.
6: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Ang man ang balita sa loob at labas.

0: Update.
1: Tropang Brian, naglabas ang PAGASA heavy rainfall warning alas 11 kanina. Ito epekto ng habagat.
2: Katropang body kabilang sa orange warning ang Subic, Olongapo, Castillejo, San Marcelino, San Antonio, Palawig, Iba, San Felipe, San Narciso, Botolan at Kabangad sa Zambales at Hermosa, Dinalupihan at Morong sa Bataan.
1: Sa yellow warning level po mga katropang Cavite naman, ilang bahagi ng Pampanga at Bataan, Laguna, Rizal, Batangas, Muntinlupa, Las Piñas sa Metro Manila at Masinloc at Candelaria sa Zambales. Posible rin ang pagbaha particular sa mga flood prone areas.
2: Inaasahan naman ang light to moderate rains na may paminsan-minsang malalakas na pag-ulan sa Nueva Ecija sa susunod na tatlong oras.
1: Patuloy pong mga pag-ulan din ang mararanasan sa ilang bahagi ng Zambales, Tarlac, Pampanga, Bulacan. Tayo dito sa Metro Manila, Rizal, Batangas, Laguna at Quezon. Pwedeng magpatuloy sa labo ng tatlong oras at makapekto sa mga kalapit na lugar.
2: Pinapayuhan ng publiko at mga Disaster Risk Reduction and Management Office o DRRMO na patuloy na subaybayan ang lagay ng panahon at maging alerto sa susunod na rainfall warning na nakatakdang ilabas mamayang alas 2 ng hapon.
0: Balitang International.
1: Ang Balita International hatid sa atin katropa ng Santon Gold. Hindi bababa sa 5 katawa ang namatay matapos lumagpas sa runway at bumagsak ang isang cargo plane na ginagamit ng Amazon Prime Air sa Miami International Airport nitong Sunday. Ayon po sa mga otoridad, lumagpas sa runway ang Boeing 767-300 habang lumalapag at tumama sa ilang sasakyan sa lupa. 5 rin ang nasugatan, kabilang ang 3 nasa critical na kondisyon.
0: Showbiz News.
3: Ang balitang showbiz, ahitid sa inyo ng Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Pasok na sa top 4 ng Drag Race Down Under versus The World ang Filipina drag artist na si Miss Jade So. Nakamit ni Jade ang pwesto matapos ang semifinals kung saan nakasama niya sa top 4 ang UK Queen at Australian Queens. Sa makeover challenge, ginawang drag character ni Jade ang kanyang partner na si Matthew bilang Miss Yasmin Hard Suso na hango sa Filipino drama na Marimara. Sa naturang episode na nawagan din si Jade sa mga mambabatas na ipasa ang SOGIESC Equality Bill sa Pilipinas. Ito na ay kalawang pagkakataon na umabot si Jade sa top 4 matapos ang Drag Race Philippines Season 2. Para sa Balitang Showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
0: Balitang Sports.
1: Hatid po sa atin to ng Premium V3 katropa. Bigo ang creamline na makapasok sa finals ng 2026 PBL Invitational matapos talunin ng PLDT sa 5 sets. Last Sunday sa Smart Araneta, dahil dyan nakalusot sa finals ang NX LED at naunan ang tinalo ang Farm Press sa 4-set match. Maharap po ng NX LED ang Thailand-based Is Kola sa Winner Take All Championship sa Martes.
0: Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
2: Mister na nagselos, sinunog ang sariling bahay. XFM nagbigay naman ng tulong sa mga bata. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
4: Matinding silos ang sinasabing ugat ng isang maitang pagkatalo ng mag-asawa na nauwi sa pagsunog ng mister sa sarili nilang bahay sa Barangay Alindahaw, Tukuran, Zamboanga del Sur. Batay sa ulat ng pulisya, matapos ang matinding pagkatalo, sinindihan umano ni Junard Calmada ang kanilang bahay gamit ang lighter at gasolina. Mabilis na kumalat ang apoy hanggang tuluyang maabo ang kanilang tahanan kasama ang halos lahat nilang mga kagamitan. Bago ang insidente, nakipagtalo umano si Junard sa kanyang misis na si Ginelaine dahil sa hinalang may ibang karelasyon ang kanyang asawa na kausap sa cellphone. Sa kasamaang palad, wala nang anumang gamit ang kanilang naisalba matapos tuluyang lamunin ng apoy ang kanilang bahay. Sa kasalukuyan, nasa silda ng presinto si Junard habang ang kanyang pamilya naman ay humaharap sa mabigat na pagsubok matapos mawala ng tahanan at mga kagabitan. Samantala, mabilis namang kumilos ang tagapakinig ng XFM Pagadian upang tumulong sa pamilyang naapituhan. Ipinabot nila sa tropa ng XFM Pagadian ang school supplies, bigas, mga damit, itlog at kaunting pera upang makatulong sa pangaraw-araw na pangangailangan ng pamilya at higit sa lahat upang masuportahan ang mga bata na makapagpatuloy sa kanilang pag-aaral kahit nasunog ang kanilang mga gamit. Mula dito sa XFM 89.5 Pagadian para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Tropa mo sa balita, katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayo na XFM News Nationwide, Monday, September 7, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Ubera.
2: Ako po si Brian Tepal.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
2: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
0: Mga balitang dapat mong malaman, nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News.

0: Grabe na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3. Kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Try Plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
5: Para sa dynamis?
4: Para sa tour nyo ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
4: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, sugayon ako na, miss.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
7: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na matrini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangkin na dating kung akong mga isa. Sister Pain para diri-diritso ang training.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sound Phone Gold. Coffee Mix.

0: Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Mga katupa.

0: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansad Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansad Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Mga katupa, exciting!
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Santone Plus Gold. Ang araw-araw na katuwang mo laban sa pagkakasakit.
3: Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health Nationwide.

0: At malusog na araw sa ating lahat, mga ka-wellness, mga ka-tropa. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating po programang The Secret of Health. Ang programa mag-atid sa inyo ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santong Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Siya nga lang po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hines. Isa sa inyo po mga certified naturopathic practitioner. Makasayang po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, atin po mga kapanayam, ang dalawa sa atin po mga bantay kalusugan, Doc Algie Bakla at Doc Ronald Paler. Magandang araw po mga partner.
1: Isang magandang araw po sa ating lahat mga ka-wellness. Welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health. And of course, panibagong araw, panibagong talakay naman po hinggil sa kalusugan ang atin pong pag-uusapan. At ngayong araw na ito ay isang interesanteng topiko na naman ang ating tatalakayin. At kung paano na ang asukal pala ay may parehong apekto ng mga recreational drugs at kung paano nga ito nangyayari sa ating brain. And of course, ano yung pinaka-worst na klase ng asukal? Yan po ang ating tatalakayin dito po sa ating programa, mga ka-wellness.
2: Isang magandang morning or afternoon. Magiliw po namin mga ka-wellness, mga katropa nationwide. At syempre, marami na naman tayong tatalakayin ngayon, nakapakipakinabang, lalo na yung pinakang favorite natin sa lahat. Ano? At sana po ay marami tayong mapulot na mga impormasyon na makatutulong sa ating pagpapalusog.
0: Tayo po napapahinggan sa lahat ating pong XFM and Solid FM stations nationwide at ganoon rin sa lahat pa ng FM stations na naka-hook up dito sa ating pong programa. Ayan, welcome kayo dito sa ating pong talakayan, ha. So yung mga katanungan, pwede kayong magpadala yung pong mga text messages sa ating pong hotline number 0969-609-65-45. Again, 0969-609-65-45. Kung hindi po ganyan kamasala yung pong mga katanungan, ay pakilagyan po ng pangalan po ninyo at lugar kung saan parte kayo ng Pilipinas nakikinig, ha, sa mga oras po na ito. Ayan, para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Sa mga ginagis naman pong sumubok ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade ng mga produkto, pwede nyong puntahan at ma-avail ang atin pong mga products sa ating mga leading drug stores. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug. Ayan, pwede nyong mabili ang atin pong mga produkto. Ganyan rin sa mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar, ay ipagtanong-tanong nyo ang atin pong mga produkto, mga ka-wellness. Ang atin pong Santon Gold Coffee Mix ay mabibili na rin po sa Fisher Mall Supermarket. Ayan. At syempre, pwede rin maka-order ng atin pong mga produkto sa atin pong online shopping store sa Shopee. Okay, search lang po, Yes to Health 2011.
2: Pwede rin makabili ng ating product sa lahat po ng Yes to Health Clinic. Meron po tayong special price sa mga bibisita sa ating clinic, especially kung kayo po ay isang senior citizen. Yan, dalhin lang po lang ang ID natin at ipakita, no, para sa inyong pag-avail ng ating special discount. At pwede rin kayong magpakonsulta sa ating pong mga naturopathic consultant. Dahil sa Yes to Health, marami po tayong mga programs gaya po ng cleansing and detoxification. Meron tayong nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture. Meron din tayong mugukbuyang, Korean therapy. Isang kakaibang ano to, ha? Korean therapy na exclusive po sa Yes to Health ay inyong ma-avail po yan. May biozapper therapy din po tayo, lalo na ngayong panahon na talagang madalas tayo nagkakaubot sipon. Ang biozapper therapy, isang natural po na paraan para makontrol ang mga common infection na madalas tumatama sa atin sa panahong tag-ulan at tag-lamig. Ganon din, meron tayong terahertz therapy na pwede hong ma-avail at yung ating iDetox. Meron din po tayo sa Yes to Health Wellness Clinic.
0: Mm-hmm. Sa mga gusto pong sumubok, ha, ng atin pong mga Yes to Health Services, ayan, sa atin pong mga wellness center, puntahan nyo po, bisitahan ng atin pong mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
3: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groutland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound. Tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City. Tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City. Malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City. Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpole Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito headed sa atin ng Santone Gold Herbal Tea. Ang napakasarap na tea na pwede natin gamitin pang detox ng atin pong pangangatawan. Pag-usapan po natin dito sa atin pong talakayan mga ka-wellness, itong may kinalaman ano, sa asukal o itong sugar blues kung tawagin. Ayan. May kulay pala yung sugar, ano? O ito ay term, ano? Para sa consumption ng sugar. Ang asukal, mga ka-wellness, ay isang common commodity sa panahon natin ngayon. Dati mga partner, ang asukal, ang mga mayayaman lang ang nakaka-avail nito. Mm-hmm. O ang kayang, may kakayanan na bumili, ano? Mula po nung ancient times up to mid to late 1700s or sa 18th century, mga royalties lang at saka yung mga noble people ang kayang maka-afford ng asukal. Kaya madalas, Doc, yung mga sakit na dahilan sa overconsumption of sugar ay makikita mo lang dun sa mga tao na iyon.
2: Kaya nga pag nanonood ka ng mga AI, ano, ng mga AI na novel, makikita mo sa ancient China before, pag may sugar ka, talagang mayaman. Ibig sabihin, mayaman ka.
0: Angat ka. Kaya yung mga karamdaman tulad ng diabetes, cancer, gout, arthritis,
2: pang mayaman din,
0: at iba pang mga degenerative disease, dun mo lang makikita sa kanilang sangay, ano, dun sa pangkat nila. Pero ngayon, Doc, hindi na. Pati sa mga common people o yung mga sayo pa nila mga masa, ano, eh makikita na natin yung karamihan sa mga karamdaman na ito dulot ng hindi maayos na paggamit ng asukal. Ayan. Alam nyo ba na ang refined sugar ay nandyan na yan, ano? Approximately 2,500 years ago ay consumption na yan, ano? Ng mga tao, with the earliest chemical refined sugar produced sa India, mga ka-wellness, ano? Ang origin nito sa India, 500 BCE hanggang 350 CE, ano? And nandyan na yan. Kumbaga, consumption nila itong sugar. And it expand to west and eastern side, ano? In the 13th century. At pati sa Europe, ha? Dok, sa Europe, ang mga, ano, ang mga tao nga doon before, sa ancient times, ano? Ay mga, ano lang talaga, mga noble people, mga kings, ang nagko-consume nito. Pero ngayon, kahit sino na, pwede na maka, ano,
2: parang luxury goods yan dati.
0: Parang ano, sa kanila to, kumbaga precious, ano, precious matter sa kanila noon. Itong asukal po na ito, mga kaibigan. At sa late 15th century naman, yung mga Portuguese ay naano na rin nila itong pag-ayon ng sugar from sugar cane, ano? Kinukultivate nila yun, nire-refined hanggang sa maging table sugar, mga ka-wellness. Ganoon rin sa 16th and 18th century sa Caribbean as well as American people, ano? Ay nalaman nila kung paano i-refined, i-mass produced ito pong sugar, mga kababayan, ano? At ito na lately, 19th century hanggang 20th century ay sobrang talamak na ang paggamit ng sugar at pamura ng pamura, mm-hmm, yung value, mm-hmm, ng sugar, kaya nga kahit sino pwede na at naabuso na ang paggamit, Dokron, ng asukal.
1: Kaya nga ang average consumption sa buong mundo is, mm-hmm, nasa 35 to 45 grabe kilograms annually, mm-hmm, na consumption ng sugar, at ang pinakaunang bansa na top consumer ng sugar, mm-hmm, well, in fact kasi dito din ang galing yung tinatawag natin yung mass production, mm-hmm, and also plantation ng mga asukal, dito nagmumula sa United States, kasunod niyan ang Germany, mm-hmm, ang kung sa mundo is 45 kilograms ang annual or average annual intake, sa US nasa 46 kilograms annually. Mas marami silang, mm-hmm, mag-consume ng asukal. Germany, sunod niyan is Germany, sunod Netherlands, sunod and Luxembourg and Fiji. According, mm-hmm, sa World Health Organization, ang recommended na sugar consumption should be less than 10%. Pinaka-ideal, mm-hmm, is 5% na intake, yung intake daily. And that is roughly 25 grams or 60 spoons per day na pag-take ng asukal. Yun, mm-hmm, yung ideal na kung titingnan natin is hindi masyadong nakaka-apekto sa tinatawag natin sa ating kalusugan. Ngunit ang actual intake, lalong-lalo na sa mga high-income populations, mm-hmm, nagko-consume sila ng double or nagiging triple pa kung minsan kaysa doon sa recommended daily limits. Kaya makikita, mm-hmm, natin, isa sa pinakamayaman na bansa ang US. Kaya sila din isa sa pinakamalakas mag-consume ng asukal.
0: Sugar. Sa mga nabanggit mo na bansa, Doc Ron, parang wala doon yung Pilipinas. Ano?
1: Wala.
0: Hindi nabanggit yung Pilipinas. Pero kung papansin ninyo, mga ka-wellness, pataas din ang pataas yung kaso sa atin ng nakakaranas ng diabetes, heart disease, at iba pang mga degenerative diseases, mm-hmm, dulot ng overconsumption of sugar. Dok Aljay, gaano ba kadami yung asukal na nagagamit ng bawat Pilipino?
2: Ako, madami. Ano, yung average daily sugar consumption, mm-hmm, ng ating mga Pilipino, ano, 19 grams per person.
0: Mm-hmm. Wow. Grabe.
2: Oo, na-accounted dyan for about 3% ng total caloric intake. Ano. Mm-hmm. Kung titignan mo yung key consumption statistics natin, per capita consumption, per capita sugar consumption natin, approximately 24.5 kilogram per, mm-hmm, person.
1: Kalahating kaban.
2: Oo, kalahati yun. Grabe. Ayun na yung pinakang average. Na-average, pinakang threshold yun.
1: Threshold.
2: Ang total volume, yung ating bansa nagkukonsume ng roughly 2.5 million metric tons of sugar annually.
1: Wow. Mm-hmm.
2: Oo, yung mga kabataan, yung mga bata, mga teens, ano, mm-hmm, just imagine, sumusobra sa 25 grams per day.
1: Mm-hmm.
2: Ang 25 grams, nasa ano yan, marami-rami din yun, ano? Kaya napakahirap dahil ang sugar ay naka-embed na sa lahat ng pagkain. Yung mga snacks, yung, mm-hmm, breakfast, at ang yun ngang mga breakfast sa ano na yan, food ano, mm-hmm. ay sabi sa pag-aari ng tataglay ng pinakamahataas na level ng free sugar mm-hmm. o sa diet ng isang Pilipino. Mm-hmm. Ngayon, pagdating naman doon sa tinatawag na wealth factor, yung free sugar and mga sugar sweetened beverages ang tumataas ngayon sa ating bansa, ano? At ito rin yung pinakang maraming, kumbaga sa revenue ng sa food industry, ito rin yung may pinakamataas na revenue pagdating sa food industry. Kasi marami ngayon nahihilig sa mga inuming matamis. Oo, soft drinks, yung mga milk tea na yan, name it. So, napakarami ang nahuhumaling sa pag-inom ng mga matatamis na inumin niyan.
0: Minsan kasi, Dok, mga partner, doon lang tayo nakafocus sa ano eh, no? Doon lang natin binabantayan yung table sugar na ini-intake natin. Pero yung mga other forms of drinks and food na grabe, sandamakmak ang sugar content. Kung titingnan nyo doon sa ano ha, doon sa kanilang nutritional value, eh talagang, or nutrition fact, ay makikita mo doon kung gaano kataas yung mga sugar content nila. Mm-hmm. Kaya pala tumataas din ang consumption ng asukal ng mga kabataan ngayon at lumulobo din yung consumption ng mga processed foods na iyan, mga ka-wellness. Ha? Eh, Dok Ron, ano naman itong tinatawag na sugar blues? Ibig sabihin, nakaka-addict din itong asukal na ito.
1: Sugar blues, yung blues kasi that is an after effect, yung tinatawag natin after effect ng ano, ng drugs. Yung kumbaga, yung primary effect is high na high ka. Yung after effect, yun yung blues. So according sa isang writer ng author na pangalan is William Dofty, na publish yung kanyang libro na pinangalan ng Sugar Blues, ito yung highlight is yung history ng asukal at the same time kasama doon yung politics and economics and also slavery. Kasi dyan ang nagsimula ang mass production ng asukal sa slavery. Kasi pinagtatanim sila ng mga tubo sa panahon na yun. And then later on, doon sa processing, nung pumunta na sa ano, sa, kasi hindi tumutubo ang ano eh, ang sugarcane sa Europe, doon naman nila kinuha doon sa sugar beets at doon na process. And mas mura yung sugar beets, mas marami siyang asukal. And then ano yun, sa slavery. And then noon nakita ang epekto pala ng asukal, why it was mass produced, simply because it affects as drugs. It was compared as a heroin drug. Yung epekto ng sugar sa ating katawan, it explains na ang start, ang pag-start ng plant juice na i-process into intensive chemical refinement into a potent and addictive crystal. At yung tinatawag na natin na sugar blues describes as a cyclical, physical, and psychological exhaustion. Di ba mapapansin natin pagka masyadong matamis yung ating kinakain, afterwards naaantok ka na, pagod na pagod ka, you are low of energy, and then after effect nun is yung anxiety and depression. Kaya nagkakaroon ng mood swings, ailments na nag-o-occur doon sa person's blood sugar na tumataas after consumption at bumababa after consumption ng tinatawag na itong maasukal na mga pagkain. And ito ay ito ang sumikat, and then later on pinag-aaralan uli ngayon hanggang ngayon kung ano yung epekto, kasi nakita ang pag-surge ng heart disease at iba pang maraming sakit panimula doon kung saan naging mas mura ang asukal na benepisyo sa na kayang bilhin ng lahat. Kaya naisulat po yung libro na tinatawag natin Sugar Blues.
0: Ayan. Sa paano po ang maraman, Doc Algie, na nakaka-apekto yung asukal na parang droga sa atin pong pangangatawan?
2: Oo, yun nga yung point dun, ano? Kaya nga tinawag, even nga sa US, gusto nilang itax ito ng similar sa
1: sigarilyo.
2: Sa sigarilyo. Kasi actually, ang sugar nga, sinasabi namang ilang scientists, especially refined sugar, is a slow poison. Na, kumbaga, yung refined sugar, eh nakakapekto sa utak at sa katawan, similar sa epekto ng addicting drugs. Dahil tinitrigger nito ng matindi yung dopamine surge ng ating brain, na alam mo naman, dopamine, yan yung reward system ng ating utak. Na pag kinain mo, for example, ang isang addicting substance, you feel something na ano, parang happy. Feeling mo, ano ka, masaya.
0: Kumbaga yan yung euphoria.
1: Euphoria, yes.
2: Oh, yun yung common effect kasi ng mga addicting drugs. Which is similar to the effect of refined sugar in our system. Sabi nga sa isang published article sa Healthline, sa mga pag-aaral, pinakita ng asukal ay na-stimulate yung reward processing center ng ating pong brain, na katulad ng recreational drug.
0: Mm-hmm.
2: At ito ay nagiging dahilan ng parehong behavioral and biological pattern, yung compare mo yung sugar at saka yung commonly drugs na inaabuso. Ano?
0: Mm-hmm.
2: So, paano minimimic ng sugar yung effect ng common addicting drugs? For means of dopamine release. Kasi pag mm-hmm. kumain tayo ng sugar, mapapansin natin yung mga taong stress, di ba?
0: Mm-hmm.
2: Kaya may tinatawag na stress eating.
0: Mm-hmm.
2: Commonly, ang tinatarget nila, tsokolate, mm-hmm. yung mga matatamis.
0: Yeah.
2: Kasi automatic yun ang hahanapin ng utak mo. Kasi yun yung nakasanayan niya, no? Pag kumain ka ng mga asukal, ano, matatamis, ina-activate niya yung sweet taste receptor na nagbabaha sa ating utak ng dopamine.
0: Mm-hmm.
2: Same thing with chemical messenger na link sa drugs katulad ng cocaine.
0: Mm-hmm.
2: Yan yung mga ganyan. Ano? Tolerance, over time, yung patuloy na pag-take ng sugar is na nakakasanayan na ng ating brain.
0: Mm-hmm.
2: Meaning, you're asking for more sugar to get the same feeling of pleasure na nararamdaman mo if you are taking sugar. Then, you will crave for it.
0: Mm-hmm.
2: Hanap-hanapin muna, sa totoo lang, ang pinakamahirap na iwasan na pagkain, hindi maalat.
0: Mm-hmm.
2: Asukal. Oh, marami na akong nakitang ganyan. Actually, meron akong isang dating mentor ko na talagang pinagbabawalan siya ng kanyang mga anak na kumain ng matamis.
0: Mm-hmm.
2: Tinatago nila lahat ng sugar kasi pag nag-crave siya, kakainin niya kahit asukal.
0: Mm-hmm.
2: Alam mo kung saan makukuha, tinago niya yung mga tsokolate, kung saan-saan, nakasiksik.
0: Mm-hmm.
2: So para ka ring ano, para kang addicted sa isang substance.
0: Mm-hmm.
2: So ang problema noon pag nagkaroon ka ng addiction or craving, nawawalan ka na ng control.
0: Mm-hmm.
2: You can do everything just to take it, ano? At ang pinaka worst doon yung withdrawal.
0: Mm-hmm.
2: Pag tinigil mo ang sugar, abruptly nagko-cause ito ng negative changes sa mood, sa physical yung unease, mm-hmm. di ba? Parang nami-mirror niya yung mild drug withdrawal.
0: Uh-huh.
2: Kaya nga, kinumpir nila ito sa epekto ng forbidden drugs, yung sugar uh-huh. effect sa katawan natin.
0: Grabe, ano? Uh-huh. Hindi natin namamalayan mga ka-wellness, ha? Kasi ang sugar, hindi naman namumonitor, Doc. Hindi naman natin yan siya, ano? Kumbaga, hindi kasi tulad siya ng mga prohibited drugs talaga na bawal na bawal.
2: At uhulihin ka talaga pag nakalagay sa saligang batasyon.
0: Uh-huh.
2: At isa pa, ang saan ka ba nakakita ng baby na gumagamit ng pinagbabawal na gamot?
0: Mm-hmm.
2: Di ba wala?
0: Wala.
2: Pero nakakita ka ng baby from pagiging baby niya, nagsusugar na siya.
0: Sugar na. Mm-hmm. Asukal na.
2: Yeah, that's how addicting and how mm-hmm. highly consumed ang sugar, mga ka-wellness.
0: So, kaya pala, talaga. Lalo na pag naaabuso ng husto, Doc.
2: Mm-hmm.
0: Ano, itong paggamit ng asukal, nakaka-addict din talaga, mga ka-wellness. Ha? O, lalo na yung palakain dyan ng mga babanggitin ko ba, Doc? Mga chocolate?
2: Okay.
0: Maraming kagaya. Mga ice cream, mga cakes na yan.
2: Yes.
0: Ako.
2: Hindi lang naman tayo nagsasabi niyan. Kaya nga sa Pilipinas, ang dami na nagpapanukala na itax yung mga matatamis na yan. Uh-huh. Di ba? Kasi nga, sa mga pag-aaral, ito talaga ang isa sa culprit ng common degenerative diseases mm-hmm. ngayon sa panahon natin.
0: Mm-hmm. Yan. Kaya nga mga ka-wellness, ha, mahalaga na maging aware po tayo dito. Nako. At mamaya pag-usapan natin, totoo ba na acidic ang asukal? Maraming tatanong yan. At ano ba yung worst kind of sugar? Sa ang mga pagkain ito meron? At ano yung epekto nito sa ating pangangatawan? Lalo pagka nasosobrahan at tayo at sa mahabang panahon ay na-overjuice natin ito pong asukal, mga ka-wellness. Yan po ang tatalakay natin sa pagkabalik ng
3: The Secret of Health. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support. At Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel. The Secret of Health. Healthy habits, healthy life. The Secret of Health. Health info.
0: Balik po tayo, mga ka-wellness, sa atin pong programa. Sa mga katanungan patungkol sa atin pong tinatalakay, ay pwede kayong mag-check sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Mga partner, balik tayo sa pinag-usapan natin patungkol sa sugar blues.
2: Mm-hmm.
0: Marami nagsasabi, Doc, kapag kumakain sila ng mga matamis o yung mga asukal ng mga pagkain, ay umaasim yung sikmura nila.
2: Mm-hmm.
0: Kaya sabi na iba, acidic daw ang asukal. Eh, totoo ba ito, Dr. Ron?
1: With regards sa acidity, ang asukal po, pag i-measure mo ang pH balance niya, is nasa 7. Mm-hmm. So that is, kumbaga, nasa baseline siya. So ibig sabihin, kung titingnan natin, hindi siya, ano, hindi siya acidic. Yet, kapag ka ang asukal ay na-intake natin, is meron siyang tinatawag natin acid effect sa katawan. Mm-hmm. Kaya mapapansin natin, the more you eat sugar, the more painful the body, nagkakaroon ng inflammation. Kasi yung asukal, na finiform ng bacteria into lactic acid. Mm-hmm. Diba? Pag nag-exercise tayo, tapos hindi mo nasundan ng exercise, ang tawag dun sa Cebuano, pamaol, yung mananakit yung katawan mo. Yun ay tinatawag na mga lactic acid. Mm-hmm. Kaya that is an acid form sa ating katawan. That is fuel, kasi doon ang nangyayari is pagkain yun siya ng mga bakterya. At itong mga bakterya na ito, nagpo-produce ng lactic acid sa katawan. And it causes tinatawag natin enamel erosion sa ating mga ngipin. Kaya mapapansin ninyo yung mga bata na mahilig kumain ng mga asukal, ang bilis mabulok ng kanilang mga ngipin. Kasi this bacterial acid naglo-lower ng pH sa ating yung sa ating buhanga. So hindi yung asukal, kung hindi yung bacteria na kung saan ang pagkain niya is yung
2: sugar.
1: Asukal. Mm-hmm. Yun ang nagpo-produce ng acids. At nagtatanggal ng mga minerals sa ating mga ngipin na nagko-cause ng tinatawag natin cavities. And hindi lamang sa ngipin yung nakaka-apekto. Naaapektuhan din yung tinatawag natin ating mga buto. Kasi in order for the body to neutralize acidity sa ating dugo, kailangan niya ng calcium in order to neutralize those acidity. Ang byproduct naman ng metabolism ng high amounts ng sugar, regular pathway ka produce ng mga byproducts katulad ng mineral depletion to process the sugary effect sa ating katawan, nagsi-shift yung ating katawan at kumukuha ng mga internal alkaline mineral sa ating katawan katulad ng calcium na nagmimula sa ating mga buto. Kaya the more that you eat sugar, the more na humihina yung ating buto. And of course, itong microbiome impact. Ang diet na mataas sa refined sugar ay nagpo-promote ng growth of acid-tolerant and harmful gut bacteria over doon sa beneficial ones. Ibig sabihin, kapag maasukal at matatamis yung mga pagkain natin, especially refined sugar, is yan po ang pagkain ng mga bad bacteria sa ating katawan at nagsishift ng overall internal balance ng ating katawan.
0: Mm-hmm. Take note mga ka-wellness, ang asukal hindi yan pare-pareho ha. Maraming klase-klase po ng sugar. Ano? O narito yung mga major kinds ng mga industrial sugars, yung mga granulated sugars na yung pinaka-common na nakikita natin derived from sugar cane or sugar beets na banggit kanina. Ano? Meron ding liquid sugar kung tawagin. Mm-hmm. Ano? Ito yung mga ano, extract mula sa iba't ibang mga plants, ano, fruits or herbs na pinagmumulan ng sugar or ng sweets, ano. Ito yung nababanggit natin, yung pangit talaga, ano, napaka pangit na klase ng asukal, yung high fructose corn syrup or HFCs, ano. At meron ding invert sugar, butler sugar, dextrose at saka maltodextrin. At yung mga industrial brown sugars, yan. Yung dito sa atin, common yan, ano? Na produce din from, kadalasan sa atin, sugar cane. Kasi marami tayong ano, plantations ng sugar cane. Pero marami na ngayon ng, ano, yung coconut sugar
1: na
0: ginagawa din nila.
1: Kasi nagiging aware na sila kung gaano yung worse ang epekto nitong ano nitong refined, especially yung white sugar sa ating katawan. At ang epekto nito sa ating katawan, first thing is weight gain. Sa mga gustong pumaya, tapos baka mamaya is kumakain kayo ng mga pagkain hindi nyo alam may hidden sugars pala. And also this causes type 2 diabetes and merong certain sugar na kung saan is it destroys your pancreas, yung tinatawag natin na maltodextrin. Yung maltodextrin na yon kapag pumasok sa ating katawan, it destroys, ang pinaka-target niya talaga isang beta cells, and it is very ano, mahirap sa katawan, especially sa ano, sa pancreas and saka sa liver to regenerate ng toxicity mula po sa tinatawag na maltodextrin. And this causes also heart disease. At alam nyo ba na yung tinatawag na fatty liver, isa sa pinagmumulan yan ay ang consumption natin ng sugar, especially na mga liquid sugar, mga ka-wellness.
0: Kaya yung iba, Doc Ron, nagtataka, hindi naman ako mahilig sa ano, hindi naman ako palainom, hindi naman ako palakain ng mga prito, mga minantikaan. bakit tumataas yung fatty liver, nagkakaroon ng fatty liver? Mm-hmm. Dahil pala doon.
1: Dahil diyan sa asukal, lalong-lalo na doon ngayon ang pinaka-common kasi, at isa kasi ito sa pinakamurang source ng asukal. And of course, mas madali mo siyang ihalo sa pagkain and it could be versatile kasi itong klase na asukal na ito. Is itong tinatawag natin na high fructose corn syrup. You could put it in any kind of food. At saka napakamura itong klase. At also, it is also the worst kind of sugar na meron na mas nabibili. Pangalawa, yung tinatawag natin itong maltose or nagiging maltodextrin na klase na sugar, ng asukal. Also, yung tinatawag natin na added sugars, kalimitan ng added sugars, nagmumula po yan doon sa mga white sugar or sa mga brown sugar na nanggagaling doon sa tubo. Saan ito nakikita? Yung tinatawag natin na hidden sugars. Mapapansin natin, baka kinakain natin, wala naman itong hindi naman usual na may asukal, pero pala merong mataas na asukal, at ito yung mga asukal na worst kind of sugar. Itong ketchup, barbecue sauce, mga jarred pasta, sauces, often sila yung may pinakamataas na tinatawag natin na hidden sugar. Sa mga beverage naman, o yung mga soft drinks ninyo, energy drinks, yung mga flavored coffee, lalong-lalo na yung liquid na nabibili natin sa mga tinatawag natin sa mga convenience store at mga inumin na may matatamis, yan po ay may hidden sugars. Also doon sa mga pagkain na sometimes iniisip natin na healthy, let's say for example yung granola bars para energy, or yung tinatawag natin na mga fit bar, may mataas din na sugar yun. Low fat yogurts, may mataas din na asukal. Supposedly kasi ang yogurt is hindi matamis. Ito ay maasim-asim. Pero pag nabibili ninyo na matamis na yogurt, ibig sabihin po yan may hidden sugars po yan. Oatmeals, kalimitan ay ginagamit ng nilalagyan ng corn syrup
0: para yung mga instant.
1: And also yung mga cornflakes. Di ba mapapansin nyo yung cornflakes, may mga cornflakes na matatamis.
0: Tama dong.
1: Tapos lalagyan mo lang siya ng milk para diretso kain. Kalimitan, meron po yung hidden sugars, mga ka-wellness.
0: At nabanggit mo yung mga yan, Doc. Maraming tatanong, Doc, how about yung yung kape nyo? Yung Santon Gold Coffee nyo, tsaka yung Santon Plus Coffee Mix nyo, matamis din ito, Doc. Ito ba, Doc, meron parehas ng mga sugar sa mga nabanggit natin kanina?
2: Yung Yes to Health Coffee ay talagang pinili natin yung sweetener. Mm-hmm. Ang ginagamit natin dyan, stevia glycoside. Ito yung nanggaling sa stevia. No? Ito yung pinakang sweet component ng stevia. Na ito ay zero calorie based on study, at ine-extract ito dun mismo sa halaman, sa dahon ng stevia. At ito ay matamis na hindi nagpapataas ng ating blood sugar level. So ang key benefit nito ng sweetener na ito, una, plant-based. Pangalawa, zero calorie. Ibig sabihin, hindi ito magdadagdag dun sa ating caloric intake. Oo. Alam naman natin, the more calorie na hindi natin nasusunog, meaning ito'y extra fat sa ating katawan. It can help blood sugar control kasi itong extract ng stevia ay tumutulong din na mas maayos na ma-process ng katawan yung ating glucose, at maging highly sensitive yung ating cell receptor sa insulin. At ginagamit din itong sweetener na to sa weight management kasi ang mga nagpapapayat kasi hindi naman sila happy na lagi na lang walang lasa,
1: walang matamis.
2: Oo, so it can help them to transition from table sugar to healthy sweetener. Sa dental health naman, hindi katulad ng regular sugar na ang stevia, although matamis po siya, ay hindi po ito nakakasira ng enamel ng ating ngipin, kaya safe ito sa ating mga ngipin. At ang kagandahan pa dito sa pag-aaral, ang stevia ay mayroong antioxidant properties. Sa madaling salita, matamis siya pero tumutulong sa proteksyon ng cells na ating katawan. At ang kagandahan po nito, sa mga pag-aaral, nakita ito na hindi nakakapag-enhance ng tinatawag na commonly reason why we have metabolic problem, yung tinatawag na insulin resistance. Kumbaga mas na-improve yung glucose tolerance ng katawan kasi we are using a sweetener na natural at hindi nakaka-apekto sa balance ng overall sugar ng ating sistema. Kaya pinili natin na sweetener yung stevia glycoside kasi ito ay alangan naman mag-ano tayo ng coffee na walang kalasa-lasa. Alam mo naman, ang tinatarget natin dito is for you to be convinced to shift to alternative na hindi nyo rin naman sasabihin na walang kwenta-kwenta naman yung kopi ng Yes to Health. Mapipilitan ka rin mag-cheat eh.
1: Magbalik.
2: Gagamit ka rin ng asukal. Asukalan mo rin. Mm-hmm. So yun po yung ginawa ng Yes to Health, which is actually napakagandang alternative para po sa inyo.
0: Mm-hmm. Yan po mga ka-wellness ha. Kaya sa mga nag-aalangan na sumubok ng atin pong mga healthy coffee, eh safe na safe kayo dito sa atin pong mga kape, mga ka-wellness ha. At napakasarap na, very beneficial pa sa atin pong pangangatawan. Kaya no worries yan ha, na makaka-apekto sa sugar level mo or if meron ka mga problema, ano, meron ka mga karamdaman in terms sa blood sugar level, ay walang ano to, walang epekto para sa inyo. Okay? Ayan mga ka-wellness, maraming salamat sa ano, mga infos na yan na napakinggan natin mula sa atin pong mga doc. At we hope ano, na ito ay nakapag-open ng atin pong kaisipan ano, patungkol sa mga sugar na ito na madalas eh, hindi natin namomonitor dahil yun nga, hindi naman pinagbabawal. Eh, nasa atin ng sarili, nasa ating kamay na kung paano natin kukontrolin yung paggamit ng mga asukal po na ito, mga kaibigan. Ha? Well, linawin natin sa lahat ng mga nakikinig na ang sugar, hindi naman talaga totally siya nakakasama sa ating pangangatawan.

0: very inflammatory, yes, and destructive talaga.
1: Sa ating mga highly processed.
0: Sa highly processed.
2: Sad to say, kasi kaya tinawag siyang hidden sugar. Hindi mo naman talaga, kung hindi ka aware, hindi mo naman makikilala yung kating
1: mo
2: label.
1: Hindi mo monitor
2: eh.
1: Yun, no?
2: Kating naman yung label, ang alam natin kasi mababasa natin sugar.
0: Sugar.
2: Eh, wala mas sugar dito. Wala.
0: HFC ang nilagay doon eh, maltodextrin.
2: Kaya tinatawag siyang hidden sugar kasi usually hindi siya nililabel as sugar.
0: Sugar.
1: Yan. Dapat maging mapagbantay po tayo dyan sa ganyan mga ka-wellness ha? Para sa atin pong own health. Okay? At sa mga kabayan, kung mayroon kayong mga katanungan ha? Patungkol sa ating pinag-uusapan, text nyo lang yan sa atin pong numero. At ipon sex line 0969-609-6545. So kabalik natin, itutugunan po natin ang inyo pong mga inquiries at sasagutin natin ng mga katanungan ng mga kabayan natin patungkol sa atin pong mga produkto, particularly sa Santone Plus Code. Diyan lang po kayong mga ka-wellness dahil magbabalik ang programang
3: The Secret of Health.
4: The Secret of Health. Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santone Plus Gold. Mabibili sa pinatablapit ko tingas sa inyong lugar.
5: Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng VisionX Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. VisionX Plus Soft Gel.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
7: Malinaw na Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tinidium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
8: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary. May taglay na maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo. Huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
9: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
10: The Secret, The Secret. The pimp.

0: isa. Balik po tayo mga ka-wellness, mga katropa, sa ating pong programa. Sa iyo mga katanungan ha, huwag po mahihang magtanong. Text lang yan sa ating pong numero. At ipon sex line 0969-609-6545. Ilagay niyo pong pangalan at kung saan lugar po kayo located.
1: Ang The Secret of Health ay handog po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold ay may pinagsama-samang mga powerful content gaya po ng mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sa ilang mga ka-wellness ay natural. Mga standardized extract ng mga powerful herb. Kaya po highly absorbable sa ating pangangatawan at higit sa lahat wala pong side effects. Ha? Kaya sa mga gusto pong sumubok dito ay puntahan natin po mga leading drug stores. Gaya po ng Merkel Drug, Watson's, TGP, Southstar Drug, Generica Drug at yun na rin sa ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy ay pwede mo ma-avail ang ating pong mga produkto. Pwede rin kayong order sa ating pong online shopping store sa Shopee.

0: Yes to Health 2011. Dok, patingin ko lang lahat ng mga avid listeners natin, lahat po ng mga nakikinig ngayon sa atin pong programa. Ayan, malusog na pakikinig sa inyo pong lahat, ha? O, sa mga lugar na kung saan ano pa rin, nalasa ang ulan. At yung iba, dok, mayroong pa rin pagtaas ng baha sa kanilang lugar. Nako, ingat-ingat po mga ka-wellness, ha? Huwag kalimutan, uminom ng ng Ultimate Trio natin. Para sa mga ganito mong pagkakataon, meron tayong panangga, ha, sa mga karamdaman, iba't ibang mga sakit, especially yung mga infections na pwede nating makuha.
1: Ngayon, dumarami na ang bilang ng mga na-hospital dahilan sa leptospirosis. Kaya kinakailangang maingat po tayo, tandaan po natin para maiwasan yung mga infection na yan, huwag lulusong sa baha. Kung kayang iwasan, kung meron po kayong mga skin lesions, may mga sugat, at may mga gasgas sa inyong mga balat na pwedeng pasukan po nitong leptospirosis. Alam naman natin na ito ay talagang nakamamatay. Minsan hindi mo mamamalayan, akala mo regular lang na lagnat. Pero yung pala
2: leptospirosis na virus.
1: Oo, kaya ito ay isang alarming na sitwasyon sa lugar, kasi sa mga party ho dyan sa Bulacan area, Pampanga, Tarlac,
2: Metro Manila.
1: Although sa Metro Manila hindi nagstay ang baha. Pero doon sa mga Bulacan, party ng Bulacan,
2: Pampanga yan palagi.
1: Oo, yan Zambales, balita ko
2: hindi pa din nahupa.
1: Yung ibang lugar dyan, buwan na. Hindi pa humupa
2: yung baha.
1: Mahirap na, no?
2: Ingat po kayo mga ka-wellness. And of course, kapag may binigay po sa inyong reseta ang doktor, inumin po ninyo. At especially yung mga antibacterial, antiviral na binibigay. At isa sa pinakamaganda na complement dyan is yung premium D3 natin, Dok. Kasi yun, ang premium D3 natin is lalo niyang pinapalakas ang potency ng mga antibacterial and antiviral effect ng binigay na sa inyo ng doktor, para po makaiwas kayo sa tinatawag na pagkakaroon ng infection ng tinatawag natin leptospirosis. Spirosis, mga ka-wellness.
1: At isama mo yan dun sa ating Santon Plus Gold bilang source ng antioxidant at vitamin C, which is ang vitamin C, kaya nga tinatawag siya na parang gwardiya ng katawan, kasi ito ay it really works with our immune system.
2: Yes.
1: O, kaya ang kagandahan ng mga produkto ng Yes to Health, meron tayong tatlo na pangunahing pwede nating inumin, yung Santon Plus Gold, yung ating Santon Vitsi, at saka yung Premium D3, tinatawag nating Ultimate Trio. Kaya yan po, kung meron kayong access, makabili ho sa mga butika o kaya sa online, itry nyo na ho yan. Kung sa tingin nyo kayo sakitin at lagi hong sensitibo sa pagbabago ng panahon, at hindi lang yan, baka meron na kayong iniintang mga sakit-sakit niyan, mga high blood, diabetes, at mga rayo-rayoma.
0: Iyan, ha? At sa mga yung mga nalusong ng bahang tubig, meron tayong Santon Plus Herbal Oil. Bago at pagkatapos lumusong sa tubig baha, mag-apply ng Santon Plus Herbal Oil natin. Tapos yung Santon Plus Herbal Soap natin, pwede rin gamitin yan pang linis. Lalo na pagka meron kayong mga
2: sugat-sugat.
0: Mas mainam nga, huwag nang talaga na lumusong. Sa baha.
2: Kaya naman, is magbota kayo. Yan, para hindi papasok ng tubig.
0: Mahirap na kasi, mahirap ang pagsapalaran. Pero kung yun nga, talagang emergency, ura-urada, kinakailangan mo talagang lumusong, meron tayo niyan, na pwede niyong gamitin kahit papaano, maselyuhan yung mga sugat po doon at mabigyan ng proteksyon laban sa mga mikrobyo at bakterya po na iyan, mga ka-wellness. Mabibili po yan sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar.
3: The secret of health. Magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya. Gumalaw araw-araw. Uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
0: Live Advice po na tayo, mga ka-wellness. Mga partner, mayroon po nag-text dito sa atin. Dok, pwede po bang mag-take ng premium D3 nyo kahit i-add ko sa aking mga multivitamins at mga iniinom ko ng mga suplemento?
2: Pagka premium D3, walang problema, kasi ang kagandahan si premium D3 is mas pinapalakas nito ang immune system, and of course yung benepisyo, antiviral and antibacterial properties. Of course, D3 na nagpa-tumutulong sa tumutulong na magamit yung mga extra calcium, especially yung mga calcium na nasa dugo po natin. Kapag yung mga calcium na yun ay hindi nadala kung saan dapat siya dalhin, nagiging bara po yun sa ugat natin. Kaya nakakatulong po ang premium D3. D3, especially din doon sa mga ano may problema sa diabetes. Kapag mayroon kayong insulin resistance, ang ano po ang MCT na meron po sa ating ano sa premium D3 po natin ay tumutulong na maging sensitive sa insulin. Ang insulin yung mga insulin receptors natin maging sensitive para magamit ng cellular yung mga sugar sa ating dugo at hindi tumaas yung blood sugar level natin. Kaya taking it with your supplements and also doon sa mga vitamins and also doon sa mga iniinom po ninyo na mga gamot ay wala pong problema. Pagka synthetic naman, hindi po, yun lang ang pag-inom is hindi nyo pwedeng isabay. Kailangan meron siya pagitan, isa o dalawang oras, mauna o mahuli doon sa mga synthetic na mga gamot po na iniinom po ninyo ang pang-inom ng premium D3.
0: Mm-hmm. So pwede nyo i-combine, ano, pwede nyo i-partner sa mga medications ninyo, especially yung Ultimate Trio natin. Wala kasi siyang contraindication. Mm-hmm. Doon sa mga medications mo or mga multivitamins, walang problema kung ipapartner po ninyo mga kaibigan, ano? Kasi yun nga, yun ang kagandahan mga partner sa ano, no? Mga supplemento, especially mga standardized extract na mga supplements natin, eh hindi siya nakikipagkontrahan doon sa mga gamot na iniinom niyo. In fact, ay may ginagampanan siya, ano, na mga trabaho niya sa loob ng pangangatawan natin na labas doon sa mga tungkulin ng mga gamot na iniinom po ninyo, ano? Kumbaga, ang tawag mo dyan, Doc, eh, ano eh, yung, ano nga yung term mo dyan, Doc Algy?
1: Synergistic.
0: Yan, oo. Sa mga suplemento.
1: Saka ito ay tawag dun is complementary.
2: Yun. Complementary supplements. Yeah.
1: Kapag tinawag na complementary, hindi siya nagkokontrahan, kundi tumutulong siya sa isa't isa. So, kumbaga, for example, yung antibiotic. So, paano nakakatulong ang supplements antibiotic? By giving, by empowering our immune system. Oo, na alam naman natin na ang infection, kaya yan ay lumalala kasi mismong yung immune system natin nagiging mahina.
0: Na-overpower.
1: Na-overpower. So, pagdating naman doon sa mga hypertension, mga diabetes, ang ginagawa naman ng supplement, eh, yung cause ng pagtaas ng sugar at saka ng hypertension ang tinatarget naman. Which is yung synthetic medicine naman na maintenance, tinatarget naman niya dalawang bagay. Either pinapaliit niya yung, ano, yung blood thinning effect or binubukan niya yung blood vessel mo.
0: No.
1: Well, ang ginagawa naman ng supplement and nutrients, una, pinatitibay niya yung daluyan ng dugo para hindi maging brittle. Pangalawa, tinutulungan niya na maayos yung metabolismo ng mga commonly nagpapabara at nagpapahina sa daloy ng dugo. So yun yung tinatawag na complementary action ng mga supplementation. Kaya wala ko nakikitang kontrahan sa dalawa. Nagtutulungan ito for common goal na ma-achieve natin yung ultimate health natin. Kaya lang ang tanong kailan ba natin ito pagsasabayin? O kasi yung nutrition and maintenance medication, nung una sinasabi nila na hindi ka pwede mag-herbal pag nag-maintenance ka. Ganun yung common mentality, pero ngayon iba na. Nakikita na ng mga doctors ngayon ang importance ng nutrition sa overall health ng isang tao. Mapa-preventive man yan or mapa-treatment. Mahalaga ang tamang nutrition.
0: So yun na sa mga kababayan natin dyan. Well, para sa akin, mga partner, ano? Sa akin lang, ha? Para sa akin. Ang trabaho ng mga suplemento is more than just a medicine sa ating pangangatawan eh. Dahil sa very broad ng ano niya ng work niya, ang tungkulin niya na ibinibigay sa katawan po natin, even though hindi siya specifically para sa iba't ibang mga karamdaman, pero yung range of ano niya effect benefits niya sa katawan natin, yung benefits niya, napakalawak. Ano, hindi mo siya ano, hindi mo siya malilimitahan sa isang ano lang,
2: holistic kasi ano yan,
0: kumbaga inom ka ng suplemento o dito lang, para dito lang to, para sa puso lang, para sa atay lang, hindi eh. Kasi katawan nga natin, tulad ng laging nababanggit ni Doc Algy, very mataas yung intellect ng ating katawan. Na pag binigyan mo yan siya ng tools, binigyan mo yan siya ng mga kagamitan na para sa ikakabuti niya, ikakalakas niya, gagamitin niya yan kung saan niya pwedeng gamitin yon.
1: Kasi ang katawan natin was created, if you believe that we are created by a higher power, which is God, ang katawan natin inilikha ng Diyos na merong ability to self-cleanse, self-repair, self-maintain, and kaya niyang ipagtanggol yung kanyang sarili by means of our immune system. But the problem is, minsan tayo mga tao kasi, simple lang naman sana ang gagawin natin eh. Supplyan lang naman siya ng materials. Diba? Materials, like tamang tubig, kaya nga may tinatawag na loss of health. Ang problema, pag nalabag natin alinman dun, hihina yung sarili nating ability. So, magde-decline. So, doon tayo mga ngailangan ngayon ng gamot.
0: Oo.
1: Oo, na na binibigay natin mga doktor. Mm-hmm. Kasi mga gamot kasi na synthetic medicine, yun ay mga targeted medication. Mm-hmm. Hindi mo siya pwedeng, for example, yung para sa hypertension, hindi mo siya pwedeng gamitin sa ibang sakit. Mm-hmm. Which is nutrition, malawak. Tama yung sinasabi ni Doc Misael na katawan mo na ang bahala kung saan niya gagamitin.
2: Yes.
1: Just provide it and the body will utilize it kung saan man pwede.
2: The very evidence, Doc, na ang katawan natin is kaya niya mismong magtrabaho kapag nasa right condition siya.
1: Yes.
2: Kapag nasugatan kayo, pagka healthy yung katawan, kahit wala kayong gagawin, it would heal itself. And of course, kapag, let's say for example, makikita natin yung iba inuubo. Pero ikaw mismo, pagka malakas yung resistensya mo, bakit hindi agad nahahawaan ng ubo kahit na hindi natin nakikita yung mga bacteria and viruses na lalanghap natin, the body could able to neutralize it as long as the body is healthy.
1: Yes.
2: And that is the reason why taking that supplements, kasi nga as we have palagi na nating i-mention ito, yung nutritional gap, this affects our overall health. Kapag nagtitake tayo ng supplementation, of course it greatly benefit our body to defend itself from viruses and bacteria and could be able to repair itself, magkukuha doon sa mga sustansya na pinapasok natin at siyang ginagamit upang palakasin pa and at the same time pagalingin yung mga karamdaman natin.
0: Ayan, okay. Ito, meron nagtanong din na isa sa mga listeners natin. Doc, okay ba na araw-arawin ang tubig ng buko? Hindi ba ito makakaapekto kung ako po ay diabetic or meron diabetes? Salamat po.
1: Ayan, sagutin ko yan. Pwede. Mm-hmm. Pwede. Ang hindi lang pwede sa buko pag sobra.
0: Ayan.
1: Kasi ang buko, pag ginawa mo siyang everyday consumption, meron ka na agad load ng mga electrolytes.
2: Yes.
1: Kasi ang sabaw ng buko, mga ka-wellness, yan ang pinakamalapit na natural isotonic solution sa katawan.
0: Mm-hmm.
1: Kung i-compare mo daw yan sa ating blood plasma, is napakalapit ng kanyang composition sa blood plasma natin. In fact, noong unang panahon, ito'y kwento ng mga sinauna, noong panahon ng gera, na ang IV fluid ay masyadong malayo sa
2: supply.
1: Mm-hmm. Mahirap. So, they find a way na yung very young coconut ay ginagamit nilang alternative sa IV. Pero hindi nyo pwedeng gawin ngayon yan. Hindi naman gera. Ang dami ng IV fluid . Kumbaga, yun yung kwento. Doon na establish yung basic fact na ang buko, water, ay napakalapit sa ating tubig ng katawan.
2: Mm-hmm.
1: Kumbaga yung mga minerals na commonly we call that mga tinatawag na electrolytes. Marami doon. Ang hindi lang pwede kasi sa buko, yung sobra. Kaya ako, may tinatawag akong bucolysis. Na ini-encourage ko yung mga pasyente natin na in the morning or every day, you need to take at least one buko per day for 1 week to 2 weeks.
2: Mm-hmm.
1: Kasi hindi naman possibly din na every day mong iinumin yung buko . Hindi yan na... maliba na lang siguro kung meron ka sariling nyug.
2: May kanyugan.
1: Pero kung minimally, sasabihin mong pwede bang mag-take everyday kahit walang glass everyday, wala pong problema dun.
2: Mm-hmm.
1: Oo. Ngayon, ang nagkakaroon lang ng problema yan kapag meron ka ng kidney problem.
2: Mm-hmm.
1: Oo. Kasi pag may kidney problem ka, even plain water ka, may problema. Oo. How much more yung medyo marami kasi minerals ang buko juice. Kaya, ang masasabi ko lang, if your kidney is normal, you don't need to worry. Pwede po yan everyday.
0: Oo. Siguro inaalala niya, Doc, dahil yung sabaw ng buko matamis-tamis din.
1: Hindi naman ang sabaw naman ng buko, the body can handle that.
0: Tsaka napakababa po ng glycemic index ng sabaw ng buko. Very low. Na hindi siya nakaka-apekto dun sa overall glycemic ng pangangatawan po natin.
1: Sa pag-diabetic naman, hindi ibig sabihin hindi ka pwede mag-take ng sugar. Mali yun.
0: Tama. Oh.
1: Ang pag-diabetic lang, you need to choose what kind of sugar.
2: Yung sources niya.
1: Kaya nga may tinatawag na glycemic index . Usually, we need to select yung mga low glycemic sugar sources katulad halimaw ng honey.
0: Pag-diabetic
1: ka, you can eat honey. Low glycemic, ibig sabihin yun yung ang glycemic index kasi yan yung nagdi-determine gaano siya kabilis i-absorb ng ating
0: katawan,
1: ng dugo. Pag high glycemic yan, pag take mo like yung white sugar or refined sugar, diretso yan.
2: Spike
1: yung sugar mo, then magkakaroon din ng sugar crash na tinatawag ng mabilisan. Pero sa mga buko juice, wag lang haluan ng syrup.
0: Wag lang haluan ng gatas.
1: Yung mabibili natin dyan sa mga tabi-tabi, minsan sasabihin,
0: pure
1: juice. Pag tikim mo,
2: sobrang tabis.
0: Purong asukan.
1: Ba't ganito to? Parang sa Thailand.
2: Yes.
1: Diba sarap ng buko juice ng Thailand? Sabi ko, paano kaya nila ginawa yun? Dinubuksan nila yung buko. Pag lasa mo, lasang pandan eh. Masarap eh. Walang. Tanong
0: ibang variety yung ano nila.
1: Siguro, ibang variety.
2: Ano, meron silang ano, may nakita ako na kanilang sinisilaban. At saka nag-i-infuse mismo yung ano, yung aroma doon sa ano, doon sa buko.
1: Saka sabi nila, iba talaga yung variety.
0: Variety ng buko. Nila.
1: Kung natural po, wala ko kayong dapat ipag-worry. Ang advice ko lang sa inyo, wag sobra. Kung hindi ka na umiinom ng tubig, puro buko juice lang, hindi ako agree doon.
2: Hindi naman maganda 'yon kasi hindi naman pwedeng i-replace ng kahit anong ano beverage yung ano yung tubig. And kapag ka may ano, may kidney problem, as much as possible pag iinom po kayo, paunti-unti lang, paunti-unti para ma-absorb ng katawan, para hindi malunod yung kidney po ninyo.
0: 'Yon ha. Okay. Now, Doc, last na ano, last na inquiry. Doc, ano po ang sintomas pagka namamanhid at tinutusok-tusok ang talampakan? Sign na ba ito na mayroon po akong diabetic? Salamat po.
1: Ayan, hindi po naman ibig sabihin tinutusok-tusok may diabetes na kayo. Eh, kahit yung mga pag may neuropathy kayo, ibig sabihin nasira yung nerve, may ipit yung nerve, may sciatic nerve kayo na problem, pwede ka makaramdam ng ganyan. Pero to be sure, you need to ano, go to your doctor. Pa-check up kayo.
0: Konsulta po.
1: Oo. Kasi hindi naman na ibig sabihin ay meron pamamanhi, diabetic na kagad. Marami kasing reason para ano, para magkaroon ng ganyang pakiramdam. Tawag diyan paresthesia. Neuropathy, nerve ang nagkakaproblema sa circulation.
0: So mas maganda makapagpatingin para makita kung ano yung ma-pinpoint kumbaga, kung ano yung pinakadahilan ng ganyan pong mga symptoms, okay? Paano po mga partner? Nako, napakabilis ng oras natin. Baka may pahawal po kayong mensahe sa ating mga tagapakinig.
2: Ayan po mga ka-wellness ha. Maging aware po tayo sa mga sources ng sugar at ano yung mga may hidden sugar. As much as possible ay iwasan po natin. And also, limitahan natin ang paggamit. And of course, hanapin niyo po kung gusto po ninyong gumamit yung replacement na kung saan is healthier as possible na mga klase ng asukal ng sources po na iyan. And of course, huwag po mamroblema kapag ka nagtitake po kayo ng Santon Gold Coffee Mix, Stevial Glycosides po yan, hindi po nakakapagpataas ng blood sugar and of course pwede sa may hypertension and may diabetes. At sabay po ninyo sa inyong healthy lifestyle ang ating ultimate trio, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C and Premium D3 para makaiwas po sa karamdaman at palagi pong malakas ang ating pangangatawan.
1: Ayan, mga katropa, mga ka-wellness, magkita-kita o magkarinigan tayo muli tomorrow, same time, same station. At sana po'y nakapagdala kami ng makabuluhang talakayan na makakatulong sa ating pagpapalusog, pagpapalakas at pag-iwas sa karamdaman. Doc Algie po ito mula sa Yes to Health. Magandang hapon po sa inyong lahat.
0: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa mga listeners natin, mga avid listeners ng atin pong programa The Secret of Health. Ngayon na rin sa lahat po ng tumatangkilik ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Hanggang sa mga susunod po na kabanata ng ating pong programa, magkarinig po tayo at magkasama-sama. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
4: The Secret of Health.
3: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang araw. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakamit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Exciting!
6: Santon Plus Gold.
7: Ako si Morito. Ano namamaga ang aking atay?
8: Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Santon Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay.
9: Maraming salamat sa Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold.
10: Mas pinalakas, pinagaling,
6: pinahusay.
10: Santon Plus Gold.
6: Mabibili sa mga butika.
11: Mas pinalakas, mas pinang vitamin C. Santon Vitamin C. 66 sa lakas, puro at natural. Santon Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santon Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
12: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix. Peace.
12: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Sakit ng katawan?
5: Mag Santon Plus Herbal Oil.
13: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
4: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
14: Edgar, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang akong likod.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Amelia. Ipay-dipagig ko sa mabatean kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko.

0: Pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pili sa mga butika.
2: Exciting!

0: magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansad Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na sa ginpadako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansad Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 02 93 series of 2026. Drink responsibly.
1: Hala, ka exciting!

0: Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: pa. Mabibili sa mga butika. Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, kapuya, uy. Bilar ko gabi eh.
5: Naunsa di ay ka?
4: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
5: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
4: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
5: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na kuan ang turbo.
4: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o klabuwaska. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Si Michelle Nagali, isa ka

0: Strong pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Hala, ka-exciting!
2: Daw pareho lang nga nagakaon kasangutan kag prutas sa pag-inom sang Evergreen Herbal Capsule sa sustansya kumpleto. Pito ang sangkap: turmeric, malunggay, saluyot, ambalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Katimbang mo sa ikaayong lawas kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Dr. Spin Hiko, FDA approved. Mabakal sa mga butika.
3: Mga katupa.

0: Exciting, bro!
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is

0: available in your leading drug stores. Vision Next, marami na ang natulungan.
1: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionex Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionex Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
0: Visionex. Epektibo, subukan mo rin. Visionex Plus, mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
0: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!

0: Strong pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Please, sumabot ka.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: XFM.

0: Sampled Gold Live Testimony.
1: Ako balik si Niloan Laguna. Laging nga CD sa haring gabi. Matari, sumubok din ng Sampled Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Talaga po nga napakagaling ng Sampled Gold.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Sampled Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako nga pala si Herina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Sampled Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking pagihi. Subukan nyo rin ang Sampled Vitamin C.
2: Sampled Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
0: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sampled kag Vitamin D3.
4: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang ina. Amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pigos ang ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako ng bugtaw. Bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sampled kag Vitamin D3 ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3 Coffee Mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Sampled Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sampled Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Sampled Gold Herbal Tea.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain. Ako si Sarah sa aking kutipan ni Lilo.
8: Sa

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Exciting! Madamong nga balati anon ang nabuligan sang duha ka produkto ni Doc Crispin Hico. Ang Evergreen Herbal Capsule nga pito ang sangkap, turmeric, malunggay, saluyon, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C ang katimbang mo sa ikaayong lawas. Kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin, may kape ka na, protektado ka pa. FDA approved. Mabakal sa mga butika.
2: X F

0: Mga katrupa, exciting!
1: The Secrets of Health.
2: Kaabala kinahanglanon gid naton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton siningalawas. Gana siling bla nga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no? Kung pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order, ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. Now, that's why kina-recommend na ton. Pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
3: Gusto mo ba ng pinaka-

0: kun hindi naton dinhi mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuuna nato ng mga makalamay, ginuuna nato ng carbohydrates, ginuuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduced ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi saktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod ganin mo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masadyas na konsen sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarinla inyo baratian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas. Sunthone Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthone Vitamin C. Try nyo bala, i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secrets of Health.
0: Gina-encourage gid naton ano nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gid kita sini ang may suplemento.
2: The Secrets of Health.
0: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthone Plus Coffee Mix, a Sunthone Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagid ang ilas rin nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan niya nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinagi sa glutathione, pinagi sa collagen nga sangkap sining Sunthone Gold a Coffee Mix may benepisyo sa aton sining nga tulaan, sa aton sining mga joints, sa aton sining cartilage, sa aton sining nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sining nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin nga mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kagiban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secrets of Health.
3: Sunthone Gold Live Testimony.
4: Lin anyo sa po, 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung paa ko laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Sunthone Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Sunthone Plus Gold.
5: Sunthone Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sunthone Coffee Mix. Si halos isang tasa ng mainit na tubig, ginumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sunthone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sunthone Coffee Mix. Sarap!
6: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-sin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
9: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver.

0: walang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buti ka. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Exciting!
2: Exciting!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: So ni Dilyane ba po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika
2: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C. Pipili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: XFM 103.9.
2: Mga katupa, exciting!
1: XFM 103.9.
3: XFM News.
4: Kikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapanguna nga balita. Formal na nga nagpungko bilang bagong tagpamuno sa Police Regional Office Negros Island Region o kung PRO-NIR si Police Brigadier General Rudencindo Riales. Ginpatigayo ng turnover of command ceremony subunga Lunes, Setyembre 7 sa Camp General Rafael Crame sa siyudad San Quezon. Miyembro sa Riales ang Philippine National Academy Class of 1996 kaagapay kaysa idalom sa pagpamuno sini magapabilin nga magatutok sa pagtapna sa kriminalidad ang PRO-NIR. Kung madumduman, gintalusan ni Police Brigadier General Riales si Police Brigadier General Romano Cardinio na sa karon nagapungko o kon magapungko man ng Regional Director sa Police Regional Office 8. Tagi na ang balita sa 103.9 XFM. Bacolod pala nakit sa kalawasan magamit sa Santo Plus Herbal Oil para sa nag-uugyon ng Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
3: XFM News.
1: XFM 103.9.
5: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
6: Luzon,
5: Visayas,
7: XFM Cebu,
8: XFM Bacolod,
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupo si Mami G. Extra Drive on XFM.

are planning to travel around the world, kinahanglan baskog kagid yan, no? Hindi lamang ang imong immunity, kundi pati na ang imong power. Kumbaga, daw ka ano na naman, superhero. Well, dapat gid excited na iba, no? Kay mga ginaplano naman nila nga maghampang sang pickleball. Baka damo na sa mga naga, ay, nanuto na pindot ko. Naga, kakadlaw gid si Bebe. Well, damo nagaplano and damo na ang nagatuhaw, ano? Nga mga pickleball, nga mga lugar. Nga kung sa diin, dira sila nagahampang. In fact, ano, sa subong niya, kadamo naging sa aktibo, sa sports, na ginatawag, hindi lang sa tennis, kundi pati sa pickleball, sa basketball. Oh, tabasa tanan nga may ball. Bubudlay galiya ya lagson niya or budlay hampangon ang money kay wala sa isang ball. Pero kung ikaw magadaog sa ball, sigurado gi ko nga jackpot ka. Anyway, for those who are planning, sa sini pa lang yung hapon, excited na sila, ginatipo-tipo na, or gina-arrange, or gina-organize na nila ang ilang mga kinahanglanon sa paghampang sa pickleball. O rin sekreto nila, especially sa mga kalalakinan, ano? Dapat, when you are in a game, strong ka and confident. So, dapat na mag-take ka man sa Turbo Dietary Food Supplement for Men, formulated enough with maca and clavawaska para mabuligan ka suporta sa imong aktibong klase sa lifestyle and of course male vitality. Para masuportahan ang energy and stamina for your daily activities, kung healthy ang imong blood circulation, you won't feel any pain. Diba? Kung isa kabudlay mag-iyos, limo, ay kasakit sa ako nilikod, ay kasakit sa ako nga batiis. O, kaya ang imong circulation sa blood, hindi na manami. Okay? So, dapat nga mag-take ang ato niyang Turbo Dietary Supplement for Men. At sa mga biyahe, padulong sa ilang mga pickleball grounds, halong-halong lang dira. And, syempre, dapat kaupod maninyo ang extra drive.

DJE. Hindi din niya matapos-tapos sa lata niya ng programa kung wala kita sa mangyayatag sa inyo. Para madugangan na naman ang ato niyang mga ihibalong. And syempre, magana ang ato niyang body because of the music that we play para lamang sa inyo. Patunugin na nila, samtang kamo ang magabiyahe, especially sa ato niyang mga katropa nga drivers sa modernized jeepneys, sa mga buses, sa traditional jeepneys, e-trikes, e-bikes, and even taxis. By the way, si Nanay Anugali, Nanay Esme, thank you gid kay always sa nakapamati sa linya kuno kahapon. Nag-enjoy gid siya sa mga musika naton or mga ambahanon. Gagin play basta Sunday edition sa ata niya nga programa. Programa nga ano ah, Classic Rewind and of course ang OPM Classics. Sige ah, subog naman niya, no? Sabay-sabay kita sa mga biyahe. Padulong sa kundiin man, padulong or pakato ang atong mga katropa to enjoy life. Basta tutok lang sa 103.9 XFM Bacolod. Extra

0: Cold Plus Cold.
1: Ako si Weng, matagal ko nang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang napakasakit. Pero pag take ko ng Santon Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
2: Mabili sa mga butika.
0: Santon Plus Coffee Mate.

0: Sumabot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sin kaila diligid.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya oy, bilang ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok, dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan, exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako ana. Nakadugog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver. Upon tubig sa nawad na ako pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom sa Sister Pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
10: Mga katupa, excited!

0: 9568. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Isa na naman ka mabinungahon kag mapuslanon nga adlaw ang akon ginahandom para sa akon tagpalamati. Welcome sa palatuntunan, edukasyon sa igayong lawas. Ari naman kita karon sa pagtalakay sang isa na naman ka kumon nga kondisyon nga nagahatag kasakit kag pagpalahabok-habok sa aton sining mga kasukasuhan ukon mga joints. Natandaan ko pa sa mga nagliligad nga mga binulan nakatalakay kita sang kondisyon angot sa arthritis. Ang arthritis gali duwa ini ka klase. Osteoarthritis, kung sa din isa ka degenerative joint condition nga masakit, gahabok, kapalanig a, kagapektado nga aton sa nga day-to-day activity.
2: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
1: Sa aton kumon nga lingwahe, awat giniya katama. Ang isa, muning rheumatoid arthritis, chronic disease, but sa lingon dugay na niya. Dugay na pala nga ginasufrir. Naga pala nga bukabok sa kalawasan, kag present usually sa joints. Damo galing eh, may mga other types pagid, no? Amo na yung ankylosing spondylitis, natalakay ta naman eh. Kung ano man nga mga arthritis, basta arthritis, amo na itong istoryahan. Kag kung paano natin inimalikawan, kag paano natin mapaganagan, o kung makontrol. Correct me if I'm wrong, pero nakabasa ako once an article nga wala puno bulong ni. Isa man ako sa biktima, kag isa man ako sa may arthritis. Shadow pa katemprano, tani ni ngay bulgar ko, nga nakabulig sa ako ng mong evergreen herbal capsule nga may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya with grass, barley grass, kag vitamin C. Kag lately, ining evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. Kadamo pagid sa mga kondisyon nga related sa arthritis, not to mention them. Pero pati kayo sa hindi, pati kabataan, igo ni. Mapabarak kita na sa mga simptoma. Joint pain, tenderness sa mga joints, stiffness mga joints, pagpalaniga, inflammation, palangabukabok sa palibot sang joints. Siyempre, limitadong pangulag. 1, 2, 1, 2. Right? Left, right. Stop. Naga palang init kag mapula ang mga panit sa my joints na bit. Kung bulong inyo sinigin na pamangkot, hindi ko na pwede mahatag. Pamangkot ka mo sa pharmacy, hindi ka na ipangayo. Kamorisita sa inyo sinigin na doktor. Ang akon niya kung paano ma-prevent. Pagi sa pag-inom, kagpagamit sa mga produkto ni Dr. Spinhico. Anong mabulig sa evergreen herbal capsule? Nga may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C.
2: Evergreen herbal capsules.
1: Kag ang evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Istorya natin kung paano ini-control kag i-manage ining uric acid. Dili kitanay sa mangustin nga rich in vitamin C nga may analgesic nga nagapaganhagan sa sakit kag anti-inflammatory properties agud malikawan ang arthritis. Ang turmeric nga ra sa evergreen herbal capsule at the same time sa evergreen coffee mix nga may natural anti-inflammatory. May isa ka compound ginatawag nga curcumin nga potent anti-inflammatory agent. Ginapunggan niya ang mga principal protein na makakos ang inflammation, pati na ang aktividades ng iban ng mga inflammatory chemicals. Kag may property man ini bilang painkiller. Ang balunggay nga raman sa evergreen coffee mix kag sa evergreen herbal capsule. Proven as sad to pag sunod sa pagtuon makapaayos ang rheumatism. Makita man sa pagtuon nga ang balunggay o kun moringa makapaganhagan sang sakit sa joints kag makapaganhagan man sang pag-build up sang uric acid. Ang ampalaya kara sa evergreen herbal capsule, good source of nutrients like fiber kag folate, may vitamin A, vitamin C, kag ini naga-prevent man sang gout. Ang wheatgrass, rich in vitamin C kag naga-promote ini sang healthy bones and healing injuries. Balikan tatugali ang balunggay, may phosphorus na sagali kag calcium mo kag nagapabakod sang aton sining mga tulaan. Tayan ko lang malipatan ba. Ang barley grass may antioxidant activity. May abilidad ini nga magkadi, kagis, kagmangtasak sa mga free radicals. Nagapatigayon man ini sa pag-produce sang pro-inflammatory cytokines nga instrumento sa pagpaganagan sang rheumatoid, synovitis, arthritis, kagaw. Since bastante sa vitamin C ang mga produkto, ang study nagapamatuod nga ini makaprevent gid sang gout, sa kasahi sang arthritis. So testimony ko, sumugod nga nagamit ako sang evergreen herbal capsule. Ah, kapag gusto, nakukaon baboy, mani, talaba, kasayan. lukos nga daw wala ako nagabatsyag. Nga naga pala nakit ang mga joints sa tion nga matabatsyag ako sakit. Red flag na na, untat ako na dayang kaon.
2: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
3: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Dr. Crispin Hico sa 0926-555-4150.
2: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
4: Kuman karisko sa sentro.
5: Come sa Bullseye.
6: Department of Agriculture. Kamusta ka?
7: Ayong hapon.
8: 103.9 XFM. Extra Drive with Mommy G on XFM.

0: Selena Gomez right there with the same old love. I'm so sick with the same old love. Ina nga linya yaya, babatsyagan mo lang or mahambal mo kung kaagi ka na fall in love. Okay, so with regards to that, aton anay ipamangko sa atin yung mga katropa, no? May gin po si Mommy G para sa atin yung extra drive. Next time, you know, question para sa sininga hapon. Let's talk about love. Kaagi ka na bala katropa nga na fall in love. Tina dumduman mo pa ayan ang feeling sa first time mo nga naghigugma. Ano ba lang ina ang imo nga nabatsyagan? Share mo diri ha kay Lawaguntang. Inyo nga mga sabat diri sa Extra Drive nga programa. Alas 4 sa hapon tumtumala sa isang gab ikita sa 103.9 XFM Bacolod. Pero sa ato niyang Facebook page nga XFM Bacolod News and Public Service Authority. O, sabtan nyo dira ang akon nga ginpamangkot. Again ha, katropa, kaagi ka na balanga na fall in love. Nadumduman mo paayhan ang feeling sa first time mo nga nagigugma. Kagano bala ina ang imo nga nabatsyagan. Sabat ka mo dira ha, pagi sa pag-comment. Again, bisitahi lang ang XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kag kung ikaw naman yan, no, ang handa gid nga mag-fall in love, dapat suportahan mo ginang imo yung heart. Paagi naman sa aton yang Santon Plus Herbal Capsule. Ang aton yung Santon Plus Herbal Capsule ang natural nga nag-support again sa aton yung heart. Mayara inis ang top 3 main benefits. Pag-support sa heart wellness, pag-boost sa immune support, and pag-bulig support sa gut and overall body wellness. Ini ang mayara sang, or this is made out of mangosteen and malunggay. So, but sinyo nga, very healthy, all natural, ang ingredients ang ato niya nga, Santon Plus Herbal Capsule. Ini ang himo sa Yes to Health Incorporated. Yes, no? So, may tatak gini sa nga Yes to Health. And saranggin nga mabakal, pamatiin nyo ha kung di nyo mabakal sa Mercury Drug, TGP, Watson, South Star Drug, Generica. And you can order online via Shopee or your TikTok account para nga hapos na lang sa inyo. So again, this is available nationwide sa mga butika gin panglawag ko. And also, you can buy this sa Tondri sa Grace Pharmacy and Sincere Drugstore. Okay? So tandaan, Santon Plus Herbal Capsule ang suporta para sa aton yung tagipusoon para nga malawig pa ang aton yung paghatag sa pagpalanga. Hultod ko inyo nga masabat ha! Dara sa Facebook page naton, XFM Bacolod News and Public Service Authority, ano bala ang imo yung nga nabatsyagan sa first time mo nga nag-fall in love? I'm Mommy G, ang kaupod ninyo para sa aton yung Extra Drive. Tutok lang dari sa XFM.
1: Extra Drive.

0: FM.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
2: Ako si Mark Villasis ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
4: Mag Samsung Plus Herbal Oil.
3: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
4: Siguradong sisiglang pakiramdam.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid
3: na all-in-one sa presyo magkaan.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
1: Samsung Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
1: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Katropa sa Mayor Rowena Lopez Lizares ng Talisay City para sa 2026 Minuluan Festival.
7: I would like to invite you to our 27th Minuluan Festival. No, it begins on September 6 and ends on September 10. May ara kita mga events sa

0: perform. No, they are a P-pop group. We will perform on the opening gigs ang ato na Minuron Festival. And of course, Kamikasi is also coming on September 10 at our public plaza. So watch out for our schedules. No, magkadamo, ipuno-puno sa events ang ato na 2017 Minuron Festival. Thank you very much.
1: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang pa-premyo nga nagabalor tubtob 2 million ka. May cash price, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: Wednesday!

0: Mga katrupa, exciting!
1: XFM 103.9
2: XFM News.
3: Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, diari na ang nagapanguna nga balita. Naghinay ang inflation sa 6.1% sa nagdigad nga Agosto, kuni paanggit sa 6.2% sa bulan sa Hulyo. Apang ang pagkaon ang nagapabili naman nga pinakadako nga pagduso sa gasto para sa mga pamilya nga Pilipino nga nag-amot sang halos 3% sa kabugusan nga inflation rate sa bugos man nga pungsod. Ang paghinay sa inflation sa pagkaon nga nagdubo sa 4.6% ang nabuligan sa dako nga pagdubo sa presyo sa mga utanon, root crops kag saging. Naghinay man sa gamay ang pagsakas ang presyo sa isda sa mga merkado. Samtang nagtaos naman ang presyo sa iban pa nga mga pagkaon kaangay sa prutas kag tinapay. Nagtaas man sa 19.4% ang rice inflation bangod sa pagtaas ang presyo sa abono kag delay sa transportation sang supplies. Mayangot sini ginpasalig ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. nga mas bastante or may bastante nga supply sang bugas ang pungsod bangod sa naadi nga bugas kag temprano nga pag-import bilang preparasyon sa El Nino. Kaginang balita sa 103.9 XFM Bacolod, pala nakit sang kalawasan magamit sang Santo Plus Herbal Oil para sa nagaugyon ng Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
2: XFM News.
1: XFM 103.9. Namamayagpar sa anong sulok ng mundo.
4: Luzon,
1: Visayas,
5: XFM Cebu,
6: XFM Bacolod,
1: XFM and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupo si Mami G. Extra Drive on XFM.

That's right, hawak ko ang beat pero hawak nyo ang manibela. Hello! Kanami lang sa feeling nga mo siniyang iato niya nga background music. Once may ginahimo kita dera, maski ano pa man, ah, nag-drive man kita, nag-paninda man kita, nag-adiga mo na kita, o hindi gani, nag-pahuway-huway lang. Still, kanami gijay ako ng mind naton ang nagagana. But this time, dapat pagandahon naton ang anton nga heart along with our mind. Kaya nga ah, wala labot ya nga na ba tiyaga naton, no? How it feels when we first fell in love. Dapat subong pagganahon ta ang mind ta kay nagbalik kita sa tiyempo nga una-una kagid nagpalangga. Okay? Again, I'm waiting sa inyong mga sabat. Although may na sa mga nag-isabat. Sa pag-post naton sa atin yung Facebook page, yung XFM Bacolod News and Public Service Authority. Katropa ka, agi ka na ba lang na fall in love ka? Ti, nadumduman mo ay hanang feeling, no? So, first time mo bala yung naghigugma ka, gid? Kagano ba lang yun na ang imo nga nabatsyagan? Let us know. Mag-comment na sa aton diri nga post. And then, nawagon ni naton dugay-dugay. Tis, pamagkita yung magtakop. And syempre, we will know kung ano gid bala, no? Ang pinaka-common nga mga nabatsyagan sa first time nga nakabatsyag kita, no? Sa pagpalangga nga ginatawag. Okay, sige ha. Excited na ko nga mabasahan and I'm sure excited naman ang iba na kay mga nadumduman nila, no? First time that they fell in love. We fell in love on the first night that we met. Tala carpenters lang. O sige ha, testingan nyo sabat kay ato niya yung hibaloon. Kung pala nagsanto gidman, no, ang mga feelings ninyo sa mga common nga nabatsyagan sang halos tanan. Okay? Sige, hulaton ko again ang inyong sabat. Basta tutok lang dari sa 103.9 XFM Bacolod. It's Extra Drive with Mommy G. It's time to cha-cha!

0: mataas na blood pressure. Alam mo ba ang ibig sabihin ng blood pressure mo? High blood ka ba? Low blood ka ba? O normal lang ang blood pressure mo? Kapag mas mataas sa 120 over 80 pero mas mababa sa 130 over 90, ibig sabihin pre-hypertensive o mataas ang risk na magkaroon ng hypertension o high blood. Bawasan na ang mamantikang pagkain, matataba, maalat at matamis. Ang sintomas ng high blood ay matinding pananakit ng ulo, bigla ang panlalabo ng mata, nahihimatay, hindi makahinga at sobrang sakit ng dibdib na posibleng humantong sa stroke. Ang Santon Plus Gold ay may garlic na isang mapisang sangkap para maiwasan ang panganib ng high blood at nilalabanan ang mga pangkaraniwang sakit gaya ng sipon at lagnat. Kaya dito na tayo sa safe at sigurado Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng katara, glaucoma, pterygio, at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Jel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog.
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
4: Historia eh. Lainit pre. Nadunggan ako ni sa radyo. Pang long lasting sa loving-loving kay misis.
5: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long lasting.
4: Unsa? Naka-turbo puti ay ka?
5: Wala o halagid ka pe oy. Karun pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa ka sales lady. Nakabansyag ko sa isa ka sales

0: Halftime Check brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. May pilagali ka mga areas sa gihapon, ano, diri sa Bacolod. It's because of the yellow and red alert sa NGCP. So, manual loading and butsilingon sina. Pila ka oras, no, mga 3 hours ang mga brownout naman, ano. Kumbaga, ano lang, schedule lang. Kung sinilila ganing magabutan ka, di brownout ka. Ahay. Sige lang, hope always ready. Gid kita, ano, nga mag-charge sa atin yung mga cellphones, even ng atin yung mga radio sets, para at least hindi kita bala ma ano, hindi kita mawad-an, especially kung gabi na, no, ang brownout schedule sa inyong mga areas. Budlay daan magiyo kung wala yasang suga. So, sa mga brownout areas, ati paiway kung wala ka mo naka-charge. Pero, sa may mga kuryente sa karon, still right here listening sa atin yung extra drive. And may gipamangkot ako, ano, because it's time that we should know kung nanugid ba lang ang feeling na ikaw ang in love na in love. Especially kung first time mo nga nabatsyagan ini. Mayara sa ato niya mga katropa nga feeling gijaya kung first time. Diba? Daw ka namigid ko doon sa feeling. Pero dapat we need to specify kung ano nga klase sa mga feelings ina. Okay, let's check na sa ato niya yung Facebook page. May ara din rin, no? Nagsabat sa aton. Okay, sige. Ang pamangkot, kaagi ka na ba lang na fall in love ka? Ate, nadumduman mo ayan ang feeling. So, first time mo nagigugma. Ano bala ina ang imo nga nabatsyagan? Si Hermione Perez, no? Ang nagsabat din sa aton, sila niya ka namin. Kaya sa feeling niya, ina ba lang gulpi na lang kaya nga gakadlaw nga ikaw lang isa to the point nga one chat lamang nga biskan, kapaligo ka pa ya, replyan mo gid. Ay! In love sa Inda Hermione. Ay, Hermione gali. Nan, amoy na kong isang feeling sang in love. Daw galain na ang mga spelling. No, hindi ka na ampot. Hermione gali. Hermione Perez. Thank you gid sa imo yung pagsabata. May iba naman niya nga naghahambal, ano? Nga ako main love kaya kuno niya, hindi makakain, hindi makatulog, may tagyawat sa ilong, pati na sa pisngi. Kanoon daw ka mo sa kanta ngayon, na? Oh, so, amo na yung isang mga feelings nga napatsyagad, of course, kung ikaw in love na ilove. As, do ka wala pala appetite kay feeling mo, do ka happy na ikaw. Okay, sige. So, para naman sa ato niya nga.
1: You know na ba? Aha. Gets mo din to. X-time, you know. X-time, you know.
0: Yes, it's time that we should know, katropa, what does a first love feel like? Amo ina ang aton subong yung topiko. Okay, being in love ko, no, for the first time, doon yung naman nakabatsyag ka nga galingin-lingin, ginang ulo mo, as in dizzying rush. Sa ginatawag nga bright joy. Kag gina-nervous ka, kumbaga ang energy mo yaya, no, nervous energy ang nagagwa. And a deep wonder. It alters sa atin yung daily rhythm nga nag-flood gid sa atin yung brain sa ginatawag a powerful mix sa mga chemicals nga will make the world look new, vibrant, and intensely. Parang dumakakanta ka sa a whole new world. Shining, shimmering, splendid. Boy, speaking nabutang na sa Walk of Fame or Hall of Fame, may Stargate bala, hining si Miss Lea Salonga, no, sa Hollywood star, no? May ara siya sa Hollywood star. Nga kung sa diin, first time nga isayaya ka Pinoy ang nakakuha sini nga may galan, gitsayaya ang star niya, Lea Salonga. O, diba? What a feeling! Daw, first time mo man nga nag-fall in love. Okay, so sa body and mind naton, nakabat siya gita nga nag-raise ang ato niya nga heart. O, oh, diba? Daw kabayo lang. Ang ato niya yung dughan ang nag-flutter or nag-beat fast. Especially kung nag-palapit or hindi gani, nag-alabay sa atubangan mo. Ang imo yung first love. Tapos, may endless focus ka pa. Napaminsar mo yaya constantly gijaya mo nga. Kagi na-remember mo gijaya ang even the tiniest details about kung ano ang iya itsura, paano siya ya mag-talk, paano siya mag-iho. Diba? Even the slightest one. Pa-remember mo gijaya yun niya. Kag-aba, perte. Kung makalabay yaya, maski nakasira pa yung imo, dira yung matay, kilala mo gijaya. Tapos, lost time. Feeling mo lost in space ka. Oo. Makern mo na hiya. Dugalupad lang yung oras. Wala ka kabalo. Ay, nag-daydream ka na yung gali iya. Tapos, pagpukaw sa imo yan. Hindi gani pag tandog lang sa imo yan. Yala. Tapos ng klase. All the time, gali iya. Sa duha ka oras sa klase. Iya, wala kayo sa concentration. Kay lost in time na ikaw. Restless energy. Oo, you might feel nga doka grabe gid ba lang ka-energetic sa imo haw nga doka basta happy, no? Do wala sa may makapugong sa imo. Kagi mo naman yung mga friends nila or mga kilala mo pag nakitaan ka nga amo ng imo yung nga klase sang giyo ya. Girl eyes gid da yun mo. O wala labot yung nag-roll sa eyes yung iba naman yung gabay. Ay, sunlog-sunlog and everything. O diba? Oh, sa emotional impact naman, kung first time mo nga nag-fall in love, syempre, pure euphoria. Ay, kadalom! Anetch na siya! Well, it's a sudden deep sense sa ginatawag nga happiness that makes everyday life feel like magical and bright. O, feeling mo, diba? Daw si ano ka lang, si Beauty and the Beast. Ay, hindi gali. Si, si Cinderella. Ayan. Kumaka Cinderella. Cinderella! Okay, do ano bala? Do ka princess sa imo feeling. Gabi gida yung happiness mo do. Love o cloud 9. Total vulnerability. Opening your inner thoughts kuno to someone else. It feels wonderful yet a little scary. Subot silingon, may kahadlok sa gihapon nga upod. Because pretty gijag imo yung pag-care. Tapos selfless care. Ah, wala ka nang ginapaminsa. Yan isang kagalingon mo yan. Ang basta importante, happy ka, no? Kaya, ang happiness pagit sa imo yung love. Amo na yung imo yung ginatawag yung selfless care. Now, mixed opinions. Okay, kadamo man sa iban nga sa ilay ya kung first time nila nag-fall in love. Siyempre, nag-duwa-duwa pa sila. Pero do you think kung may duwa-duwa ka, na in love ka gid man? Oo. Well, actually, nagakatatabo ini no sa mga teen relationships. But ultimately, may mga adults man ya, even at the age of 60 or past 60, no? Ano man sila gihapon? Ah, no? Nagapalangga man sila sa gihapon. So, siling nila gani ko, no? Love knows no boundary. And, ang pagpalangga kuno yaya ara sa ato niya tanan. But then, no, ang first love usually lasts anywhere from a few weeks to a couple of years. Depende kung how heavy, no? Kapin pa kung sa edad ni mo when it happens. Kung sa mga teenagers, usually, may ara yan, nga iba niya nga daw kalipot lang eh, no? Na feel na nila, nga feeling nila na fall in love na gin sila. But the relationship doesn't last. Or the feeling, I mean, no? Hindi gidya tama-tama. Pero may ara gidya nagahambal nga first love never dies. Di ba may mga songs nga mo sena, first love never dies ko, no? Well, depende gani sa tao. Sa mga early adolescents naga edad 12 to 14, ang relationship at this age, usually, very lipot lang gid, no? Nag-average to 5 months. Kaya tinaga-navigate na gid man niya ang mga teens. So, wala pa sila nakabalo. Hindi pa sila natuman ka seryoso. Pero, made to late teens naman niya, nga nag-edad 15 to 19, ang inang klase sa relationship might siguro last a few months, also, or even a year or two. Pero konsiling nagidyayang lifelong gidyayang impact maski naka-move on kamo kay di siling nilagay gani ko no may ara gidyasang right love at the wrong time. So nagkahiwalay, 'di ba? May mga stories nga mo sina and then they met at the age nga sugod ay tigulang nagid sila, wala nang ilang mga spouses. Pag nakita ay sila, they fell in love again. Pero take note ha, mga first love kuno ina nila. So butsilingon, para sa ila, depende sa tao, kung first love gidya, never dies. E miyara gidya yan nga, na fall in love, gigo sa iya, pero nga wala ko na yan nabatsyagan. Most probably because, kulang pagidman ah, no? Ang pagpalangga nga ginatawag. Pero ang kilig-kilig is there. Every time nga, gustong-gusto mo siya, no? Kumbaga, gina-inspire ya ka to go to school every day. Present ka lang ya kay tungod sa iya, 'di ba? Mga amon sin abalahaw. So it feels good. Mga kilig-kilig nga ina. Kay 'di ba galang tao matagani isang mga Korean novela nga nagpakilig-kilig sa aton. So kanami sang feeling sa ginatawag yang first time mo nga na fall in love. Kag kun first time, syempre do wala gidya yasang may nakatupong, no? O kun may ara gid man sa nakatupong, maybe siya ang imo gidya yang first love. Sige, ano gikilig-kilig mo kuni sa aton nga topic man. Hopefully, ano, sa pagpadayo sa ato programa every day, ha? Every weekdays, may mga question kita dira. Ba't yan yun, sa ato niyang Facebook page, XFM Bacolod News and Public Service Authority. And we will know the explanation behind para sa ato niya X time, you know. 5:41 na, or make that 5:42 sa ato niyang orasan. And ang iniyayang oras ang ginadulong gid sa aton sang clear skin. Okay? Sa mga naga ano naman dira naga batsyag balasag kapilit tungod sang balhas after some pickleball, magamit ka mo sang clear skin for a smooth and glowing skin. Kaya nga mayara sang glutacogic nga property. O hindi gani magamit man ka mo sang aton niya nga Santon Plus Herbal Soap. Niya pambato sa ginatawag nga body odors kay ang balhas natong cookies kakasimpunan bacteria dira nagagwa nagasungaw ang body odor. So magamit sang aton niya nga Santon Plus Herbal Soap ang clear skin kag ang Santon Plus Herbal Soap ang himo sang Yes to Health Incorporated. Bakal na sa aton niya Yes to Health Wellness Center na hamtang sa may door number 46 Vinco Building Lizarri Street sa Bacolod. Bye bye time for Mommy G. Up next, extra service ko po naman si James King. And you are listening to 103.9 XFM Bacolod.
2: Extra Drive.

0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
1: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagi ko sa kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, nasawaan ko gid. Patsyag ko gid na relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Santong Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Isel Kompletado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santong Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santong Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
4: Santong Plus Herbal Oil.
5: Santong Plus Herbal Soap.
6: Yan ang galona, senyor citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. I tried Santong Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
5: Santong Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santong Plus Herbal Soap.
0: Santong Gold Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Tamo na ako ng tilawan na kape. Wala inbidyang sabor sa Santong Gold Coffee Mix. Manamigit sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
0: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: 9568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Na XFM kid how?
3: Kay pagbukta ko balita dayon mo.
2: Na XFM kid.
4: Inami ang music ah.
2: Na XFM kid.
4: Ay, wala ka lang music magkita. Tapos bukta ko pala mayarap sa mga balita. Labas yung amin bigit sa mga DJs nila.
1: Wala asang konkreto nga sabat.
5: Wala asang katumbas nga rason kung naka-X ka-X ka-X. Simply,
2: may how kita pa.
5: Enjoy lang.
2: Nga, XFM kid how?
6: Timo!
1: XFM 103.9 Extra Drive with Mami G on XFM.

0: will perform, no, they are a P-pop group. They will perform on the opening gigs ng ato na Minuron Festival. And of course, Kamikasi is also coming on September 10 at our public plaza. So watch out for our schedules, no, matadamo, ipuno-puno sa events ang ato na 2017 Minuron Festival. Thank you very much.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Ray, sobrang taas ng uric acid ko, kaya madalas din akong inaatake ng gout ko. Nung marinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold, agad kong sinubukan ito. Masaya ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ko, nawala ang gout ko.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Nanabo ang paningin ko right after. Mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang. Balik na ang normal. I am Shein, isang vlogger.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Turbo. Food Supplement for Men.
6: Ako si John Maris. Ako construction worker. Always buga itong trabaho pero bisag ka, uy, always hagiha po na yung time para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis ka nung yung kamang mga construction workers niya, sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
5: Turbo Food Supplement for Men.
7: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas, ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
1: Sister Pain.
9: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa lahat ng trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na datay ko ng dansa. Sister Pain para diri-diritso ang trini.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Meribel. Isa ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Ma-duty ka gid nga fresh.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
12: Mga katupa,

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM.
2: XFM 103.9.
3: XFM News. XFM News.
4: XFM time, alas 6:04 sa gabi mga katropa. Geekend sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ang nagapangunang balita. Patay ang 25 lakip diri mga kabataan kag teenagers sa naaksidente ang bus sa Cape Verde. Sunod sa head sa Civil Protection for South Felipe City, tumalagsaon ining insidente sa West African Archipelago. Sakay sa bus ang 32 ka mga pasahero sa nahulog sa pilas samtang pabalik na sa South Felipe matapos ang excursion sa Shadas Calderas Village sa sulod sa Pico do Fogo Volcanic Crater. Lakip sa mga napatay ang driver sa bus. Nagkuligay ang mga rescuers sa good makuha ang mga na-trap sa sulod sa salakyan. Inambalita sa 103.9 XFM Bacolod para sa mas mabaskog nga panglawason, mag-premium D3 softgel capsule. Para sa nagugyon ng Pilipinon sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
3: XFM News. XFM News.
2: XFM 103.9.
5: Nga, XFM, kid how?
6: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
5: Nga, XFM, kid.
7: Ay, nanyang music, ah.
5: Nga, XFM, kid.
6: Ay,
8: pula ka lang music magkatapos mugtaw ka blab. May harap kayo sa mga balita. Blab, so, amin, kita mga DJs na lakad.
9: Wala sang konkreto nga sabat.
10: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X, kaka-X.
9: Simply,
5: may how, kita. Pa?
9: Enjoy lang.
5: Nga, XFM, kid, how?
3: Di mo!
2: XFM 103.9.

0: pun, hahaha pun. Bring it on. Musika, musika, historia, historia.
1: Ano?
2: Parini.
0: At iba pa.
3: Extra service, extra service,
0: extra service with James King. With James King. Sa XFM.
4: Oras, mga katropa! Alas, 6:14 na sa gabi. Good evening. Ngayong gabi, obdanay na naman kita. Ano ganis sa bonglo? Pedya! Shede! Sa gabulan sang Setyembre, mga katropa. September mo. Tasig lang daw. Tugay-tugay ka isip na naman tayo, count na naman tayo. Pilagani ka daw na lang, search na pa katropang Chris. How many days more to go before Christmas? Putang kita na na. Pagkita na. How many days more to go? Days before Christmas, bebe. Alam mo tayo ko.
5: Yahoo!
4: Ginaisip na, bebe. Alam tayo tayo, bebe. Nakita mo na, days before, ha? Mga katropa, ining extra service ko po si katropa James King. And of course, hope danay kita hasta alas 8 sa gabi ang ining programa extra service, mga katropa. Kinadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C Premium D3 Soft Gel Capsule. Nakatun nga, Ultimate Trio, nga saranggid niya makabulig para sa imo ay kaing lawas. We would like to remind, mga katropa, no? Ang mga katropa natin nga nagahulog, mga participants natin, mga entries nyo para sa Santon and XFM libu-libong papremyo, last weekly draw na natin sa September 18, mga katropa. Pagkatapos na September 18 sa last week weekly draw natin, ipadala na natin ang tanan ng mga entries nyo sugod sa week 1 para sa aton nga grand draw. Ang grand draw natin, ang venue natin, mga katropa, na pagkaiwa natin dito sa XFM Rojas City. Oh! XFM Rojas, ang aton nga grand draw, dira ka katropa, no? Gabuton kung sino ang may chance ka magdaog sang 50,000 pesos. 30,000 pesos, no? 20,000 pesos. Wow! Ang galing. Mga winners natin, mga may consolation prizes, makita nga, tag 5,000 pesos para sa mga non-winning or should I say, mga pila ganito, mga 10 ka mga tag 5,000 pesos. Wow! Lapit na lang, mga katropa, no? Again, September 27 ang ating grand draw para sa Santon and XFM libu-libong pa-premio. Ang aton nga Gold Eagle yan. Padayon pa na, mga katropa. Gani hulog lang, tipon lang. Nami ko katropa again sa mga luyag magdaog sang libu-libong papremyo sang Santon and XFM. Kinanglan mo lang magtipon sang banig. One blister kung isa ka banig sang Santon plus Gold isa na kentry butang sa sobre. Sa sobre sulat ang imo nga kompletong pangalan, kompletong address, kag contact number katropa. Ay! Dahil sulod, bilang proof of purchase, ang isa ka blister sang Santon Plus Gold, o kung isa ka blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, o kung isa man ka no, sang aton nga Turbo Dietary Supplement, mga katropa. Diba? And then, lima ka sachet sang aton nga Santon Gold Coffee. Pila to ka produkto? Apat. Apat man kentris sa isa lang kasobre. Para sa chance ka mag-ihulog, Adria, sa XFM, mga katropa, no? Para sa chance ka magdaog, sang 50,000 pesos, 30,000 pesos, 10,000 pesos, kagtag 5,000 pesos. Sini na kabulan sa Setyembre, yeah! Mga katropa. Para sa Santon and XFM, libu-libong pa-premio. Oh, gulog na, tipo na, mga katropa. Grand draw, ha? Lapit na lang. Pila na lang kasimana. So, mga katropa natin, wala pa nakahulog, wala pa naka-join, chance na mag-join, basta iba niya, nagtipon pa gidya, kinahulat gidya mag-grand draw. Tuwari na, kinahulat niyo, katropa. Okay, kayo? Maayong gabi sa tanan ng mga drivers natin ka nakatutok kag nagpamati sa ilang masalakyan. Mailang pagdulong sa inyong mga pasero, inay-inay lang sa dalan. Do galom sa gwa, Chris, no, galom. Oh, beautiful eyes si Chris. Ito lang nalang daw. Gahan mo siya sa banig. Nag-mapiyungan na siya. Ay, gabi mga naman sa mga classmates natin. Yan daw, may isa pa kasi man ng break. And then, back to school na naman kita. Hindi magkalipat mga katropa. No? Ang ato yung mga ginendorso sa inyo ang mga produkto sa Yes to Health, ang sarang makabulig sa inyo ikaing lawas. Para makaprevent sa mga pagtubo sa mga balatian like cancer, diabetes. Siyempre, dapat dala ng proper exercise kag diet.

0: starts with Just the Way You Are. And when you smile. Katropa, this song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Exciting, bro!
2: Cellphone Plus Gold!
3: Landapaga sa Pandakan, Manila. Tumong aking kamay kung may bukol. Mayroon po ako nang iminom ng Cellphone Plus Gold. Nawala yung apo ko po. Sumasakit ang puson. Inom ng Cellphone Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
2: Cellphone Plus Gold! Ang kape ko, Cellphone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Cellphone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years, kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
2: Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Eman, isa ka-driver, buntag o gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan akambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
8: Ako ba Lisa, and I'm proud Sister Pain nurse. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Cellphone Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Ronald, sang barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Cellphone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog na prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen. Kagglutathione pa. Cellphone Gold Coffee Mix. Ang super nga kape.
2: Cellphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Mga katupa, exciting!
11: Extra service!
12: Extra service with James King!

0: oras que tropa alas 6:42 sa gabi. Oras kinadulong sa inyo sa Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
3: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Uy! Boy, gising!
5: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
6: Santone Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
7: Ayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Mali na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
8: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika!
9: Premium D3, ang pinalakas na Vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang Vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Turbo Food Supplement for Men.
12: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na me time para magstoryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya nang hi ug higda. Dili na pud mi active pareho.

0: positive mga reviews. So, amo gitry. Wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving love. Turbo lang. Ang exciting.
1: Turbo food supplement for men.
2: Hihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Sister Pain.
5: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko nakinang
4: pamagbakal
6: sa collagen
4: kag glota. Bangod
6: yara na sa Santon Gold Coffee
4: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas, at gaganda ka pa.
7: Mga katupa,

0: Μουσικά, ιστορία, χίτα, απ' την παπά. Σε Extra Service. Extra Service. Extra Service. With James King.
1: Ahora es buena droma a las 6:54 na San Gabi. Ato nga song, it's a revival by Daryl Alma. Brought to you by Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Ini ang inyong Katropa Station Extra Service with Katropa James King. Of course, mga katropa, hindi magkalipat ang buning oras yan namin magtimpla sa Santon Gold Coffee. Ang Santon Gold Coffee natin, isa na siya sa mga pwede mo maging proof of purchase para may entry ka sa aton nga Santon and Extra Family Bulibong Papremyo. Kung sa din, last weekly draw na natin sa September 18, September 27 naman ang aton nga grand draw, mga katropa. Alright, so tipo na kamo, hindi magkalipat, basibula na nalipat kamo, mahabuin nyo ang inyong mga pang-entries. Santon Gold Coffee, ang Turbo Dietary Supplement, ang aton nga Premium D3 Supplement, kag Santon Plus Gold. Tarang nyo ni mabakal, kag iban pang mga produkto sa Guest Wealth, sa aton Guest Wealth Store, namtang sa Maylizare Street, sakop sa Barangay 39. Well, mga katropa, regali, kita magpadayin para sa aton nga second hour, mga katropa. No? Ariay, inapasurrender na sa National Bureau of Investigation ang ginaligar nga central figure sa flood control scandal nga siya na House Speaker Martin Romualdez. Sunod sa NBA Director Attorney Melvin Matibag, wala sa surrender fillers ang kampo. Apang in kaso bukas ang ahensya ko sa GBI 24 oras. Dugang pa ni Matibag nga sa Pilipinas pa, ara pa sa Pilipinas ang pakaisa sa presidente ni President Marcos, pero wala sa kumpirmasyon kung yara ini siya sa Leyte, mga katropa. And then Monday night subong, laban-laban ang mga katropa, ang mga gasoline stations puno na naman, dugay-dugay pila na naman. Kay man may pagsaka na naman, mga katropa, no? May pagsaka na naman sa gatong, no? Ang produkto sa petrolyo sining semana magsaka inasunod sa Department of Energy ukon DOE. Masobra 4 pesos ang dugang na presyo kada litro sa gasolina. Yara man sa masobra 5 kapisos ang posibleng saka sa presyo sa diesel kag kerosene. Good luck! Mamuning oras siya, damo na yun nakamili. Puno ay na. I'm sure ang iba niya, bisan may ara pa ya, sirado na. Yung i-declare niya, ubus na. Kay gali, buwas pa na sila magano para mas taas na. Style niyo! Style niyo, block! Wala na, sir! Wala na! Gali, pag-aga pa, buwas niya, pag-saka presyo, may ara pa gali, damo, magano. Style niyo, block! 6:57 ng atong oras, mga katropa. Well, ang atong nga mga impormasyon nga atong sa inyo, parte sa saka sa presyo, kag amo na gani, no? Gina-surrender. Dabay arrest, warat, mga katropa, no? Ang central figure sa flood control scandal diri sa atong pungsod, Pilipinas! Game ka na ba? 6:57 ang atong oras, mga katropa. Oras ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Supplement. Sarang makabulig para manansang libido sa lawas kag para pagun ka, may kusog ka, bilog gadlaw nga obrahan ay katropa.
2: Mga katropa,

0: Katrupa, exciting!
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
2: Sundown Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Ako po si Jemmy Lynn, isa akong bankrupt para mabust ng aking immune system at protektado sa anumang sakit. Sundown Vitamin C ang iniinom ko dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
2: Sundown Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sundown kag Vitamin D3.
6: Kasi si Lunarcio sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa nga konsyon, isaga pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix Kid, ang the best na kape.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sundown kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
8: Mag-Sundown Gold Herbal Tea.
7: Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
8: Sundown Gold Herbal Tea.
7: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
8: Sundown Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Sundown Plus Herbal Oil.
11: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Sundown Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
10: Sundown Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang sa puson.
10: Desminoria.
12: No more.
10: Sundown Plus Herbal Oil.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit.
13: Mag-sister pain.
14: Muscle fever.
13: Acute pain.
14: Kahit ano pang pain.
13: Basta pain.
14: Mag-sister pain.
13: Pangkalang pain.
14: Fast and safe.
13: Sister pain.
15: Symptoms persist. Consult your doctor.
13: Sister pain.
9: Mabibili sa mga butika.
5: Sundown Gold Coffee Mix.
16: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape na may mataas ng nutritional value ang Sundown Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kag-garlic, plus may collagen, kag-glutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Sundown Gold Coffee Mix.
5: Sundown Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
17: Exciting! Win!

0: 9568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
0: XFM.
2: XFM 103.9.
3: XFM Tama ng 7:05 sa gabi, mga katropa. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ang nagpangunang balita. Nagpasalig si Ombudsman Jesus Crispin Boy Rimulya nga hindi mapalagiwan ni former House Speaker or House of Representatives Speaker Martin Romualdez ang salapton nga ang salapton sa layiya. Dugang pa sini magabisita ini sa France para restoryon ng Justice Ministry sinikagyambal nga hindi dapat mangin palanaguan sa mga mandrambong kagilgatan wealth ang ilang pungsod. Base sa pinakauli nga impormasyon yara sa pungsod France, nagapabilin sunusanday former Acobico Party List Representative Saldico kag Senator Loren Legarda. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Pabas ko ng immune system, mag-premium D3 softgel capsule. Para sa nagogyon ng Pilipinon sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
2: XFM News. FM News. XFM 103.9.

Oras, mga kadroba, 7:18 sa gabi, final hour na nato sa programa nga Extra Service with Katropa and James Gang. Hi, my gabi, ining song. That's right. Brought to you by Casino Plus, Winset Casino Plus, win every Wednesday. Congratulate nato ang mga weekly winners nato both sa Santo na XFM Libu-Libong Pasremyo kag sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Padayon na pagulog sa inyo mga entries mga katropa. Kag sa mga nakatutok na gamamati sa bong, wherever you are, whatever you do, ay di usual, alin pa na sa una. Alin pa na sa una mga tinaggapa. No? Katropa James King, kaupod new. Ah, I try. Katropa, na katimpla na kamubalas ang inyong Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga masustansya, it's a food supplement ka makabulig para makaligaw sa mga balatian. Makabulig para matunan mga bukol-bukol nagtubo sa lahat. Madama na nagbamatod kung ano ka-epektibo ang ining mga produkto o ining mga food supplement sa Yes to Health mga katropa. Sa mga wala pa nakatry, you should try. Magbisita ka mo sa aton Yes to Health store.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ang hindi ka po, sigur po ako. Dahil po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
1: Mambibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix.
4: May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Turbo Food Supplement for Men.
8: Ako isa ka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-i-free time o extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting na food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang magpartner og exciting life.
7: Turbo Food Supplement for Men.
1: Hihimo sa maca og clavuasca, usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og gahatag og kusog og resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
1: Sister Pain.
10: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead, nakabatcha ko sa isa ka si mama nga kabudlay sa pagpinto. Sobrang kis sa klero sa nag-ilong ko sa Sister Pain. Minis lang yung nag-agi, nakatindog na ko dayon diretsyo pag makalakas.
1: Sister Pain, ang galang pain, fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Mabili sa mga butika.
12: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
13: XFM.
14: Extra service.
15: Extra service with James King.
16: XFM. Mga katupa.

0: Musika, istorya, chika, at iba pa. Sa Extra Service.
1: Extra Service.
0: Extra Service. With James King.
2: Ito pa, maing gabi, 7:41 ang anong oras. Oras, kinatulong sa inyo, St. Clair Skin. Ang aton nga habon, nga makabulig para magwapa ka, magputi ka, magdamo ang mga luyag sa imo, magdamong... Clair Skin, katropa, ang aton nga. Of course, soap. Ubud man niya ang Santone Plus Herbal Soap. Habang habon nga makabulig para makaligaw ka sa mga skin allergies, maghami si mukutis, makaligaw ka sa mga body odor. Na, try nyo na. Clair Skin, kag Santone Plus Herbal Soap, mga katropa. Katropa, nakilala ng pinakalaway, katropa, sa bilog na kalibutan. Inisa si Jeannie Lu sang Korea, pinakalaway sa bilog na kalibutan. Hindi siya tawo, katropa. Sapat siya. Sapat siya. Isa siya ka ido, isa siya ka pag, mga katropa. Ini si Jeannie Lu, no, sang South Korea, no. Well, nakita ni siya, no, anum na katuwig ang ininga pag, no. And actually may mga foster parents siya. Ginrescue siya actually, katropa. Ginrescue lang ni siya ng ido. Pero subong, my title, the ugliest dog in the world. Years old. Karon ka tropa, no? Nakuha niya ang world's title, world's ugliest dog contest. Sino lang sa bulan sa nga gusto, mga katropa, no? Nga ako sa din kiniwa tinisa Sonoma County Fair sa Santa Rosa. Santa Rosa, Laguna, hindi ah. Sa United States, of course, mga katropa. Of course, si Ining si Lu, mga katropa, no? Gindala dito sa US, no? Sa isa ka organization nga ginatawag nga Pug Rescue of Korea. So, gikan sa isa ka Pug Rescue organization nining si Jeannie Lu, katropa, no? Headquarters nila sa Long Beach, no? And ginadopt siya 4 years ago. Now, ara na siya sa may Yukia Caliph, no? Ang contest, mga katropa, no? Para sa mga ido, no? Gin-celebrate actually like 50th year, no, sa sining Agosto, no? August, yes, August, mga August 26, August 18, na katropa, no, sorry. Sining basta sining bulan sa Agosto, ano? Gin-celebrate ang 50th year, no, sa sining organisasyon, o sining kaiwatan, kung sa din si Lu ang nagdaog, kag nakakuha sang, ang iyang adoptive parents, nakakuha sang $5,000 prize, no? As well as trip to North, or trip, not North Korea, trip to New York, katropa. Kung sa din nining si Lu, nakaschedule siya para sa isa ka TV guesting appearance. Wow, TV guesting, mga katropa. Nakaset man siya para i-feature sa isa ka limited edition. Sang edition can, sang mug root beer. Isa ka sponsored nga, no? Congratulations, Lu. Actually, isa ka pag, mga katropa. Kung ilang taon mo ang inig ito, sa picture, sa YouTube, ilang taon nyo, katropa. Galuy-luy tanan sa iya. Galuy-luy ang dila. Ang dila, ayaw bala, sa daw, hasta sa salog bala mo. Galuy-luy ang iyang aguya, ang iyang mata. Ano na siya kalaw ay, nagdaog siya. cute eh. Oh, di ba lang? 7:45 ang atong oras, mga katropa. Well, kabay pa nga na pa, sadya ko mo itong nagligad ng mga oras sa mga katropa. Gaulan? Tudo, ulan? Paano tayo magpuli, man? Makaputi na naman dani. Raincoat na naman dani. Basa na naman ang sapatos. Tanga, ano? Anyway, salamat gid ka madamo sa inyo pag-upod sa aton programa sining gabi. We have 108 days before Christmas, mga katropa. Isip na ta. All the way, 8 days na lang, 100 days na lang. Grabe ka dasing na ito. Parang kailan lang. Katropa, ang ininga programa, no? Extra Service with Katropon James Ying. Kinadulong sa inyo sa mga food supplements ang Yes to Health. Suplemento nga saranggit makabulig sa inyo kayo lawas. Kay man, katod lang, damo na nagpamuto, damo na ang nakatry. Kag damo na nanugid mga katropa kung ano ka effective ang hindi produkto. Produkto sa Yes to Health. Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, Premium D3, Soft Gel Capsule, Santone Plus. No? Ang ato Turbo Dietary Supplement, ang of course Vision X Plus, and ang ato nga mga kape, Santone Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kag Santone Gold Coffee. Sas the pain, Santone Gold Herbal Tea, ang ato nga Clear Skin, kag ang Santone Plus Herbal Soap. Salamat kid nga madamo sa inyo pagupod, katropa, buwas naman kita ha, para sa dugang mga balita kag impormasyon. Opod si Katropan James King. And thank you. Merry Christmas after 108 days. Tutok lang ah. Perme. So 103.9 XFM Bacolod.
1: Exciting!
3: Exciting!
0: Extra Service with James King.

0: mga katrupa. Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badaho. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus.
4: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Sister Pain.
8: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na trini, hindi maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati ko akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang trini.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, call your doctor.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
10: XFM 103.9.

0: The Secrets of Health.
1: Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven ini, Dr. Leo.
2: Yes, Sir Josil. Katungod may mga imbalances kita sa sulod.
1: Okay.
2: Amo ni nga kadali kita mag-react, nagabingit kita. Kag iban pagyud nga mga hindi maayo nga manotice sa mga tao sa aton palibot, tag sa aton sunod nga panimalay.
0: The Secrets of Health.
1: Do amo ni nga klase ka ginabatyag ta, Dr. Leo, nga waisang instant solution?
2: Kinahanglan gid ang tayuyon nga pag-manage kag pagtatap sini hasta nga ma-correct ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Josil.
1: Ang triggering factor lang makita nato na kag mabatyagan kay ti ara lang nasa guwa mo. Dili mo mention yan, or if not daw gulpi lang giinit ang imo ulo, or gulpi lang man malipay ka, or gulpi lang gid nga gusto mo yang mamuni-muni ka lang gid niya.
2: Gabudlay ni sa mga upod sa balay sa trabaho, upod sa trabaho, kag bisan diin lang mangin toxic ang environment sini nga kun padalman ta gid hindi mo man nabasol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon. Ning hambalbal sa iban nga gamay diferensya ginapadako. Tungod na isa sa mga nagkalilain nga factor sa imbalance sa sulod, especially sa hormone.
0: Santhon Plus Gold.
2: Ang Santhon Gold capsule gina-suggest, gina-recommend gid naton sa may mga mood swings. Base sa iya sini nga sangkap, pag ang mga sangkap gintun-an kun anong iya sini nga epekto sa aton sini nga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambal gina kita nga adaptogenic kung paano kita mangin resilient sa stress challenges, ngayon di kita mag-react daso-daso, kundi mabulo-balanse taanay, makapulo pa minsar taanay makarelax ta.
0: The Secrets of Health.
2: Ang moringa nga sangkap sa Santhon Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton siringa brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton siringa part sa brain, irritated kita, madali kita mag-react.
1: Short-tempered ikaw.
2: Yes, so.
0: Santhon Plus Gold.
2: Ang isa pagid sa manami man, ang mangustin nga sangkap sa Santhon Gold. May aras ang neuroprotective effect. Pwede sa mag-protect sa aton brain kag sa aton siringa nerves. Nga isa sa problema, once nga mag-weak na karon, di ang mga hormones naton, signaling systems naton, messengers naton, nga ginapaagi sa aton sa nga nerves, problemado.
0: The Secrets of Health.

0: para nga masigurado pagid magluwas sa kinatawag pagpabakod sa aton sininga immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalain-lain nga balatian, lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababainhan, ginsiguro nga mabutangan sa Sir Josiel sang liabi nga amo ang vitamin C.
1: The secrets of health.
2: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3.
3: Yes, to help!
0: Ang D3 may benepisyo siya para sa mga may mood swings. Nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Nagabulig sa para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang imo sini pagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban.
4: So ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C mabakal sa mga butika. Sa mga kauturan tanaman nga mahilig magkape, dapat na kun magkape kita, siguraduhon tang kapita may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape, and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione.
0: Kagara ya, may pang buffer kasi na dira. Although kafe siya, pero may pang bulo balanse ka.
4: Oo.
0: More ka sa gidatog benefit.
4: May iba na bing hindi ka tulon bala sang Santon Gold Capsule.
0: Mm-hmm.
4: So kung hindi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag inom kape eh, arad ang Santon Gold Coffee Mix. Again, may collagen kag may glutathione. Tuling glutathione isa dira sa ginahimo, yung ginadetox siya nga itong lawas sa nakulayon, napagwaya ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina, hindi dahil napagwa, infection sa sulod sa lawas ta.
1: The secret of health.
4: Sa mga diabetic nga gusto gidya magpangapi, magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon. Pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So, pili lang ka muda sa inyo kapihon. Ang kape nga wala caffeine. Kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad. Bata, tigulang. Ang Santon Plus Coffee Mix kawain niya caffeine.
1: The secrets of health.

0: Ha? Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Sanson Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Sanson Gold.
1: Sanson Plus Gold. Sanson Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sanson Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Sanson Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sanson kag-vitamin D3.
5: Kasi si Leonardo sa una, gainom ko sa ordinary lang kape, pero sige, aslom sa nga konsyon, isaga pala nung kap ako sa premium D3 coffee mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay, ginang akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid, premium D3 coffee mix kid, ang the best na kape.
4: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Sanson kag-vitamin D3 ka pa. Premium D3 coffee mix.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Sanson Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sanson Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sanson Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
7: Oh, gali. Diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam?
10: Kabagyan!
9: Mag-Sanson Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang,
9: tanggal agad ang kabag.
10: Sanson Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
10: na all-in-one.
9: Sa presyong magaan.
10: Sanson Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
11: Sigari mo, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis. Na nagtumara ko sa mga batyag ko dahil wala nang kasakit ang akong likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
4: Sanson Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sanson Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sanson Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Sanson Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
13: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Sanson and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Sanson Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Sanson Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Sanson and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
14: Exciting, bro.
15: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast.

0: Live Testimony.
1: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Canton Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy boosters. Anton

0: Pemex. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ang palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
7: Sister Pain.
8: Ako Balisilis and I'm proud Sister Pain News. Kaya one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng imbatya ko.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bilis sa mga bukika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala ka nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
11: Exciting!
12: Exciting!

0: Hilton Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmin ka pala wala sa mood, nagabantag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Pabili sa mga butika. A quality product of Yes to Health and Premium D3 Coffee Mix.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
5: Ako gali si Arjo. Isa ako ka panday. Apektado ka isa. Ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sait. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na sis the pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
3: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
6: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Sansone Gold Coffee Mix, 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sansone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sansone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Sansone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: sobragit kasakit. Ba't yung kugit bala ang ipikto?
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells. Agud malikawan ang skin damage. Kay may aray inis ang Glota Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Glare Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
4: Ako si Joy Javier. Nabudayan yung pusang una. Kay Dofermi lang maluya ako lawas. Dofermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakalman ko. Kanami kitbala kay Batya gugid ang pagsik sang akong lawas. Ganado gid ko sa akong ubra. Tiluhin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
5: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santon Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santon Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia,

24 minutes after 9 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo, exciting! Ako si Katropang Troy Tisoy. Makaupo nyo as alas 12 itong gabi. Subong Lunes, September 7, 2026. Sa mga nag-birthday, happy birthday! Nag-aisanon kita Subong, kaya nga kunupod, nagpa-pop smear. Para ano kuno mo nang dalalayon ang pagmuad kinanglan magpa-pop smear. Mga katropa, opdi nyo ako sa phone pal nga programa. Live kita mabatian sa tanan nga XFM radio station sa NIR Kagpanay Island. Mayong gabi sa mga taga Iloilo, mabatian kita Subong sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7 o punta ang aton nga broadcast tech si Katropang John Ray. Sa Bacolod, XFM 103.9 with Katropang Chris sa Roas Capiz. 106.5, XFM with Katropang Neil. Sa Kalibo, XFM 96.5 with Katropang Noel. Sa Antique, XFM 93.3 with Katropang Kuya Jay. Mabatian man kita sa Kabankalan, XFM 106.1. Upod na si Katropang... si Katropang ano gani man. Winston lang ano, ako na dumduman. Sa Kanlaon XFM 101.7 with Katropang Ron Vibes. Sa San Carlos, madunggan man kita San Carlos, XFM 98.9, kaysa Sagay, 87.5, XFM Sagay. Makitaan man kita live via satellite sa telebisyon. Analog Shell 13 and IPTV Digital

Channel 29 via Star Cable sa Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Kadi, Sagay, Kagis, Kalante. Sa mga gusto mag-intra sa ating programa, Solo Lawas Kusubong, i-save nyo na nga daan ang XFM call and text line sa Smart 0912-007-6793 kag sa Globe 0915-8311-431. Ma Christmas countdown kita mga katropa, it's 108 days, 2 hours and 33 minutes before Christmas Eve. Ang Pasko sa inyo mga ihado kag ihada, ipaiway kay kamahal sa balayran sa kuryente. Mahal pang gasolina, mahal pang kuryente. Ano pa gid ang wala nagmahal? Ang paghigugmaya sa imo, iyo di syota. Ayong gabi kay Dan Kalamba, ang mga tumalanaw naton sa XFM or sa aton tumalanaw sa FB Live. Ngitaan nyo lang, Troy Tisoy, XFM, Renier Ibanghilista, mayong gabi, hello sa mga taga-Kabankalan, Uringaw, halin kay Dan, kaga Marivic Swan Sanchez, good evening. Daniel Laurencio Ismero, good evening. Elena Hirona Tumbukon, hi! Like and follow lang, Troy Tisoy, XFM sa Blue Apps. 27 minutes after 9 o'clock. Again, it's 108 days, 2 hours and 32 minutes before Christmas Eve.

好空荡啊。

0: na pagbabawas ng timbang ang gusto mo. Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
1: Seven Plus Herbal Soap.
2: Yan si Kelona, Senyor Citizen. Burned skin ko, forearms, hindi ma kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin.
1: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
3: Turbo Supplement for Men.
4: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before wakbakan. Pwede na suna. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa si Pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabe gain. Kamutol. Testing bala, camping di Jandor.
3: Turbo Supplement for Men.
5: Oh yes.
3: Turbo, may maca at labu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
6: Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala sa akin, yung pala yung nang astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
6: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika.

0: It's 43 minutes after 9 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo, exciting! Balik na sa phone, pal. Ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. May glutathione collagen. Sa mga gusto, magwapa ka gwapo, mga kape ka na healthy ka pa. Sarang mabakal sa inyo ang mga suki ng Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede nakadayal ang mga katropa naton nga nagapangita sing uyab, miga kagmigo, yudi. Ma 2027 na single pa sa Gyapon. Sa bagay, wala man na ginadalian. Ang importante dira, matuon ikaw sa manggaranon nga kargada. And sa subong nga panyempo, gamiton nyo gid ang inyong utok, ha? Hindi kay magsika-ka lang dayon sa kay kung kay sino-sino. Kag si nanay, kag si tatay naman ang mamroblema sa panggatas sang bunga sang inyo ka bighalan. Line number 2, good evening. Hello? May gabi. Dahil lang gina. Line number 1, good evening.
1: Hello, kakalam-kalam ngayon mayong gabi.
0: Kakalam-kalam. Puros mga lalaki akong caller. Unaon ko na yung line number 2 ha, dahil ang gimigo, mati danay ha. Line number 2, mayong gabi.
1: Mayong gabi, Troy.
0: Sino ni?
1: Guerrero, Troy.
0: Guerrero, Juan? Juan Guerrero, taga DN.
1: Taga Kapis, Troy.
0: Taga Kapis. Oh, line number 1, sino naman ngalan mo ya?
1: Hello, Troy, kakalam-kalam ng gabi sa tanan.
0: Ngalan, ngalan.
1: Si Rams, guwapo ha.
0: Rams guapo.
1: Numero 5.
0: Numero 5 law. Ay man, sang imo pangalan. Sa din na dapit ang guapo. Ay sus, nano man. Oh, masailo ko sa Kapis, anay ha. Si Rams sa gadin gani.
1: Olsagay.
0: Olsagay. Dahil lang mapakapis ko, anay. Kapis, Sir Guerrero.
1: Troy.
0: Ilan na edad mo?
1: 35, Troy.
0: 35. Nagatrabaho?
1: 35 na buwan.
0: Nagatrabaho?
1: Nag-alawod, Troy.
0: Ah, mangingisda.
1: O, nakatawag na ko sa imutang na, Troy.
0: Ah, nakatawag na, okay. Bali, ma-birthday ka buwas?
1: O, Troy.
0: Ang pamangkot, mabuwasan ka pa, Ayhan?
1: Bantayan pa ako, nakaugalingon yan.
0: Bantayan, magit kaugalingon mo, ha? Para mabuwasan ka pa, ha?
1: Troy.
0: Sa balibwas, ma 35 ka na gid nga buo.
1: Oo, Troy.
0: Wala pa Japon nubya.
1: Wala pa?
0: Hindi ka balo magdiskarte?
1: Hindi balo man kung may arat, Troy.
0: Torpe, hindi.
1: Troy?
0: Torpe ka, hindi.
1: May pagkatorpe man, Troy.
0: Pero nakanubya ka sang una.
1: May arat, may nakalibin ko sang una, Troy.
0: Ha? Paano mo gininto?
1: Ako lang
0: ganing ininto niya, Troy. Ba? Pero sa nag-into anay ka mo, nagtilawa anay man ka mo?
1: Oo.
0: Ba? Dugay man ang inyo live-in?
1: Dugay man, Troy. Apat ka, Troy.
0: Ah, ginas-as mo gali anay antes kinbuyan? Ginas-as mo gin anay antes buyan?
1: Hindi man, ano po, Troy?
0: Daw tsaktuhan lang. Daw tsaktuan lang daw nagdako-dako ang ano?
1: Oo.
0: Ang iyang
1: alagyan.
0: Ang alagyan ang iyang alawas ang pagsagod mo bala. Ang mga alagyan dayon ni Moya man. Na nalabot mo gid ang alagyan niya haw.
1: Hindi gitoy.
0: Basi
1: ano kung ano kadalom sa nalulok ko mas madalom pa gid niya, Troy.
0: Hindi mo gid matungkad no? No, abi kay may ginasangit-sangita na mo nang hindi matungkad. Ano nang gasangit? Amo na ko nung tawag nga sapay-sapay?
1: Pambot lang, bro.
0: Wala mo ginhikap, ha? Para mabalaan mo kung anong gapanangit?
1: Hindi man maabot, Roy.
0: Ah, pero ang sirait, nagapanghawid man sa samtang gasangit.
1: Oh,
0: so nahawid mo, Troy. Ba, nagbalbal sa ganitoon. Nga nagbulagay ka mo?
1: Na kabilang bahay sa Troya.
0: Agoy, ginbaylo kapag ali sa iban. After sang tanan-tanan nga ginhatag mga pagpalangga, tapos ibaylo ka man Japon sa iban. Di kaguro kabalo magtungkad mo. Kabalo ka tuod maglangoy pero hindi mo ganyan matungkad.
1: Manok mo ko maglurot ko eh.
0: Kaya kung matungkad mo na, laban-laban guro, wagi ka mo nagbulagay nga duwa. Sakto man. Makoton ta bala si Rams kung ano ma-advise si ate. Rams, ano ma-advise mo sa amon ni Soriana ni Guerrero?
1: I-advise ko ta ni boss.
0: Oo. Oh.
1: Kaso, dumakad na matulam. Grabe.
0: Gagi. No, normal na yan si Raet. Nga wala kaya si Raet, ha?
1: Ano, taga? Isa pa, no? Wala pa yung ka-birthday yung tawag. Yan pala mo na kumaabda.
0: Hindi aga panigurado malantaya, di ba? Hindi man na iamalain, Guerrero, tama? Hindi na ya, hindi kanila uay gani sa birthday celebrator para buwas. Sambal pa sa gani nga halungan niya kuno iya ka galingon para malabutan pa sa buwas. So chakto man na. Di ba, Guerrero, chakto man na iya? Ti chakto man na ako nga pamangkot nga ano nga makalabot ka paihan buwas, Guerrero.
1: Ayun, chakto na to, pero ato sa right ya.
0: Advice na bala ko ano mahambal mo sa aton Migo, buligan taman ni siya para hindi man siya madalman.
1: Hindi mo niyo. Dapat, no, isabi niya kayo sa kababae, biskan kung wala ka obra, mahalin mo na ako kahit na konti, ako na bahala kung paano palaki.
0: Hindi ah, linya. Linya na yan sa babae na ako na bahala kung paano magpalaki, hindi kayo lalaki.
1: Eh, di ba wala sa obra? Di ba wala sa obra sa bong?
0: Hindi ah, may obra siya. Ano ay, siya? Mangingisda.
1: Ah, mangingisda. Gayet ko na isda, eh.
0: Ayun. Isda, ay pulo. Ay pulos ka man advice ni. Sige ah, amo na lang niya, mama, bulig ko sa akon, Migo, nga si Guerrero. 35 ko nung hambal ni Vic Isturco, alaban, Migo, Guerrero. Manuglao na ginaiya, kay lapaw ka na gidya sa kalendaryo, kay di ba, asalang tantay uno, Guerrero. Ti, san o ka pa masettle down man, nga rang makita mo na gidang imong palanggaon kag unungan sa imong kabuhi.
1: Basi kung pila kaadlaw, may araman ko ya.
0: Basi kung pila kaadlaw. Sa bagay, sa, as long nga nagaginhawa pa kita sa sining kalibutan, may maabot ginaya. Pero maninguha kagid nga mga kita ka man para sa imo, correct?
1: Butoy.
0: Hindi mo pag-isalig tanan nga mahambal ka lang nga, mo giniguro akong kapalaran. Wala pa Japon makaabot. Ang iban gani, da nga nagadinubli na gani, ikaw imo, wala ka pa yan nakakita bisan isa.
1: Dito para enjoy man ko.
0: Dapat ang imo amon mahambal ko sa imo, mabuli ko sa imo iti birthday mo naman bala buwas, di ba? Ang akon nga iplastar sa imo, i-enjoy mo gid maayong imo nga pagkasultiro. May araman iban nga 35 ka buwas, no? Basi mga 36 siguro, gai pag di sa katuig nga ma-enjoy mo maayo. Kaso galing kay ang isa sa mga malain dira. Single ka tuod pero hindi mo man ma-enjoy imo nga pagka sultiro kay tungod nga wala man na palapit si imo gani nga uyab. Di mapasugot ka, mabaylo ta sitwasyon, ikaw diri sa ako na ginaubrahan pagkatapos ako ikaw. Ha?
1: Hindi
0: na lang ano, bisan ako hindi man ko gani. Ano kasi ni swerte? O, tarunga da ang pagpangita sang ano, sang nobya mo. Klaruha pag-plug sa number mo. Kag pilang edad sa babae na pangita mo, plastar?
1: Hindi ko na lang pa-plug ko.
0: Ah, kay wala kang galiga plug sang number mo. Di pa, ano ito na karoon kakita?
1: Sige lang, maano lang ko, Roy.
0: Kung may babae karoon, matawag ka lang liwat, ha?
1: Oo.
0: O, sige. Masailo na ko kay ano, masailo naman ko sa sagay after ruha. Tawagan mo ko liwat kung may babae, masulod, ha?
1: Troy.
0: Mm.
1: Ma-request ako karo kanta.
0: Anong title?
1: Thank you for loving me, Troy.
0: Wow, Jan Bon Jovi ang imo ba? Thank you for la sa ex mo pa ni? Para pa ni sa ex mo?
1: Oo, Troy.
0: Sana all. Wala pa galing naka-move on. Basi naga-text-text sa pagka-chat sa imo, ano? Ex-live-in partner?
1: Manami, kasi pamatiyan na natin sa Troy.
0: Sige, play ko karon. Sorry, ahon ko na si Ramsa. Lamat, ha?
1: Okay, Troy. Okay.
0: Okay, Rams mano kay Muya nga nga sagad gali. Do, ikaw bala Rams si chismoso ka gid no?
2: Boss. Oh. Pagbanta man imo nga mangita no. Ano ano man lagi kay bala bol nga subo.
0: Sino si Dolpe?
2: Oy.
0: Wala nagpa-pop smear pa to. Nagpaano siya nagpahawas sa sang iya nga ano, sang iya nga kasudlan kay ipreparar ya kuno sa imo, di ba gachat na ka mga duwa?
2: Nabo.
0: Ikaw ha? Basi imo naman intuon si Dolpe kag gumanda ka kung mag CA si Dolpe sa akon pagitaon tagi ka sa old Sagay.
2: Shout out lang ko dala kay Dinrin ah.
0: Sino na si Dinrin? Ay huo do no basahan ko na iya pangalan sa comment section sa akong FB live.
2: Shout out lang ko da, I love you.
0: Wow, kamo na?
2: Hindi man kita magbigyan ng magandang buhay pero bigyan naman kita ng magandang lahi.
0: Wow. Paano masiguro nga ano nga magaan mo siya sing maayo nga lahi? Ano lahi mo ao?
2: Oh. Aral na sa mga dugo sa mga Gonzaga, boss.
0: Ang mga maayo nga lahi, dugo sa mga Gonzaga?
2: Mili ka lang, mga Koreano.
0: Hmm. Pabus nga anay kag papagwaa kay kami na iya ang maano, kami na iya ang mahambal kung gwapo kung gwapa lahi mo kasi subong ay wala pa ti mahulog lang na sa Gyapon nga ano ah mahulog lang na sa Gyapon nga pasalig
2: bo sigurado na na sa mga lahi namon mga quality ang lahi namon
0: quality sa diin makuha sing quality hindi factory defects
2: ako mati ang iprepara ako na sa mong turbo ha
0: ano no.
2: I-prepara na ako ng turbo kay tiga-tiga na tinog-tinog pa.
0: Dapat i-try mo gid ya eh. Wala ka pa gani ka try sang turbo.
2: Amo na gani kay i-try ko kay makita na kami din din rin no.
0: Taga din si din rin.
2: Taga kwal ko sa taga ayo taga rin taga unahan sa Bacolod.
0: Unahan sa Bacolod, Himamaylan, Kabankalan. Kabankalan.
2: Himamaylan ko to?
0: Taga Himamaylan. Naka-video call na ka mo?
2: Oh, wala pa. Tawag lang.
0: Ah. Halong-halong ka.
2: Pero ari ko dito mo sa masalingan.
0: Okay, basi kung magkitanay ka mo, tapos ang imo imagination, namit-namit, gwapa-gwapa, puti-puti, pagkita mo amo na, basi hindi bala magtindog ako, bisa naka-turbo.
2: Grabe ka naman mo.
0: Nagkakatabo na bala. Nagkakatabo na sa imo imagination. While bisan kay Suryanay pa kamo sa cellphone bala kay ti syempre. Audio pa man lang na mabatian mo. Tapos maliwat ang imo nga manamitan kung magkitanay kamo kay base bala kung hindi mo man lang ya bala type. Ginpamangkot mo na sa akin kung naagyan ko. Oo, naagyan ko ginaya. Dumduman. Pila na edad mo gani? Pila na edad mo?
2: 27.
0: Siguro sa amon nga time nga cellphone pa lang sang una kag eyeball pa lang gid ya, ngarang text sa gid bala textmate. Ang style ko na sang una kung may ka-textmate ko, magkitanay kami sa plaza. Ginalain ko na yung color sa akong nga bayo.
2: Pero, boss, ano tamang kasi mo, boss?
0: Oo. Oh.
2: Di ba, tikmin ka man na itong ano paano mag-discarte sa kababaya, be?
0: Ha?
2: Mga pitik mong nauna mga discarte.
0: Paano mag-discarte?
2: Oo. Umate ko.
0: Librihon mo gidaya ang babae.
2: Ano kasi na libre?
0: Librihon mo kung magkitanay ka mo, mamahaw gid ka muna dahil. Una mo i-offer nga kung nakapamahaw na. Tapos kung mahambal nga, hindi lang ko, piliton mo gid nga, makadto ta sa kalanan kay librehon ta ka, kay para dito na lang ta maistorya.
2: Oh,
0: de, pagpungko nyo sa lamisa, di ba, nag-order na ka muna. pagpungko nyo sa lamisa, at siyempre, ang sa dalom sa lamisa, hindi naman kitaon, di ba? Na, dito mo dahil ni Amat-Amat, imutiil nga kuy-kuyton. Eh, di ba? Tsakto man!
2: Sabi niya ba?
0: Ah, na. Dito mo dahil namatamato ni Mutiil nga amiga. Mamati, bala. Nagkaroon na bala pamangkot. Kaya ka, ginapamangkot mo kung paano magdiskarte. Tapos ina-interrupt mo ko. Oh. Tapos si Mutiil, dito mo na ikuit-kuit sa niya yung Mutiil to. Malam, pagkuhit mo muna o, tapos sulukay ka mo. Ambal ka dahil nga. Guwapagli si Mumiga, no? Ah, di pa? At least ya, kung may magalabay-labay nga tao may nagapamaho sa tupad nyo, hindi nila makita nga ano nga nagakinuutay ka mugali sa dalumya.
2: Hey boss, ano mo may ikuhit ang wala or to?
0: Ang wala o kung to? Ang pinakanami, Gideya, biskan sa diin lang daw kung diin ka komportable. Diba?
2: Oo eh.
0: Biskan diin ka daw komportable mo nang imong hulagon. Ti kung... Kung may pulyo ka, siyempre hindi mo ginamastrate ni Mutiil.
2: Ano? Ano naman ako?
0: Ha, sundon mo ginahakon nga style ha, kay magamit mo ginayabala. Kay abi mo ang mga babae, bisan ano pa na sila kagwapa, kag kung ang lalaki kabalogi diyan magpakadlaw, ilabi na gid kung duwa lang kamo. Ma, noon asa, mahamutan niya ka na kag hindi na magpalayo sa imo.
2: Hindi ka, pakabali mo pakalam, no?
0: Ang pakalam niya, ulihin na lang na.
2: Ulihin na lang na.
0: Okay, hindi mo na pirmi-pirmi nga magpakalamay ka mo pirmi, di ba?
2: Eh, pero boss, di ba ang turbo effective mo na kayo?
0: Ang turbo?
2: Oo, di ba, effective na kayo turbo. Tip, pag was na nga makainan ko turbo, tapos baka meet up ko ng tsura, the first schedule pay.
0: Ay, hindi gina siya mag-ipikto, gin. Hindi gani, hindi gina siya mag-ipikto. Amo na gani, hambal ko sa imo. Gini pa man, kota ka kung nakakita na yun, naka-video call ba? Si Bala Subong nga, ara ka pa sa time nga may nurusgan ka gidya bala. Kay, ti, babae gani, imo kay istorya, namitingog. Ti, amo na gani, hambal ko, bisya nakainom ka sing turbo, kag kung makita mo nga daw, hindi mo man nang i-type, biskan duwa pa ka kapsul sang turbo imnon mga dululungan, hindi gina saya magtiga. Oo, maluyuloy lang gina saya.
2: Pero na try mo na bot.
0: Ha?
2: Na try mo na.
0: Kung mabakal ka de, pwede mo lang ako anay una inom pagkatapos pag mag-epekto na ipahika po sa imo. Hindi. Teka, sagot ka?
2: Dulce, dulce. Si boss nga... Abisiso boss dulce yaw.
0: Ha? Nagpa-popsmear gani. Nag-renew sa sangya nga pink card kay i-preparar yung sa imo kay ang iya to ginambal sa akon. Hindi man kamo kuno magkitanay Japon sa tong taga-Kabankalan. Ti kundi siya na lang kuno mabira sa imo.
2: Ala ido.
0: Siya yang mainom turbo, hindi kay ikaw yung paimnon niya. Tapos ikaw ang iya pata, ikaw ang iya nga patuwaron.
2: Baka bi.
0: Abi mo mamo na si Dolpo pero yawan ka na si abi mo.
2: Ugat-ugat. Kita bro, ugat-ugat tanara. Wala na kayo ba?
0: Ano?
2: Kita na ugat-ugat tanara do. Ano ba tigura na kayo?
0: Hindi na hindi na ta magpalayo-layo sa nara. Dira na lang ta sa ugat sang bayabas na lang.
2: Gabaylit na lang.
0: Ate, good luck ha. At least nakakita ka naging sa imo nga kapares sa ako na program ha. Oh, title.
2: Ikaw ra by JR Shabok.
0: Ano, ikaw ra?
2: Oh, by JR Shabok.
0: Agay, remix mo na guro, hindi?
2: Hindi, labsong na.
0: Labsong eh, bebe. Ikiyo ko kuno, be.
2: Oh.
0: Ah, amuni?
2: Oh. Para na kayo, dinirin
0: ha. Para kay sino, ne?
2: Dinirin na, dinirin.
0: Sige, play ko sa bong ah. Naunahan mo pang thank you for loving me ba?
2: Uy, ibat-ibat lang ko.
0: Sige ah, lamat. Ngayong gabi. Bye-bye.

0: Cellphone, Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay na nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
0: Cellphone, Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C. Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Cellphone Plus, Herbal Oil.
3: Ako po, TSL Kompletado, Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
0: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
5: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients

0: 22 minutes after 10 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo, exciting! On air na ang XFM Kabankalan. Si Katropang Rodel is in the house. Balik ka sa phone, pal. Ginadulong na sa inyo sang Santon Plus Herbal Capsule. Sa may mga bukol-bukol, si Sigtumor, magtumar sang Santon Plus Herbal Capsule. Parisa nyo sang Santon Vitamin C, ang non-acidic nga ascorbic acid Santon Vitamin C. Mabakal sa inyo mga suking abutika, Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede nakadayal ang mga katropa nato na gusto magpasakop sa aton nga programa. XFM call and text line 0912-007-6793 kag 0915-8311-431. Mayong gabi kay Darrell Piliado sang Arevalo, Iloilo. Kay Cyril Atilano, good evening. Line number 2, good evening. Welcome sa phone, pal.
1: Hello.
0: Hi. Who's this?
1: I miss you.
0: I miss you. I miss you like crazy. I miss you like crazy. Sino ni?
1: Joy ng Hamtik.
0: Ah, si Joy ng Hamtik. Buhay ka pa pala. Buhay ka pa pala. Hi, Joy. How's life?
1: Hello.
0: How's life?
1: Hello po. Ayos naman po.
0: After death? Bakit nga pala nakatawag si Joy ngayong gabi?
1: Alam niyo na po.
0: Ay, hindi ko pa alam. Magtatanong ba ako kung alam ko?
1: Always po. Request.
0: Ha? Magre-request lang pala. Kala ko naghahanap ng ano eh. Ng kapare sa buhay. Title ng kantang re-request?
1: Sintrang po yung Pasko na Sintako.
0: Ay, na-play ko na yon. Na-play ko na.
1: Ay.
0: Ano ba yan?
1: Ano na lang po.
0: Ano
1: somewhere
0: ba yan?
1: Somewhere down the road na lang.
0: Ayun na lang siguro. Pwede ko pa yan ma-play. Wala ka nang babatiin?
1: Ma-play mo po kagad.
0: Ay, demanding. Pwede maghintay? Makihintay ka pa ba?
1: Opo, oh, maghintay po.
0: Oh, maghintay ka, huwag kang mag-demand, ha?
1: Opo.
0: Bye-bye!
1: Thank you.
0: Line number 1, good evening. Hello? Hello? Binaba. Binaba ang tawag. Ay, good evening. Oh, sandali. Sabi ko na nga ba... Si ano ba? Si Dale Rain. Troy, shout out kay numero 5. Wow! So bakit ka nagpapatawag sa akin? Ito na, may caller, line number 1. Good evening.
2: Hello, Toy.
0: Yes, sino ne?
2: Ang muling jabot, ha? Si Kuapon.
0: Si?
2: Kuapon na...
0: Ngalan, imit lang tarong ang ngalan. Isampot. Dali lang. Hindi pag i-loudspeaker mo cellphone, na hindi ka na gani maintindihan yung loudspeaker mo pa. I-ano lang, ibalik lang sa normal nga operation ng imong cellphone. Wala na naka-loudspeaker?
2: No.
0: O sige, ngalan mo liwat sino?
2: RR.
0: Ah, si RR. Hi, RR.
2: Hello.
0: Taka din ka gani, R?
2: Dali lang.
0: Ang imo radyo. Imute ana yung radyo sa cellphone ng pamati. Para hindi maulihi sa bat mo. Dali lang. Ah, sa fishing port, sa Iloilo. Tansa Baybay, City yeah. Proper.
2: Yeah.
0: Oh, damo pa na Japon nagaluto sing ano, sing mga sinigang.

0: ang sinabawan nga isda, inasal. Ara pa?
1: Oo. Oo, gabi.
0: Ikaw yas, ano ka pa ipaluto? R.
1: Wah.
0: Active ka nga ba ng gaitanod sa tansa, no?
1: Wala na, nag-retire na ko.
0: Dali lang. Nga nga nag-resign ka ha, kabulay-budlay sang imong ano ba, bugat ang imo tinaga nga ginbuyan. Nga nag-resign ka bilang isa ka barangay tanod.
1: Kuton nila, kuton tangkap na mo, ako ang ita nila kay mapapilit barangay kagawa sa mo na hindi ko.
0: Wow! Bali, barangay tanod ka, active ka barangay tanod. Tapos ginoferan ka ni Kap nga mapadlagan sing barangay kagawad. Wala mo ginbaton?
1: Wala kay dapat kay dapat gamu.
0: Oo man, magamugin man kung masulod ka sa pamulitika, gamu ka na gadaan magistorya, makagawad ka pa. Totoo lang bala RR, dako-dako pa yung income mo da iya bala sa tansa sa fishing port. Hindi mo na kinanglan niya nga magkagawad ka pa kung ano lang gid, mapisan lang gid ikaw. Hindi mo na kinanglan nga magbarangay kagawad pa kag magkuha sing honorarium pagkatapos makagawad ka tuod. Tapos ang imo bululigan kulang pang imo honorarium nga ihatag sa nagapangayo bulig. Tapos
1: kung,
0: tapos isa lang ka sala. Ah, ambot ang patapusa ko bala anay bala. Tapos isa lang ka sala mo mabuhat. Ang imon 100 ka maayo nga performance kasala kay kaisa ubos ginatanan kag lain-lain kag gidayon sa panulukan sang tawo. Baar?
1: Oo.
0: Oh, ti mapadlagan ka pa kagawad?
1: Amo na nagabali ko ko pray pamuyong ka na lang siya. Ka na lang pamuyong ka na lang.
0: Oh, mayo na ang desisyon nga mapahimunong ka na lang kay gaan mo lang sing ano. Gaan mo lang sing stress imo ka kung ay ambo ta hindi ko ya kay Cindy ya. Overlap gid sa yaya. Ang pamangkot kung mapadlagan si RR kagawad sa tansa, may mabuto man ayan si imo R.
1: Ayaw yung tawag mo dyan ko po.
0: Matyagan mo mga pila kabilog ang mabuto sa imo?
1: Mga butang kape. Ten minus lima.
0: Dali lang, pila to? 10 minus 5?
1: Oo.
0: Di lima na lang ang mabuto?
1: Mga 15 katao eh.
0: Ang mabuto sa imo?
1: Yeah.
0: Ay, kulang. Pang imo, galiyagin file nga si OC kung 15 malang galing mabuto. Daw hindi gin makabawi sa gastos mo yaya mag ano, mag file sang si OC. 15 lang mabuto sa imo?
1: Amo na, kay mo na lang na pamuyong ka na lang.
0: Mayo bala mo. Do hindi ka man makabawi sa document sana documentary stamp ang di ba kung mag-file ka COC makuha gyud sing documentary stamp do hindi man makabayad ng 15 ka butante mo man.
1: Mga kami kay na sa timbang pala timbang libot ko sa timbang.
0: Oo.
1: Amo na ka ang mga tao na kaatagtakon sa mga timbang. Ang mga tao na katagtakon sa mga timbang. Kasi dyan, mulo, manchot, timbang, mulo.
0: Lain naman na daya mga butante sa diraya sa mulo kaysa tansa ka man imo yung mapadlagan kagawad.
1: Paling kong makita nila may wheelchair ko.
0: Makita, dali lang makita nga.
1: Makita ko nila, makita ko nila, may welcome, ulogan ko nila mga lima, mga baito.
0: Ah, okay. Bali ang imo dramahon gali, matambay ka na lang sa simbahan, kag mapunggo-punggo ka sa wheelchair, kay para magaan ikaw sing 5 ka pisos, 10 ka pisos, kag 20 amo na.
1: Wala toy, wala ko na, yaka mo na, yaka toy.
0: Ti, bago ka lang nagambal nga ma, wheelchair ka na lang kay para gaan ka tag 5 ka pisos.
1: Kay silang kikaloyan ko na nila
0: yan. Ah. Ba, big time kagali kay naka-wheelchair. Ang imo nga wheelchair na, ano na, nang may ara na na-motor nga hindi na kinalan itulod-tulod?
1: Tulod-tulod ba eh?
0: Ah, kung ako matulod sa imo, laban-laban, itiklod agad ka. Mayo lang kay wala ta kakita na yung duha arar. Te, ano plano mo subong kay nakatawag ka sa akon? Anong imong pangayoon nga mga word of wisdom malin kay Troy?
1: Nata. Ang bangyon ko sa ima.
0: Oo.
1: People could mas makawiyak na ko.
0: Before mag-Christmas, makauyab ka na. Gusto mo pag-ijaya galing yeah. Nga makauyab, ha? Hindi na lang magnubya-nubya, bala. Gadugang lang nasa galastuan mo. Te, kung makanubya ka, amon niyo, kung makanubya ka, makapanukod ka pa, ayhan?
1: Ayoy, bulagan eh.
0: Bula gani mapasulod ikaw pa, di ba?
1: Dai sa ka mangkot ay.
0: Do ka ina pa man tagay Suryanay, subong ko lang niya mamangkot.
1: Dai ke ba ya, ko ni mama ko toy mo ke ta mo nang ka mo ko ni pa toy ko wala ko nang ka mo ne. Matapang ni ta ko mayo o ba ka tong ke amondia pa ni.
0: Ano ka gani? PWD kao?
1: Yeah.
0: Pero anong man ha? Para ginaya sa imo, hindi mo man na pwede nga mabawi o kung hinulsulan. Kaya ti amo na yung ginhatag sa imo. Ang imo na lang dira iya nga makakita kita sing uyab nga may matuytoy man sa imo eh.
1: May toy ako gani. Ang bata mga tao. Oh. Wapo tani. May toy man kaling hindi kalakat.
0: Oh, te. Pangitaan, takabulag ah, kaya para hindi yan na kaya ma-judge. Kaya para mapati sila sa imo ginambal, kaya ti, bulag na mo, hindi makakita, bay? Na, bulag na lang aton, pangitaon. Na, maayo na yan ang bulag, kaya ang bulag makalakat, tapos maano lang kamo, mabuligay lang kamo, te ikaw hindi ka makalakat, ang bulag makalakat, tapos ang bulag hindi makita, ikaw makakita. While ginatulod ka sang bulag, ikaw mahambal nga diretso, diretso, diretso, liko sa wala, liko sa tuo, hindi ko pag-ibunggo. Na, amo na. Para timbanganay, kamo sa pangabuhi, bala, give and take na ginatawag. Ah, oo. Hindi ka nalang mga sawa, bala. Enjoy mo nalang kabuhi mo. Kapangita ka palibog sa imo ulo.
1: Ah, ang giyat ang mototoy, hindi ito matindihan. Talawat ka, pwede hindi ito matindihan. Sigurado na yatoy.
0: Ikaw yang hindi maintindihan, hindi kayang tagaruhas na ginatago sa imo. Kaya ko gani, iawan ako di kadot-dot sa akong dulunggan para maklaruhan ko lang ang bal mo, ho.
1: Kaya, namin, basay mo to, ipatuyawan din to, eh. Ito, ipatuyawan din kami, ah.
0: Oo, gani. Oo, kay parehos ka mo panimuot ni Dulpi mo, munang sindianay ka mo. Ha?
1: Wala sa akon pa. pamagatan ko, guwapa kaya kay Dolpe.
0: Ako ang guwapa kay Dolpe?
1: Oo.
0: Wow, ginubra mo pa kuagi, ha? Makalakat. Makalakat ka lang guro, lupugon tagid ka.
1: Mas malakot ka
0: man

0: O sige na, greet na na. Kaya may color po ko din sa piya. Kalinya naman o, ha. Greet na.
1: Greet ko dati. Si Damay Mike at si Gamay at si Kulayat. Amo lang na.
0: Salamat, RR. Mayong gabi.
1: Ayong gabi lang.
0: Okay, line number 2. Good evening. Hello?
2: Boss.
0: Ah.
2: Sinari mo na si Budoy.
0: Si Budoy.
2: Boss, napamasok ko sa radyo, grabe ka na ako.
0: Otro ka, ikaw, otro ka man nga bully ka, ha?
2: Boss,
0: ha?
2: Nakaambal mo sa nun, malukoy ka ba, Troy? Dito, nakaambal ka, hindi lang ako, malukoy ka ba,
0: Troy? Dosa, ano ba lang ako makalakat lang sa lupugon ko sa mo?
2: Bagay, boss, bagay na ipatutok sa nun sa dungkot niya, hindi kong araw na.
0: Ano?
2: Bale kita ipang-experience ko araw da.
0: Oo, kay pareho sila panimuot nga doon ha, mga wala buot.
2: Abagit mga buya, bubot niya ka. Di ka awan ako niya, tindi-tindi.
0: Kaladlawan ko gali pre, mag ano pre? Kaladlawan ko gali kung ako mag-program pre. Mayo no mo.
2: Nakambal sa kuya nga, hindi ko makakindi ko mga konji, mga pagano rin, tingro hat.
0: Uy. Di pa dayo.
2: Pero nakambal mo nga. Ikaw ang gindi.
0: Duhol-duhol sa ako, no?
2: Bako
0: daw. Uy, siyempre Troy Tisoy na iya.
2: Uy.
0: Oo, big time na iya.
2: Quality kayo.
0: Quality. Attendance check? Attendance check? Check lang, check. Grabe mga bira, no? Diba?
2: Pumakatintay ko lang.
0: Lupugon na kita.
2: Grabe. Nakahambay na nun si...
0: RR.
2: RR niya. Pero maluwi.
0: Maluwi na maluwi.
2: Sige,
0: salamat. Bye-bye. Ako pa inyo yung mga kaistorya nga. Kung lain-lain ang inyong topic kaya. Sa bayan, tama ka mo yan. Di patayog tayo, ganda yung sugid. Minutes after 10, we've got more music coming up. So stay tuned sa phone pal nga programa. Upon nyo si Katropang Troy Tisoy kang nagapamati ka mo sa XFM Katropa mo. Exciting!

0: Pain. Tanggalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
1: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitabi ko sa kape. Madamo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uang kugit. Patsyag kugit na relax akong kalawasan. Ibagit kong healthy coffee.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Supple Plus Gold.
2: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na ng Samsung Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Samsung Plus Gold.
0: Samsung Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Premium. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: a minute before we hit the hour of 11 o'clock and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo, exciting! Sa Giapon, Troy Tisoy, kahupod nyo as alas 12. Ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity. Kag syempre, hindi makamo magkalipat nga mag-tumarma kamo sang Vision X Plus para sa masanag kag healthy nga pananawan. Vision X Plus! Mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Pwede na ka mga tawag, XFM call and text line sa Smart 0912-007-6793. Kag sa Globe 0915-8311-431. 0915-8311-431. Mayong gabi kay Cyril Atilano. Mayong gabi lang da kay Untoy Kagmayak nga nabuka gid ang iyang ice water. Nabuka, kakabuka pa ng ice water. Basi ko na nag-ano guro, nawasak, nabuka. Paano naman? Nawasak lang kay ti ice water. Mamay may water pa mo. Pero kung ice, pwede na nga nabuka ang ice. Ngayong gabi galing sa tayo mga katropa, no, nga naga-buryo-buryo sa tagsa ka mga kalye sa bilog nga K-Cities sa Western Visayas sa NIR. Mga taga-Bacolo, damo-damo pa tada listeners, most especially ang mga taxi drivers, ang mga nagapasada sa jeep, at the same time sa mga taga-Rojas, Iloilo, sa mga taga-Kalibo, Aklan, sa mga taga-San Jose, Antique, may mga motor sila dira o kung tricycle, nga may mga stereo, no? May mga radyo na sila subong. Kaga panaminami, panabox, di ba? Dumduman ko na sa unang manami magsakaya sa may Sonata kung naka-XFM gid mo. Labi na gid kong gabi nga may upod nga babae. Sino pa ginigani ang nag-message diri man na wala ko pa mabasahan? Nabasahan ko naman ni Guru Tanan. No, wala na akong minalipatan. Si Larry Boy Garingo or Garingo, mayong gabi man. Salamat gid sa pag-like at follow sa akon nga FB page nga Troy Tisoy XFM. Wala ko gid ma-recover ang akon nga isa ka page nga may 200,000 plus ka ano ba followers. Nagalibog ulo ko kung paano ko pa to ma-retrieve man. May aram ako to email. Tapos tingala ka pa nga mahak, no? Sige lang ah. Kaya do sa September 16, I think, makakash out ako sa akong YouTube channel. Manami gali kong sa YouTube kao. Kay may ara lang gid ikaw, ano, may pang-upload ka lang gid. Ma-accumulate lang gid tanan nga mga views mo ba? At the same time, pati ang imo nga income sa imo nga YouTube, Biskan ano pa tong atuig na upload mong imo nga video, as long nga may ads nga may nagagwa, ma-accumulate dyan po ng imo nga income. So that is why gali nga kinanglan mo man uploadan, biskan gamay lang ang nagalantaw, as long nga wala violation ang imo nga YouTube channel. Amo na gali nga naga big time ang iban nga mga ano, ang iban nga mga vlogger sa YouTube, gali hindi sa Facebook. Kayang sa Facebook na iya, ano lang na iya, daw garbo-garbo lang ba? Tapos, okay man na. Sang una, okay pa to kay tidlag ko anay ang atagay. Subong gamay-gamay na gid, dapat maka-millions view ka para makagulugin siya katag 20 mil, 15. Okay na sa mga single mom nga vlogger. Makabulig-bulig na siya at the same time. Ang ginapaboran sang Facebook subong mo lang na ang mga artista kag kilala na gid jay. Ngarab lang makiaiki island da sila bisan naka-reels lang damo-damo ug view kay tungod nga artista. Di paano kita na iya ang mga feeling artista? Ma-reels sa tuod may pila lang ka views, mga 10 views lang. Pagkatapos, kung ara ka na sa guwa, the feeling sikat ka pa ngayon, mga followers, ara man lang sa mga 1K. No. Tapos, saan mo pa ng mga vloggers yung mga waslik po there? O, di ba, makita nyo man ako kayo sa ang sa amon nga platform, abi, broadcaster, journalist, broadcaster, no, di ba? Siyempre, may hara na nagkakaigo ng mga licenses ang tagsa ka mga broadcaster, no? May hara iba niya nga nagkakrear na lang sila sa ilang nga Facebook page, tapos nag-jurno-jurno man sila. Pero, kung imugid subayon, ang ila platform, Facebook lang gitya. Lain sa mon nga may aragin kami yasing platform nga free to air ba, nga mabatian nyo gidya sa radyo, at the same time, may Facebook man. May caller kita sa line number one. Good evening! Hello? Hello? Hello? Wala man yung magkasabat man. Ing gabi. Ah, oh, lang ko mute sa imong radyo. Sino niliwat?
1: Dog no man dong nakambata kon budoy.
0: Ah. Sino to hao?
1: Pudi ang tumpal mo blang mo na ang ola, ang ola ko gadua nang nawag si mo gadua.
0: Oo, yung bala niya ka budoy.
1: Oo, kaya hindi budoy.
0: Hindi ako, hindi kasi budoy ako.
1: Ay, nangalan ko yan.
0: Ah, si RR gali, sorry. RR gali nga alam. Oo man, no. RR nga alam mo, tapos si budoy at tawag niya si Imuya.
1: Kaya, noy.
0: Palaway bala kay RR. Intindihan lang bala na, no? Paano ka nakaroon magdaog kagawad kung patulan mo ang mga amuna ng mga hambalanon? Bayan mo lang na, ya?
1: Mamuyong na lang ako.
0: Oo, gani. Munong ka na lang. Hindi ka na daw magbuya. Pasang istorya nga abnoy. R?
1: Ay?
0: Hindi ka na magbuya istorya nga abnoy.
1: Yan nga. Oo. Okay, so like
0: that. Oo. Kay ano bala? Abnoy. Mayo na lang, amo na lang ni Obrahon. Obrahon ta na lang, Luy-Luy. Luy-Luy na lang. Anong title?
1: Pagko na tinta ko.
0: Hanap. Ano? Ano gidya bala? Ti, amo na lang ni aton kantahon, no? Amo na lang ni, o, Pasko na, sinta ko, hanap-hanap kita, minsan lang kita, iibigin, minsan lang, Pasko na, sinta ko. Ang tatong na niya, maulan ni karon. Kaya anong kinang request mo, Pasko na sinta ko, kung ang minsan lang kitang iibigin?
1: Minsan lang kita iibigin.
0: Para kay sino ni ang minsan lang kitang iibigin?
1: Kay Dolphy.
0: Wow, para kay Dolphy ni?
1: Yeah.
0: Tapos sigid, batian ni Dolphy gani. Tapos sigid. Te, i-play ko ni para si Imo, ah. Makanta, kanta biliwat, bet. Kanta biliwat ang minsan lang kitang iibigin. Kung tsaktog yung mani ako na, ano, na-encode sa akong computer.
1: Minsan la, minsan, pangako sa'yo, hindi mababago.
0: Lain man nga minsan lang kitang iibigin. Ti, ang tuno si Naya, minsan lang kitang iibigin, minsan lang kitang mamahalin. Amo na iya? Ano yung version liwat mo? Bati ako, be?
1: Why ka dapat pagkilala dapat now?
0: Ano man?
1: Ang dapat kilala.
0: Ang tunos ang minsan lang kitang iibigin. Ang una-una ano gani? Mahal. Pangako sa iyo. Hindi magbabago. Ikaw lang ang iibigin ko. Iyo diplota. Kabasa sang sungad mo. Utdana ang tawag mo. Para hindi ka malintian. Ang pag-ibig ko'y sadyang ganyan lamang. Kung kaya't giliw, ikaw lalag.

I-play ko na ni Kandaya. 10 minutes after 11 o'clock, balik ang phone, balo po dyan si Katropang Troy Tisoy. Nagabamati ka mo sa XFM, Katropa mo, exciting. Yeah!

0: Ethan Plus Herbal Soap.
1: Jadi kalau na, senyur sedih saya. Burn skin go, forearms, dema, kuat try Ethan Plus Herbal Soap. Kuat your skin.
0: Ethan Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Ethan Plus Herbal Soap.
2: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tukto, yung bang turbo kong bumira.
3: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki punika.
4: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kista at iwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
5: Vision X Plus. Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
5: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang concentrate.
7: Xanthan Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.

0: and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo, exciting! Sa gihapon na po nyo, si Katropan Troy Tisoy, subong gabi sa Lunes, September 7, 2026. Ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na, tindog-tindog pa. May gabi kay Mark Joseph Alahada and kay J. Ben Reta sang San Jose Antique. Request Boss Rebound by Silent Sanctuary. Na-play ko na! Bago lang, abi mo, wala ko na gabasa sa akon nga FB Live, ha? Gabasa ko da, Troy Tisoy XFM mo na nga akon nga Blue Apps. Kag, syempre, kung ano da request nyo, basta available lang sa akon nga library, ma-play ko rin ang inyong mga favorite songs. Kaya ang inyong favorite songs, favorite ko man na. Spell favorite. Good evening. Hello. Hello. Ay, daw wala gini siguro kay inum bulong ya ba, no? Dial lang ka mo XFM call and text line sa Smart 0912-007-6793 kag 0915-8311-431. Hindi ka magkalipat na ang Santo ng XFM libu-libong papremyo until ano na lang, September 18. Oh, bali, may duwan na lang kasi mana ang nabilin. Then, mag-grand draw na kita. So, may changes lang gamaya. Ang, bali, last 2 weeks na kita sa aton nga Santo ng XFM libu-libong papremyo. Sa Friday, September 11, may draw pa kita as kag sa September 18. Then, ang ato na grand draw, it's gonna be on September 27. Tsakto? O, September 27, it's Sunday. Sa ang ato nga venue dito sa Roa City, Capiz. So, ang tanang nga nagililintra from Canlaon, Bacolod, Cabancalan, Sagay, kag Iloilo, Antique, Calibo, dalon dito tanan sa Roa sa inyong mga entries sa aton nga Santo ni Next FM libu-libong papremyo. Kag sa September 27, mahibaluan na naton kung sino ang makaangkon sang 50,000 pesos nga cash, may 30,000 nga cash, kag 20,000 pesos nga cash, kag pulo katag 5,000 pesos nga cash bilang consolation prizes naton. So sa September 27 na ang grand draw, mga katropa, sa mga wala pa nakadaog, hingagaw kamo basi next Friday kamo ang maswerte nga makaangkon sang 3,000 pesos nga cash. Kag hindi magkabalaka, kaya pagkatapos ang aton Santo ni Next FM libu-libong papremyo, may mapaluap pa man, may tag 5,000 pesos pa ka mga madaugan sa tanan nga XFM radio station. Kaya nagapadayon pa man sa gihapon ng ato na Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Tung sa diin, every Friday man, 5,000 pesos ang inyo madaugan nga cash. All you have to do, baka lang ka man sa Gold Eagle Beer nga King o kung 320 ml sa Gold Eagle Beer. Tapos ang tansan, hindi yung pag-iaboy, isulod nyo sa sobre nga puti. Isulat nyo ang inyong kompleto nga pangalan, ang inyong edad, address, contact number, kag ang suki nyo nga tindahan na ginabaklan sa Gold Eagle Beer. Kag ihulog sa tanan nga drop boxes nga namtang sa tanan man nga XFM radio station sa NIR kay sa Panay Island. Kag, syempre, bantayan nyo every Friday, 5,000 pesos nga cash ang inyong madaugan. Kag may mga gadgets, kag grocery package sa Grand Draw. Ara pa kita sa week 6 next week. So until week 12 ining aton nga pa-promo man sa Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kung wala na kamo kwarta, pasimpalad ka mong ita Tansan sa Gold Eagle, basi sa Biyernes, maka 5K ka na. So muna ang inyo dapat bantayan diri sa XFM kay damo pa ka mga pa-promo. Kung sa diin kita nagapanghatag sing cash prizes, kag may mga souvenir kami na panghatag sa inyo para sa Gold Eagle, may cellphone, tapos grocery package. Sa tansan nyo lang na. So, was-was na ka mo intra sang mga papromo sang XFM para madaog ka na, mga kwarta ka pa! So madamo nga salamat, hindi na ako magdugay. 32 minutes after 11 o'clock. Thank you so much sa mga take on duty sa buong gabi kag sa tanang station manager sang XFM sa Negros kag Panay. Sa ngalan sa amon CEO Boss Rems Dr. Emilito Uy, ako si Katropang Troy Tisoy. See you tomorrow same time right here on your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo, exciting. Adios, amigos, amigas.
1: Exciting!
2: Exciting!
3: Santon Gold Live Testimony.
4: Ako po si Rodelin Takuya. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, efektibo. Nawala yung ubo ko. Numuy ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang efektibo ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
6: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
8: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pamuhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog.

0: Turbo food supplement for men.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired

0: the pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee. Cellphone Plus Gold.
1: Nga pala si May, nabuhan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Cellphone Plus Gold, dalawang kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
0: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold.
2: Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Cellphone Coffee Mix. Si halos 1 tasa ng mainit ng tubig, ginumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Cellphone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Cellphone Coffee Mix. Sarap!
0: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. 1 week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Bilang isang call center agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
2: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng

0: kini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take na akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika. Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Ang bago nga Xanthan Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, ang bagwa pa pa, ay may arami sang gluta kag collagen. Ang Xanthan Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
2: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Help stores nationwide. Kag mga drugstores na pizza in mga lugar.
4: Katropa, yari na mga Yes to Help products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Xanthan and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Xanthan Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Xanthan Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Xanthan and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR permit number 0098 series of 2026.

0: Love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: XFM 103.9
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nag-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang tipi ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nang unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
2: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng Exogenous Ketones. Ang Exogenous Ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
6: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
2: Sister Pain.
9: Ako si Dan.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Makatupa, may bago na nga Xanthan Gold Coffee. May gluten na kag-collagen.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Pili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Nga, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro ng tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapaskog sa atong natunan. Pampagana sang uto. Kag pampa-improve sa atong immunity. By Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Manamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Clear Skin Beauty

0: Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Mag-Santhol Plus
0: Herbal Oil.
1: Garantisado.
0: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
0: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
1: Mag-Santhol Plus
0: Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
0: Sa presyong magaan.
1: Santhol Plus
0: Herbal Oil.
2: Chronic pain?
3: Ang sakit.
2: Mag-Sister Pain.
4: Muscle fever.
2: Acute pain.
4: Kahit ano pang pain.
2: Basta pain.
4: Mag-Sister Pain.
2: Kangkarang pain.
4: Fast and safe.
2: Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: The pain.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santhon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
6: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santhon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFR permit number 0098, series of 2026.
7: XFM.

0: Pala si Edwil, binasagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Sandon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Sandon Vitamin C.
1: Sandon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sandon, kag vitamin D3. Sa madbalang at lomo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix, ang solusyon may Sandon. Gabugara sa fiber, goodbye sa pagpalanakit, kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamalapit muhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang mag Premium D3 Coffee Mix.
4: Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated.
5: Premium D3 Coffee Mix.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sandon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sandon Gold Herbal Tea.
7: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Sandon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Sandon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Sandon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
8: Ako si Sara sa Kintipipan ni Lilo. Sa ako call center agent.
9: Permigil ako nagawa ka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
8: Ibalgay na ipagkos sa akong sang Sister Pain.
9: Nagasita, sige na matulang pagsakit sa akong ulo.
7: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor.
4: Bibili sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
5: Sandon Gold Coffee Mix, 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sandon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sandon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito. Sandon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
11: Mga katupa.

0: Fix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check.
2: Vision X Plus?
3: Check!
1: Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
3: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
7: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
6: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
7: Sure ka?
6: Oo.
7: Exciting!
6: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
7: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
6: Like yun. Basta naka-turbo.
4: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
6: Turbo. Wagas. Ang lakas.
4: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Ako si Lani. Isa ka bus driver. O pagpunin sa nawad na ako pagbiyahe. Ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom isang Sister Pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: Sanford Blast Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanford Blast Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one sa presyo magkaas.
7: Santone Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
8: Si Sairan isang balbay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
11: Santone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
12: Mga katrupa, exciting!

0: 5 plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
3: Para sa dynamis?
2: Para sa turn nyo ni Mrs.
3: Tour?
2: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
3: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
4: Exciting ba?
2: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
3: Sige, sugayon ako na, miss.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usaka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Sister Pain.
7: Si Dan, isa ka professional boxer. Sa dad na matrini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangking nagatake ng akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
9: XFM.

0: Temple Plus Gold.
1: Ako si Morito
2: na mamamaga ang aking atay.
1: Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Santon Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santon Vitamin C. 66 sa lakas, puro at natural. Santon Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag Santon Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
0: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain. Edgar, sa ka-service ko, may arato sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang akong likod.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
6: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
0: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
7: Nga, XFM, kid, how?
8: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
7: Nga, XFM, kid.
9: Inami ang music, ah.
7: Nga, XFM, kid.
9: Ay, wala ka lang music magkatapos magbukta ko. Blah, may harap kayo sa mga balita. Blah, soon, abibigit sa mga DJs na lakad.
10: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
7: may how kita pa.
10: Enjoy lang.
7: Nga, XFM, gid how.
11: Timo!
10: XFM 103.9.

0: Gold, mas pinalakas.
1: Islamista po, Sandoval, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santol Plus Gold. Unti-unti nang nawala, ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santol Plus Gold. Maganda po, maganda.
0: Santol Plus Gold, Santol Plus Coffee Mix.

0: Bibili
1: sa mga butika.
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kumbala si Sheena Andres.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tuner, a certified premium D3 user.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pakusog.
6: Turbo.
7: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble.
8: Pre, matunggan to ni mo sa radio ad, bagura,
9: murag exciting ning turbo ah.
10: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
9: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
10: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
11: Turbo, food supplement from me.
12: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
12: Turbo, food supplement from me. Mapalit sa mga butika.
14: Sister Pain.
15: Ako galing si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
14: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: Symptoms persist.
14: Consult your doctor.
16: Bibili sa mga butika.
17: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito, Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
18: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026
19: X
20: XFM
19: FM.

0: SFM.
1: FM.
2: Sample Plus Gold.
3: Pa-check-up ako sa doktor. May nakitang bukol sa abdo ko. O-operahan daw ako. May nagsabi sa akin na itry ko daw yung Santon Plus Gold. Tatlong beses isang araw ako uminom sa loob ng dalawang buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko.
2: Sample Plus Gold.
4: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
4: Pinahusay.
2: Mabibili sa mga

0: suking butika.
1: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sang tusyon mo.
2: Oh, galit. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
5: Ako po, si Isel Kompletado. Si Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
2: Samsung Plus
4: Herbal Oil. Assist the pain.
6: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribe. Sa'y sakit hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na assist the pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo, panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
7: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
8: XFM
9: Color, XFM
7: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and on

0: FM.
1: FM.
2: Sakdol Plus Gold, mas pinalakas.
3: I'm retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Sakdol Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
2: Sakdol Plus Gold. Iba ka sa lahat. Sakdol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Sakdol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Chow. Unti-unting lumabo paningin ko. Dahil online ang trabaho ko, malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Joel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
8: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
7: Historia eh! Lainit pre! Nadunggan ako ni sa radyo, pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
8: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang na bawaan ko na astig o pang long-lasting.
7: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
8: Wala o halagid ka, preoy. Karun pa ka na kay balo, turbo lang ang malakas.
9: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Sister Pain.
12: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang Picto.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: Symptoms persist. Consult your doctor.
15: Bili sa mga butika.
16: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
17: Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo, panalo ka dito. Sakdol Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Miracle Plus Gold.
1: Nga pala si Tony, problema ko ang paglaki ng aking prostate. Nang malaman ko ang kaepektibo ng Santo Plus Gold, sinubukan ko ito at sa loob lamang ng 2 buwan, lumiit na ang prostate ko at nakakalakad na ako.
0: Santo Plus Gold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santo Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sunzone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunzone kag Vitamin D3.
4: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: ng D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kang Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga balita. Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog
3: ko. Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa pusog.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: Chronic pain.
7: Ang sakit.
6: Mag-assistive pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assistive pain. Tangkarang pain. Fast and safe. Assistive pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sistapain. Mabibili sa mga butika.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
1: Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
9: Kumain ka rin sa Sentro. Come sa Bullseye.
10: Depart

0: FM. Santon Gold Live Testimony.
1: Ang hinita ko, sitwar ko ako. Inaano ko yung pananakit ng aking katawan, ng aking pangingini ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mambibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na? May gamot ka pa? Mabibili sa

Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala na gitoy time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili gyud makahatag og enough energy ug desire.

0: tingalay. Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika. System.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod, XFM
1: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
1: Hala, ka-exciting.
0: Samsung Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Merbesa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Samsung Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na world.
0: Samsung Gold.

0: exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Agapi to po, taga Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon!

0: Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang ang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026
2: X XFM
3: FM.

0: Exciting!
1: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold,
2: mabibili sa mga butika.

0: Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kape.

0: Sugat sa eskwilaan. Di man natabilog ng akon apo. Ang kapabaskog sa akon, Santong Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdulong sugat sa akon apo. Kay nagainom ako sa Santong Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko, kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Santong Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang iyong pamatya.
1: Santong Gold Coffee Mix.
2: Nakakapi ka na.
1: Nagagwapo ka pa.
2: Santong Gold Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
3: Mga katupa, it's

0: FM.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayoma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayoma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
5: Ice yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Mga barkoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
9: Sister Pain!
10: Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagpunin sa nawad lang pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver. Mag-inom isang Sister Pain.
6: Sister Pain! Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
11: Isa naman kaabya natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako gali si JC, head security sa isa ka mall. Nakatila ako sa kape nga Santon Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigop sang kape kapin pa mabugnaw ang chimpo. Diri na kuya sa Santon Gold Coffee Mix.
11: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na kag nagwapo ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
0: X.
13: XFM.
0: FM.

0: Exciting!
1: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustine, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santol Plus Coffee Mix.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin.
7: Mag-Santol Gold Herbal Tea.
6: Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
7: Santol Gold Herbal Tea.
6: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
7: Mag-Santol Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo! Oh, guwapa sa kunay! Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka!
9: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di intagli mabayad sa tusyon mo.
8: Oh, galit. Diriyo.
9: Ah, dali na.
10: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
11: Girl,
10: di mo kailangang magtiis.
11: Mag-Santol Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
11: No more!
10: Santol Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan.
11: Santol Plus Herbal Oil.
12: Sister P.

Good morning, Pilipinas! Good morning, Sunod sa Bacolod! Good morning, good morning, good morning, good morning! Good morning, mga katropa! Subong September 8 na! September 8, 2026, mga katropa, Martes na kita kaadlaw. And kamusta ang inyong mga aga? Aga pa nagbundak. Nagbundak na naman ang ulan. So medyo feel na to ng ato mga morning, especially mga katropa nga tugnaw doon namin. Pangrumbot. And tulog-tulog. Pero syempre sa may mga gawain, sa may mga duties, sa mga responsibilities. Kaya matamat kayo nagagising. And of course, sa mga mother dear, nagaluto na, may naagyan ako nga gagisa. Aga pa nagagisa for today, Tuesday. Kagtungod mga katropa, nagainula na nga ito niya nga tiyempo, ari ng lakat sa nga ito niya panahon. Update sa panahon, subong niya nga aga. Mga katropa, thunderstorm na naman, ano? At mayroon sa thunderstorm advisory ang DOST Pag-asa kung sa diin nga pila ka parte sa probinsya ang ginaexpektar nga maka-experience sa niya mo ang Pulupandan, Valladolid, San Enrique, Cagla, Carlota City. Makapekto man sa Bagos City. Kag mga katropa, subong ba naka-apekto man diri sa syudad sa Bacolod? Di ka gina-expectar pagayad ka maka-apekto. Dry sa Silay City, City of Talisay, Enrique, Magaluna, Morsha, Pulupandan, Valladolid, San Enrique, La Carlota, Cag, Pontevedra. Ang sa karoon mga katropa, base sa DOST Pag-asa, wala sang low pressure area nga ginamonitor na mag-inisang tropical cyclone na no, sulod niya sa Philippine Area of Responsibility. Wala LPA ha. Thanks God, manoy. After sang how many, many days and weeks, previous weeks daw nga, ti ara sila kabalik-balik lang sulod sa par. Sa karoon, wala sang LPA. Pero timera sa gihapon sang Southwest Monsoon, mga katropa nga nag-apekto sa gihapon sa Luzon, Visayas, mga katropa. Sa Mindanao, so far daw init to sa Ilaho. Dulain sila nga planet dito. Mainit din to sa ila. Saan talaga yung ulan sa itong sa Luzon at sa Visayas. Sa local forecast, sa Negros Occidental, maka-experience sa magulumon ng kalangitan ng pilakaparte sa Negros Occidental na may dalang manipis nga pag-ulan. Kag-thunderstorm mga katropa na dalaya ganit isang habagat o kon southwest monsoon. So, dalagi ka mo ito. Dalagi ka mo ha. Sa inyong mga payong, inyong mga kalo, kapote, botas, everything ang magamit niyo yung mga katropa sa buong tig-ululan nga panahon. Oras naton! Alas 5:18 na and samtang nga nagpreparar ka mo dira mga katropa. Komento man ka mo ha, sa itong Facebook Live wa para nga mai-shoutout kita diri subong sa may mga birthday dyan sa mga nagaupod sa aton nga programa. Good morning! Sakay Mamay Nasilya Dora Dumipi, good morning. Sakay Johnny Ordonio, good morning man. Ara siya ka lang to, live na to sa may Pahanokoy. Good morning. Sakay Ma'am Mamay Nasilya Dora, ginapa-shoutout niya ang mga moms sa dira sa Punta Taytay. Nigalantaw ko na sa ato. Sakay Sir Jilwin Ambalia, good morning. Dan na share. Malia ang Barangay Kag-SK elections, wala pa na sang finality kag hindi ko na automated election kundi manual counting lang na nan. Manual na siya, especially no kung barangay and SK elections, manual counting siya. Te, maboto na kamo para sa barangay and SK elections. Samo niya dumabuto na ko tayo, island tama na sila. Especially sa mga feeling natin nga hindi wala mga competent and responsible sila mga positions, di ba? Basi magpadalaga ni Sir Jelwin, hindi man. Sir? Aray kalimo sa itong musikahan, isa mong aga, Dria, sa Exciting Pilipinas. Kahapon, namuni ba lang request ni Sir Jelwin mo by Bob Marley? Red Wine, namuni siya.
Tanan kita mag-upod na sa musika this morning. Here lang sa Exotic Pilipinas, kaupod si Katropang Wendell Balinario sa XFM Bacolod 103.9.

0: on your end.
1: Thanks, Chupon!
0: You're welcome, Quezon City.
2: Na kayo spagetting pababa and pataas na ba kayo dyan? Or may mga spaghetti kayong gina-prepare sa buong dyan? Sa may mga birthday, no? Wala ba tayong spagetting pababa, pababa, nagpababa? Or mas gusto nyo lumpia? Sa liwat kaliyan, sa matanan nyo nag-celebrar sa ilayang Kadlawan, happy, happy birthday! I-advance ko na daan greet. And happy, happy birthday kay Tita Mavic de la Torre. Para siya sabong sa Canada, no? Happy birthday! Pero greet ko lang siya, boss, in case lang malipatan ko sabong. Once again, happy birthday, Tita Mavic de la Torre. Good morning and happy birthday. And of course, sa tanan nga nagka-celebrar man sa mga kanatanawan ako ng mga birthdays today. Tuesday, September 8, 2026. Siyempre, dra sa Talisa City, gali ha? Fiesta man dyan, fiesta. So, sa mga nag-lagaw-lagaw man, ingat-ingat lang ha, especially one, natigululan sa karon. Hindi pala, inay-inay sa pagbiyahe, dala payong, para iwas masakit, and of course, sulob ka mo sa mga, ano ha, sa mga makaprotect sa tuntiil, especially nga tibasing, grabe yung binaha. Damo naman ang kaso, magdamo naman bala, no? Ang kaso sa leptospirosis. So, para likawan, protect yourself na nga daan. And of course, atong nga tiyempo sa karon mga katropa, aton man, nga pabasko ko ng atong resistensya adlaw-adlaw. Siyempre, no other than with our vitamin C here and yes to health. Ang atong nga Santon vitamin C. Ang atong nga Santon vitamin C, mga katropa, makabuligid nga mapabasko ang atong resistensya adlaw-adlaw. Patake sa balatian para sa healthy nga lawas. Mag-inom na sa ngatong Santon vitamin C. Mapakala sa mga butika malapit sa inyong lugar. Sa itong mga Yes to Health Store, mga katropa, located ang diri sa Bacolod, sa door number 46 sa Vinca Building, at sa Ari Street, barangay 39, Bacolod City.

0: makalman sa Negros Race Pharmacy, Watson's, Generica, South Star, kag TGP. Ma-order man online ha. Sa inyong mga online shopping applications, search nyo lang ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto. And wala na kita sa oras mga katropa. Time na to na 5:31 na. And sa mga katropa pips na to, na sa ilan ni Ma'am Rina Diestro. Good morning, Sir Johnny Ordonio. Sila dira ni Sir Randy Santisa, sa ila dira yan ni Bonbon Acosta. And of course, sa tanan ng mga katropa naton all over Negros Island Region, yung nagatutok sa aton, sa mga tag sa karadyo man, o kung mga cellphones, o kung mga salakyan man. Kung di naman kami mabatian this morning, good morning sa inyo nga tanan. And ingat. And of course, sa mga katropa pips naman naton, yung mga tag sa kapanimalay, pamahaw na dan. Don't forget your breakfast. Of course, sa mga mother dear nato na katapos ang atong lobrako. Di pa mahaw man kag magmedyo pa huway-huway. Kaya ayun ang mga mother nato every day. Hindi sila aga pang nagabugtaw. Say man sa mga father dear nato. No? So, amat-amat. Ingat-ingat ha. Sa may mga lagawan dyan, sa may mga performances, good luck. And saliwat mga katropa, kapo din yung si katropang Wendell Balinaro. Kita-kita, buwas naman! Adril lang sa programa natin kadaaga. Exciting Pilipinas sa 103.9 XFM Bacolod. Aras na doon, 5:33 na! Kita-kita sa naman katropa, buwas kadlaw, bye-bye! Happy, happy Tuesday! And good morning!
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority. Santol Plus Gold, mas pinalakas.
2: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santol Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin.
1: Santol Plus Gold. Santol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Chow. Unti-unting lumabo paningin ko. Dahil online ang trabaho ko, malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kakareply ng customers, okay lang ang natakot.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
6: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
5: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
6: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang naibawaan ko na astig o pang long lasting.
5: Unsa? Nakaturbo po tiay ka?
6: Wala o halagid ka pre, oy. Karon pa ka na kaibalo. Turbo lang ang malakas.
7: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang Pito.
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
11: Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo, panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
12: XFM 103.9.

0: XFM kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM kid.
2: Ay, nami ang music ah.
0: Nga, XFM kid.
2: Ay, wala ka lang music magkatapos bukta ko. Mayara ko yung mga balita. Blabso, nami bigit sa mga DJs na nalakad.
3: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
0: may how kid ha?
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM kid how?
4: Timo!
3: XFM 103.9 XFM 103.9
5: Iyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayang lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi agud malikawan ang mga ginabatsyag sang ating lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
6: Kumusta mga sugi nga mga tagbalamati? Iyari naman kita nagapanong balik sa aton programa The Secrets of Health. Kung sa diin kita magahatag sa inyo sa pila sini ka mga praktikal ng mga pamaagi sa paghalong sa aton sa ningalawas at pagbulong sa mga balatian kag kung paano na ito na ni mahimo malikawan pinaagi sa mga natilawan na ng mga food supplement nga aprobado sa aton FDA ukon Food and Drug Administration. And of course, padayon na no, aton sini nga paghatag sa inyo sini sa nga dugang nga mga ihibalo. Pag-discovery na ton, may angot sa mga pamaagi sa patag sa naturopathy. Kay suno pa sa mga eksperto sa naturopathic medicine, the art of naturopathy, a natural cure, balance, and wellness, it will ensure. Kaya siyempre, hindi man madula. Pirmi sa aton talakayan, gaupod di dani ang mga suggestion na ton, pinagi sa mga kalanon, mga ilimnon nga dapat aton likawan. Kung gusto kita nga madali mag-ayo sa aton sini mga balatian, kay base pa sa konklusyon sa mga pagtuon, we need to eat well to heal well. Sa kinandan, iniyang inyo, Certified Naturopath Practitioner, Dr. Leo Amos, ululupod naman kita sa sining episode sa aton sining pag-pangalagad. Ato naman, diskubrihon, nag-isa naman ka pamaagi sa pagpaayo sa aton sining lawas. Ano ba lang nagkakadapat na aton himuon? Ano ba lang mga nagkakadapat na aton likawan? Agud mapabilin nga mabakod ang aton sining pamatyag kag aton sining kalawasan. Nga abalakin ang lanon ginaton. Nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton sining lawas. Gana siling blanga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no? Kung pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod na ton sang pagkaon sa aton lawas in order, ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag-abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. May analogy kita mo pag-abot sa pagkaon bala? Kasubong para sang traffic flow. Halimbawa na to sa traffic flow para mas mahapos nga ma-intindihan. Huna-hunaon aton nga ang aton sa nga digestive system. Ang aton sa nga tiyan, aton sa nga tinae, kasubong sa ka-highway. May ara sa nag-aagi, dira nga mga salakyan. May magagmay, may tsaktuhan lang, kag may dalagko. Ang mga magagmay nga ini, halimbawa, binaton sa mga motorsiklo. Ang mga motorsiklo, madasig na sila ya. Pwera lang sa mga kamote driver, madasig man madisgrasya. Ang balsang kilala. Ang kilala naton kung hindi ka balumag, banak-banak kag maghalong. So, ang mga prutas, ginahalimbawa naton inisa, ginatawag mga motorsiklo. Nga man, gagmay sila, kag madasig sila nga matunaw. Ang mga utanon naman, tikasubong nisa sa mga salakyan, like mga SUV. Abi, saktuhan lang ila sininga kadakuon kung sa salakyan. So, gasunod ini sila sa mga motorsiklo. Nagunang motorsiklo, nagsunod ang mga SUV, kag ang protein, kag ang fats as sini, halimbawa naton sa mga trucks o kung mga trailer trucks. Mga dalagko, kag mga hinay ni sila iya, magdalalagan o kung maghulag. So dapat amuning pasunod na to na, ang prutas, una nga man, mas madasig sa matunaw. Ang veggies o kung mga utanon, among isunod na to sa, ginatawagin una na to, ang mga salad or prutas. Pagkatapos, ang protina kag ang fats amo nang pinakaulihi naton sini nga kaunon. Kung unahon naton ang fats, unahon naton sini karon ang protein, Tapos isunod nato ng mga mas madasig sini matunaw like prutas kaga utan ang matabo sini nagakastak sila sa aton sini nga at yan may traffic jam kon sa highway pa nga matabo kaya ganisulta sini sa pagbuntod sa aton sini nga yan pag-aslom sa aton sini nga tutunlan kag iban pa nga mga Thomas nga mabatsagan naton tungod sa sala nga pagpasunod naton sa mga pagkaon nga ginasulod naton sa aton sini nga lawas. Kani mahatag kita sa inyo subong sang general rule of food order. Kung ano ba lang pagpasunod naton sa aton sini mga ginakaon para nga mangin beneficial sa aton sini nga tiyan kag sa aton nga ikaayong lawas sa pangkabilugan. Number 1-3, dapat ta antes kita magkaon pero optional ha, pwede kita makainom sang tubig 15 to 30 minutes before meal naton, before pamahaw, before panyaga o kon before panyapon. Ang purpose nito sini gina prepare ang aton sini nga digestive tract kag ginahydrate ang aton sini nga lawas. Balan mo kinanglanon manimo ang fluid para magnami condition sa aton sini nga tiyan, mabuligan ang aton sini nga digestion. So ang ginasuggest aton sini, pwede kita makainom sang tubig pero mas manami kung ang ginainom naton nga tubig is maalabaab, hindi sing cold o kon hindi halin sa refrigerator o kon hindi sang may ice nga tubig kundi ang warm nga water or herbal tea before eating. That's why kina-recommend na ton, pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo mag-kaon.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
6: Kadamo sini naka-feedback sa ato na nga kanami gisang ila sini nga pamatyag tapos kaon kung makainom sila sa Santhon Gold Herbal Tea antes magkaon. Pero ang iban sini doon di pag-iayawan sa dugno kanami gid iinom pag-idliwat tapa init-init tapos sa kaon. Ang iban sini ang ginahimo nagainom isa ka cup before magkaon mga 15 to 30 minutes. And then pagkatapos iban kaon 15 to 30 minutes may iban nagainom tunga lang sa cup, may iban nagainom isa liwat ka cup. Kinagapanami niya sang aton sini nga digestion tungod siya sini nga mga sangkap magluwas pa nga may masustansya ini nga malunggay, may turmeric ini nga anti-inflammatory kag may cinnamon ini nga nagabulig bulo balanse sang aton sini nga blood sugar. Kaya ang problema naton balan sa aton sini mga tagpalamati kapin pa sa may mga imbalances sa ila sini nga blood sugar. Kanami lang sang pamatyag kun mabusog pero pagkatapos na kun may sugar crash gani gulpi lang magbatyag man sang palangluya. Pero sa nagainom sang Santhon Gold Herbal Tea, bulo balanse lang ang ila sini nga pamatyag. Di mo nang ginarecommend na to na antes magkaon 15 to 30 minutes before pamahaw, panyaga, manukon panyapon, pwede ka mo makainom sang Santhon Gold Herbal Tea or kung maalabaab nga tubig, depende sa inyo sini nga preference. Pero mas bintaha ang kung may Santhon Gold Herbal Tea, kami nagabulo balanse nga daan, gwardya nga daan sa aton sini nga blood sugar kaya nagabulig pa siya panami sa aton sini nga digestion and absorption. Pero ang isa sa pinaka-practical na kun nga masuggest sa inyo, Santhon Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya. Balunggay, may ara sa sangampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ha, kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sini nga lawas. Ang vitamin C especially kinahanglanon gin naton kay way nagihimo sang vitamin C ang aton sini nga lawas. Dapat i-provide gin naton din na pinagi sa supplementation and then premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw kag ang iban gani sini nagatinaa so kung may imbalance sa blood sugar nagahina ila sini ang immune system pabalik-balik nga mga ginatawag balatian sila sini nga kalawasan inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw pero makuha man naton dinhi nga mga benepisyo kung nagainom makita sang premium D3 capsule ining Santhon Gold capsule a premium D3 capsule kag Santhon vitamin C sarang nyo gid sa mabakala sa mga butika kag mga parmasya dira sa inyo sini nga mga lugar. Pero kung dire ka mo sini sa syudad sang Iloilo, pwede nyo man siya mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Dira sila nahamtang sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City. At ubang lagi ni sila kung tabok lang gani sila sang Iloilo Midtown Hotel. Dira sa mga taga Bacolod kag sa isla sang Negros Occidental, Yes to Health Store, Barangay 39, Lizares Street, Bacolod City. Tabok lang man sila sang Amarayo Bank. Dira nyo mabakala ang dekalidad kag epektibo ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga aprobado sang ato sa FDA, yung Food and Drug Administration. Pero kung gusto ka mo iya magpahapos pagid, pwede lang ka mo maka-order online. Pwede ka mo maka-shopping online na, no? Dira sa ilas rin nga TikTok and Shopee. Pangitaon nyo lang ilas rin nga official store, Yes to Health Inc. 2011. Pag maklik mo na siya, magwa dira ang ilas rin nga mga product. Then pili lang ka mo dira. Kag pwede ka mo maka-order, i-deliver lang mismo sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga panimalay. Supple
7: Plus Gold. Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Hindi ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin atong tiunti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold. Supple Plus
6: Gold. Mabibili sa mga butika. And then, number two, ngayon sunod na ton sini. Kundi, before kita magkaon, though optional, pero manami kung mahimo na ton. Ang aton sini nga pagkaon na sa mga solid food na ton. Dapat may ara kita sa ginatawag vegetable o kung hindi gani, prutas. Pero ginarecommend naton kung mahimo, kung prutas, prutas lang. Kung utan, utan lang ang aton sininga kaunon. Ngaman, kahit kung kaunon naton ang una ang prutas o kung ang utan, na mas madasig sila nga ma-digest. It only take 30 minutes to 1 hour para sila sini ang ma-digest. Kaga kinanglanon man naton ng enzyme. May mga prutas nga nag-aangkon sa enzyme nga nagabulig pukaw sa aton sini nga digestive system, especially sa aton sininga panunaw. Like for example, kaon kabisang luto nga kapayas. Ang papaya nga ini may papain enzyme. Time ni siya, no? Nagabulig man aid sa aton sininga digestion. Halimbawa, may raw ka nga salad, sabi ka ron, may kamatis ka, may pipino ka abi, lettuce ka abi, kagsing kamas sa abi. Pwede mo na sila mamix. Kaya mo nang unahon ni mo, kaon. Pero kung magkaon ka kapayas, di kapayas lang. Kung magkaon ka abi pineapple, magkaon ka paho, o kung magkaon ka saging, amuna na sila. Hindi mo lang pag-imix sa vegetable. Pero kung halimbawa, mag-salad ka, raw abi nga salad, tomato, cucumber, lettuce, singkamas, pwede mo na sila mamix. Kag unahon ni mo ina, kaon. Kay manami gid kung makaon mo na siya, nga waay pa sing unod ang imo sini nga tiyan. Pagkatapos, hulat ka. Kung gusto mo gid, no, nga masunod mo gid ang iningaton sini nga ginatawag maayong pangginawi sa pagkaon. Kinanglanon mo gid sa nagakaigo sini nga tiyempo lang galing. Pero tama kadako ang benepisyo sa aton sini nga lawas. Wait ka naman liwat, 30 minutes. Pagkatapos, sunod mo naman nga dapat kalanon cooked vegetables or soups. Ang mga sinabawan dira, ukon imo sininga utan, kung ano man ang utan imo sina dira. Gentle lang ni sila sa aton sininga stomach. Kagang purpose sini kay kinanglano naton magdugang sang fiber sa aton sininga tiyan. Kag para nga ma-hydrate man ang aton sininga tiyan. And then mabuligan man para nga ang aton sininga tiyan hindi ma maguhan, ha, sa sunod naton sininga ibutang pagkatapos naton na kaon sini. Halimbawa, abi, may ginisa kabi dira nga utan, may petchay kaabi, may munggo kaabi nga sinabawan, o kon may linaga kaabi nga okra, o kon ano man nga utan nun, ah. Amo ning isunod nimo sa raw vegetables nimo, amo ang cooked vegetables, ukon sinabawan naton nga utan, ukon aton sininga linapuhan. Sample Gold Coffee Mix.

0: Now available in your nearest drugstores.
1: Balik kita diri sa aton sining ha. Kapag pasunod sa aton sining mga ginakaon. So diri na kita sa main meal na ton. Kapag abot gani sa aton sining pagkaon bilang mga Pinoy, kanon gina siya kag may sudaan. Butong balon may protina kita kag may carbohydrates. Kag kun nga ang kinanglan na ton ang tsakto nga pagpasunod da sini kay ini sila ang mas madugay nga matunaw sa aton sining ha. Diyan. Kag kinanglan na ton may nauna gidito sini nga fiber. Pero dapat man na ton na huna-huna una nga dapat in moderation man o kung hagan-hagan man kag hindi madasig ang aton sininga pagkaon. Ginasuggest no ang mga mamag-an lang protein sa aton sininga lawas, kasubong sang tofu, kasubong sini sa mga beans, sa mga nagakaon na bisang itlog, tiyan mo na makakuha makita dira sang protein. Sa mga nagakaon sang isda, piliyon nyo ang mga isda nga may himbis kung mahimo. Kaya nga aton sininga carbohydrates if possible, kuhaon na aton sa kamote. Especially ng yellow nga kamote kag ang purple nga kamote. Ang sababla nga saging pwede man aton ni na makuhaan sang aton sining nga carbohydrates. Pero kun di malikawan nga makakaon kita sang kanon kun puti hagan-hagan nang pero gina-prefer naton o kun gina-suggest naton nga kamo sining magamit sang brown rice o kun black rice o kun unpolished rice bilang source sang aton sining nga carbohydrates.
2: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
1: And then lastly no sa aton sininga pagkaon may ara pagkita sininga kalanon masunod sa aton sininga protein kag carbohydrates sa aton lamisa amo ni ang gitawag fats kun may mga fats kita dira nga dapat naton kaunon kay nga man may mga fat soluble vitamins kita nga kinanglanon ta ang good fat para nga ma-absorb o kung na-proseso sila sang aton sininga lawas. Otherwise, hindi maayo ma-absorb sang aton sininga lawas, hindi maayo ma-process. Di kasayang lang sa benepisyo sa aton sininga lawas. Di ang fat sinidri, isa sinidri, amuni ang virgin coconut oil. Di iban sini nagagamit actually sang gata man, sang niyog. Ang iban sini nagakaon ha, pagkatapos nila, tapos na sila carbohydrates, tapos na sila sinisang protein, nagakaon sila sa mga kulukuton, bala, mga nuts, mga seeds, kagiban pagid ano bilang source sang ila sininga fat para maabsorb yadto mga fat soluble vitamin. And then lastly sinino pagkatapos mo sini kaon do liwato na kon optional ini liwat para nga ma-settle nga aton sining stomach kag mabuligan ang maayo pagid nga digestion. Pwede kita makainom liwat sang maalabaab nga tubig. Pwede man kamo makainom sini sang taho luyaba lang linaga. Ang iban sini nagalaga sang dahon sang pandan o kung dahon sang tanglad. Ang iban sini nagapuga sang kalamansi sa maalabaab nga tubig. Pero sa mga feedback nga nabato naton, base lang niya sa mga nakatilaw na damo ang nakasaho sang ginatawag Sunthone Gold Herbal Tea pagkatapos mansang kaon. 15 to 30 minutes antes sa kaon, among pag-inom sang maalabaab nga tubig o kung maalabaab nga tea. Among Sunthone Gold Herbal Tea. Kaya mabuligan kita para sa aton sininga sugar spikes and sugar crush tapos sinisang kaon. Pero ang isa sa pinaka-practical na kun nga masuggest sa inyo, Sunthone Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya. Balunggay, may arasasang ampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ha. Kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sininga lawas. Ang vitamin C especially kinahanglan nun gin naton kaya wayan naghihimo sa vitamin C ang aton sininga lawas. Dapat i-provide gin naton nina pinagi sa supplementation and then premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw kag ang iban ganis sini nagatinaa so kung may imbalance sa blood sugar nagahina ila sinang immune system pabalik-balik nga mga ginatawag balatian sila sininga kalawasan inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw. Pero makuha man naton dini nga mga benepisyo kung nagainom makita sang premium D3 capsule. Ining Sunthone Gold Capsule, a premium D3 D3 capsule kag Sunthorn Vitamin C. Sarangan nyo gid sa mabakala sa mga butika kag mga parmasya dira sa inyo sininga mga lugar. Pero kung dire ka mo sa syudad sang Iloilo, pwede nyo man siya mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Dira sila nahamtang sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City. Atubang lagi ni sila kung tabok lang gid sila sang Iloilo Midtown Hotel. Dira sa mga taga Bacolod kag sa isla sang Negros Occidental, Yes to Health Store, Barangay 39, Lizares Street, Bacolod City. Tabok lang man ni sila sang Marayo Bank. Dira nyo mabakala ang dekalidad kag epektibo ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga aprobado sang aton sa FDA, yukon Food and Drug Administration. May nagapamangkot sa aton na no, sinado kinanglan gid mag-dessert pagkatapos sa kaon. Kaya mo ning kalabanan eh. Hindi kompleto kuno ang aton sininga kaon kung waising dessert. Ang sabat sa ni, no. Hindi ta kinanglan ang dessert pagkatapos naton sang kaon. It is not a nutritional requirement. Nakaandan lang ni naton niya nga pagkatapos kaon, mangita kita sang dessert. Ang ihambal ganyan sang ibang sininga. Psychological lang na, Doc. May punto. Kaya nga man, hindi man siya biological need naton. Hindi kita maano kung may kita sing dessert tapos naton kaon. In fact, kun kakaon to ganis ang dessert sini mga matamis, pagkatapos ni mo sing kaon, nako pag ni ang chancha sini nga mag-aslo mangimo sini nga dyan. Mag-acid reflux ka, magbuto di mo dyan, kagiban pagid sini nga mga resulta tungod sa hindi husto nga pagpasunod sang aton sini nga mga ginakaon. Kun hindi naton ni mapasunod sang husto, isa sini nga posible nga mga resulta kung halimbawa hindi husto ang pagpasunod kag hindi husto ang aton sini nga pagkombinar ang isa sini ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga dyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kung diarrhea. Kung halimbawa hindi man naton mapasunod sang husto. Ilabinagid kung maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika o kung masebo ng mga pagkaon. And then next sini, reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon, hindi maayo ma-absorb sa aton sini nga lawas tungkol hindi tsaktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pagid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Tungod hindi husto ang aton sini nga pagpasunod. Pero once nga mapasunod gani nimo, dali ka makabatyag sang kabusog.
0: Gusto mo ba

0: may ara kita nga masuggest sa inyo kung ano ang makabulig ha, para nga ma-neutralize o kung mabuligan ang inyo sa problema sa blood sugar tungod sa wrong combination, sa gitawag poor digestion and bloating, sa constipation, sa diarrhea, sa reduced nutrient absorption o kung mga deficiency, resulta weight gain and obesity. Ang isa nga masuggest na kung sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarinlain nya balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas. Santhon Gold capsule, premium D3 capsule kag Santhon vitamin C. Try nyo bala i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: Gina-encourage gina ton ano nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton. Kinanglan gi kita sini ang may suplemento. Kay nga man hindi man naton ma-assure nga makuha gid naton ang tanan naton na kinanglanon sini nga mga bitamina kag minerales alin sa mga ginluto naton nga mga utan, ginkaon naton sini nga mga prutas. Nga man kon kay isa ang iban sini sa pagluto pa lang nga daan masubrahan na sa pagpabukal ang mga heat sensitive sini nga mga sangkap dira sa mga utanon ang maupod na sa pagsungaw dito kung ginpabukalan naton maayo. Ilabi na ganyan sa iban din nga mahilig sa mga lata-lata ng mga utanon. Hindi man kita sigurado sa aton sini mga tagpalamati kung pilagi na kabilog nga prutas ang masami naton sini nga makaon. Ang isa sini balaan sang rason ang budget bala naton. Pero pwede ginhimuon kung aton siya nga hungdon kag mag-invest kita sa aton sini nga ikaayong lawas.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Pero sa mga kasunod sa aton sini nga programa, curious gid ining coffee nga ginahambal naton nga may pinasahi nga benefits. Ining cafe bala nga may isoflavones, isa ni sa ka phytoestrogen para sa mga may hormonal imbalances. Sa mga kababaihan dira nga may mga ara na sa ginatawag stage sang pagmenopause, may mga menopausal symptoms, bisan pa mainit ginatugnawan ang iban sini, bisan matugnaw ginainitan ang iban sini, nagairitable ang iban sini, hindi maintindihan ang ilang sini nga pamatyag. May isa gani ka ba nato nga sinado ka ang ginidiya ko na lang kada hindi ko maintindihan ng asawa ko, baklan ko na lang sang Santhon Plus Coffee Mix kay nagakalma siya ka naganami iya sini nga mudo kung makapangapi siya sang Santhon Plus Coffee Mix. Kaya nga man may isoflavone siya gani, isa ni sa ka phytoestrogen, especially sa mga kababinhan may mga hormonal imbalances na. May anti-cancer property pa ni gani eh. Ha? Para sa bone health naton, para sa heart health naton. Kag may lecithin man ni siya para mabalanse man ang aton sa cholesterol. May ara kita dira sa ginatawag problema sa memory, like medyo nagahina naton sa memory. May benefit man ni ng lecithin. Kag nagabulig man ni siya para nga ang aton sini nga bilog nga sistema sa lawas mabulo balanse. Especially kung protein ang aton sini ginapangita para nga magbakod ng aton sini nga lawas, magpagsik man ang aton sa ning lawas, mabuild ang aton sa ning kaunuran. May ara man siya sang plant protein ang ining Santhon Plus Coffee Mix, kay may sangkap siya nga soya powder. Pwede sa kabataan, pwede sa pamatanon, pwede sa may mga edad-edad na.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santhon kag vitamin D3.
4: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: Disney Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Pero kung gusto kaya sang real coffee nga sabor, real coffee sa nga aroma, pero suabe ang iya sa nga efekto kung imo siya mainom, masa dito sa imo, pwede ka mag-try sa Premium D3 Coffee Mix. Nagabulig pabakod sa imo sa nga immune system. Ang vitamin D nga daan nagabulig so para ma-absorb na ton sa nga ang calcium. That's why nagapabakod sa ton sa nga tulaan. Mood regulation. Nagabulig man ha, panami sa aton sininga. Modo, that's why sa ibang dira, manotis niyo bala kung nalaba, nag-aaburido ka mo. Try nyo expose bala sa silak sang adlaw. Mabuligan ka mo nga naganami ang matamat ang inyo sininga modo. It is because of pag-activate sina sang vitamin D3 sa aton sininga lawas. Nga pwede na ito na makuha kung ginainom naton ang premium D3 coffee mix. Sa kada tasa nga ginainom mo nga premium D3 coffee mix, may sunshine vitamin ka nga ginainom. Ang manami, pagid sini, kay kung halimbawa, may mga imbalances ka mo sa niyo, kung imbalance inyo sa niyo blood sugar, sa may mga diabetic dira, mga insulin resistant dira, amun inyo sa niyo problema eh. Ang pampatamis o kung hindi na ganing ibang sa niyo magtilaw sa mga kinalamayan kay nagkakabalakang ha, mag-shoot up ang ilas sa niyo blood sugar. Pero manami sa niyo sa premium D3 coffee mix stevia, ang ginagamit sa niyo pampatamis. Natural nga pampatamis, hindi makadisturbo sa balance sa niyo sa niyo blood sugar, kag hindi man makadisturbo sa acid sa niyo sa niyo dyan, kaya hindi kalamay ang ginagamit nga pampatamis as sini.
3: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sa mga nag-inquire gali sa ato, ano, kung open ko no ang Yes to Health Wellness Center. Actually, ilas sining clinic hours dira, kung office hours dira. Halin Domingo, open na sila hasta Biyernes. Alas 9 saga, nagabukas na sila. Pwede ka mo din na makakanto kung makapakonsulta no, kung ano man ang inyo sa inyong concern sa ikaing lawas. Kapin pa kung may mga results na bala ka mo sa inyo sa inyong laboratory test. Taas inyo uric acid, taas inyo cholesterol, may mga fatty liver disease ka mo dira, taas inyo sa inyong blood sugar. Pwede nyo gina madala dira. Kaga ikonsulta sila sa inyong alternative medicine consultant. Kaya tagan ka mo sa inyong nagkakaigo nga giya kung ano ang makapaayo ha, sa inyo sa inyong kinabatyag. Kung ano nga mga food supplement combination ang ihatag niya sa inyo, kag kung ano ang mga dapat nyo likawan para madasig ka mo maumpawan sa inyo sini nga mga balatian. Kag why makamusin kabalakan pagabot sa bayad sa konsulta, kay libre ang ilasadra nga consultation. Pinagi sa lasri nga alternative medicine consultant, kag yung bintaha pagidira, kay kung kinanglanon yung mga food supplement readily available na mismo dira sa Yes to Health Wellness Center. Hindi na kamusin magkado pa sa layo o kundi in pa magpinangita sa mga suplemento nga inyo sinikinahanglanon, kay available na dira tanan-tanan sa Yes to Health Wellness Center. Nahamtang ni sila sa A Yang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Tabok lang gini sila sa Iloilo Midtown Hotel.
4: Para sa mga

0: subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Kabay pa, nadugangan naman ang aton sining mga ideya sa aton nagigig sa aton sining pagpangalagad, sa aton sining paghalong, sa aton sining ikaing lawas, pagbulong sa mga balatian, kagun paano na ito na rin mahimo malikawan. Sa kinandan, ini ang inyo certified naturopath, a practitioner, Doc Leo Amos nga nagabilin, aton lawas halungan, antes pa man, mangin ulihi ang tanan.
2: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Centro, come sa Bullseye.
4: Department of Agriculture.
5: Kamusta ka?
6: Ayong hapon.
7: 103.9 XFM. XFM 103.9.
8: Supple Plus Gold.
9: Ko si Naldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Supple Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
8: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
10: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
11: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
12: Vision Next! Marami na ang natulungan!
13: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionex Plus. At yun ang dahilan, maging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionex Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
12: Visionex. Epektibo. Subukan mo rin. Visionex Plus. Mabibili sa mga butika.
14: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
15: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
14: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
16: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
17: Go! Let's get it!
16: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
17: Uh-huh.
16: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
18: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Pagbili sa mga butika.
0: Sampon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
1: Pagbili sa mga butika.
3: XFM.
4: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
6: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No when to stop.
7: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihul ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026
8: XFM 103.9.
9: Mga katropa,

0: nga una mo babala.
1: Diri mo babatian.
0: Express.
1: Balita.
0: Labas.
1: Kang eksklusibo nga nasaga pinagi sa ginting kong kapersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita.
0: Express Balita.
1: Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.
2: XFM News.
1: Express Balita.
3: XFM Time, alas 6:17 na may nga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagkonsinig ka man sa mga bahayin sang kalibutan, welcome na diri sa pagpalayag sa itong kapalatuntunan ang Express Balita.
1: Express Balita.
3: Dapat sa buong mga katropa sang Martes, Setyembre 8, 2026, kagsubong aga kami ang inyong mga tagbalita.
4: Ako si katropang Wendell Balinari.
5: Katropang Franz Andro Borges.
3: Kag mga katropa, si ikaw po din yung katropang Franz Andro Burgos. Igadulo naman sa inyo mga kaundahan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga nagamonitor dira sa ato ng XFM Bacolod, mabatihan ninyo kami mga katropa sa radio frequency nga 103.9 ang XFM sa Sagay City naman, sa radio frequency nga 87.5 ang XFM San Carlos City, sa radio frequency nga 98.9 XFM Cabancalan City, sa radio frequency nga 106.1 Kag Negros Oriental, XFM Canlaon City, sa radio frequency nga 101.7.
4: Mga katropa, kita man ang malantaw sa atong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mayara man kita sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
3: Mga katropa, mabatingan nyo na kami kag ma-access ang tanang istasyon sa XFM Philippines dira sa inyong mga Android phones. Bakod may mo na ninyo ma-download nga libre nga itong official streaming nga pamuling XFM Radio Network. Mga katropa, ma-access na ninyo kapit sa isenta ka mga on-air stations ng XFM Philippines alit sa Luzon, Visayas to Mindanao.
4: Mga katropa, mayara magkita sa aton nga text line na diri sa aton nga estasyon ang aton nga numero 0915-628-7926.
3: Alas 6:19 na, mga katropa, ito padulungan ng mga pangulong dinalaan sa balita sa lokal, national, international, kagiban pa. Dari lang sa Express Balita.
1: Express Balita.
0: Headlines.
3: Sa mga headlines, mga katropa, sa balita sa lokal.
1: Express Balita. Local news.
3: Nagnubo ng inoras ang red alert status. Manual loading dropping, mapaganagan, suno sa Negros Power.
4: Lalaki nga nangagaw mikropano sa ilimnan, ang ginbuno patay sa Banwasang La Castellana.
3: Walo ka mga direktor sa Bacolod Film Festival, nagpakilala sa alkalde. Sa ating mga headlines sa National News.
1: Express Balita, National News.
3: Masobra isa kalibok ang mga ngalan sa recipients ng confidential funds ng OVP. Wala sang restro sa pagkabata, pagpakasal, tubtob kamatayon suno sa PSA.
4: Presyo sang gatong may pagsaka sang masobra 5 kapesos sang kada litro sugod subong nga adlaw.
3: Sa ating mga headlines sa Balita International.
1: Express Balita, International News.
3: Iran, magapatuman sa restricted zone sa gwa sang Strait of Hormuz.
4: 5 patay, samtang 5 naman ang pilason matapos nag-crash ang cargo plane sa Florida, USA.
3: Sa ito yung mga balita sa sports. Pagpasakop ni Alex Ayala sa Asian Games 2026. Ginadiskusyonan sa World Tennis Association suno sa FELTA.
4: Samtang sa tanong showbiz balita, Darren Espanto kag Brent Manalo nag-away live sa It's Showtime.
3: Kag sa itong kabalita, special kapot si katropang James King, ibaloon ta ang istorya sa likod sa sining persona nga nagdesider siya makatropang alimpyuhan ang suba nga nag-aisahan noon sa India. Alas 6:21 na ang mga headlines ginadulong sa inyo mga katropa sa Santon Gold Herbal Capsule.
1: Mga pangulong dinalan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
3: Patulungan tayo mga katropa mga detalye naman sa balita sa lokal.
1: Express Balita. Local news.
3: Formal na nga nagpungko bilang bagong tagpabuno sa Police Regional Office Negros Island Region akong pro NIRC Police Brigadier General Rodicindo Reales. Ngimpatigay ng turnover command ceremony sa Lunes, Setyembre 7 sa Camp General Rafael Crame sa siyudad sa Quezon. Miyembro si Reales ang Philippine National Academy Class of 1996 kaagapay kagsidalom sa pagpamuno sini magkapabiling nga magatutok sa pagtapna sa kriminalidad ng pro-NIR. Kung paano dumahan kitalusan ni Police Brigadier General Reales si Police Brigadier General Romano Cardino nga sa karon magapungko man nga Regional Director sa Police Regional Office 8.
4: Nagpaandam ang Bacolod City Disaster Risk Reduction and Management Office kon CDRMO sa publiko nga hindi paghampangan o kung iprank ang call sa localized 911 emergency hotline sa siyudad bangod sa rang matrace ang numero kag makilala ang mga nagatawag diri. Ini matapos makabato ng CDRMO sa pila ka mga tawag halin sa pareho nga numero apang wala sa may nagasabat ka mga caller. Sa isa ka video interview kahapon naging pahayag ni CDRMO Dr. Ana Mariela Arnie Pornan nga ginakabig nila nga posible nga ginatestingan kung ginahampangan sa pila ka mga pumuluyo ang 911 hotline. Suno kay Pornan, kung magpadayon ang kaangay sining nga tawag, mahimo nila i-forward ang numero sa National Telecommunications Commission o NTC agud matrace kag mahibaluan ang identity sang caller. Gitpanawagan naman ni Pornan sa publiko nga likawan ang mga prank calls bangod mahimo ini makadula sang oras nga dapat ginagamit sa pag-respond sa mga matutuod nga emerhensya. Samtang nagliga naman nga Agosto 14 na naging operational ang localized 911 kung sa diin ang tanan ng mga emergency calls pag-asabto na sa agents ng CDRMO kagilayon nga i-refer sa nagkaigo ng mga responder.
3: Ginlun sir, kahapon nga daw sa Bacolod, ang Bacolod City Hotline may mamatawagan sa publiko para sa nagkanilain nga concerns kag serbisyo sa syudad. Ang bagong centralized hotline na muang 0344-479-6100. Pagi sa siningan numero, may mo makakontak ang publiko sa nagkalain-lain ng departamento kag-opisina sa Bacolod City Government. Meraman sang pulo katawo ng team nga na-assign sa pagsabat kag pag-accommodate sa mga concerns sa mga natagatawag. Bukas ang hotline na linala sa isang agad tubtob alas 11 isang gabi, 7 kadlaw kada simana. Halin Lunes, tubtob, Domingo. Samtang may duwa ka na ka-hotline ng Bacolod City Government para sa publiko, ang isa mong centralized hotline para sa mga concern kag-serbisyo, samtang ang isa naman namong localized 911 para sa emerhensya kag-rescue operations. Sa liwat, ang bagong centralized hotline na mo ang 034-479-6100.
4: Nagasandig lang sa gitpasalig sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang utility distributor nga Negros Power nga sa tunga-tunga sa Setyembre mapahagan-hagan na ang mga manual load dropping. Sunod sa kay Negros Power Chief Operating Officer Engineer Jomel Zaporteza nga maayo nga balita amo ang sa Baylo Masami yara sa 5 ka oras ang may dako nga kulang kahapon Setyembre 7 isa lang ka oras ang peak time ang may kulang sa supply. Dugang sining ako na matuman mahimo sa tunga-tunga sang bulan na manginwas bastante ng supply sang kuryente halin mismo sa mga power generators nga mo marang nagapasa sang kuryente sa national grid. Nagapathag naman ang pag Negros Power nga lain ang computation sang rate sa ila ginabakal ng kuryente kung may shortage sa supply gani mas mataas ang presyo. Apang dugang sini nga may mga planta pa nga sa bulan pa sang Disyembre nakaschedule nga magbalik ang ila operasyon gani indi gihapon malikawan nga may mga tumalagsa nga manual load dropping bisan sa Madason nga mga binulan.
3: Patay isa ka lalaki matapos sini ang ginbuno sa makapila ka beses sa sitio Mantuhod, Barangay Kabakungan, Banwa sa Lakasilya na gabi sa Setyembre 6. Ang biktima, ginkilala sa kay Dome Hiraga, 36 anyo. Samtang suspect, ginkilala sa kay Alias, kay Jovel Andesa, 20 anyos, kag residente sa lugar. So, nasa kay Police Master Sergeant Erald Hisuan, ang investigador sa Lakasilya na PNP, sang hapon, nagainom ang biktima o pwedeng iyang mga abiyan kagang utod sini. Sa hanggang ginapatihan makaulog o gilim noon, kagsang gabi, nag-una na nga nagpauli ang utod sa biktima. Dugang pa ni Hisuan, pagkatapos inom ni Hiraga ang biktima, nagpadulong ini sa piyak na ilimnan kag nabtan sini ang suspect.

0: Pulisan, kadesidido ang magpasaka sa kasong pamilya sa biktima batok sa sospek.
1: Dako pang isa ka high value individual kon HVI matapos makuhaan sa masobra 400,000 pesos nga balor sang Cebu sa Purok Cagaycay, Barangay 2, Siyudad sa Bacolod, gabi sang Setyembre 6. Ang naaresto ginkilala sa kay Rogelio Climaco, 58 anyos, kag residente sang nasambit nga lugar. Yen lunsar sa Bacolod City Police Office, City Drug Enforcement Unit kon BCPO CDEU ang drug by bust operation batok sa suspek kag nakuha ang 50 gramos nga Cebu kag ining nagabalor sang 408,000 pesos. Sa karona, nakahunong sa kustodiya sang kapulisan ang sospek kagpasakaan sang kaso nga paglapa sa RA 9165 o kung ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Nagagawa sa investigasyon sa Bureau of Fire Protection ni Bimagalona ang electrical in nature ang kabagdanan sa sunog nga nagtugas ng 750,000 pesos sa Sitio Patio, Barangay Poblasyon 2 sang Setyembre 5. Ang tagiyas ang balaging kilala sa kay Marivic Go, kag-residente sa nasabit nga lugar. Sadik sa BFP, Bimagalona, gikan sa kaduwang panalgan sa balay ni Go, ang kalayo kag-ginapatihan na tuluan sa tubig ang kabalay sa kuryente nga nagresulta sa sunog. Ginagamit ang kwarto sa isa ka-storage area sa mga pinta, plastic wares, kag-badam upang mga butang, ka posible madasig gadakpon sang kalayo.
1: Nagpalabot sa pakigunong si Bacolod City Mayor Greg Gasataya sa pamilya ni Jose Dugawho, isa ka job order worker sang syudad nga ginbawian sang kabuhi bangod sa ginapatihan nga cardiac arrest samtang nagatrabaho tinalikdan nga semana Biyernes. Si Dugawho ang na-assign sa pagbantay sa lugar malapit sa opisina sang Commission on Audit o CONCOA sa Bacolod City Government Center. Sunod kay Mayor Gasataya bilang pagbulig sa pamilya, ang himata ni Dugawho ang pagabulos o kung pagabuslon sa iya posisyon bilang job order.
0: Nag-courtesy call kay Bacolod City Mayor Greg Gasataya walo sa siyam ka mga direktor sa napilian ng entries para sa 3rd Bacolod Film Festival kahapon. Setyembre 7, ang siyam ka entries sa mga pelikula nga napilian nga magkompetensya sa sining tuig sa Bacolod Film Festival. Malantaw sa mabot ng Nobyembre ang mga pelikula. Nagpabutsyag man sa pasalamat ng mga napili nga entry subo nga tuig. Agod maubrang ilang mga pelikula kag makatagbugal sa syudad. May arasang grant katag 100,000 pesos tagsa ka mga pelikula gikan sa syudad. Alas 6:29 na, mga katropay niyo nabatian ang detalye sa balita sa lokal. Kaginigin na doon sa inyo sa Santon Vitamin C.
2: Express Balita. Dala sa inyo sa alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sa atong lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
0: Madulungan na ng mga katropang detalye sa balita sa nasyonal.
3: Express Balita. National News.
0: Kapinis sa kalibok ang mga ngalan nga nalista bilang mga nakabaton sa confidential fund payments sa gikan sa Office of the Vice President kag sa Department of Education o kon DepEd ang wala sang birth, marriage o kon death certificates sa Philippine Statistics Authority o kon PSA nga may pila ka mga ngalan nga ginararagway nga unusual sunod sa isa ka opisyal sang PSA sang Lunes. Ang payagi nimo ni PSA Assistant National Statistician Mariza Grande samtang nagatanyag ang isang iyang testimonya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado, partikular sa mga allegasyon nga gin-misuse ni Duterte ang confidential funds sa idalom sang OVP kag DepEd. Ang mga ngalan sa mga nakabaton ng confidential nga pondo. Sang confidential nga pondo lagi pang Mary Grace Piatos kag Ann Dilim. Sa 2,669 ka mga ngalan nga nalista bilang mga payees, ang PSA wala makakita sa mga record para sa 1,685 nga sa ilang database, pahayag ni Grande, nga naguyat sang nakalain-lain nga mga posisyon nga may kangtanan sa civil registry kag gira sa serbisyo sa gobyerno sa sulod sang kapin 25 ka tuig.
1: Ang Department of Energy nagsiling nga may matabo nga pagtaas sang presyo sang gatong siningadlaw Setyembre 8 sa diesel 5 pesos and 18 centavos kada litro ang madugang, sa gasolina 4 pesos and 69 centavos kada litro, sa kerosene 5 pesos and 58 centavos kada litro ang magadugang. Ang nagapadayon nga tensyon sa Middle East ang pagdubo sang balor sang presyo sang piso batok sa dolyar amo ang mga rason kung nga nagapataas sang pump prices.
0: Ginpasalig sa palasyo si Vice Presidente Sara Duterte nga hindi paggamiton sa administrasyon ni Marcos ang Philippine National Police o kung PNP bilang gamit sa pag-alisiya o kung siya mga sumalakdag. Yun ang payag sa Presidential Communications Office matapos

0: Gipaig ni Duterte nga nahadlok siya para sa iya kabuhi kag wala siya nagasalig sa kapulisan. Korte kag bisan sa security team nga na-assign sa iya. So na kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi pagtugutan sa administrasyon nga gamito ng PNP sa anuman nga sa isang kalakasan. Ginatagan pagtamod sa PCO nga ginatuman lang sa PNP ng iyang mandato sunod sa kasuguan nga wala sang bias sa political considerations kag para sa kayuhan sa tanan nga mga Pilipino.
1: Ang popular nga squishy bun nga hampanganan nga halin sa China ang ginasiling nga tuman ka makatalaga masunod sa US Consumer Product Safety Commission. Kapin sa 7,200 ka mga hampanganan ang ginpanagtag sa bugos nga punsod humalin sang Mayo tubag Agosto sining tuig. Ang squishy buns isa ka sa isang hampanganan nga may lain-lain nga duag translucent, may mga glitters kag mga water beads sa sulod, may mga cartoon faces nga gina butang sa isa ka steamer nga kawayan. Sunod sa Consumer Product Safety Commission, ang nasambit nga panganan ang naglapas sa mandatory safety standard bangod sa mga water beads sa sulod mismo sang dumpling toy nga mahimo magsangkat gikan sa ginapahanugutan sini nga limitasyon. Bangod sini mga lapsag nga nagahampang sini mahimo nga madunlan, matulon kag mangin intestinal o kung mangin isa ka intestinal obstruction sa lawas nga magresulta sa discomfort, dehydration, kag pagpalanuka.
0: Alas 6.33 na inyong nabatian ang mga detalye sa balita sa National kag iniginadulong sa inyong mga tropa sa Premium D3 Softgel Capsule.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 supports bone health. Mag-Premium D3 everyday.
0: Nadulungan tayong detalye sa balita sa International.
3: Express Balita, International News.
0: Pungso de Ran, nagpayag na mag-anunsyo sa isa ka-restricted o prohibited zone sa Guasa Strait of Hormuz nga nagkasakop sa mga bahin sa Persian Gulf. Suno kayo Supreme National Security Council Secretary Mohsen Rezai. Ginatahag ni Rezai nga mag-umpisang zone sa blockade line sa US Navy kagang anuman nga barko nga magsulod diri sa ang gileyon nga ilakip sa sanctions list sa ilang pungsod. Ginanunsyo man sa opisyal nga nakasugtaan nga ilakip ang Oman sa mga mapa para sa opisyal nga pagagi sa mga barko sa Strait of Hormuz kag natala na ini nga permahan sa masunod nga mga inadlaw. Samtang nagpaandam naman si Iranian Parliament Speaker Mohammed Bagher Ghalibaf nga ang anuman nga bago nga pagatake sila pungsod ang magapangatubang sang mas madasig, mas mabugal kag mas masakit nga sabat.
1: Hindi magnubo sa 5 ang napatay matapos nga nag-crash ang Amazon Prime Air cargo plane sa Miami International Airport, Florida, USA sang Domingo. Natrapman ang piloto kag mga co-pilot sini matapos ang pag-crash sang eroplano. Ginakumpirmar sa Miami-Dade Aviation Department ginatabo ang insidente samtang nagatinguha nga maghugpa ang eroplano. Sunod sa otoridad, ang pag-crash ng eroplano mahimo nga magkabig ng isa katuman kakomplikado nga sitwasyon bangod nagkabunggo ini sa madamong mga salakyan kag nagtrap sang iban pa. 5 man ang ginabalubanta nga napilasan sa insidente, lakip na ang 3 nga yara sa critical nga kondisyon. Halos 250 ka flights ang na-delay bangod sa pag-crash sang eroplano. Nagpadayon pa ang ginatipo sa National Transportation Safety Board ang impormasyon kung ano ang gintunaan sang pagkahulog sang eroplano.
0: Alas 6.35 na inyo nabatian ang mga detalye sa balita sa International kag ginadulong sa inyo mga tropa sa Santon Gold Coffee Mix.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix, mamakaw sa mga butika.
0: Alas 6.36 na mga katropa, padulungan tayong detalye naman sa balita sa sports.
3: Express Balita, Sports.
0: Nagapatayin pa ang diskusyon sa Women's Tennis Association o kung WTA ang sa pagpasakop ni Alex Yala sa 2026 Asian Games sa suno sa Philippine Tennis Association. Ini kasunod sa posibilidad nga pagpaiway sa Philippine Tennis Ace sa pagpartisipar sa WTA 1000 China Open para makampang sa Continental Tournament. Ang world number 18 nga si Yala wala nalakip sa player list para sa China Open subong nga tuig nga suno sa pila ka report mahimo makaresulta sa penalidad. Sa piyak sini ginsiling sa tennis star nga nagalaom siya nga marepresenta ng Pilipinas sa Asian Games. Sports, mga katropa, ginadulong sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3. Manamit na, super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabakal sa butika.
0: atong padulungan ng detalye sa balita sa showbiz.
3: Express Balita Showbiz.
1: Mga katropa, sa ito naman nga balita sa showbiz sa karoon na trending online ang pagsabtanay ni Brent Manalo, mga katropa, kag ni Darren Espanto sa It's Showtime, mga katropa, matapos ang ilang duwang pagbalusa na isang tinaga ginpadaluman ini sa mga netizen kag madamong naghahambal nga timer sang pagginaway ang duha, mga katropa, ini matapos nga nag-una-una nag joke, mga katropa, no, ang tiara sa mga host sang ining palagwaon sa telebisyon nga It's Showtime, mga katropa. Matapos si Brent Manalo, mga katropa, no, isa ni siya ka winner kon PBB winner, pinaka recent, no, nga PBB winner, mga katropa, nga partner ni Mika sa PBB, Mika Salamangka kag Brent Manalo, sila ni nagdaog nga duha as champion. Kag mga katropa, si Darren Espanto nga tinibaluan nato nagsikat sa iyang namin nga tingog sa The Voice ang bata pa siya. Mga katropa, abi nag-comment si Brent, kung si Brent Manalo, nga ang galing niyang sumayaw, halatang galing siyang The Voice ang munahambal ni Brent kay Darren matapos nga nagsaot ni si Darren, mga katropa, sa Showtime. Tinagambali mga upod nga host, ala, do ka sarcastic ka nang sagad ka kung magsaot kay halin ka sa The Voice. Tinagsiling man nga si Darren nga, galing akong The Voice, kaya nga multi-talented, diba? Amo nang sabat ni Darren. Nagsabat naman si Brent nga, ako, subok sa hamon ng buhay dahil galing ako sa PBB. Tapos nag-joke naman si Darren nga, parang wala ka naman masyadong ganap sa loob ng bahay. Amo na mga katrapang naging pahayag naman ni Darren. Pila sa mga, sa mga netizen, mga katropa, ang nagpadako sa issue online, especially sa mga comment section matapos nga hambal sang mga netizen nga do ka pilingon kay Brent nga makahambal kay Darren, nga si Darren halin sang gamay saya, talented na siya, marami nang nararating sa buhay siya, bago pa lang nagdaog do into na may naghahambal man nga affect tidgid ka mo kay nanilaya, palagwao na, sugo na gani guro ka management para nga sikat ang pangalan nila, ang program nila. Kag may naghambal man diri, hindi pa kamuya sanay sa mga ginatawag na banter, mga katropa, sa mga Pinoy bala nga, ati supuhanay bala, no, mga komedyante bala nga supuhanay, kag ti it's just that nga daw na maguhan lang sila nga si Brent kag si Darren nagamo ini sa live television, ti mga katropa, subong nagpahayag si Brent Manalo, mga katropa, hambal niya, hindi ako punching bag, amo na hambal niya, hambal niya kung statement niya regarding sa amo to gani incidente sa Showtime, hambal niya, wala ako no rason ng mga tao bala nga i-hate siya tungod to sa nangin pahayag niya, kaya hambal niya, nag-ano man siya, no? Nag-work hard man siya kung anong ara siya sa karon, kag tungod sa amo to nila yung ni Darren nga duwa, nga batuhan na isang hosting, dugin hate siya sa mga katao ko, no? Hindi siya kuno punching bag, bala nga, kung ibatukon sa wala ka mga tinaga, for example, nga amo na through hosting, biskan joke man or hindi siya yaka bato, man, hindi siya wala ka hambal man, balik bala mo na mga katropa, kag hindi amo na, sa karon, wala iya gani isang issue si Darren kag si Brent, mga katropa, na wala sila isang pasaring o kung pahayag sa isa kag-isa, it's just that ang mga netizen, pero si Brent lang nagambal nga, hindi ako punching bag, doka mo na hambal niya, mga katropa, sa karoon ng mga netizen nagambal nga, amugin na iya si Lagani ni Vong, gani ni Ann, gani, kaya lang ni Vice Ganda, gani, gahambal gani iya nga, dako ka ba, may mambal naman ang isang kabayo ka, wala gani ga gusong gawadana, it's just at ngatin na maguhan lagi sila guro kay Brent kag kay Darren, mga katropa, kahit hindi sila abo pa na bala ka close kag bag-o pa lang sila yaga amo mo na ino gasupo-supuhanay sa television, mga katropa, pero sa karon na wala iya sang something gani sa duha, mga katropa, nga do hatred no nga makita sa mga postings nila nga duha. Oras na ito, 6:40 na kagang aton nga balita sa showbiz. Ang ginadulong sa inyo sa ato mga habon nga papaputi sa Yes to Health. Una diri ang aton nga Santon Plus Herbal Soap. Ang aton nga Santon Plus Herbal Soap ang makaprevent gid sa early signs of skin aging. Na magigamiton sa bugas nga pamilya at adlaw kay madulagid ang germs kag amoy sa imong lawas. Makakapanamigid sa inyo mga panit mga katropa kag ini ang para gid sa bugos nga pamilya. Ang Santon Plus Herbal Soap. And syempre mag-isa pa kita kahabon sa mga mahilig naman sa glutathione and Kojic, may ara kita sang habon nga may ara sang gluta kag Kojic nga ginimpunan sang virgin coconut oil gin isa sa isa kahabon sa ato naman nga Clear Skin Herbal Soap.
2: Express balita dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores.
0: Alas 6:42 na mga katropa, inyo na batian ang mga detalye sa balita sa showbiz. Kag Katropang Wendel, mga katropa na tondra nga nagamonitor at amyawon ta na lang ni Slawa. Good morning, dra si Slawa.
1: Yes, good morning sa mga katropa peeps natin subong sa ilayan ni Sir Jelwin. Good morning. Mayong aga sa ilayan ni Bonbon Acosta. Mayong aga, ginapatamyaw ikaw din ni Ivy Alvarez. Kay Ma'am Mills Tolentino, good morning. Kay Ma'am Mayna Celedorado Mipig, sa mga moms punta tay-tay chapter natin dira. Kay Sir Epehilie, good morning. Kay Ma'am Elvira Gilugo, kay Ma'am Nona Valles, kay Sir Jelwin na aga pa di siya naka-share naman sa ato. No? Kag ginano niya diyo, ginamatamat yan natin pabalo, gina-share, ay ano ko no, ang anniversary sa terrorist attack ko no, sa World Trade Center sa Amerika.
0: September 11.
1: Sa rabot niya September 11.
0: Oh, 9-11. Ah.
1: Correct. Kag sa ila, dira niya no, ni Atita Daisy, good morning man. Dira sa inyo kay Nung Jojo, good morning man. Kagambal din ni Nona Valles, happy birthday Mama Mary. Birthday man gali ni Mama Mary today mga katropa. September 8.
0: May nga agad ah. Naparigilo ah. Happy 49th birthday. Advance ko no para buwas na ni. Happy birthday ko no. Sa Kagawad, sa Barangay 6, sa Cabancalans, Dundon, Clown Lucero. Love, Mama Marilyn. Kay Raimundo Jr., kay Colleen, Shine, Andrea, Raymar, Jan, Aileen, Juliana, of Coloso, St. Street, Coloso Street. Purok Sambag, Cabancalan City. No, nagatutok kid. Happy birthday dira kay Kagawan Dundon Clown Lucero. Ah, happy birthday.
4: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
0: Advance happy birthday. Ah. Happy birthday ni Mama Mary. Boss kay Dundon Clown. No, birthday man boss. Ah. Salamat, git. Ako sa pag-upod rin sa Mon Always sa XFM Bacolod, mga katropa. Standby. Kay magabulos ang bulsa. Ikaw po si Katropang Erwin Salinas. Kag ang mga produkto sa Yes to Health. Katropang Wendel, sa dinta ni Mabakala.
1: Mga katropang Mabakala, ang itong mga produkto sa itong mga Yes to Health store sa syudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizarri Street, yes. Barangay 39, Bacolod City. Mabakal man sa mga butika sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica South Star, kag TGP. Ma-order man online sa itong mga online shopping application sa Yes to Health 2011 para sa original mga katropang nga mga produkto.
0: Tutok lang, dirigi po sa XFM 103.9 Bacolod mga katropa. Sa liwat, kami inyong mga tagbalita.
1: Ako si Katropang Wendel Balinari.
0: Kag si Katropang Franz Andro Burgos. Para sa nagaugyon nga Pilipinons, Pilipinas.
1: XFM News.
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
6: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
8: Sino ba naman ang ayaw maging healthy? Sa panahon natin ngayon, madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
9: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kising!
6: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan! Turbo!
9: Oh, yes!
6: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
9: Mas lalakas ka pa!
6: System Pain!
10: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa adlad na ang training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating ng kumulan sa System Pain para dire-diretso ang training.
6: System Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Yeah! System Pain! If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
12: XFM 103.9.
13: Katropa sa Mayor Rowena Lopez Nizares ng Talisay City para sa 2026 Minuluan Festival.
14: I would like to invite you to our 27th Minuluan Festival. No, it begins on September 6 and ends on September 10. May ara kita

0: perform, no? They are a P-pop group. We will perform on the opening gigs ang ato na Minuruan Festival. And of course, Kamikasi is also coming on September 10 at our public plaza. So, watch out for our schedules, no? Magkadamo, ipuno-puno sa events ang ato na 2017 Minuruan Festival. Thank you very much.
1: XFM kid how?
2: Kay pagbugta ko, balita dayon mo.
1: Nga, XFM kid.
3: Ay, nami ang music ah.
1: Nga, XFM kid.
3: Ay, wala ka lang music magkatapos bugta ko. Mayara ka sa mga balita. Blabos yung nami, bigit sa mga DJs na nalakad.
4: Wala sang konkreto nga sabat.
5: Kagwala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
1: may how kita pa.
5: Enjoy lang.
1: Nga, XFM kid how?
6: Timo!
5: XFM 103.9 XFM 103.9
7: Yes, to hell!
8: The secrets of hell!
9: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
10: Yes.
9: Na diabetes. If we speak about insulin therapy, anong botan balon sa ni Dok Leo?
10: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila, no, magturok sang insulin. Mm. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sini pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mm. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes, kung kulang kagid sa insulin, kinahanglanon gid ni mo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didiri ni sa aton sini nga mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
9: Ang iban sini nagkatakta ng tiyan, mm-hmm. kaya rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban, ha? Mm-hmm. Ang kalabanan gindiri sa tiyan, nagahubag na. Mm-hmm. Sa adlaw-adlaw, aga hapon nga turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
10: Yes.
9: Kung wala na gid.
10: Kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
9: So, hindi nga pagbatsyag nyo niya taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pa nga masiling na ton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
8: Santon Plus Gold. The secret of health.
9: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Dok Layo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
10: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sini nga mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sang insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sini nga cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sini nga Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sini Sir Josil sang ginatawag sarantia nga para gid-inisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man niya, Sir Josil, like insulin. Nag-abulig man niya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angkon niya sa sarantin, bivacin, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang, ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sa aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
9: Hindi na sa kabatsyag.
10: Yes.
9: So, para nga makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sining body sensors to make it insulin sensitive.
10: Again.
9: Again.
10: Yes.
11: Gusto mo ba

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa worm mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na worm.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Mga katupa, exciting!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA-CFM RR permit number 0098 series of 2026.
2: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod,
2: XFM and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. XFM 103.9
5: Santon Gold Live Testimony.
6: Lin Anyo sa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After one week na po, sa awa ng Diyos, nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
8: Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
9: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
11: Walang gana kay misis, laging matamlay, pare, panahon na

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Ibili sa mga butika.
0: Santon Gold. Coffee Mix.
2: Ako sa Redel. Amo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Santon Gold. Coffee Mix. Tanggalang

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: XFM 103.9
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, dok, nawawala yun po, tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, dok.
2: Mabibili sa mga butika.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase, pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo at nagkaroon pa ako ng time sa aking
4: kinang. Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
7: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart, ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitagit ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uang kugit, patsyag kugit niya relax akong kalawasan, ibagit kong healthy coffee.
6: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Si Sairan, isang baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagpili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Ronald. Bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanong nga mataas sa antioxidant.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa.
2: Pagpili sa mga butika.
12: XFM.
13: Resistensya sa trabaho, mag-inom sang produkto ni Doc Hico. Una, ang Evergreen Herbal Capsule na may 7 ka mga sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Ikaduha, ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, ang kape nga puno sang sustansya. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika.

0: Tropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyo paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
1: Exciting!
2: XFM Network Philippines.
3: Mga katropa, XFM.

0: country to turn your president and ensure a peace of security.
1: Bullseye! Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts to become a pandemic.
1: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
1: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamuk ang reklamo sa tao. Bullseye!
4: Pinilap ako ng bata, tapos may balay ng impapit masa ako. Pero wala man nila kinakatapos.
1: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interesang publiko. Bullseye! Bullseye! Tranka! Diretso! Bullseye! Kankaroon, yari ang inyo anchorman.

Manyaga mga katropa, manyaga sa mga suki naton nga tayo para mati, as usual sa ato nga para tuntunan diri sa Bullseye mga katropa. Pet sa 8 na sa bulan sa September 2026 mga katropa. Kumusta ang aton nga mga kauturan sa Merog Negros Occidental, marabutan sa pagpakaragad naton this morning mga katropa. Live kita nga nagpakaragad sa inyo via XFM Bacolod News and Public Service Authority ang aton official Facebook page. Live makita mabatian mga katropa via 106.1 XFM Caban Calat. Dari sa Bacolod mga katropa sa mga frequency sa mga inyo nga mga radio dials, ara kita sa 103.9 XFM Bacolod. Welcome, welcome sa aton nga pagparagad mga katropa. It's a new day. Panibago naman nga adlaw, panibago naman nga pagpanghangkat mga katropa. But we feel thankful because of sang biyaya, because sang grasya, sang kabuhi nga nahatag sa aton sa sering panahon. Mga abyan, amara ko na ang balgani. Let's just be thankful whatever things we have today, no? Especially life, especially food, especially job, no? Nga may ara kita subong. Let's just be thankful sa mga ining mga bagay. Gagmay lang ni, but it just keep us go on, no? Sa aton nga pag panikasog, pangita sa kabuhi. Sa sining panahon, importante gid nga maging positibo lang kita sa mga pagbag-o nga mga ano, pagbag-o sang sitwasyon diri sa aton lugar mga katropa. Ambalon taman may mga issue man ta personal, no? May mga issue man ta sa kwarta, may mga issue man ta sa mga tupad balay ta. Pero more and above lang taon tanay ang issue sa kaugalingon ta. Antes kita mangin mangin sensitive sa nagakalatabo sa iban nga mga lugar. Katropa, no? Sige lang nga. Para yun lang Japon ah. Bisa na ano nga pagtilaw mga katropa Pilipino ko niya. Ambal nila so yung bisa na ano pa nga problema kung may ara sang mga nagabagabag sa aton pagpangabuhi gambal ta Japon sadya. Wala bugas balay ay sadya no. Kulang sweldo ta paiguon para sa 15 dias ba ko sadya man siniman. Abutan niya mga katropa no sa Negros Occidental sinya wala na sa pinakamasadyang mga sahi sa aton nga pungsod katropa kundi ang mga taga Negros kay bisan ano ka problema sadya Japon. Nagbinun anay tutupad balay sadya no. Mga ekspresyon bra mga katropa no. Anyway, pinaka mga update naton mga balita naton subong. Aray mga katropa, saka sa presyo sa petrolyo, sa diesel, gasolina, kag kerosene, epektibo subong nga adlaw. Samtang mga katropa, may isa naman ka mga update ang aton nga NGCP mga katropa, probably magpapanaog naman sang mga alert level ang aton NGCP mga katropa kagapon tawag sa ni sang ila alert level nag red kita alas 9 sang gabi no meaning kulang ang supply nga ara karon nga nakakonekta sa grid sang NGCP mga katropa. So amo na once kami ara sa mga pagkulang, may ara sa mga pagnipis sang supply naton, nagapahibalo na dayon ang NGCP para sa mga pag-alerto sa aton nga mga electric companies sa binog nga Pilipinas or diri sa Visayas. Nipis na yellow alert mga katropa, kung kulang na red alert na, meaning may ara na ipatuman yung mga rotating brownout sa mga lugar, sa mga areas nga apektado. Amoning problema ta permi ang brownout mga katropa nga nagahatag sa aton sang kabudlayan sa aton nga pagpakabuhi no. Kumustahon taman karon mga negosyante naton
Diri sa Negros Occidental, okay pa ba? Kaya pa ba? Ha? Ang sitwasyon, nakagiginhawa pa ba? Tanahunta naman ako, katropa. Kahapon, may ara sang red alert kita because may pagkulang sang supply sa kuryente. Ang aton nga available nga kuryente, mga katropa, is 2,376 megawatts, mga katropa, no? Ang available nga capacity, ang demand nagalapot sa 2,272. So, probably nipis-nipis kayong bilin, no? Amo to last time gin diskusyonan ta, mga katropa, sa mga pag pull out o kon pag disconnect or pag offline sa mga power plants gini, most of them are coal-fired source naton sa aton kuryente, katropa. Ati may ara sa pagsaka man sa presyo sa kuryente sa spot market, because nga ti kinahanglan ta mag augment sa aton nga mga supply mo, no? And most of this source, mga katropa, are diesel, fossil nga mga supply sa kuryente nga ginagamit naton, nga kun lang taw naton sa spot market, nagmahal siya. At ang hambal nga ikunin na fuel generated nga mga generators, mga katropa, kita mo naman da ang aton fuel nga daan sumong nagataas naman. Hindi ka mag-expectan nga barato ang nahatag sa spot market. Pero amo na, mga katropa, no? Ang pinakamang observasyon nga may ara kita sa mga rotating brownout sa ato naman spot market, nagataas man hilanat nila, nagataas man ang presyo sang kuryente nga nabaligya sa WISIM. Di huwag man ta choice kung kisa ginadoom tanang ni ang sitwasyon nga di mariklamo ka brownout. Kinahanglan sa tao supply sa kuryente, tumaas ang presyo sa kuryente, sige lang, kay may rotational brownout, kay may brownout, okay na lang, lipay naman lang tayo, may kuryente. Pero tutuod yung mga sitwasyon, mga katropa, na gusto yung Japanese kuryente. Pero sige lang, no? Lantaon to ng mga update, mga katropa. Sunog nagluntad sa Barangay Filisa. Dito sa Tutong Dosne, no? Sa Purok Tutong, no? Barangay Filisa, mga katropa. Daw gina-assess pa karon sang aton Bureau of Fire kung pilang kabugusan sang mga damages, mga katropa, resulta sa sunog na nagluntad kahapon, pasado alas 5 sang hapon, no? Dito sa Barangay Filisa, sa Tutong mismo, no? Makita natin dara, mga katropa, sa Tutong gaginutok na damo, no? Damo sa mga balay na da nga nagatumpok. Amo na gani kung kisa lang taon ta, isa lang ka abi kun pagasaskuhan lang be, porya palayo lang, upod kita lang mo, ubos na lang mo, gati na piktapik ang mga balay daan, mga katropa. And most of them relocated man nga mga pumuluyo halin diri sa Rivera, no? Barangay 6, Barangay 8, Banago, kag iban pa nga mga lugar, mga katropa, nga nagtipon dara sa Barangay Felisa. So na kay pinsan nila amo na dang relocation dito gali sa Badascay ang na butang mga relocation sites naton. Pero sige lang, no? Lantaon ta man pila ka mga kuryente o kunsang sunog, mga katropa, okay? Anyway, di lang taon taman eh, ang commitment man sa DOE, mga katropa, sa mga balita natin di, kay hambal nila, may ara na sa mga power source, probably dugang ang mga power plant nga magasulod, no, before matapos ang 2026. Amo man ang ginabantayan sa mga electric plant, electric distributors, mga katropa.
ang dugang ang mga kuryente nga mag-reinforce sa aton diri sa Visayas, mga katropa. Abay pa nga hindi na magsaka naman, no? Inflation rate, mga katropa, medyo gina-expectaran by next year mataas ko, no? Pero ang sa Germany, ang presyo sang abaynuhana isang presyo sang dollar, no? Currency sang dollar kay peso, mga katropa, gina-expectaran kundi 62 mong

0: Oh, ha? Luwas ang political nga problema. May problema pa sa aton energy. May problema man sa corruption, no? Ti amo na yung pinaka latest abyan sa aton nga mga balita. Kahapon matapos nga ginserbihan man ang Vice Presidente sa warrant of arrest sa kasong grave threats, mga abyan, sa House Speaker, sa Vice sa Presidente, sa First Lady, kag sa former House Speaker. Subong ang House, former House Speaker, mga katurapa, gindagdaga na warrant of arrest. Ara kora karon na sa hospital confinement ang House Speaker. Ini mga katropa, sa may kangtanan sa 72 billion pesos nga ginakabig nga nadakip sa kaso nga plunder. May kangtanan sa mga flood control nga nga natukiban sang administrasyon, no? Anong implikasyon sini? Anong ginalantaw sa pinakamang kuturan ta sa ginakabig naton nga sitwasyon sa aton politika sa pungsod katropa? Impeachment kahapon, gintalakay man ang mga tao gani nga ginhambal ng inbenepisyaryo, recipient confidential fund sang presidente, sang vice presidente, no? Mga ngalan to bala, no? Nga naglanog to, no? May ara pa sang isa ka, I think wala na nag-exister, patay na ang mga ngalan, pero nagbaton sang ining confidential fund sa BC presidente, mga katropa, no? Igipakita to ang PSA mismo, ang Philippine Statistics Authority, naghahambal siya wala sang record of birth kag wala sang record of death ang nasambit ng mga persona kag wala nag-exister sa listahan sang PSA. Wow. Pero may argumento ni ang mga pro-Duterte groups, mga katropa. Sige ba na, no, magkamuman? Wala makamugka pa minsar man. Nga kung ini mga ngalan, nag-exister o kung wala. Pero paminsaron nyo, these are aliases sa mga tao nga nakabaton sang sining mga confidential fund halin sa BC Presidente. Hambal nila ang aliases, wala na sa record gidman sang PSA. Banat naman sa mga anti-Duterte groups, mga katropa, balad mo nga away subong sa social media, terrible mo. Ningati kung aliases to, nga hindi nyo pagpabalo kung sino to. Diba? Kung aliases, sino gid na sabla si ang mga ngalan gani? Ha? Sino bala ang mga personalidad gani? Nga nakabaton, mga katropa. Iambal naman sa mga pro-Duterte groups niya, no guy ka gani. Ha? That's why gani, confidential.
1: Hambala pa!
0: Hindi gani masugid. Kay confidential gani. Balaan mo ga, pili man sila sang ila-irason, mga katropa, no? Ang sa social media, terribly. Oo. May ara sang may ara sang sadya. Kay gaaway-away, mga katropa. At gani man, ambar-hambal ni Sir Epi Helios niya, dili lang sa Pinas ang pagpangawat, open eyes to. Talamak niya, sir. Ginaidiyahan lang ito niya. Kaya ang tao, mahambal naman lang niya. Kabalo man ang attitude sa tao, Pilipino yun mo. Hindi man mag-brace back mo, hindi man niya mag-alsada yun, no? Hampakon lang na sa yuda, okay na na. Kamo na pinaka mga latest karon, mga katropa, pag-istoryahan ta sa aton para tuntunan diri sa Bullseye. In the meantime, ginabi-abi na mong kamo sa pag-upod sa aton kung tumalas just naman sa aton para tuntunan. Kag sa mga kuturan tang ara sa social media, no, pabalo lang, no? Ay para maamat-amat naton na greet ang ma-welcome, abi-abi ta ang pinaka mga kuturan ta. Kumusta naman da, no? May scheduled brownout na sa inyong mga lugar, mga katropa, no? I-update ka muna mo karon para sa ihibalos ang pinaka mga kuturan ta. Morning, welcome mga katropa, si Mayna sila Dora Dumipig, no, sa Barangay Punta Taytay. Thank you so much, salamat gid ha. Morning sa inyo, thank you. Ma'am Elvira Ginogo.

0: nakaupo naman sa Randy Santisas. Ma'am Ivy Alvarez, thank you so much. Salamat gid ha. Sa kay Bunbun Acosta, good morning sa inyo. Thank you. Kumusta nang langaw da sa Dulaw? May ara pabla, no? May nabilin pa? Oh, morning sa inyo. Thank you. Junior Alegria, nagapag-greet man sa kay Bisaya ni Bay, sa kay King Kong alias Iget, na sa kay Junior Alegria sinya. Kay Remil Mamilya, mga pi naman sila, oh. Kapihan ni Remil Mamilya, mga katropa dire sa ka sa Makagahay, sa Moises Padilla. Ambot ko mga tatlo ko na libre kape da, sir. makalibre kape. Oh, morning sa inyo, salamat gid ha. Sir Epi Helia, good morning from Sipalay. Bisaya ni Bay, Hambalya sinya grupo nga mama nga nagapangapi. Kag nagausap mo, oh, may aga. Salamat no. Dire sa stockyard, thank you. Sa mga manog baboy ko na. No? Salamat gid. Kumusta ang ASF da? Nag-apektuhan man ta. Gloria Cuenca, good morning. Paring Vincent Helbolario, good morning sa imo. Si former speaker Romualdez ara sa hospital dito sa iya nagpakwan. Nagpakwa sang iyang fingerprint. Oh, morning. Salamat gid, Sir Vincent. Thank you so much sa pag upod sa aton nga palatuntunan. Good morning. Ari makamista kuling sa kay Ma'am Gloria Cuenca. Renita Cuenca Ia, no, dire sa Barangay Handumanan. Thank you so much. Salamat gid, all the members of Moms, no, nga permi nag-upod sa aton. Sa kay Robi Saria Cantero, good morning, maayong aga. Salamat gid. Kag-shout out lang sa mga taga-Moms Takuling, hambal ni Ma'am Gloria Kunoa, no? Tristan Yatdulay, nakatutok naman sa atong palatuntunan. Thank you so much. Salamat gid sa pag-upod sa aton programa. Okay? Welcome. Ako naman si Katropang Win Salinas, mga katropa sa Namal Daton, tumtum alas 10 kita sa aton palatuntunan diri sa Bullseye. Nalakay kita sa mga nagapanguna ka mga balita, mga issue, kag mga impormasyon na dapat nyo mabalaan, dapat nyo mabatian. Dirigid lamang sa Bullseye, mga Bianca. Diretso. Upod naton sa technical side, katropang Jonel Upside, mga Adyan. Ibuwo ta na yung mga responsibilidad ta antes na magdiretso sa mga tarakaya na ito, mga katropa. Standby!
1: Bullseye XFM 90.3
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawalan na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
5: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
8: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
9: Turbo Supplement for Men.
10: Oh, yes.
9: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
11: Sister Pain.
12: Ako si Lani, isa ka bus driver. Pagpunin sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
14: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
15: Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
16: Hala! Ka-excite!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098, series of 2026.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
3: Balansing nga mga komentaryo.
4: Pwede,
3: nga nag-atrust ang public opinion
5: objective.
3: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
6: Nga medyo isog pa sila yan.
3: Ini ang Bullseye.
7: Oras mga katropa, aras 8:40 sa aton nga para tuntunan din sa Bullseye. Ang pinakamalatest development sa aton nga pagpangalagad mga katropa, may isa naman ito kaginlutang sa San Carlos City mga katropa. At sa konti ng mga detalye mo sa mga balita, no? Ginbuno, tigli, ginbuno sa San Carlos. Lalaki nga nagbuno sa siyudad sa San Carlos, no, arestado na ang suspect mga katropa, no, checkonta man, no. Lalaki nga ginbuno patay dito sa nangagaw ko ng mikropono, ano ni sa man mikropono sa Banwa sa La Castilla ng mga katropa. Dito ay nako, buta ko na ano nga mikropono ang ginagawan ha. Hindi na ka magagaw kay tagaan ka naman mikropono kung ano ginban mo. Detalye sa mga balita mga katropa, upod sa katropang France Andrew Burgos. XFM Live Reports. Katropang France may aga. Oh, katropang France. Oh, check na ito mga katropa, ang atong linya with the katropang France Andrew Burgos mga katropa. No, kahapon kinadto ang...
8: Check.
7: Okay. Katropang France? Dali na mga katropa, gine-establish pa nato na itong connection kahapon. Nag-istorya kita parte sa problema sang tawag sa niya? Problema sang langaw dito sa Dulao, no? Damo to napilitan man ang barangay yung mag-inspeksyon ba? Oh, balikan sa katropang France?
8: Katropang Irwin. Dali kita subong sa nakabuning sabi nun anay.
7: Oo.
8: Na-indrib lang ka to parwin sa may, sa Banwa, sa La Castellana.
7: Oo.
8: Eh, ano ka dito sa namig, may magkantang agawang ka microphone.
7: Ah, okay. So, kantahan na istorya ni.
8: Oo. Yan kung hanay ni anay.
7: Oo.
8: Oo. Si, nag-resulta yun ni ka to parwin sa binun anay.
7: Oo. Namuno sa?
8: Oo. Si do, wala ni kamalokon.
7: Mm-mm.
8: Dikomporme ang nangagaw microphone sa kanta sa isa.
7: Ay, sus. Aha.
8: Nag-apot din sa punto. Yung nag-binunanag sila. May isa din sa Tropa Irwin nga gindawian sa kabuhi. Bala?
7: Aha.
8: Pagod sa sining bagay nga pagkagamay lang din.
7: Ay, okay.
8: Pero may isa Tropa Irwin.
7: Patay ang biktima?
8: So, patay din eh. Ay, pinakalos isang usilyo ang ginalos ang suspect na iya mo.
7: Tanay, nagpulo pa dalong-dalong.
8: Pero nakita sa investigation sa nakasila na PNP.
7: Oo.
8: Ay, going kita ka to Corvins area to. Bisitahan na itong lugar.
7: Oo.
8: Makahistorya kita dito sa pinapilit na mga presidente na dito sa lugar.
7: Mm-hmm.
8: Natapon ni Katropa Irwin, gabi isang September 6, dito sa Pasipyo Mantuon, barangay Kabakungan, Baguazal, Kasilyana.
7: Oo.
8: Ang biktima katropang Irwin, hindi kilala sa kay Domi Tiraga. 36 years old. Sampang ang suspect, hindi kilala sa kay Jovel Landesa. 20 years old.
7: Oo.
8: Mga residente sang Sambitinga lugar.
7: Mm-hmm.
8: Patuloy ka pagpakigamot katropang Irwin with Police Master Sergeant Herald Hisuan.
7: Oo.
8: Ang investigador sa Nakasiliana PNC na Papa Irwin,
7: mm-hmm.
8: ang estimata po ang insidente, ang biktima, si Hirada, ang nagainom-inom na ningadaan kay Papa Irwin. Upod ang duwa ka mga PNC ni Kakagiya nga upod. Pero galing, sa gabi na, ang upod ni Hirada, ang nanisin siya nga mauna na pauli pala. Eh, hindi pa si siguro na pinaka-big goods na guro na pinagpauli na ni Uto niya sa biktima. Kaya ang si Hiraga nga eh, kasi balasang kapi ito, no, hindi pa siguro kumporme sa iyang ininom.
7: Mm-hmm.
8: Sa ilo, pag hindi pusto, katropang Irwin,
7: mm-hmm.
8: pag ito ni sa nalapot sa ilimnan,
7: oh.
8: Kunsa din, dito man ang suspect sa lugar.
7: Mm.
8: Inatabuhan niya sa biktimang suspect. Ting suspect ni Guru Katrupa Irwin, pinagapanamik na gurob na panta.
7: Oo, oh, gapalaw ilaoy na guro?
8: Gapalaw ilaoy na gurob na. Pero galingan pag ilaoy guro sa suspect na sa par.
7: Oo. Oh.
8: Para na sa gurob lang mapirit, na gurob na tali.
7: Oo, sa high pitch na mo.
8: At siguro, sa par gurob, gating anagig
7: eh.
8: Ari ka sa Irwin, in sa par sa biktima ang suspect, tigali yung suspect niya nagpaubod ng gurob na. Gigin pabayaan na sa suspect. Itugtog na doon na kilit yung biktima ng suspect. Itip doon na nga din sa waya.
7: Mm-hmm.
8: Gitaway na suspect nga ha, di ba nga gusto na na, so yan, pwede. Mm. Pero na isa-isang biktima, ang itang suspect di ganyos pa lang di mo.
7: Oo.
8: Oh. Diba sila, Choy, bong. Mm-hmm. Nung bala, ay di ka kanta, sabi una, tapos si Bonnie.
7: Oo.
8: Oh. Eh, ang suspect nga, magulo sa hukog niya.
7: Oo. Oh.
8: Kasi dapat ito, sa apat, yung magulo makainom, mm-hmm. akin yung pwede na dumpat.
7: Mm-hmm.
8: Tingin na, balikin ang mikropono.
7: Mm-hmm.
8: Tuntog ka trapa, Irwin, nga ang tagiya sa sinang ilimtan man,
7: mm-hmm.
8: naging prana, nagkatunga, isaway na sila, o isaway ng biktima, so tinduway ginagun. At tingin, patay na lang sa tagiya ko, ang bijuke da, kasi nagunta to eh. At siguro ginuno man sila ba lang, kung hindi ka po na magunta, si... Untaton ba na eh?
7: Oo. Oh.
8: Nag-rob lang.
7: Mm-hmm.
8: Eh, kapnaon na na, para malikaw ng ginahob lang.
7: Oo. Oh.
8: Mas may na lang ito kapat. Yung ito ay sa magresulta pa sa Demayo.
7: Gani man?
8: Kaya huwag kinikita pa Irwin na punggan.
7: Hmm.
8: Sigali itong suspekto, doon ang pawarat lang. Hmm. Siguro naglakad pa sa pensyal sa suspect na one dam ka lang karoon.
7: Hmm.
8: Ito na... Ipahan niya mag-roblet na kay Kayunay kahit ang biktima, hubog na mo. Doon sana pa pala, buhay ka na pala ng Kugalingon, buhay ka na pala ibitiksa, hindi ka na pala ka ano sa Kugalingon mo, hindi mo na pala mariglo ang Kugalingon mo.
7: Oo.
8: Hindi mo nga ikaw mismo nagkaliro-liro na mag-usang kahubog.
7: Mm-hmm.
8: Eh, Katropa Irwin, iway ka na tayo ng tigex ang suspect. Pero eh, nagdayon din ang tigex ng biktima.
7: Binuno ya?
8: At yung sinundan niya ng biktima.
7: Oo.
8: Pagkatapos sa Katropa Irwin, nando nakita niya kayo sa investigation sa mismo sa Police Master Sergeant Isuan.
7: Oo.
8: Angon sa kahubog siyang biktima, doon ang tungpo o nulibla mo.
7: Mm-hmm, mm-hmm.
8: At diba siguro lang na doon lahi na ganoon lang magsagya.
7: Oo.
8: Doon nagkabalang-balang na guro, na nag-ikis-ikis ng agib na.
7: Oo.
8: Eh, hindi ka mag-tips ni isang suspect ang sitwasyon sa biktima.
7: Oo.
8: At tiyan mo to, eh, pinusangay niya sa makapila ka beses eh.
7: Wow.
8: May pila siya sa nang biktima. So, sinya sa nagkakaon, nagwapaling sa pay agad, isnawas yun eh.
7: Ay,
8: lain. So, seryoso, kita sa mga pila siya naagom. Uh-uh. Dito mo makita ka to, Parwin, bangun sa pila siya naagom sa biktima. Mm-hmm. Do akin yung suspecialty, sa kabuno, okay na na.
7: Oo.
8: Kung gusto mo hindi, tatlo ang biktima, sa kabuno, sa patay niya, ego ba, sigurado pa, patay na na.
7: Hubog pa ang ba.
8: Kaya nangyay sa Parwin, do, allegedly, sa nakasita ng PNP, sa Parwin,
7: do,
8: lumaki ang pila sa kabuno.
7: Oho. Lima kabilog. Lima kapilas. Oo.
8: Oho.
7: Oho. Oho. Guwain kita pang France. Okay lang, okay lang. Oho. Oho. Dali lang. Dula si Katropang France. On mobile sila abi mga katropa. Kanto to si Ria. Para ma-istorya to. Kung ma-check to ang biktima. O kung ang suspekto. Grabe no sa bagay mga katropang video okay sabi nyo kalabanan permi langgit masami ang nagakalatapo nga sinuya ay ilinaway tungod sang fungkis gapamati ka ma-video okay ka nami tingog mo no you know no mo nang kakanta hindi man halay man isa yung kanta-kanta nga wala man isti mo Tidugay. Be, ako da. Agaw mo mikropono. O, pag-agaw sa mikropono, ako da, pakanta ha. Kundi nagsinuyaay na sila. Binuda ka na, din eh. Amo rin yung kakalatabo sa video. Okay, mga katropa. That's why, ang aton barang layi sa pungsod, ginakontrol ini, no? Pagkarapot na alas 10 ang kagabi, untat na. Nada na. Kaya pwede ka na isoplong sa polis. Barikantas Katropang France. Oh, Katropang France. Katropang France padayon. Nautod naman sige lang. Oo. On mobile sumong patrol mga katropa para makuha ang kompleto nga baritali eh sa naglutat to. Gabi nun anay dito sa La Castellana. Puro na binun anay ng aton nga sumong topiko mga katropa mo, no? Kay Sus Mariones. May mga tao kung kis nga may ara maoy bla na di kung kis hindi mapunggan hindi ma ano lalaki ginbuno patay diri sa ano sa namuno naman to ya dito sa La Castellana ining istorya mga katropa sa nabal naton video okay ini ang gintunaan ang away no video okay ti ang natabo ga panawila o ini kunong biktima no tapos login sa way abi no pagkatapos nag resulta to sa pinaisay kag ano ilinaway ti nagresulta sa binon anay so ato naman niya mga katropa hindi lang magpadala-dala sa init sang ulo labanan mo kung makainom na sang agwa di pataranta damo na sa nag-sulod sa pamisaran ta no nagago kung kisaga pa hiru-hiru na ta kung kis gusto ta nang magwa spanit ta kundi resulta mo na Tristan Yat Gulay good morning watching mga katropa may good morning sa tanan nga mga tagparamati Haroy Halin sa kay Ramon Arena Sisbino sir good morning salamat welcome diri sa XFM thank you balik-balikan talang karon si Katropang France kung maka-establi ng iyang linya. Ramel Mamilya, amo ginapermi nga damo gahambal gusto nila botangan video key. Diri sa video keyhan, diri sa overflow. Tapos kun hubog na base mamuno na blahaw na amon na sir. Tawad na. Kagawad King Kong Espanyola good morning hambal ni Hermel Mamilya amo ni isang naga permiga kanta goros King Kong Seremel oh oh hoy nako Si Ma'am Melanie Martisano, naka hindi ko makita ang iya ko. Ma'am Melanie, good morning. Oo, direk kami sa Sitio Lapak Duldul, Barangay Robles La Castellana, naka XFM kami. Nag-viral pagid sa amon, sir, ang aswang sa La Castellana. Kantoan din gurong lang ang aswang sa La Castellana. May ara, how? Oo. sa Sitio Tigisan. Good morning, Lida, sa mga taga-katropata. Salamat, Gid, ha? Ma'am Melanie, ano da? Kung may ara sa aswang? Damo da aswang? Oy, lo. Sige, may tanawang tanawang-dason-dason. Ay, naku. Good morning, ha, sa mga katropa natin dire sa Tubod, Barangay Makagahay naman. Thank you so much. Salamat, Gid, ha? Sitio Tubod, no? Sa Barangay Makagahay, naka-XFM. Eldritch Cordero, Granada niya si Sir Eldritcho. Morning sa imo. Salamat, Kid Sarah. Kumusta ka muna? Regards lang. Kumusta ka muna sa Granada? O Granada. Tama. Amore blama, mga kauturan, ang video-key, okay man lang na. Kung kisa makahambalt na nga, okay, padula-dula na yun sa atun nga kapoy. Kapin pa kung trabaho ta bugat. Pag abot tas balay, mawan battle. Pagkatapos, abrito sang mga sound PA system ta. Tapos, kulukanta-kanta. Okay lang na iya, may na problema. Pero, konsiderahon mo man ang tupad balay mo base na takaan sang tingog mo. Kung sa mga video kihan naman, respeto naman na siguro. Kaya mo man ang gakalatabo, permi mo. No? Damo da sang nagaka problema sa video kihan, away gasugod tungod sang ulo away. Oo, Ma'am Melanie Martisano, morning. Salamat gid ha. May ari di sir gabi lang natabo. Oh, grabe. Nilagsanay nila sa wala kami tinulugan. May tuod. Oo. Sige bala, tanaw. Mary Jane Balioalio, thank you. Barkantas Katropang France bala sa Nakasliana, Katropang France.
4: Sa Katropang Irwin, sa nakalagay kita din sa the spot area.
7: Oo.
4: So, parang naman kita structure sa mga nagawa.
7: Oo.
4: So, din natabuan, ano na parang pag-uwi ng natabong incident eh. Sabi sa kay Police Master Sergeant Isuan, ang investigation nila do, sinagulubag ba Katropang Irwin na may dibang kapilang tugan sa pagbuno.
7: Oo.
4: Ang naagam sa biktima, ano? So, pamatihan, sa si Police Master Sergeant sa Aral, this one, ang investigator on case ang La Castellana PNP.
5: Bali, ano na sir, do pang-aksar na si Rao. Bali, do drunkenness naman. Okay. Sir. So, bali, do nag-sinunlugan na yun isla?
9: Bali sir, ang biktima to sir, do medyo mungi na siya nakasyat. Hindi ah. Do ginasapa. Diyan na sa video kaya na nga. Ang ano ni sir?
5: Ang suspect. Ah, okay. Bali sir, ng ano ni mga pangalan sa biktima, sir, sa suspect, sir?
9: Ang biktima to sir, identified din si Domi Hirada y Pirulino, sir. Sir, ang ato niya suspect. Amo si Dylan Bisa y Flores, sir.
5: Bali, sir, ano ni mga trabaho nila nga doon?
9: Bali, sa liborer na sila, sir. Sa pang talamnan man, o.
5: Okay.
9: Kampo.
5: Okay, sir.
9: O, sir.
5: Nang, ano ni, paano natapos yung insidente, sir?
9: Actually, sir, si, ano, ito nga, biktima, sa mga taknalas, mga for more or less mga for PM sir kagapon.
5: Okay.
9: Nag-ininom siya po sa mga media yaman kag-uto dya.
5: Oo.
9: Right up there nga mga more or less 7 PM ang uto din yung nag-una. Bali siya nag-transfer niya siya sa tupad ng sistema niya nga bigyukihan.
5: Okay.
9: O kaga nabdangin na to dito ang ato nga suspect nga na kalantay, sir ka santa, upad mo sa mamigo yan.
10: Okay.
9: Kasi siya mismo nga nakainom na, doon medyo napangagaw sa blaster microphone.
10: Ah, okay.
9: Tiyan mo itong isa doon, kaliga, ugtas naman, mga gig, o, at isang ang tagiya, kabibipihan din pa tayo sa kabibipihan. Kagang suspitado, ito naging kagang mga biktima, yung awareness na kulalik. Tapos naguna ni, oo, naguna ni Puli ang ano, ang biktima.
10: Yes.
9: Pero galing ka nagsunod niya ang mga suspitado.
10: Okay.
9: Ang susto, ang suspect. Kaya sila, nabta nila kung nandito ang ano, nagapungko. Sa nakakito, pero subog nakatama siya.
10: Okay, sir.
9: Nagbukta na nila na trip ano, nag-trigger gano ang ano, ang ilang kainin. Nagbukta nila na ano, bigka.
10: Nabta niya ang biktima?
9: Demo of remnant.
10: Bali, ang nagsunod ni sir, isa lang gining suspect lang. Or may maupot pa siya?
9: Oo, actually sir, ang suspect, kagang pakaisa ya, actually, pakaisa.
10: Muni.
9: Hindi siya ma-witness against siya, yung
10: pakaisa?
9: Pakaisa sir, oo.
10: Ah, okay. Oh. Nang bali sir, pila ka beses yung nibuno ng biktima?
9: Several times yun sir, adamo pila ka ng biktima. Masobra sa lima ka buno.
10: Oh, okay, okay. Anong ginamit yan sir, nga patalong?
9: Sundang ni sir, pero naluway naman na-recover na.
10: Away niya na-recover?
9: Sir. Okay.
10: Pero sir, ang suspect na-aristo niyo?
9: Nakaka-ano na mungkin yun sir, mga 10:30 a.m. Sa separation na nakapa naman sir.
10: Okay sir. Ang ano yung decision sa karan sa pamilya, sir, sa victim, sir, sa ginbuno yun, sir?
9: Willing ito, sir, na-prepare dyan yung subong naman ng case. Kaya okay. Willing ito nung patakakaso dyan sa,
10: Bali, ano yun, sir, the homicide ang kaso, sir?
9: Homicide pero, sir.
10: Homicide, okay. So, walang taon-ta, mulang gini, sir, bali, ang suspect doon ang utos na bangon sa ginhimo sa biktima?
9: Oo, sir.
10: Okay, sir. Kaya yun ang biktima ng agaw microphone.
9: Oo, sir.
10: Balik ka pila sir ka beses gawo ng mic sir? Sa isa lang man?
11: Kabulin
9: na
11: mo.
9: Kinawar niya naman siguro isang suspect
10: na okay.
9: Tama na na.
10: So, nagigigyan
9: mo man ang sagiya ka, ano eh, sa video siya. Pero, sige lang po na dinairitar ang...
10: Ah, okay.
9: Sige, sir. Balik, sir.
11: Oo. Katropang France, ang biktima, stintay 5 anyos na doon?
12: 20 anyos, katropang Irwin.
11: Ah, 20 anyos? Oh, bata, panigli.
12: 20 anyos pa lang. Oo. Pati ang suspect, ang biktima mong 36 anyos.
11: Oo.
12: Kaya hindi naman ko rin yung question kung nga doon ang aking kita ang
11: suspect. Suspect, oo. Kay...
12: Kaya hindi sa gawin palang daan sa ang biktima nga huwag magkapataa.
11: Nako.
12: Oo.
11: Nangagaw, may kong
12: kumuli. Kaya po nagroon, sinagustos ko rin suspect ito eh. Diraya ka ng biktima.
11: Sinubla nga namin ato kanta mo gawon may mikropono bad trip ka gid eh ara ka na sa climax ba na buylo ka na para skuros ganda na sa anda ay
12: kama na gawin ka. Kaya hananap lang mag-buylo na kami. Magaling si ang suspect o ang biktima na nga daw nito na ano nung buka yung pinagin sila.
11: Oo. Aray nako.
12: Kaya bali ako na ni Pion. Ano mo pa? Nagaw mo pa?
11: Oo, nagaw mo pa? Ako na ni moment. Tsaga moment ko. Oh, galing kong kisa. Basta na. Nakatughong na agwanta, agwati pataranta, way na patong siling ah. Way na sang, ano?
12: Way na sa palawin.
11: Way na sa insakto pa ni Moot.
12: Ano, eh, ang pasinsya, way na gid, no? Demo na to. Kung gitinsa lang gigoro sang madalong.